0: aktibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Ok, a las 8. 8 na mga katrupa. Welcome sa itong final round. Pitirigya po sa itong Paragobans programa nga Bullseye mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Then, kining atong tulungan nun, Paragoban at Grace Mayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Usas mga produkto mga katrupa, ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Right, syempre, ang original nga kapi sa Yes to Health Incorporated. Usas mga kapi sa Yes to Health Incorporated mga katrupa. Now, ang Santon Plus Coffee Mix nga diin na maayo kini gamiton labi pa sa mga kababayan na ito mga katrupa nga no, nagka-hormonal imbalances. Labi pa magkataas ng edad na kada di kasagari magka-hormonal imbalances. Nya mga kadalakinan nga nagkasakit sa prostate. Muhubag ang prostate mga katrupa. Ang delikado niya, mupaingon na sa prostate cancer. Mas maayo na ang protektahe ang itong atong kagalingon. Pwede kapi-kapi mga katrupa. Kapi-kapi ka lang pero healthy na sa itong panglawas. Di ba na yung pangalan? Santon Plus Coffee Mix mga katrupa ng pika na na healthy,
2: na healthy
1: ka pa. Alright.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Aha, good morning, be. Itong kisa pa rin itong mga higala.
2: Ang Aragon Mark James.
1: Si katropang Mark, ha?
2: Dapat ang tangon ng mga mudagan nga masakiton.
1: Ha?
2: Ingon si Aragon Mark James.
1: Uy, labot ang masakiton?
2: Maraday, gipanungagdong o gani.
1: Muramag na, gipanungagdong.
2: Ingon si Mark James nga dapat tangtangon ng mga mudagan nga masakiton og tigulang na
1: mauba
2: naay mga balatian.
1: Uy.
2: Kay kung mudaog himuon nilang health insurance ilang posisyon maglon dili na maka rubing wala ko nag discriminate ha.
1: Actually, naipunto
2: po. Naipunto. Kaya nahanabiya po yung mga kagawan ng medyo agod-agod na yun po.
1: Di na managan.
2: Dili. Nakatong mga naigibati, sama ni Ningingo ni Aragon Mark, dili na.
1: Si Kwan, kining nga Mark, actually, naging siya punto na.
2: Naipunto, sakto man eh.
1: Pwede man pong maisip na itong matter of discrimination, pero
2: kanang, na ay dako nga, Kwan, ay dako nga.
1: Kanang giingon nga discrimination mga katrupa.
2: Lahi man na.
1: Actually, pwede man, pero ang ato mangodiri ang
2: serbisyo mangod.
1: Gi-expect kung kita mga tao ang serbisyo.
2: Serbisyo man god. Kaya pa sana ang karon no ibutang ka nga chairman ka sa Peace and Order. Nasaw man nimo?
1: Ya, yeah, masakiton ka.
2: Masakiton ka kay gikatitir na or simba ko unsay mga kuan diha.
1: Ayaw na.
2: Ayaw na lang.
1: So, kung tandugonon manggaling panglawas. Tandugonon,
2: ayaw na lang.
1: Ayaw na lang.
2: Ayaw pagdagan.
1: Give chance to others.
2: Katong healthy pa nga makalihok pa.
1: Bitang sakto bitang ito pa.
2: Ngayon po lagi sila nga wa mong may mahimo diri sa among barangay sir kay kiniman hinoong na ay mga masakiton hinoon mo naman hinoy
1: potential
2: mo naman hinoy honest.
1: Bita po
2: pero
1: no?
2: Katong condition hinoon kay sir nga maayo kayong lawas wa gigibati di naman hinoon na mamasahan diri.
1: Okay.
2: Hurot man permenting panudlanan
1: napay pakapin sa buaya sobra pa mas buaya ni lagi no.
2: May nga na po
1: sa may
2: sa may maayo ani katropang Aragon Mark James kay basi
1: delay niya pa ganon lang ko, no?
2: Kinimingin nung mga masakiton, himoon daw ko nung healthcare.
1: Laliman ka na nga termino? Ay!
2: May mo
1: himoon ng health insurance.
2: kay kung mudaog, himoon nila health insurance ang ilang posisyon.
1: Saon taman sakit pa minaon, pero tinood
2: sakit,
1: mo yan.
2: Sakit, tinood, oy. Tinood mo ni. Tinood ni, oy. Tinuro sa naman to all po iliho kung ibang diabetic na kanya.
1: Okay naman ang diabetes.
2: Hindi na kayo kakaklaro o gasang kawatan.
1: Pero kung suol-suolon, gani ka, makuyapan ka, ano sa panin ha? Anong waman ka, sisyon? Wala, kito sa ospital.
2: Pag-aingon niya. Di ba, wad, sa imo ni aging atubangan ang kawatan, wad? Niya ka kayo yung diabetic ka.
1: Waman ko kita.
2: Asking sugar.
1: Taas sugar.
2: Hanap king pananaw.
1: Di, wa mo ko kakita, good.
2: Wa mo kakita, good.
1: Fake news, mati lang kaingin ka dinima.
2: Taas na kang sugar, 300 na, di na klaro.
1: Di na klaro?
2: Saan man, abi? Sakto rin si Kwan. Naipunto si Mark Argon. Nga di lang po ikalain sa kanang naminaw karon nga naigibati.
1: Ay, lang po paninaw di ha, Mark. Oh,
2: eh, kanyang mga naas posisyon nga naigibati, di lang po.
1: Man. Hapit na raba. Karon, mao na bay preparasyon ba sa barangay ron? Oh,
2: basta kay mutungtong na ning July, kining July, Agosto, kana na diha na.
1: Mao gyud. Oy, may buntag, katropang Rigor Darukla. Good morning ninyo mga katropa. Katropang Ray, katropang Junje. Watching po sa IOS, naunsa naman ning admin karon. Gitalo-talo, talian ra sa mga hinampak.
2: Lagi?
1: Ang katawhan, abinilag wala takasabot. Ang mga katawahan.
2: Pastilana.
1: Thanks, God bless.
2: Sakit ba yung
1: kayo? More power.
2: Sakit ba yung doon na oning trabaho kahimtang na to ron?
1: Ang nakasabot. Pero kung kasabot, dili sakit.
2: Wala yun. Wala yun sa ilaha.
1: But anyway, alas 8:14 sa orasan, mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dirita sa update ni Kuan Ban, mga katrupa ni FRRD.
2: Sa gawas sa nasod.
1: Sa gawas sa nasod. Kaning iyang sitwasyon actually sa gawas sa nasod, mga katrupa.
2: Still ano?
1: Taas-taas na magyun ng
2: 14 ka bulan.
1: Isigutana na diha, ano? Kay normal, nagbag-o o...
2: Kanang lead council.
1: Lead council.
2: Oo.
1: Si Peter...
2: Ang bago karon, no?
1: Haynes. O sa ka Briton.
2: Briton.
1: So, normal... Magprepare na po na katrupang Junje sa kining normal yang pang depensa stabilan
2: yag yun ang babae kwan siya taas-taas pag yun dihang kwan na study ana
1: niapila na may edad ni kwan former president Duterte
2: murag
1: 80 plus naman
2: 80 plus na oo taas-taas yun ganyan
1: huwag baka gwanta pa mga katrupa anyway kanang mga edad actually puyo ramang ganyan siya
2: dapat unta na na.
1: Oo.
2: Na naman ay mga
1: ginatiman siya rito, di okay ra.
2: Okay ra,
1: pero maglison gyud siya sa kangay.
2: Ang isa sa iyang madalihan diha og di gyud siya kagwanta kining stress.
1: Stress.
2: Oo, gunahon na ba? Ya, mo na isa. Kay idara na baya.
1: Pero ang isyu karon ni abot na dito sa kwan.
2: UN.
1: UN. Mm-hmm. Sa United Nations mga katrupa. Sa may ingon. Gani. Kining UN, mamampun ni ang kuan katrupang Junji. Actually, United Nations, mamampun ni ang grupo sa mga kuan. Nasud.
2: Nasud, okay. Ining mga like...
1: Membro man ta?
2: Membro, pares ani mga human rights.
1: Human rights. So, membro man ta. So, actually, ambot lang kung unsay impact ni mga katrupa kay ang isyo. Doon na nay pagpaabot nga to sa United Nations.
2: Mm-hmm.
1: As we know nga, kining ICC, International Criminal Court, usapod ka international nga korte.
2: Korte, oo.
1: No. Na may giingon katrupa nga, matod pala gibatikos ko no sa United Nations Human Rights. Kining si Presidente Bongbong Marcos, no? So ang Council sa Human Rights sa United Nations gibatikos ko no si Pangulong Bongbong Marcos tungod sa paggamit sa International Criminal Court ICC. Batok kang kanhing presidente Rodrigo Duterte.
2: Oy.
1: Nga diin katrupang Junji, pinaagi ni ining usa ka sulat gisubmit kini dito sa United Nations nga matod pa ang Marcos kuno administration katrupang Junji. Migamit matod pa sa ICC isip instrumento sa political
2: nga
1: warfare.
2: Oo.
1: Bato kang digong o sa mga oposisyon ilabi na nga padulong ang eleksyon ngadto sa 2028.
2: So, muna isa pod nga muna isa sa mga nakita pod sa niduso sa UN.
1: Oh, mao na yung himong rason.
2: Oo. Oh.
1: Siguro.
2: So, basig na po yung nakitaan po nila.
1: Normal.
2: Na, pag
1: doon na kay reaction sa mana, nakakita yun ka.
2: Oo. Oh, nga mo niya.
1: Unsay lihok.
2: Mm-hmm.
1: No? Matod pa mga katrupa, appeal sab sa dokumento. Oh, nahimong party ani sa submission mga katrupa nga ang giingong nga 20 milyones o 20 milyones nga impeachment bribery. Uy, bribery.
2: Grabe, kuyawa na tayo, no?
1: Mm. Ghost flood control projects. Apil po ning pagkawala sa bilyon-bilyong pundo sa gobyerno.
2: Mm.
1: O pagbaligya sa gold reserves sa nasod. Grabe.
2: Oh, kana.
1: Naisigutan ko rin. Unya mga katropa, giapilar sa ngadto sa UN Human Rights Council nga imbestigahan ang giingong arbitrary detention kang PRRD o ingon man sa paglapa sa kining Rome Statute o international law.
2: Mm-hmm. So, bugat yun o ka, no? Bugat yun o mga gibasihan?
1: Bugat o gibasihan, tama.
2: Mm-hmm.
1: Laliman, ka nang huwag maingon kang 20 milyones nga bribery. Mga dinagko na lang
2: ba? Na niya,
1: unya, kining sa
2: katong sa flood Bulaw,
1: control.
2: Oh, katupong bulang kanang sa Bulawan.
1: Mm-hmm. Bulawan?
2: Sa Bulawan.
1: So, grabing mga hisgutanan yun. Nga mga akusasyon against nga ni sa kining administrasyon.
2: Mm-hmm.
1: So, mauna nga, gi-question sa datos katropang Junji, ang giingon nga drug war dates katong mga gihimo kunuhay nga ebidensya nga mga nangamatay sa drug war ni kanhing presidente Rodrigo Duterte.
2: Okay,
1: Di question eh ang mga data niini o datos sanglit kulang kuno sa giingon nga mga forensic o judicial verification.
2: Oo, tinuod na.
1: Sa mga numero nga gigamit batok sa kanhing presidente. Aha. So, anyway.
2: Murag.
1: Kinsa kayo nagpasaka, ani?
2: Oo, kanapod. Oh, pangutaan na, kinsa ay nagpasaka. Ano nakaabot mas UN?
1: Oo. Actually, nakita na ko bitaw no sa kining sitwasyon bitaw sa ICC. Diha na yung ta magkaproblema kung ikaw kasuhan, katropang Junji.
2: Mm.
1: Kung usaon mo pag-apilar.
2: Kana, oo.
1: Oh. Okay, sama na. Ang hitabo kang presidente, former President Rodrigo Duterte, ang iyang kaso, di ba? Doon na may mga questionable, just like political interest.
2: Interest, oo.
1: Oh. Yeah, hamanin mo na i-apilar, hamanin mo na question nun.
2: Mm.
1: Kung sa ICC alone ka,
2: di, man yun. Kapila naman gihimo.
1: Man, oh,
2: kapila na biya naghihimo ni kwantong unang lead counsel ni Kuya Duterte.
1: Gamay raman ko sila?
2: Mm-hmm. Mausab, o.
1: Oh. Nalaba niya. Grabe raba gutong sa una pas, presidente pa si kining
2: Duterte.
1: President Duterte sa una, grabe raba gutong siya maka
2: kabatikos.
1: Batikos ang ICC. Naubo yung tag-ICC katrupang nga, Junji. Wala ko na pili.
2: Oo.
1: Kung ikaw ICC lawyer ka, o dyan, kining ICC Justice, abati yun yung kagkapungot.
2: Ayaw! Managin na nga.
1: Laliman ka nga. Sa ito ni ICC?
2: Ihang
1: pahampakon?
2: Sa ito iyang panglaparohon daw niya.
1: Palaparohon?
2: Oo.
1: Sa ito iyang mga terminal?
2: Ya, siyempre, kinapon na itighubad ko dito. Mayroon niya, mao ba?
1: Oo.
2: Hindi, palag. Paano makaingin na? Gaan ito nga nagdumot.
1: Balo ba yung taga-tarumpang Junji? Doon ay giingon ng ethical or doon ay mga ginasunod ang mga justices in terms of trials pero di magyugkaan na maka-question sa ilang desisyon ila naman ang gahom.
2: No.
1: Niyagkaroon ka-tarumpang Junji o maingon nga hukman taga-guilty. Ano siya? Ano naman na pag-question?
2: Wala tayo mahimuan agad.
1: Oh, niya, sa panahon na
2: hawak Manila.
1: Correct. Sa panahon nga presidente si Duterte na that time na sa kung saan nalang magagawa sa baba.
2: Oo, oh, oh, sa iyang mabuhian.
1: Oh, sakit, sakit sa mga oh, justices.
2: Gantos po ang ISIS eh.
1: Oo. Oh. Niya karon kinaan na sa ila. Oo. Oh. Oh. Ato na ni.
2: Ato na ni. Oh. Kami na po.
1: Listen ra, og... Mm. Basin mo prebil ang pagkatauhanon ba?
2: Maunay, oh. Maunay nakapait ka tropa nga rin niya. Sabayan po dahil sa og tinuod manggaling ng mga...
1: Mas maayo.
2: ...akusasyons politiko.
1: Oh, mas maayo siguro nga dunay division.
2: Kana.
1: Mm. Oh, dunay division. Kana bang ICC yun niya?
2: Di maurag yung hapon.
1: Pikas. Kay, pag iyong ICC ang gibungat ni Duterte sa una, niya na division sa Pikas nga dili ICC, mautoy mo pa-neutralize. Yeah, okay, eh, sama na karon kadto pang Junji. Ah, latan ka diha.
2: Oh, murag labo gyud na kadto.
1: Oh, abot lang kining sa UN karon, unsay Shelby, unsay mahimo ana nga kwan. Anyway, wala man pud siguro impact. Ah, alas 8:23 mga katropa. Oh, diri sa tong orasan. Of course, balik lagi apon may humani nga panamdum sa sibian. Best standby.
0: Bullseye. Bullseye.
3: Kuring kinsa imong idol?
4: Si ano si Iggy?
3: Suwa si Nigger?
4: Ano? Suwa si Nigger?
3: Iggy, unsa spelling daw ba?
4: Ay, kwan, pitaw, si Chichli man. Ako ay idol.
3: Si Chichli na pwede mong idol?
4: Oo, oh, si Chichli na ko ay idol.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Prok Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inuman ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe. Kisig.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
11: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung upan pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Stand on Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Hiling pa ka magkape.
4: Sa Plus Coffee Mix. Bigay. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako ganang ituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: las 8:31. Of course, oras mga katrupa, gatod sab kanato sa Santon Vitamin C. Okay, Santon Vitamin C. Inumdumi kanunay mga katrupa, atong nga kalawasan walay kapasidad nga mo-produce og vitamin C. Tinguhaa nga mo kaon kita sa mga pagkaon nga dunay presensya sa vitamin C. Okay, para ang atong immune system mas mo strong mga katrupa, aron ang atong mga parties kalawasan mas maka-fight good sa mga balatian. Okay, weak ang atong immune system, ang tendensya na dali kita mataptan sa mga sakit mga katrupa. No? Santon Vitamin C. Maayo ni kay extracted na daan, dili na usapon mga katrupa. Pag tumar ni mo ani, mao na. Vitamin C na. Nakanindot magyod ay kini kay alkaline. Ang alkaline mga katrupa, dako usab og tabang ngadto sa atong kalawasan. Okay, especially acidic na itong kalawasan mga katrupa. O sana nga maka normalize alkaline. Sige, Santon Vitamin C, pangitaas mga butika o kadiri sa itong Sibian. Bullseye! Bullseye! Ay, good morning. Usab sa itong mga higala diha karon nga nagbiyahe samtang naminaw diri sa tong tulamanon naka-tune in diri sa ilang mga monitor
1: Onya, good morning pod kang Larry Tixon mangadlaw.
0: Good morning katropang Larry.
1: Mayo buntag katropang Ray, katropang John G. Ako dili jud ko masoko kung kinsay gilabanan sa matag usa nato.
0: Di kita masoko.
1: Kamutanan ba inyong silingan kung unsa ba diha dili gyud angay masoko.
0: Mao ni giingon nga respeto.
1: Naman tay respeto niya na
0: sa atong
1: naputay
0: kaugalingon nga mga opinion.
1: Mao gyud nya naputay gitawag nga gahom sa pagpili.
0: So anyway, naana na ka nato. Ang pinaka-guidance lang gyud diha. Kanang dili nahimo ang atong desisyon gumikan kay giingganyo ta sa atong silingan.
1: Naingon nga dito tas bigas kay dagko kay hatag dito.
0: Okay ra man pud na katrupa nga junje ingganyon ta
1: din. Ingganyon nya.
0: Right after, makita mo po nato kung ang gingon sa itong silingan o atong higala, atong mga barkada, sakto ba siya o dili?
1: Mao.
0: Kay, mabuti na gingon mga katrupang John Jay nga Veritas Virtus Discretio Monumentum. Ang kamatuoran, mao, maghatag na itong kusog. Ang pagkamalamon, maghatag na itong protection.
1: Mao.
0: So, mga katrupa, na time nga kining nahimo kitang maalamon na sayod kita unsay isyo, mao na magprotektar nato kay kanang kahibalo katropang Junjen nahibalo ra ta
1: balo
0: gingnan ta sa tong silingan nga kana maayo na kana siya butuar ni na butari
1: wala de nya wade ayo
0: yes kabalo ta we have the carriage. Natay kusog.
1: Paistoryahon sa Intablado. Bisa pagpatay nga gibalsamar nagkatulo, bakon.
0: Bakon. So, mas mayor gud na.
1: Na wala na.
0: Wala na. Mas mayor gud nang
1: kalimot na.
0: Human sa atong mga kahibalo, dapat nahimo tang maalamon. Kana bang oy, mauman din ni. Kani.
1: Kani,
0: mao din ni kamatuuran.
1: Mao din ni tinuod.
0: Mao din ni tinuod. So, normal, pag naana kay kagalingon nga kaalam, mao na'y maghatag ni mog protection. Veritas Virtus Discretio Monumentum. Mao na mga katrupa.
1: So, mao na nga, kamo na'y pagpili diha pohon. Kung sa manggaling dagan, mga leader ninyo diha sa barangay, kamo may nakakita kinsay ng lihok o wa. Sayon rin kay na.
0: Mauna po na sa isyo. Kini ato mga isyo karon mga katrupa. We have our own opinion. Be respectful po sa uban. Kung naiilang gibarugan,
1: ilang
0: be it.
2: Unya, kung may kontadriya nga, mao na itong gibarugan, pasagdi na lang ko na.
1: Oo, pasagdi, pod.
2: Pero kung gusto ka, nga imo nang ipasibaw nga kurikang sakto ka,
1: oo.
2: Isulti na lamang. Ayaw pong pagpangaway.
1: Ayaw pangaway. Kaya nagmangaway ka, dili na na maayo.
2: Oo.
1: Dili na na maayo.
2: Pareha na. Maingon ta nga, kanang gibuhat sa kining nga mga kongresista karon nga dunay mga pagtabon.
1: Mm.
2: Nga naman nga, dili man lamang i-fair ang ilang desisyon. Kanang parehason.
1: Parehason. Dili kay tabon kay...
2: So, kana siya mga katrupa, mga opinion, mga nakita na to, nga dapat lang yun po, nga buhato nila, nga they have to decide fairly.
1: Mm.
2: Kana mga opinion na to na. Or in fact, katrupang Junji, nakaangkla na sa to nga balautan nga we have freedom of speech. So, we have to respect.
1: Ana, respect to ayra gyud.
2: Oh.
1: Maura gyud na.
2: Maura po na nga giingon og nagisgot na diri sa isyu sa kuan kining Marcos. Dili ta suguon nga magisyu ta og Duterte.
1: Oh. Mao gani.
2: Kay the time nga imo nang ipugos.
1: Oh, dili na namayo.
2: Wala na ka mag-sumay sa opinion sa kanang nag-isgot diri. Respeto, ano lang po?
1: Oh, mawag yun. Ano lang yun?
2: Oh. Pero pwede ka diha.
1: Mupasibaw
2: sa imo.
1: Unsa pa imuhang
2: reaksyon.
1: O, argumento.
2: Oh, no? Pero ayaw lang po pag-ingon nga murag DDS manggod mo. Anong hindi na makanawan?
1: Bale. Og maghukom ka, ayaw na, ayaw po na imo.
2: Ayaw lang pang hukom.
1: Hukman imo kay nagtapik diri ha. Unyang gitapik ang Duterte. Mingo na din ka og Duterte na.
2: Mm.
1: Ayaw pang hukom.
2: Mabuto hinungdan na nga muribatal po da kay saan ba ni nga hukman man ta? Ingno man tag didiis.
1: Mabagan eh.
2: Dili ba dita pwede makahisgot nga og dili pabor galing sa kining atong istoryahan ni what I mean sa imong gilabanan. Dili ba pwede nga opinion lang namo? Dili kay akusahan ta nga inog DDS. Nya. Lisod man pud kayo maghisgot ang isyu bitaw nga out of context nga.
1: Mao
2: ni ang isyu karon unya.
1: Nya mo gawas ka.
2: Mapapangitaon tag isyu kay para dili lang isgutan.
1: Oh, para mo simang, di man magsilbi.
2: Oh, parihaan ni karon.
1: Mm.
2: Kining kinilagig isyu nga may abot na dito sa isyu man eh.
1: Oh, kanang sa
2: kining dito sa UN.
1: UN.
2: United Nations ang isyu sa human rights nga adunay pag-akusa.
1: So di ano basta dili na basta-basta kay ang giakusa ra bagyo pati pong mga bugata.
2: Bugat.
1: Mm, bugat kay.
2: Daliman ka ingnon ka nga ang nahitabo sa ICC usa ka action matud pa
1: nga pamulitiko
2: sa administrasyon para gamiton mga katrupa nga warfare
1: limang kana
2: against ngatus mga Duterte kay hapit na eleksyon sa 2028.
1: Oh.
2: That's a serious accusation na siya.
1: Di na basta-basta oy.
2: So mao na issue alang magdi na to na sigutan. Nato unsaon pag digest atong panguna-una nga
1: basta kay
2: muto utag dili basta kay that's the issue.
1: Basta kay kami pod mudawat pod mi drink komento ninyo kung di mo makaangay manggaling.
2: Mudawat magyud ta kay basahon man ato na ilang mga komento. Hay naman to siya ato nga amigong mao to nga pag may sigut nga tropang ayon heart mingaon lagi ta.
1: Mingaon gani tanto.
2: Ya, unsa man ni kag tropang Mark James. Yun siya nga, sir, kung saan paghatag og serbisyo sa iyang kababayan, kung ang mudagan na anay sakit o dili na healthy, warag nabasa naman siguro eh.
1: Wala, lahi na.
2: Lahi na po din. Dili na healthy mulakaw.
1: Ay, wamagyun na siya kamubon.
2: Si Katrupang Aragon. Himuon nilang health insurance ang barangay o maglon para sa para sa sakit.
1: Oo.
2: Naluoy lang ko sa mga tigulang og naisakit nga budagan sa eleksyon. Mas maayos balay na lang mo. Kumilik unta na magkasabot mo og naay balaod.
1: Maana na lang.
2: Pero kinimang kong mga may kandidato Actually, na may requirement ang kumilik niya na first able to run. Umuingit ang able to run, normal pa ka ang nindagan. Dili nang nagbidridin na ka. Di po naman, pero kanang giingon ni kadropang Mark nga masakiton. Basin na kadropang Junji nga physically maayo.
1: Unyang.
2: Niya ang lawas niya ay tandugonon.
1: Tandugonon.
2: Mamanin ay, alam mo dagan. Kamu na lang mo sabot.
1: Oo. Ini ko na. Dili na ingon nga initiative na. Nga tanaw niya, di naman yun kakaya.
2: Hmm.
1: Nusawang pa na ako iservisyo sa katawahan ani. Lison na gising mo ang pamilya gani nga tulura kabok na unsawang pagkahaog ang tibuok barangay na imuhang asikasohon diya.
2: Mao.
1: Oo. Niya di nakaka... Di nakaka atupad sa imuhang komitiba kay matag kuan ra ba matag kagawad na itagduha ka komitiba ang hawitan.
2: Duha ang komitiba.
1: Sa uman ang karon, pwesta na ang karon.
2: Huwag na yung mga event.
1: Mabutang ka ng environment. O, ka ng environment, ka ng sa health.
2: Mananom ka, environment. Mananom ka dito sa kwan.
1: Mananom ka, unya, ka ng mga basura. O, sa uman mo na pag inspeksyon dito, aug. Hingin mong lawas po doon na.
2: So, di na madagan.
1: Huna-huna na lang gadagan.
2: Huna-huna na lang gadagan.
1: Muna ilisod. Muna isang concern ni Kuan Aragon.
2: Actually, na point.
1: Hindi
2: man sa ingon. Say,
1: dili man ingon nga discriminate na. Na lang si point yun.
2: Pahoyan ang lawas.
1: Sakto man. Ang tanaw ka di nakakaya, ayaw na.
2: Ayaw na?
1: Ihatag na sa uban ng mga bata-bata pa. Napay mga saktong huna-huna.
2: Wada ka sa yun, si Katropang Mark, no? Dagan po ni.
1: Ayaw! Naman na. Pastilan.
2: So anyway mga katropa, alas 8:42 dere sa atong orasan. Nagkumbersyan na ba ta?
1: Awa pa.
2: Awa pa Paming? Break ta o kalimot man ko.
1: Break.
2: Break sa ta. Break na mga katropa, balik kita humani atong nga pahinamdom sa Sibian. Let's stand by.
3: X FM.
4: Kapitan, utana ko ba?
5: Oy, unsa man kana, Archie?
4: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
5: Kuan na siya, Apo? Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
4: Ha? Ano mat man?
5: Alangan, kay daghan man kayog X.
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ning Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa. maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
13: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Ako gyud og tabang para sa ako ang lawas labi na kay trabaho nako kadlawon pamumata na tatanan nga wa pakasulay niini ubay-ubay nga mga sakit wala o niini isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan sa babae pod ang hormonal imbalances kinahan yung ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay oras interview dito nga program ang ingredients niini mangustin o suya powder dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo halas sulay ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

galing sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8:50 mga katrupa, hatod kanato sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer mga katrupa, inumdumi kanunay kini ang nagtabang sa itong mga farmers, mga mag-uma, aron magpahimsog, magpalambo sa itong mga pananom. Para mas daghan kitag-ani mga katrupa, pahimsuga ang imong tanom. Gamiti ka na sa fertilizer nga Crop Gold Fertilizer. Ato kini, maangkon diya sa mga agro-store.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ato sabi ka na ito, mga katrupa, salamian o creaming kape. Okay, walay lain niya mga katrupa, ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa, na ay dala niini nga glutathione o collagen. Muna nga moingon si katrupang E.J. Lorente nga moinom siya ni para magwapo.
2: Mora gyud nay kuan, mora gyud nay unsa ni panang puhunan.
1: Kining glutathione og collagen, mao man gyud na siya ang direct effect ngadto sa panit. Okay, kung yung tag glutathione usa niya na actually ang ato mangyong kining lungs no ang gina atay ba ni?
2: Atay.
1: Ang ginalimpiyohan niya, ang epekto niya na katropang Junji.
2: Muna din itong
1: paglimpyo o maayo ang kining dugo na to.
2: Muna din itong may mo kuha na din itong
1: hayag na siya.
2: Hayag na dayon.
1: Hatag o kahayag sa itong pamanit.
2: So, kuha niya?
1: Niya, ang collagen, maupo na siya ang magkahatag o
2: pagpa-looking
1: yang.
2: Looking yang. Katong mga kunot-kunot.
1: Himuon siya o
2: inaton.
1: Inaton.
2: Oo, kuyaw kayo.
1: Ibalik pagkabata ang
2: pastilan.
1: Panit. Lahi ba itong panit sa bata o lahi ba itong panit sa tiguang?
2: Kanto ko na nga ito ang panagway. Kung taparan lang tag-unsi, moragin na pong tag-dusi.
1: Korea buyag.
2: Korea buyag, oy.
1: Ano
2: rin na diha, mga
1: katropa. Di lang ko magsaba sa kong edad. Kay, para ma-surprise mo.
2: Ay! Gani.
1: So, mo lang ginawa mo. Inom ta, Guan.
2: Inom.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Di ba nilisod kayo ng pangitaon ni nga produktuhan na?
1: Lami raman ni katropang Junji kay mismo diya si Kapi. Maklaro ni mo ang posisyas kamunggay.
2: Mo lang ito'y ako ang giingon nga labi nagparisan og malunggay pandesal.
1: Pandesal.
2: Kay nabi apoy malunggay ang katong pandesal baya. Di doble.
1: Malunggay pandesal. Palit na mo. Ay lang mga kahulog ni Staplin.
2: Ayaw lang. Kay pastilan lisod kayo.
1: Namang gito'y nag-viral sa Facebook nga ang namaligyag malunggay pandesal nahulog Staplin.
2: Staplin.
1: Niya, tingala sila nga naman lagi na skillet. Nakinahulog naman di ay. Na, kay recorded man. Recorded man mo yung malunggo.
2: USB raman to.
1: Dili man to ang driver ng sulte. So, sige ang driver, kito naman ni Skanal. Pero sige, nagyapong sulte.
2: Sige, nagyapong siya kanta.
1: Malunggay, pandesal.
2: Nagkabisi na ang mga saras o ginalsa sa driver, kinang gas-gas na.
1: Gas-gas na. Na sige, nagyapong
2: kitap na. Sige, nagyapong malunggay,
1: malunggay,
2: pandesal.
1: Labi. Sana all.
2: Ay,
1: mo na yung komedya, bitaw. Bitaw, lami kayo na itunlo. Anong paan, bitaw nga? Mahilig man kuha ng kanang tabang paan nito pa nga, Junji.
2: Mamanay nindot.
1: Tunlo ni mo aning kapi, ha?
2: Kapi.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Lami kayo. Kanag yung pemiro na yung timpla, bitaw nga mo puti sa mga bubula ba? Kalami, agi kayo, eh.
1: Kakapi ho, no? Puninong ko, eh.
2: Sila.
1: Pero, gawas ng lamian mga katrupa, ang pinaka-importante, health benefit or benefits na ito sa itong lawas ang maangkon. No?
2: Mm-hmm.
1: Sige. Amor, ginigip paklaro ang Santon Gold Coffee Mix. Para klaruhay.
2: Klaruhay yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hapit na itong oras. Di amas katrupang Veronica C. Abratikin.
2: Kuyawa, no?
1: Morning, okay. Sir. Pwede na siya sa taas ang sugar.
2: Ay.
1: Taas ang sugar.
2: Mm.
1: Actually, katrupang Veronica, klaro man din nga stibule glycosides.
2: Gani.
1: So, pwede. Okay, ngano? Kung may nang stevia, lahi man gud ni ang tamis ani kaysa sukar.
2: Sa, oh, kay kuan man ni, mura pag makaingon ta bang alis nag gid sa daan og
1: di ang stevia dili man siya direct nga
2: sukar. Oh,
1: lahi tamis to na siya pero lahi tong sukar. Okay, ug may nang sugar
2: gud siya. Sugar gud daw. Oh. Oh.
1: With glutathione and collagen, with stevial glycosides, no, stevia, ang ginapatamis mga katrupa, no? Mm-hmm. So, pero of course, no, mga katrupa, normal lang atong mga kaigsunan nga doon ay balatian, kanyang may yung taas yung sugar.
2: O, kana, yana.
1: O, mga diabetic, once nga samaan eh, kining sa herbal mga gadrupa, ang imo nang di man po maayo nga tungkol sa kalami iba nga, kanang himuunan ni mong usa ka jar ang imong imnon gadrupang junje, di na po na maayo sa lawas.
2: Oo, sobra na po na.
1: Oo. Sobra na po. Sa mga ingon tang istibya.
2: Hmm.
1: Naarag na. Eh, o siya kamasong kape, inap na.
2: Kung ano, okay
1: na siya. Kinibang Santon Gold Coffee Mix?
2: Isa ra, kaya nakadisenyo naman ang iyahang kape ang kuha na sa isa ra, yung kabaso. Di ganit na siya, ganyan, halos nimo punon ang baso, anak.
1: Correct. So, katong mga tagasong sugar din, ha? O, bisa dili tagasong sugar.
2: Dili ka mabalaka.
1: Oo. Bisa dili tagasong sugar. Ang usang kapagkaon nga, uber-uber na, dili mahimong maayo. Oo. Kaya ba, sige mong unila ba? Kini kay healthy kuan man eh. Ah, dili po nabot-pasabot nga gumikan kay healthy.
2: Oo.
1: Imno na gina ni mo ga arang naghana.
2: Dili gyud kabalakan ang ato ang kwan. Ang ato ang produkto. Para nako dili gyud ta dili gyud angay kabalakan.
1: Di man gyud kay herbal man siya.
2: Herbal man gyud. Mo ni nakalamang gyud ni herbal siya.
1: Correct. Sige, thank you so much katrupang Veronica C.
2: Basta kay among advice nimo nga walay angay nimong kabalakan.
1: Pero kini si kuno si murag taga pisaan ni ba? Mga C.
2: Mga C.
1: Nakoy kaila dito Surigao. Tuwa man Surigao dito karon, pero taga pisaan man to si katrupang Don Marci.
2: Don Marci.
1: Igun sa kahanan niya. No?
2: Oy.
1: Don Marci.
2: Yeah, mga parinte.
1: Parinte.

0: Eh, kay Ray, man ito pangalan.
1: Man to, oh.
0: Kuya Riri. Oh, ang mata to kay Inchikman.
1: Oh, Inchikon gani. Muna, idugo nila.
0: Idugo?
1: Mm-hmm.
0: Uy, kung ang pilido.
1: Uy.
0: Oh. Ah, si Senator Bongo.
1: Kana, o diba? Gagmay ra maguni sila mga apelyido ko, tagbugbura kay ba?
0: Bugbura.
1: Kanalang Lee, o diba? Kanang Lee.
0: Bubo kayo.
1: Bubura gyud kayo.
0: Oh.
1: Sa kanang ko.
0: Oh.
1: O di lang nato butang agsalni kay flood control man to.
0: Bitawa ka tropa.
1: Oh. Oh.
0: So, kitawar na to, ha? Hindi li masyadong seryoso.
1: Oo, oh, tinood na, oy.
0: Pero, nahurot mo na itong oras ang kumatawa. pero, hapit naman good po na itong oras.
1: Hapit na pila naman po yung oras yung tao na
0: ito. Hindi, atong orasan karon kay alas 8:59 naman. Patay mahimo ni na igawa sa pagpasalamat at good mga katrupa. Diri sa itong panaguban, kanunay kasunod ka mo diri sa itong panaguban. Thank you very much ninyo. So, magpunta-puhon, magkadunggan na yung mga katrupa. No? Inyong mga higala, manamilitasan kami mga katrupa. Of course, ngalan na lang sa Kinitibok ang Puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusa 91.3, 95.7. Sa kontrol ni katrupang Milne Duran. Sa atong news and public affairs, pagpanguna sa atong news director, katropang si Jesus Albanloy, atong news desk, katropang Nimulakay, mga anchor supporters, sila si katropang Ray Alenton, katropang Ali Bisemte. Pagkatropa, ako si katropang Ray Celeste Surabasquez.
1: Ako ka kusab si katropang Junje Librias.
0: Musunod na ang programang sentro ni katropang Limuel. Kung wala ang actually, kung ano ba, programa doon siya kwan. Bungsay on air.
1: Bungsay,
0: kung wala sila sentro.
1: Oo.
0: Tangin ninyo mga katropa ka ng programa. Ako si katropang Ray Celeste Sorbasquez.
1: Ako sab si katropang Jonje Lebrias.
0: May muntag kartong tanan.
1: Dalaikon ang Diyos.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
5: Okay, good morning, class.
6: Good morning, sir.
5: Our subject for today, yours among in a sentence.
6: Ako.
5: O sige, urak, ikaw. Ha.
6: Abunda is coconut is the best.
5: Yay! Okay, very good. O siya pa.
6: Ako kap.
5: O sige, budoy, ikaw.
6: Among kaldero, ikaw what?

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Sentro. Welcome ladies and sab dinis atong pagpanaguban sa atong tolomano ng sentro. Adlaw karon may galang nga Webes. Dali ara sa panahon ay. Pizza 21 na ning bulan sa Mayo. Tuig 2026. Akong partner magatropa sa Technical Division. Si katropang Melanie Duran ang among technical head. Siyempre, sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am Seji Salvan Lui. Sa atong magkaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kay ninyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Inyong magkauban ining urasa, kutubta alas sa Jess, na? Ano rin, pilarata kaminuto nga mag-uban-uban alas sa paghatod nga nakaninyo sa mga balita, mga impormasyon, o uban pang mga isgutanan nga atong pagatagaag pagtagad karong adlaw. Pero kung naang tagay mitso unya, Sentro. Kay Huibis, lauman magyo nato nga atong guest ang Municipal Health Office sa lungsod sa San Francisco. So matagaan po nato mga katropa ang mga balita. Ilabi na sa panglawas. Sentro. Dili lang ta sentro sa mga balita sa politika. Krimen o guban pa. Gumikan kay sentro sa balita sa panglawas. Ato pong tagaag pagtagad. Pinaagi diri sa atong tolmanon. So say makaingon ta sagol na ni. Developmental issue og mga accomplishments sa atong mga government agency. Ato nang gina-cater diri sa atong pagpanaguban sa atong tolmanon ng sentro. Sentro. Duha ka sibihan mga katropa nag-broadcast atong pagpanaguban. Siyempre atong gitimbaya atong mga tigpaminaw. Diha dapita sa may bayugan pinaagi sa frequency nga 95.7. Og diri sa San Francisco mga katropa mabati kita sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan karon atong mga nanay og tatay, ate og kuya nara diha sa lambalay kay bakasyon. Ilabi na sa mga bata elementary og high school. O kuan pa man, pila na lang kaadlaw na bilin. Magsugod na pod ang klase sa calendar year or school year mga katropa 2026-2027. Kung ako masayop, una nang gianunsyo sa DepEd nga ang abli sa klase karong June 6. Wa ko masayop, no? O, basta kay intradang buwan sa Hunyo mo'y opening sa klase mga katropa. Muna nga katong atong mga kaigsunan diha, atong mga ginikanan, andam-andam na mo ha. Kay muna'y giingon na ito mga katropa. Mangandam na po, kay mamalit na po, mug notebook, papil, bag, o guban pa. Mauna'y buluhaton sa mga ginikanan para inyong mga bata, inyong paiskwilahon. Kay sa ako nang gikaingon mga katropa, nga ang edukasyon mao gyud ni makatabang para nindot ang atong kaugmaon. Oh. Pero bisag mag-uuma ta basta kay natay edukasyon makaplano man ta og insakto. Sentro. Palambo sa atong pagpanguma. Inyag di pud ta manguma kay manarbaho ra ta sa opisina. Okay ra pod. Wa nay problema mga katropa. Kay kung ako wa ko nag-eskwela mo nag-iingon nga mag-uuma po ko karon kay akong ginikanan mag-uuma man pod nabuhi man may sa pagpanguma gulay mais o mo nay panginabuhi sa akong ginikanan nya kay eskwela man ko high school college mo na nahimo kong announcer mga katropa sentro mo nang kamudihag mga bata no kugi gyud mag-eskwela ay gyud mo magtapol-tapol bisag unsa kalisod inyong ginikanan, igu-igu ang kwarta, ay good mo ingon nga, di kumiskwila kay way kwarta. Pwede good mo may mag-working baka, dahil mga scholarship karon ng atong mga college, na? Na ilang gitawag o TES karon sa una, wa man na. Tertiary education, subsidy, na ba na karon? Katong sa una, Unifast man to, na allowance nga 30,000 a semester. Di ba? Nana, baguhay lang. Panahon ni Duterte, ang putong naapabana karon. Panahon ni atong idol. So, ay rason nga di mo iskwila. Kukugi na lang dyan. Sa una, wa man mi ana mga scholarship. Wala kami, purpi sa una. Sentro. Huh? Magantos ang misa una nga, ang allowance sa 150 ang simana. Kapalit na migbugas o sudan, okay na kaayo. Wa na inindot nga mga bisti, mga katropa. Okay. Pila raman, mag-uumagod. So muna mga katropa, nga katong mga bata diha, dasig yun mag-eskwila. Hapit ng klase, pila na lang kaadlaw. Sentro. Mayo 21 na takaron, niya May 31 na takutob. So 10 days na lang, mahuman na ang Mayo. So mangandam na gyud, no? Alang sa ting-abli sa klase, karong June 6, mga katropa. Sentro. Pero ang uban na itong mga bata, busy karon, ilabi na itong mga delegado ni apil sa palarong pambansa. Yun ang mga bata nga talented, no? Na practice mga katropa o gadua. So sila gyud ang napili ang amo representa, murag daghan nga mga padua ang unsay nga ani ipahigayon karong palarong pambansa gikan ni sa May 24 karoning adlawng Domingo katropang ali kung wa kumasayop o kuan man taron 21 Huwebes ugma Biyernes 22 niya 23 dayon Sabado Domingo 24 monay official nga opening sa atong palarong pambansa. Sentro. Gani halos tanan ng mga region sa Pilipinas ang nakaplastar na sa mga billeting quarters nila. Kasagaran sa mga billeting quarters nga gihimo mao maning mga nagkadaiyang mga tunghaan nga duol sa sentro sa atong matag lungsod. Mga dagkong mga eskwelahan, mga central o mga pilot, elementary school. Gani doon na po yung mga private institution. Didapita sa May Bayugan City. No? Ang Agusan del Sur College. Adsco, murag ato nasairan. Nga usab nga giabangan para mahimong puyanan sa atong mga atleta. Apil ang atong mga coach, mga katropa. So munikaroon na gani gahapon na alinggata na to, nagsaoy-saoy ang mga sakyanan. Kay dili lang provincial government sa Agusan del Sur ang gisaligan alang sa paghatag og seguridad sa panglawas. Kaya na ko'y nakita kagahapon nga mga sakyanan gikan dito sa Zamboanga del Norte. Ambulansya nga nakatatak sa Zamboanga del Norte. So, meaning, ang mga local government sa uban nga mga rehiyon nagpada usab og mga support, no? Ingon nga dili lang kay ang Agusan del Sur ay moy saligan sa kining emergency og mga sakyanan, kay ang uban nga mga region nga dunay mga available nga mga sakyanan gigamit pud nila mga katropa para sa transportasyon, no? Sa ilahang mga atleta og mga coaches. Sentro. Gidayig ni Secretary Angara, Sunny Angara mga katropa, ang Secretary sa Department of Education, ang gihimo sa atong provincial government sa Agusan del Sur nga nailibring sakay, nga ilahang gihimo diri sa atong probinsya. Ang mga atleta, basta wala lay mga special nga mga lakaw, maka-avail yun ining libreng sakay nga di na mo mamasahe padung dito sa mga binyo, sa mga dulaanan. Kay gawas sa mga multi-cab, na van, nga abangan sa itong provincial government, doon na po yung mga tricycle, no? Nga, ang mga driver na ining mga katropa, gipang bayran. Kay para ang trabaho, maghatod, magsundo sa atong mga atleta, mga katropa. Ato mga atleta usab, no? Gikan sa uban nga mga rehiyon, ay gyud mo kumpiyansa nga magsakay, kumpiyansa mo sa kay-sakay nga di mo maklaro og pilay-plite. Kay nay uban pon nga mga tricycle driver nga mapahimuslanon ba sa higayon. No, kay wa pon ma-seminar lagi. Sentro. No, ay gyud mo kumpiyansa nga uban nga mga bao-bao na akong nadunggan nga nanukot og dinagko. O nabaniog man na ito may aging adlaw. Nga tulog ka pa sa iro mga katropa, gika nagbiyahe Rosario padug San Frans, gisuktan og 1.5. Kanyang ilang sabot de, adisir sila ni Sakay, tag 500 ra ang bayad nila tulo. So nagi mga driver mga katropa nga mapahimuslanon. Siguro, lisod kaayo ang iyahang kahimtang, muna nga nanaginot, no? Nga manglimbong na lang sa ang ilang gilimbungan, dili taga dire. Nabinag mga Tagalog. Mao'y lain kaing dungog sa agusan nga itapanabi ta dito sa ilahang lugar nga taga Agusan del Sur, mangingilad.
1: Ayaw! Diba?
0: Mangingilad. Labaw pa mo sa mangingilad sa taxi na. Daghan pong mangingilad sa taxi. Sentro. Mga taxi driver ba? Okay, you know, nakabaos po ang taga Mindanao. Kay wag to po kag Manila dito. Ilaron po ka sa mga taxi driver.
1: Ayaw!
0: Ayaw, balos-balos. Bisag asa gyud na mangingilad mga katropa kay lagi nangumpas mo pud sa panahon. Sa atong pagbalik unya mga katropa, ha? Ato pong pasadahan ang mga isyu sa nasyonal. O siyempre mga katropa, atong gipanghinaot nga kining kaso sa politika, isyu sa politika mahuman na ni. Kay dapat matutukan na ning unsaon pagsulbad kining krisis nga atong natigayon karon. Kay taliwala nga naka-focus karon ang atensyon sa media dito sa kasika sa Senado o uban pang isyu sa politika. Ang tinuod nga kahimtang diri sa ato sa lokal, diri sa komunidad. Nagkamahal gihapon ang ato mga palitonon, ang gasolina wa na ni murag na anad ng mga tao ba. Wa na kay madunggan magsigyaw-yaw diya sa Facebook nga ang gasolina karon nagpabilin nga 93 ang litro. Sentro. Murag naanad ng mga tao nga patubil na lang yun kay mao na magyud ang kamahal. Mao siguro ni karon nga daghan ang nangadakpan mga katropa gumikan ining pagpamaligag illegal nga droga. Tungod na ni sa kalisod. Sentro. Niato mi aging adlaw dunay nadakpan diri sa may Santa Josepa. Santa Josepa ba to katropang Ray? Katong duha ka buntis. Stilang luuya. Duha ka buntis ha, nadakpan, gumikan sa illegal nga droga. Iniyo yung balik taon niya. Human sa pipila ka mga commercial standby. Balay!

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagot! Magkurati na ko din mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: Exciting!
4: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zantown Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zantown Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zantown Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantown Plus Herbal Soap.
15: Zantown Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Zantown Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Zantown Gold Coffee Mix.
17: Zantown Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
15: Zantown Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
18: Si Michelle Dayne, taga Cebu, sa Cassay State. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
15: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Nung nagpan akong mata, nagpang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga magka, kanang makaalibin sa tong lawas, baka kung sa tong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 29 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9 oras sa Tordyanato sa Maintihua sa Sisda Pain. Kung doon na kay gibati nga panakit sa kalawasan, sakit sa ulo or labad, gumikan kay gihilantan ka, na kay trangkaso sama sa ubo o sipon, siyempre labad ang imong paminaw ana, ang tumaro na to mga katropa kining Sisda Pain. Ang Sisda Pain aduna kini paracetamol nga makatabang sa pagpaubo sa hilanat, pagpagaan sa kasakit sa lawas aron mabalik sa normal ang imong panglihok-lihok o di ka malipong. Kauban sa pagpahuway o saktong pagatiman, ginhawa ang mahatag kung adunay gibating sipon o ubo. Sisda Pain mga katropa, dunay paracetamol, mapalit ka na. Diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Napuna mapadit mga katropa din sa istasyon sa XFM San Francisco ni Ami Nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Mga katropa, padayon ta sa itong pagpanaguban. Kung nabisi dito sa kauluhan mga katropa ining isyo sa politika, sige na lang og hisgot sa unsaon nila pag impeach kini si Vice President Sara kay para maprotektahan ang ilang kaugalingon. Mama ni ang labing klaro. Gipaningkamuti na lang ma-impeach si Vice President Sara. Mao ni ang kasagaran jud nga panglantaw sa kadaghanan. Ma-impeach ang Vice Presidente para mahimo silang luwas. Libre. Tuloy ang ligaya human sa 2028 mga katropa. Tuloy ang ligaya in the sense nga wala may mangusog para mga priso ang nalambigit mga katropa sa gikaingong korupsyon under this administration. Sentro. Kato mga kanang istorya sa korupsyon dili man kay gikan sa atong baba. Kundili gikan man sa mga na ninggawas, no? Nga mga testimonya. Number one, ang ilang former ally, ang ilang kaalyado ni Adto, nga si resigned Zaldico. Si Zaldico, mauni ang niangkon og mialigar nga dunay mga budget insertion sa national budget gikan atong 2023 hangtod sa 2025 mga katropa. Sentro. O kini mga budget insertion mao ni ang mga flood control project nga diin giwidro og maotoy gipangsod mga katropa sa Malita. Motong kwarta nga milyon-milyon, no? Pila ka milyon ang sod sa isa ka malita. Mosod og 25 million na 50 million gideliver sa mga tag-as nga opisyal sa tong gobyerno. Ang 18 ka marines nga niangkon nga sila ang tig-deliver ni atong mga panahuna. Sentro. Na masangil ni nga gani dunay mga pipila ka mga congressman nga mao'y nangusog mga katropa sa impeachment appeal sa nadiliberan mga katropa. Oh, karon kinsa may nangusog ni ini karon sa pag-imbestiga? Di ba wala? Why nangusog under the administration karon? Kay ilaha mang kaalyado mga katropa ang gipang aligahan, ang gipasanginlan. Sentro. Munang karon, klaro pa sa adlaw. Ang hinungdan mga katropa nga ilagyong gipaningkamutan nga may impeach ang Vice President. Ang klaro gyud nga pagkasulti para masalbar ang ilang kaugalingon sa mga kaso og posibilidad sa pagkapriso. Di na gyud sila magpa atik-atik. No? Nagani karon kay nabag-o ang liderato sa Senado basin sa mga musunod nga mga adlaw ma maablihan ang investigasyon o katong mga gusto mo testigo kalabot sa delivery sa malita, mahatagan po untag kahigayunan mga katrupa nga mabati sa atong mga senador. Ilabi na nga ang bag-o karon nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga maoy gitahasan mga katrupa sa pag-imbestiga sa unsaman nga mga lumalya diha sa gobyerno. Bag-o na, dili na si Senator Lacson. Mao na ni, no? Inyo nakita sa screen si Senator Pita Pia Cayetano mga katrupa. Mao na ni ang bag-o nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Basin sa mga musunod, kung di ni sila maalisdan mga katropa. Sentro. Maablihan na unya ang pagpadayon. Actually, nasugdan naman ta ni sa una sa panahon ni Marcolita. Pero unsaon man nga, giilog man ang leadership ni Soto, mautong napalong mga katropa ang investigasyon. Karon kay nabag-o naman, under sa leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, basig dunay posibilidad mga katropa na maablihan pag-usab ang investigasyon mga katropa sa mga nalambigit ining flood control project. O ang mga tao mga katropa, masayod. Actually, nasayod naman kay nabalita naman ni sa media. Pero ang kanabang formal nga investigasyon nga ipahigayon sa Senado, dako nig impact para mapanubag mga katropa ang kining mga gipang akusahan. Kay mao maguna basta kaalyado ang mabutang diha sa posisyon ining Senate Blue Ribbon Committee. Kung kaalyado sa administrasyon, di gyud na malikayan mga katropa nga dunay tabunan, dunay tabon-tabon ug dunay pagpugong sa gusto mo testigo. Kay nga naman nga nailamang pugngan ang gusto mo testigo kay para dili ma-mention ang mga dagko nga mga opisyal sa atong gobyerno. Pero wala na, na-mention na sa mga press conference. Nabulabog na na. Wala lang diha sa Congress. Wala lang sa Senate na istorya. Diha lang na istorya mga katropa sa media. Gawa sa isyo sa flood control, posible pod nga maablihan mga katropa ang investigasyon ining nagpaluyo sa krisis atong enerhiya. Dapat doon na po'y manubag ni ini kining nagkamahal nga presyo sa atong petrolyo. Ibasin bag doon ay mga negosyante o mga opisyal sa atong gobyerno ang nagpaluyo ni ini para musulbong ang presyo sa lana. Lana meaning kining gasolina o krudo. Kailaman dahing gipasanginlan ang gira sa Middle East nga nagnihit ang supply maunang nagmahal ang presyo. Where in fact, 20% lang di ay ang supply gikan dihaan ng muagi ang Strait of Hormuz gisupply sa tibuok kalibutan. So the rest anang 80% gikuha na sa uban nga mga nasod. How come nga ingon ana kadako times 2 times 3 ang kamahal mga katropa sa diesel o gasolina? So meaning dunay nagpahimulos mga katropa sa panahon kay para mukita silag dagko. So sa bagong leadership sa Senate Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano naman ni karon. At least maimbestigahan ug mapanubag. Ug dapat mabalik na gyud sa normal ang presyo bisan na lang unta og 60 ang gasolina. Sentro. No? Bisan na lang mabalik ana or bisan na lang 70. Ha? 70 ang gasolina niya. Karon manggod 95, 93 depende sa gasoline station kung asa ka magpatubil. Sa kamahal mangkod sa presyo karon, no? Mahal ang palalito na to, ang bugas, mumahal man po nag-apil. Mao siguro ning uban na to nga mga kaigsuunan, tanan na lang ang mga diskarte, apilan.
1: Sentro.
0: Tanan nga illegal nga makakwarta lang, giapilan. May laing atong mapasanginlan ining nag-apil-apil bisan og kahibaw kung na sila nga delikado ng ilang trabaho. No? Nag-apil sila kay wagi laing kapanguhaan. Pero kita di tamo tolerate ining lisod taon niya apila nato ning mga daotang mga buhat, iligan. Maluoy biya po tamo tanaw, no? Katong duha ba ka buntis diri sa taga Davao di Oro kuno to. Ni anha diha sa Santa Jose pa kay unsa ba to nagbaligya ba to or nabato siya ka transak. Nadakpan man ni sa baybas duha ka babae. Mga bata pang mga babae ka trupang Milani mga manghod ra nato.
1: Sentro.
0: Nagidad gud to og 24 niya naputoy edad og 20. Mga bag-o pa to na nga minyo na baka to sila or naba kay mga kalibin. Gisudlan ang illegal nga droga, buntis ha. Bila ka to kabuan nga buntis, mga 3 months ba ka or 6 months. Dako-dako nagtiyan kay nailhan man sa mga otoridad nga buntis.
1: Sentro.
0: Namaligya og syabo. O, karon na preso dito sa Santa Josepa Municipal Police Station. Mao na ang nasa Facebook diha sa screen. Duha ka babae mga katrupa buntis pagyod. Gisudlan ang illegal nga droga. Pagpamaligya. Uloy kay apil na lang anak mapri napasatian, priso na ilang mama. Pero anyway, og mga anak man ni sila, di mapuno sila pasagdan sa gobyerno. Kay pwede man pud ni ipasagop sa DSWD ang ilang bata. Pero usay ba makaingon ka nga ingon ani na gyud kalisod ang atong panahon karon? Di na gyud ikalimod nga lisod gyud.
1: Sentro.
0: Pero ayaw pod tawo ninyo sudli ng mga negosyo nga sama sa droga nga mao na inyong rason nga mapriso mo, iwa pa mo katilaw prisuhan na mapriso gyud mo. Kung ato ning Mayo 18 mga katropa na ngadakpan sila. Sa parong adlawa, 21 pa man ron. Actually, dapat gahapon pa na ito na isgot eh, pero apiki kay oras. Moni ang dapat huna-hunaon sa atong mga magbalbalaod. Huna-hunaon sa atong presidente. Huna-hunaon sa atong gobyerno. Mangutana dapat sila sa ilang kaugalingon nga nganong gisudlan kining mga ingon-ani nga mga panginabuhi nini mga tawhana. Wa ba sila kapangutana ni ini? Ang ato mga otoridad, wa ba mo kapangutana ng ano ng ilang gisudlan? Nga kabalo sila nga delikado?
1: Sentro.
0: Wa tay laing matudlo nga katropa gyud nga rason, gumikan gyud sa kalisod. Pero anyway, balik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par. Aminaw ra good par. Pakuratira ko nang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Sagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 50 minutos mga katropa, nakalampas human ang alas 9.
1: Sentro.
0: Oras mga katropa, hatod kinato sa maintingwa sa Turbo Supplement for Men. Sa mga kalalakinan nga nagkaluya na, andam na ba kang i-level up ang imong energy o kumpiyansa? Gamit na mga katropa sa Turbo Dietary Supplement for Men, doon na kinimaka o klavo waska. Mga natural nga sangkap nga nailhan sa pagsuporta sa kusok, gana o tinguha. Para sa mas aktibo nga lawas, mas tibuok nga kusok, o mas ligon nga kumpiyansa matag-adlaw, mag-turbo. Paliguna ang kusog sa natural nga pamaagi. Ang atong turbo mga katropa, mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Mapalit usab ka na mga katropa din sa istasyon sa XFM San Francisco ni ami mga katropa na himutang sa Barangay Pisaan.
1: Sentro.
0: Ako sa taga-agpagtagad ng inyong mga komento mga katropa. Kay gaina rin niya, nyawa na to na basa. Kay Lina Pataho, huwag yun yung pinakasayo, kadlaon pa ni nag-comment na. Kay Niboy Pataho, mga adlaw Sir Lem, o sa tanan, labi na sa akong kapariyentihan Pataho family, o Zamora family, salamat sa pagbasa, Sir Dan. Okay, murag parintin ni Madam Lina, kay pareha sila aplido ni Niboy. Gian Yuson Pamaybay, listening Sir Limuel, San Francisco, Pisaan. Shout out Alia, Alexa, and Amara. Sani? Nin Marley. Sumpay man eh. Nin Marley ba ning last ni Madam Gian Yuson Pamaybay? Mura nakadungog na makuning mga plido. There is a Mount Olive na may mga Yuson po niya. Pamaybay, mura nakadungog po kuning na ipamaybay dito. Basig mga parinti po niya. Salamat kayo sa pagpaminaw niyo diha. Napisaan ka nagpuyo, madam. Kay Gloria Malala Apelo, Sherdan. Thank you so much. Wa po ni paglubad si Madam Gloria. Kadaadlaw na siya, way absent. Murag nisundog ni Madam Lina Pataho nga best in attendance. Salamat kayo, ha?
1: Sentro.
0: Bitaw. Kining nahitabo manggod diri sa Santa Josefa, nga dunay nadakpan nga duha ka babae nga buntis. Nakakuha na to ba? Nakapukaw nga usahay makaingunta nga kinahanglan na gyud mag-intervene, no? Kinahanglan na gyud dunay intervention ang atong gobyerno. Mangutana na ta ba sa atong kaugalingon ilabi na ning naa sa atong gobyerno nga usa da hinungdan nga no nga nag-apil-apil. Nakuan ta ba na shock ta kay nakuratan og syempre naluoy ta. Kay imagine ha, mga babae nga batan-on pa ni 20 pag edad, nya 24. Nag-apil-apil sa negosyo sa illegal nga droga, bisan o kabalo sila nga delikado. Nisugal sila kay unsa may rason? Para makakwarta. Pila na may ginansya ining mamaligya ka, di masiguro dako kaayo, kay dako po ng kapital.
1: Sentro.
0: Diba? Pero ilang gisugalan. Unsa may rason nga nung nisugal sila? Kabalo sila, delikado ilahang gibuhat. Gumika na sa grabe na yung kalisod sa atong panahon karon.
1: Sentro.
0: Muna yung atong gobyerno, dili lang takay sigira tag panggukod diha. Dapat atong panggukdon ng kining mga supplier. Panggukdon po nato kining mga nagpayuhot, no? Kining mga parehaan ng mga babae nga duha. Matawag man sila og mga street level individual, mga pusir. Namaligya man, nadakpan ka na sa baybas niya, namaligya. Napalitan o ahinti sa pulis, nadakpan. Muna akong giingon nga, ni apil sila ini, gumikan sa kalisod. Muna dapat himuon sa itong gobyerno nga, lantaon unsay sulbad ining kalisod nga gianto sa itong mga kaigsunan karon.
1: Sentro.
0: Mo intervene. Normal. Atong solusyonan. Number one, nagkamahal ang atong presyo sa atong mga palitonon. Unsay rason nga nagkamahal? Tungod ba sa mga overpricing? Kung naaman, diya sa presyo sa lana? Presyo sa bugas o guban pa?
1: sentro.
0: Oh. Ug siyempre, mohatag untag immediate nga support ang atong gobyerno.
1: Sentro.
0: Hatag tag ayuda. I-double check na to atong listahan sa purpose diha. Basing naanay, nakadawat nga hayahay unya ang labing naglisod wa makadawat. Mahimo unta katong inyong nadawat nga malita kung tinuod man kibhang-kibhang ipod to.
2: Ayaw!
0: O atong i-remind na sa atong makaigsunan, bisag unsa na to kalisod. Ayaw yun ninyong apili ang kining negosyo sa illegal nga droga. Kaya bisag unsa kalisod, di yun mi mo tolerate o di ta mo tolerate mga tropa atong otoridad di mo tolerate.
1: Sentro.
0: Sa pagdakop sa inyo. Oh, kay bisag unsa kalisod ay gyud sudli ng illegal nga droga. Maganto sa kalisod ayaw sudli na. No, nang uban wa na anad mo nang di makakaya pareha na mo nga mukaon ra mig saging kamote ni Mamila ni. Oh. Mo nagbisag unsa kalisod di gyud mo apil-apil ana.
1: Sentro.
0: Kay madakpan mo aw kamo joy perting luuya. Oh. Di gina pwede maingon nga ay lisod bang ko kaayo nag-appeal mi ana. Tinuon man alisod. Pero ayog appeal anang mo hinungdan nga mapriso ka. Anyway, nagkapaw to tagisgutanan mga katropa kay lisod na gani ang atong palibot karon, mahal ang mga palitonon. Pero way laing giatubang sa nasyonal, watay laing madunggan nga mga bakba ininan ni Congressman De Lima, Congressman Redon o Congressman, kisa pa ni uban nga mga congressman diha. Oh, Percy Sidania. Oh, Congressman Pia, di man congressman senador Cayetano. Ah, dili way lapil ni sa Cayetano kundi si Untiveros. O kinsa pa nang uban diha nga ang gi migawa sa ilang mga bakba kada adlaw kining impeachment.
2: Ayo.
0: Mao ra mugawa sa ilang mga bakba. Katong isa si katong ilang head sa House Justice Committee, si Gerville Luistro. Wala inilang gawas ilang bakba makatrupa impeachment. Pero ang tinuod nga kahintang sa atong palibot, ang atong mga kaigsunan, nga priso na kay nag-apil-apil ining illegal nga droga, waga din sila kadunol mga katrupa, bisa na lang og 5 centavos. Dapat mutabang, na? Dili kay ang ilang ikatabang sa ilahang pagka-congressman, mao lang ang pagtabang o gukod ining ilang mga kalaban, mga katropa sa politika. Pero ang tinuod nga kahimtang sa itong katilingban, grassroots mga katropa nga problem,

ma-impeach ang vice presidente mo na ilabing klaro. Anyway, mga katrupa, matagong oras ng ikapadigdog sunahan. Akong partner sa Technical Division, ikatrupang Milan Niduran. Unya, sa ngalan usab sa among station manager, katrupang Ray Celeste Sorabasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am Seiji Salvan Louie. Inyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. May buntag o gamping kanunay, dalaygon ang Diyos.

0: FM.
1: Kapitan Lodi.
2: Oy, Archie. Unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabulsa ang brief?
2: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano man?
2: Dool raman sa itlog.
1: Mga katrupa, exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
4: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
4: Maudi na ang Krap Gold, bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
7: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
8: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: PNP para sa bagong Pilipinas. Servisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Daghang salamat mga kaigalan.
0: Salamat partner.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Well, oras mga marik, retay 16 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag, welcome, welcome, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, katrupa!

0: SFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: Well, kamusta mga maring? Kamusta nga to ang mga nagkadayaing mga kinabuhi? O sa nagkadayang buhi, mga maring, ha? Huh? I'm sorry to tell you that I am not prepared today because I'm not vaccinated today. Nakuhan mo ko na ako ang kuhan, oy, ako ang stylist na kuhan. Na tawag aning na late. Bana mga maring, welcome. Nanapunta ka rin riya sa tuang programa, pinakakusog nga programa di riya sa XFM Network Philippines. Ako si Buddy Oberas. Ako na mga maring, si Maring Inday Erika, dili gwapa, dili mestay sa panlima kopyansaan, tungod gan mangunay og silingan. Ako ang sparring partner karon mga maring, ha, kay kakuan pa sila ga ilis pa ning mga bayuta ni mga miyembro sa mga liti mo nga mga miyembro sa Gabi Group of Companies mga maring. Wala lain si Tia Daria og si Master Inday Tanini. Gaugay-ugay pa sila ang mga nagkadayaing mga orimentas sa kinabuhi, mga higala. Hoy, adlaw karon maring. Hoy, basta kalimot pa, adlaw karon nga Webes. Adlaw karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 21. Dosmel. Dosmel 26 na, mga higala. Live gikan diri sa studio mga igala sa Studio X. Kami kini ang inyo mga ex nga mga lamion, mga kagungkong, mga kinupsan. Ako si Kuyawa gini. Ay, ikaw ni Ging. Kuyawa niyo magputalikod. Ay, wala kang si Ben. Ben Diesel. Pero mga tabang ka, kayo mura ka si Tilor. Ah, Tiloring. Ayoko na po. So, Nadria, welcome Nadria sa toang panag-uban. Mura pa rin si Master og nabubuan. Ay, gusto kayo musuyop o kuan ay. Gusto kayo musuyop o kanaganing santo na gold coffee mix mga higala. Pasinsahin na sa niya ko ang plestura karon uy kay wala dyan ko nakapangandam ay wala ko nakapangandam today. Oo, grabe naman ka. Okay? Mga higala, hantod ta sa alas 12 sa udtong ato ang programa. Siyempre ha, live sa takaro mabati diri ah. Sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. Onya kay pildiya lang sa mga maring kay mabati po takaroon diri sa XFM General Santos City. Lakip na silang Facebook page sa XFM General Santos City mga maring. Onya kay pildiya lang sa mga igala mabati sa takaroon diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Nga diin gipay gayon mga maring ang palarong pambansa. Daghan kayo mga kuan diyan, gatapok ng mga delegates diya. Gikan sa nagkadayaing mga rehiyon sa Pilipinas mga maring. Tungkol kay Nadia gipay gayon ang palarong pambansa 2026. Og pildihalan sa mga maring, mabati sa takaron diri sa 101.7 XFM sa Bukidnon sa lugar ni Prince Obra. Mga higala. O, ganyan na, nisood na ako ang sparring partner. Ayun na, lubat lagi akong cellphone. Ay, laina, gagayo ni malubat atong cellphone. Uy, makuhaan ato ang keywheels. Ay, kanang, mahebrad ato ang keywheels, maring. Oo, anya na, kadali na kayo, maring, kikiplaster pa na mo. Kaya musulod na niya ako ang kaubanan diri ang mga higala, ha? Sunda mi maring sa ato ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Ala, sunda mi, lili amin dito palihog mga maring kay live ang ato ang panag-uban garon ha? Tungkol kay medyo na late mi gamay mga higala, tungkol kay dukhan siya kay mga kakulian sa kinabuhi, Master I. Anya,
1: Rangka. Boss, hello, good morning.
0: Patayin na sila ka ng welcome dyan nga ka na, hindi na sila makatog maghayan. Ladies and gentlemen, akong kaoban karon ang pinakagwapa nga bayot sa Agdaw.
1: Asa man akong headset?
0: Basigi. Asa man gani? Basigi, kuan. Gigamit mo ganun yung payday ganina.
1: Asa man?
0: Anya na kadalang bayo.
1: Asa man eh. Asa man. Ay, doera. I like that.
0: Doera isang laing kuan eh. Anyway, mga maring, ha? Kini ato ang programa kung ako ikaw ka tropa. Tulo ka mga bigat laon ang inyo makauban diri apan wala pa diri si di naman siya makabuti gamay, mabuo naman yang ang pagkuan ay ang wirings niya.
2: Kambyo siguro ni Gisa.
0: Kambyo siguro. Lili ako no ta. Ay aba.
2: Kanisha kay.
0: Oh, diri siguro ito slok na. Ito slok niya. Kada.
2: Siya ito slok.
0: Si Tuti na ito slok ka si Tuti.
2: Sa mga kuan ani kini kay nindot kay katol ng KMs o yung kuan o eh. Hindi ko sa nagamit.
0: Mukuan ang iyong kuan.
2: Mukiti o. Di ako, naarap na di ay.
0: Mukuan ang iyong ay naku.
2: Ay naku naman talaga ito mga batang ito.
0: Because we're live.
2: Yes, because we're live. Dama ganyan mga ano nung mga instances.
0: So mga mari, mag-expect kita nga magsugod ang hearing kay na naman si Sarah.
2: Thank you, Dai. Thank you, Kayo. Oy, dapat tatay tao ganay. Sana pato tao ganay, broy.
0: Sana man broy?
2: Broy lang.
0: Broiler?
2: Manay tao ganay nila ni Lin Lin, si ha, mga friends. Broy. Hey. Hi, hey.
0: Hi, hey.
2: Hey, Ana. Hi, hey.
0: Kamusta ito mga pamitay? Naka-recover na magikan sa pag-violet?
2: Hey, manundog na sa nang uban di ha.
0: Mo gani no kay na kay sila ay.
2: Gani. Oy, hello, good morning. Og welcome to the jungle. Kauban ninyo ang duha ka kwan. Hello kag sutra na, para kag vocalista sa Oasis.
0: Asa man Oasis tani ana di.
2: Mandang Oasis. Asa di kag gikan nag DJ maka sa una ta sa kwan.
0: Kuan man gud. Oy, wala ko nakakuan ba? Wala jud ko naka blaster.
2: Tanaw ra gud. Atra lang tanaw biya si Linlin. Tanaw Linlin. Ang iyang kuan para ko wisi sa nga Oyotars.
0: Ayun.
2: Oh, barang vokalista sa Oasis, di ba?
0: Ayun, pagkakanda.
2: Ihay kay Linlin.
0: Ayun, pag-ana Linlin, oy.
2: Ay, nako, nang sa naman taon mo, oy.
0: Hello, salamat ka ayo mga maring nga ugma mo kuan jud ko maring no mo kuan na jud ko mo nabdet limtan na ko ako mga bestida oy ako na tong gisud sa sako nalimtan day ambon malagwa to kauna ni Lilo karon ay
2: kay hello oy ako sa iyo sen ang mga bestida nimo
0: oh nadala man ko ka tibang.
2: Ang tibak na sa nimo itong sa tubangan.
0: Ako lang gitahi. Ako rin gatahi, day.
2: Ikaw rin gatahi?
0: O, sako akong gihimo, oy.
2: Ay, kagilok, ano, oy?
0: Ganahan ko.
2: Katulang magkayo na, oy. Laina, ano, oy.
0: Ganahan ko, gilok, ay. Kanang di na ko ma-feel na ko. Pero minti, gamurad yung kugikuan ba?
2: Ni Edgar.
0: Na Edgar. Kamala ba ka si Edgar?
2: Ako sa na si Edgar ron. Wala lagi ko nimo chikahi ka ron.
0: Di kayo mong gahi, yaha, oy. Ha? Ay kaisa nga kanang ambot di sakat siguro ang libido ba niya di naman gid mugahi no putanga na mo kanang kuan niya mapipilit
2: di mapilit grabe naman na oy
0: tanga na ko susuglo aron nga gahi pero min
2: ocho di balik tani wa ni ocho
0: yes nya karon kay
2: sana all
0: sus karon pag butang na mo ba kay na ana man sa paa na dikit man sud hanod ko ra gadikit pag
2: dikit sa paa so sa ato pa ba mangi ang enjoy ya dito sa kumago sa til mo daga maigo.
0: Hala, di kaya dayang iya.
2: Uy, ginungok
0: ko. Uy, malakot tayo kuha ng Edgar.
2: Iyaw mo kayo na, uy.
0: Wala gina nga, di kita mapataka o kuha na maring, ha? Di kita pataka o kaon kay mo. Kuhaan gani ato ang jubitis, uy.
2: Maring, tanang mga ngokong boobs, maring.
0: Hala, may paka kay. Dako lagi ka kuhaan, ay. Mura ka ka ng butito.
2: Maring, uy, grabe.
0: You are dughanon today.
2: Yes. Ano, tanawa ko dugan maring sa video, oh, di ba?
0: May pakauwi, kaya nga anak.
2: Magchatasan ni si Ruel na ko ron.
0: Si Ruel.
2: Oh, may ganda ba si Ruel na, ikaw ba, imujud kong kipasaka, gini mo ako ang libido.
0: May kabalo ba ka na mga Ruel, hindi na sila ba nag-atubang, day?
2: Ha?
0: Gusto na sila mga talikod.
2: Ako gusto rin. Nala ko yung bagong akong prospect karon. Bulakan ko din si Ruel, oe.
0: Kisa yung muha.
2: Lisa lang ko ni Kukoy.
0: Si Kukoy?
2: Ganaan kong Kukoy kay Taas.
0: Taas.
2: Niya, baog.
0: Asa ba? Paubos na ba sa kama?
2: Depende.
0: Kaya mo nag tundol sa buwan ba?
2: Ganahan kayo ko niya.
0: Maigo po na ito ang kung ano nun. Maigo po na ito ang kanang gallstones.
2: Hoy, maigo dyan ang atay-atay. Musang ko kisa atay-atay, day.
0: Hoy, may hemorrhagic kita anak, day.
2: Hoy, oh, chokes lang. Hoy, at least, di ba? Nakatry taga internal hemorrhage. Yes.
0: Hoy, mga maring, i-plaster lang inyo mga mensahe. Pakita ay may gilas, B. Share ko na mong programa, B.
2: Pakitamig mga abilidad ninyo, ay mga, siyempre, mga tricks ninyo di ha, kayo, kamo magigay, may pinakangilingig din sa inyong lugar, i-share niya nga itong ang kuan, ang atong live.
0: I-share ato ang live, inyong comment mo diyan mga marim, para sa ito ang tila greetings taod-taod.
2: Yes, kunya, no, napagaling sa kadaghan, oy, si Jonah Lol, oy, shout out na mga taga, oy, mga hampas lupang guwapo sa XFM Bukidnon. Aba, aba, Jonalo, ha? Ay, sumusobra ka na, Jonalo.
0: Speaking of guwapo naman, si Kuangi pinakanag-una diya si Ricabo. Huh? Si Michael Ricabo, gika ng Kuangi diya, mga... Ilahan na ng mga kuana ng uban di ha.
2: Si Michael Ricabo?
0: Siya ang pinaka... Kabalo ba ka ni Michael Ricabo, Maring?
2: Pinaka-didli.
0: Gigi, kagubta na sa mga taga-malay-balay.
2: Mao ba?
0: Mga taga-ipasugong, gipag kagubta na siya.
2: Hala, oy. Uy, kabalo ka si Michael Ricabo. Isa pa biya na sa mga ngilingig nga mga nilalang diya sa bukid nun.
0: Ngilingig pa sa unsa?
2: Ngilingig pa sa humba.
0: Ay, nako. Og na, ngilingig po din sila Pilipina.
2: Ah, kinsa man.
0: Si Eldrin de Guignan, piti ngilingiga po din siya, oi.
2: Ha, mau ba?
0: Naka na siya, kaya trabaho mo na sa Nyo Kurilya.
2: Ah.
0: Ang mga babae sa Nyo Kurilya, di na ginakatarong o kuwan, oi.
2: Di na katarong kung unsa.
0: Di katarong o mga panglaba, kay makita na si Eldrin, ano gabi ko na si...
2: Kwa po kayo, ka nang, kwa po, mga liki ay sa, nang liki pong agi.
0: Kasi nang liki nga, kang uban gani, kakuan na, ka dagko na kay masudang kuwan. Nabulasot ng bakho.
2: Lailagika day ay.
0: Ayaw ko kana ana. Ay kabulo ka gibuhat.
2: Kanang ko si bubog day. Braki ka tong braki ka tong sa ikaw tong suspig sa kadong kada bibili ka.
0: Ayaw mo makadaw sa kong gibuhat, sir. Ako kabaw sa kong gibuhat, sir.
2: Di ko na mahugong kung si kanang ay sa mamha kay ako sa talaga kong side wheel.
0: Anya kay gito okay mo wa. Gito ok lima ang sus ang kwan. Gito ok nga wa. Gito ok nga mga biktima. Gito ok na nga siya.
2: Why kaya ko kabalo nga ako siyang gito ok, sir? Kaya doon ako sa kong unahuna.
0: Asa na yung unahuna?
2: Kay akong sala. Akong dapong sala.
3: Ayaw naman.
0: Ay nako.
2: Ay nako mga people. Sige na.
0: Mga maring alas 10:37 ng atong oras mga higala o gato silang palawayon sa toang lamian kaayong nga kape mga maring ha. Santon Gold Coffee Mix. Nga pero pang mayo ra ni bang mayo ra bang mayo.
2: Pang mayo ra siya. So wala pang unyo.
0: Ay
2: mong unyo sa to pa. Floating pa, floating pa.
0: Ay, ano ba kayo, mabuy? Ano ko din akong baso ron. Dahil lang dito ay.
2: Maring, alangay ko si Musot, Maring.
0: Edgar,
2: Maring. Mara kaka-drive o ganang ex-army.
0: Ka-Edgar ni.
2: Ka-Edgar na.
0: Suot niya ni atong niya sa Hong Kong.
2: Ah, mau ba? Alaman ko yung mga atribida na may mga atribida.
0: Gusto mo ko na ikiingon din yan. Sige daw.
2: May mga atribida kayo. Di ba? Kaway-kaway.
0: Hello.
2: Kaway-kaway.
0: Hello, Philippines.
2: Di ba? Kaway-kaway kayo taon, ana.
0: Ako mo rin, no? Kanang sa akin, no? Kanang natin mga problema, no? Mukay, mukuha nila ng punta pa. May rin, no? Bisag wala tayo kwarta mo rin, no? Kanang yun din natay, kanang natay partner kay.
2: Tama yun.
0: Bisag wala tayo kwarta, dahil tayo makuot-kuot ba?
2: Yes, indeed. Sakto nyo kay kanya, Maring.
0: Natay makuot-kuot. Dahil nagi ka mo rin, ha? Si Linlin dyan, Maring.
2: Sikatawa si Linlin.
0: Ayaw, ana, Lin. Kaya di biya ka pa, ana.
2: Si Linlin ang wala... Sililin na walang malay.
0: Alam niya ito ang... sa mga hinan siya itong signal. Man ito makita ang doon na ba tayo mga nagalili sa ito ang programa. Oy,
2: wala yung nagalili ni mo di ha?
0: Namay galili di ha, pero... Di na ako makita kung sa ilahang mga gipangkuan, magipadayag nila ba?
2: Mara na ka mag-rides. Dahil, mara na ka mag-rides.
0: Dahil yun, nalilililin. Na-hurt na siya ko, ana, ay... Na lang kumutan ang sa'yo mo, Alin. Lain lagi ka. Naminaw na ba ron si Kuan? Naminaw ron si... si Ali Vicente.
2: Si Ali? Aba! Ay, ka pala ka kita. Kaano ka niya? Do smell.
0: Hoy, kulang mo na do smell, oy?
2: Ako lang wala siya.
0: Dapat 5 mil.
2: Kay Kuan. Naman.
0: Kay Kuan.
2: Kay kung nilis yung mga tag, ay, sige, dalunyo ka dito sa Kuan.
0: Sa police station. Oh, dili madala kaya kasi ba't pala, ay, hot portion.
2: Hot portion, indeed.
0: Ay, mga igala, nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. Doon ay sangkap nga glutathione o doon na pag-insay collagen. Sigurado ginsay mo pahamis ito ang mga pamanit mga mering, ha? Kaya ang kadabas, ani, kaya dili mo hilap ang imong kutukuto.
2: Di mo aslom.
0: Kung gikutukuto ka sa imong kaipon, at mo na pag dili mo hilap imong kutukuto.
2: Yes, ana.
0: O sa pa mga experience mo sa Santon Gold Coffee Mix,
2: Pastor? Ako experience sa Santon Gold Coffee Mix, kanang lindot kaya akong paminsar, bisaga na kay mga problema, pero mura yun siya guara. Maragwalang bang, mabugay mong nangungsan. Kaya nga naman, kahit mga husky man kayo ka. Mura kunya, munindot imong panit.
0: Oh, ba di ay?
2: Yes.
0: Mura tagpanit o salmolitis, ana.
2: Sa ana, mura ka panit sa mamsa. Kanang panit sa mamsa, yun.
0: Sa mamsa, isna na siya.
2: Isna.
0: Maubal.
2: Sa mong gugoy, yun, ilan imong kanyang pantat, na mong kanyang sinyolong.
0: Kami ang gugoy sa takabukid mong kasi mong kayugol.
2: Mga gani.
0: Mapaitan, haluan.
2: Haluan.
0: Durami, kanang mga upo.
2: Kung kana.
0: Murugin ako nakitaan ay...
2: Na mag-tortasan mo ganang guan, dapya.
0: Saan mo na dapya?
2: Ay, lang dapya.
0: Wala.
2: Uy, kinuha ko bayot. Uy, nausa. Nausa naman tao ka bayot.
0: Masa ko na dapya, uy. Sa may laing word sa anang dapya.
2: Kanabang dapya ba? Wala ka na kamagduang lastiko ba? Ay, dampam din na siya.
0: Ay, dampam din siya.
2: Ano?
0: Lagi ka, ay.
2: Lagi lagi ka.
0: Ano lagi libog-libog ko na ako ang utok sa Jay?
2: Masamay mong, asaman mong rice roll.
0: Una naman ko si Kelvin.
2: Wala ka na si Kelvin dito.
0: Wala ka si Kelvin, ya. Yeah. Yeah, masunod ba na ito si Kuana? Masunod ba na ito si Vicente Pichon the Fourth?
2: O niya, katong Kuan, katong taka-mati nga, kuwan mo nag-chakidal, si Pikong.
0: Si Pikong?
2: Hindi
0: naman ito siya angay mag-rice, kaya dakpo mo ito sa LTO.
2: Okay. Uy, kabalaw ka ni Pikong, dakpo mo ito sa LTO. Kaya nagdadalang helmet, bisag way motor.
0: Yang kita ko po sa LTO kay isa kay nga wala sa helmet pero kita ko siya ano siya yun na LTO dakpunta ka kay lain na ganyan mong helmet. Di ba ko ni helmet sir ka na mong ganyan siya ay napagrason niya lain kay mong helmet. Maring, ha?
2: Ay, nako.
0: Sa ito ang magbalik, ito ang tila greetings. So, ito pa yung oras, mga maring. Ito ang The Marites and Friends. Apan sa dipa, pupadangan sa taong sa kakanta. Ito ang pahinungod sa mga namati. Ang awit ng kanayon, mga higala.
2: Ni Kwan, Victims of Love by Joe Lamot.
0: Lamot ba na? Lamon.
2: Lamon. Kadiri man sa Pilipinas. Mura ko lang siya ganang G-O-8 o ganang kwan.
0: Y-2-8.
2: Y-2-8, anong. Si Joe Lamont. Nabiktima sa gugma.
0: Asa niyo may painungod din kanta?
2: This song is dedicated to myself and I hope I like it. And most especially at Table 69.

0: super exciting.
1: Well, mga maring, balik tayo sa tuwang pinag-uban live. Ikan sa studio. Mga maring, welcome sa tuwang Tila Greeting.
2: Yes! Oo, kasi wala lang alak kay, wala lang o niya natang taon. Gola kay Halang Games ang mata sa sok.
1: Maayong adlaw ni Modelsen. Abi na ko matago kasi narari ka diri, Adaisen.
2: Ha?
1: Basiga, may kay wakadak pa ni PD ganina.
2: Bukan
1: ni. Narari ka
2: aksyon kay ko gabalaka ganina.
1: Okay.
2: Nagdala nagpatay mali ko. Ayun, live ang tinanaw ito isa ka polis.
1: Waka na dakpa kay kuhaan ka ng kabantay ko. Wala mas lakadalag po sa asgod.
2: And ano ito katong kuhaan? Katong plastic wire.
1: Hindi ka ma... Di mo na ka matabag plastic wire kay mga makabuhig yun.
2: Yes. So, ano.
1: Ayun no? Mga maring, kinato ang Tila Greetings sa tunin ka na ito, mga igala ha, sa Turbo.
2: Bebe.
1: Ayun nga, mas mugahay pa na inyo nga pagka ikaw di ha. Nga laki ka ko ang himo ah humok kay basin o maulawan
2: malawa o ayagid patik atik diya ayagid palig alig
1: ako experience na ba
2: masama na bi
1: dili ako ha kay gaya mo gining ako ha
2: masukol pagidain na
1: masukol galing ko al
2: masukol pagidain ang jomongs
1: masukol ay sabayan na to bi
2: ay lahi lagi ka
1: ano ito ba na ako kay ilang na matanoan man daw yung check-in niya niya kayaan siya nga, extubraan sa ika-excited niya ba? Di daw mong kahiiyahang kuwan pagsuod sa kuwan eh, sa lodging house.
2: Dili, kuwan mo, mukagar.
1: Iyahang niya nga tukuran, makuwan niya daw, maluad yun.
2: Maragid siya ang kanang kuwan? Di niya ma-explain?
1: Di niya ma-explain. Yan ako nga, basin siguro o kanang kuwan ka ng... di mo po sa diabetes, so dili sab.
2: Dili sa siya, o sabang
1: yun? Sa kanang grabe, sa sobrang niya ka-excited ba? So, saan gibuhat niya kay Kwan? Saan nalawan na noon ka kay Kwan? Kanang wala man niya mag-iwan, lakaw tumbay. Siya.
2: Lagi lagi kayo mo ngayon yung suryan.
1: Tinoon
2: niya. Marag ka, tinoon na. Kaginsama na.
1: Ano siya nga?
2: Kailan ba ko, ana?
1: Marag mura. So, matungod sa ka... Ulaw niya, Maring, halos sa ipanabi sa babae, kay medyo batanon pa man daw. Nga... Murag ang ilan mo, wapay 30 ba?
2: Wala pa,
1: wapay 30.
2: Wapay abot sa kalendaryo, alak pa sa kalendaryo, ana.
1: Gibuhat niya, Maring, aron nga dili makakuan ng babae, kay magluod ba din ng babae kung dalunan mo sa lodging houses, tapos hindi mo mailabdan?
2: Mahiubos sa bigas nga, Bill.
1: Sa Francis, ba, dako-dako, huna-huna, pero wala ito'y kabuga? Yan lang kiludhan.
2: Yuhan na lang niya?
1: Oh, yan na lang yung ampuan.
2: Yan, para mo?
1: Para mo ko ang malipay.
2: O niya?
1: Yan, tagaan niya do smell.
2: Dapat di mo niyang trismel.
1: Ay, wala man kay... Dako naman to kanya atutong do smell. Karo pa naman, mara naman to sa 5 mil.
2: Anong alaw?
1: Di pa uso ng kaya natin.
2: Uso na tasa na pero wapay pangalan.
1: Wala pa tayo pangalan. Wala pa kayo ni Kuya Nap.
2: Wala pa kayo ni Kahilab.
1: Wala pa kayo ni Muraga Virus.
2: Ay, grabe. Uy, sige, unya na ka ha. Bantala jugaw niya, Kane.
1: Marag na mo'y po'y ka.
2: Kaya nga ba siya? Naa siya, gusto gid siya. Mantala jugga.
1: Kasi kainit no, kaya sige na kukitan, sige na kaon ba?
2: Ano ba siya? Mista o baby ama? Aba?
1: Maragay mo jugong ipalagot, Kane. Maragay mo jugong
2: ipalagot, Kane. Musinyas. Musinyas naman ni siya, uy.
1: Andito naman kaya ni siya, bihana, uy.
2: Ikaw, Kane ba? Naraba ko yung mga screenshot ni Kane.
1: Na high blood ba siya sa anong mga hatod-hatod yung istorya kay Musaka gano'y yung high blood, anak kay...
2: Kaya di gina tinoon.
1: Kaya di man gina tinoon.
2: Di gina tinoon na nga musulod siya sa gate nga mag-helmet.
1: Ha? Asa yung color sa helmet?
2: Asa yung helmet niya sa una?
1: Oo. Yan, ano motor?
2: Na brum-brum.
1: Unsa nga motor?
2: Man, kanang shooter kayo, sniper.
1: Ay nako mga maring. Alas 10:55 na ating oras mga igala. Doon na tayo 5 minutos alang sa to ang Tila Greetings.
2: Biyata na rin paspasag tila.
1: Sige bis, sa mga gusto mapatila diya, comment na mo diya kay Lamit na yung ganyan na kukatilaon.
2: Lamit na kay Panila.
1: Ito pata sa police station.
2: Sa police station. Kay nakuha pa tani to sa kwan mga report sa kwan police station. Kay dapat gibutang dito na may ato dito sa kanang tukmang disposisyon.
1: Wala lang gid ko mo pakuan yots kay basin ma makuan dito ma valhog dali.
2: Valhog jug ka, apil jug atong kwan. Say, wala jud down say.
1: Oh, diri si Jeter Ludovice. Good morning.
2: Grabe,
1: mga katropa, oh, napasay mga pinakiskis.
2: Aba, onya, unsa ka man nimo ni si Alvin Guok B, si Naida Montesilio.
1: Unsa ingon niya?
2: Gupa hagi ninyong duha. Unsa ka, Nard?
1: Unsa di ka diya?
2: Unsa ka, Nard? Karuha na, ha?
1: Nard Sky, paano na ba ka dayon?
2: Hoy, ang taga-XFM Bukid noon, kabalong kong kisay nagwalaan eh. Si Inday Marie.
1: Si SM.
2: Basta ba lang si SM? Uy. Ana ka na naya. Si Inday Marie ni.
1: Speechless ka si Sam.
2: Siyempre, ana mag-inahit. Kaya di mo na siya ka na nagtaas kay Gisteria. Oo. Kaya malubi ka na na. But anyway, let's proceed. Ay, dapat yun. Sa paman na.
1: Dapat niya si Bethlehem O'Ring. Ano siya? Kusog kayo mo diya sa dasing niyo, Kurilya. Ay, mga maring shoutout ko nila ni Tire Oga Bunjor nga mga badlungon kayo. Pamamatod rin, sabi nga kusog may diha.
2: Pag-usgi na si kusog kayong karat, anak Bethlehem.
1: I-share daw na, i-share niya. Siguro, magkuan siguro sila, mag-video sila ng kusog.
2: I-send sa to. I-send sa to, Andre, sa tong page.
1: O, di ba, i-comment niya sa, comment ang video niya, di ba?
2: Pwede.
1: Ang mga short lang, good. Mga 10 seconds.
2: Ang mga clips.
1: Ang mga clips lang.
2: Ang si Kuan, bati, og nawong, tinood ma po, si Pikong.
1: Nasiya.
2: Ang half human, half Chucky doll.
1: Napadiliyan si Uncle Dar. Salamat. Aba, nag-watching po si Richard Garing Pirarin.
2: Aba, mga taga XFM Jensen.
1: Kumusta ato mga pamitay diha, mga taga XFM Jensen.
2: Sabi lang yun si Ati Evelyn Sabasahi, baby.
1: Ato ang officer in charge. Sina sa ito ang Gabi Group Company. Nga walaan si si Philip Oligario.
2: Oy, Philip Oligario. Muna na itong ang kwadaron. Muna na itong muraga OIC.
1: OIC na sa Gabi Group of Company.
2: Aba.
1: Siya itong in charge na.
2: Ay, mga kwan po. Nagpakailab sa na siya sa mga Gabiers diha.
1: Mga kwan. Dapat ginang, di kita patakaog dawat sa ito ang kwan. Dapat doon nagin sila yung mga
2: screenshot.
1: Mga requirements.
2: Gusto man mga pamatuod?
1: Mga restriction, mga requirements. Di kita mo dawat anang walay mga tibak nga pula.
2: Uy, kinang lagi na kung di tibak nga pula, kalang blue. Kalang blue yun nga tibak.
1: Kasi nasa blue.
2: Kanang kayo lang, kanang, niya, ang tibak nga blue na ay bulsa-bulsa sa tubangan.
1: Buta nga kanang.
2: Sa Sicilio.
1: Ano, pag kuha sa Sicilio, mao ng kuhan.
2: Mao ng kuhan, it me gives.
1: Nagsagol na ang baho sa Itmi Games o sa Sirio.
2: Ang sakwa o ano.
1: Pero in fairness, nindot sa baho dahil.
2: Mga naman.
1: Sa kayo mo sagol na siya.
2: Gisit mo, teni mo.
1: Alam nga. Dudong anak Jimboy. Pa-shoutout mga idol.

0: taga Osminya. Unya ka rin ka na minaw man lang. Tanaw man sa tuwa. Gwapo na dahil mo dihanan yung paminaw.
1: Diya ka ba sa Osminya Extension? Nagpamati na sa XFM ka na mga butungan diha.
0: Aba!
1: So, pamatod eh siguro na nga lami na yung mga butong.
0: Oo, oh, kalamuan namin diya. Kamaya siguro. May kay, kabalo mo kaning ang laundry diya sa kanang labam laundry diya sa Apokon. Diya sa Apokon Ratan. Aminaw, pagbiyan lang sila si Ani Bayawa. Oh, sama na ni Mobi.
1: Aba.
0: O kagiyang nga, oy, ihang pamilya nga, yung bala nga si Dundun. Nga kusog kayo minom og turbo, mauna yung nga nakaanak mi. Ay, ang mga anak nga si Carlo, si Jonah, og si Daniel, og si Ace.
1: Aba. Muna pinakadabes din na, dapat ina mong kita og turbo. Kaba ba ka ng turbo, Maring?
0: Sama na, Maring.
1: Ang pahimsups po rin sa ito ang mga similya di ay.
0: Aba, sa mga sperm cell, ana.
1: Kumbaga, maayo pagkaluyong ang imong similya, ana.
0: Hello. Uy,
1: pagtisok ni mo to sa ganghaan.
0: Pagpugas ni mo.
1: Pagpugas ni mo. So, epektibo gud siya.
0: Epektibo gud ang binhi.
1: Majuntis gud ang imong kapikas, ana.
0: Kabungga. Kabungga gud, ana, Maring.
1: Pero ambot kung itisok ni mo to kang Kainet, majuntis ka, ha?
0: Ambot lang. Ambot lang ni Kainet. Pangutanong tani si Guan Romeo Amugis.
1: Pangutanong, Abi.
0: Ma'am na, diwata og sir, bato. patila, gubi. Uy, ang sanay ka di, ha?
1: Ang naginin sila, yung mga celebrity na dahil taan ni di, ay.
0: Kurik, ang sanay mo, ha?
1: Si diwata ang napurdo, yung si bato nga nagtago-tago.
0: Tago-tago.
2: Ayaw naman.
0: Ay, naku.
1: Salamat kaayo kang Romeo Amugi. Salamat sa imang paglili. At patila po ko. Atilaan, oy. Sa diayan.
0: Oy, turbo lang gina ang sakalam. Ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
1: Ano pa yung kay? Ay, mag-watching diri si Tuber Kiliano.
0: Mag-watching di ko di, ha? Ay, ginaako.
1: Sige, may apas mo, Bik. Ay, lamin na yung tila, Master. Ay.
0: Sige lang kayo, magkatila. O, nasan kaayo ko?
1: Mau ba? Magpulipuli lang tao.
0: Ay, magbangga itong ulo. Magbangga itong tang. Pulipuli lang tao.
1: Ang ganda yung pari Mr. Ay.
0: Ano naman?
1: Kasi si Mr. Si pari Mr. O si pari Lord kay... Common sa kanyang adto, kanyang complot na sila.
0: Unya.
1: Kumpanya man sila sa mga kalihukan nila.
0: Sa una.
1: Unya, doon na po na yung mga higayon nga, gawangga po lang ulo.
0: Nagdungan sila?
1: Yes. So dapat likayang gina sila ng magdungan kayo, mabangga ang gina.
0: Magbangga ang ulo, ha? Sige.
1: Ito na yung timbaya sa Tia Daria. Uy, kaya asa naman ito nung mayuta na buhi, baka ito?
0: Uy, Tia Daria, kung asa mga karoon na... Pagkuan po niya, pagparamdam po na mo, para dilim ka na mo ka ng sa tawang anak, ka ng tamnan o kaning, tamnan o gabi.
1: Nga no, nag-ilis man mo. So, nag-ilis.
0: Nag-ilis mo man niya ay.
1: Wala mi ka prepare oy kay kuan mi ganin na kanang
0: anyway ay, mga emergency lakaw
1: oh na anyway mga kanang kuan gid mi kanang ako rason ako kanang passionate today
0: ako kay lain na ko paminoy namang gud nako
1: nice ay mo ha
0: wala kang ikaw sa mode
1: tanawa ko no ko
2: ayon ma
1: kasi may gadaan yung XFM Bukidon na comment dyan nga ilis mo.
0: Nga naman ni sila, oy.
1: Ilis nga, aron nga, porma sabihin tao, oy.
0: Para tao sabihin, tanawin pa, respeto, sad.
1: Ang ilis mi kay Lail na makikig tinagdan naman mga parinti.
2: Ayaw naman.
0: Ang among mga parinti nyo kay nalilima kabong, gibungulan nami. Ako, nalilima kabong ako, mga gibungul, wala ko tagda.
1: Hindi tamo tuktok sa balay ka na pulo, di naman taablihan.
0: Ang gani.
1: Tayo nagkikain na itong trabaho, Ma.
0: Ay! Listen, yung kapagkita ang sapi, Maring.
1: Lagi na muna ito ang... Alam mo, tila na tayo, kaya sa 11-3 na.
0: Sige na, B.
1: Sa mga naka-plastar.
0: Plastar na mo, di mo sa tarima, di mo ang uban, di mo sa bangko. Di mo sa sako, sa kupras. Plastar mo, di B.
1: Ang katong mga ga-construction, patong sa haloblak.
0: Haloblak, o dito sa kuhan na sinako nga siminto, di ha.
1: Kato mga nakaroon sa mga kuhan, mga lutuhan, mga... Kanagano mga... O sa wala, mga... Kanang
0: mga STL.
1: Mga pronton,
0: di ha. Oh, kato mga sa karinderiya. Oh. Babe, plaster mo dyan sa bangira.
1: Ang mga senior karon murag...
0: Diyara mo sa laking chair, sa wheelchair lang mo.
1: Anak-anak nga bangko, diyara
0: sa chair,
1: mo.
0: Kakaalang
1: gamay.
0: Siya tuwang-tuwang.
2: Ayaw naman.
0: Hala, sige na, B.
1: Ani, B.
0: Si B, tanggalon ko ni mga gingi-gingi this kili.
1: Eh, listen ko ni mga markings,
0: B. Ay, na mga fine lines, D.

0: Ay, na ibalik mo sa kapulgada niya.
1: Sa mga kuan. Dugo-dugo rin yung bugan.
0: Oy, ako, lain na sa ako man naman sa limang kikuan. Ay, lagi ka ay.
1: Di ba ako sa bugo ni Moy? Kaya ako mo muna yung dilaan.
0: Kaya kita magdungan ni kaya magkuan ta.
1: Magkabaylo ba?
0: Lagi ka ay.
1: Ay, ginoo ko.
0: You taste me already.
1: And me, once more.
0: Luraan niyo eh.
1: Ayun. Ay, kaloon ba yan niyo eh.
0: Luraan niyo.
1: Sige na.
0: Wazi, mas muluod pa sa itong panginabuhi.
1: Nga, mayungon mo sa mga nga. Ayay, di mo trabaho. Kamu diribi.
0: Mala, si Kinet, kaya mo giniayang ganahan ng mga ingani.
1: Si Alvaro, effortless.
0: Oh, effortless.
1: Effortless.
0: Ay, nako. Aba, saka na po din kabuhin ni Jeter kay kakatawa na siya kasantang gatila ta.
1: Aba, uy, sinusako naman din mo si Juan B. Alexander Umagi, alagang presenior na aman. Nagtanaw ni B.
0: Gwatsing San?
1: Nagtanaw, nag-watching San. O si Nancy Camilo.
0: Sa ingon, Nancy.
1: Hi, mga Marie, good morning. Ano man, imo ang kauban, wala na ibok. Aba, Nancy. Gusto juga Nancy? Gusto juga makakita ka, Nancy?
0: Naku, ikaw, kung nakutungutan na siya, Master Bang. O kwaon ka ganang endorsement sa shampoo, musugot ka?
1: Depende. Musugot ko, pero katong Head and Shoulder.
0: Mana ka, nasila ako, malugi sila.
1: Depende. Kung kaya ninyo ang zero sales.
0: Ay nako mga maring ha, kanto ang to anti lag greeting sa tuto ko na to mga igala sa Turbo. Mm-hmm. Ano Turbo klaro ha, pakiklaro Master, kay basig ay mapalit ba kaya mo sisilin ba?
1: Ayo mo ana ang Turbo kay kuan ni siya na
0: duan. Pula.
1: Pula ni siya unya may pagkaitom og pula ang kining iya nga tapiti. Ay asudlanan.
0: Tapiti.
1: So ana na siya, duan na siya kabuok unya nindot kay ni siya kaya 5 days ang iya nga tama.
0: Alam mo, agad ano.
1: Oo, niya. 30 minutes bago ka magkuhan, digmaan. Ginapsanay.
0: Bago ni mo atubangon si Madjilan.
1: Bago ni mo atubangon dito, ato mo sa Limasawang Island.
0: Speaking of Limasawang Island, asa di mas nindot ang Cebu ang Kamigin.
1: Kabalo mo, sir, tiya, alam mo, speak island. Island naman po din ato, ano, sa Kamigin, yun.
0: Sa Kamigin, sir. Ako, ano man kuwan yung sa Kamigin, kasi sikat man kuno na diya, kadagka man kuno na mga kuwan niya, mga kanang duko.
1: Yes, na mga kuwan, mga buwahan, tawang ana. Kadang,
0: buwan, kadang,
1: gili, kadang buwan, kadang, kuwan ng lansunis ba?
0: Lansunis ganyan.
1: Buwan, may tawag ala niya.
0: Sa English, be?
1: Ha?
0: English.
1: Kuan lansunis.
0: Sa English ba?
1: Oh, kala nga.
0: Lansunis kaya pa na sa English.
1: Oh, buwan. Niya. Buwan na rin tawag na dito. Bayot.
0: Sa...
1: Juga Earth, sige ka bayot. Ay, wala ka.
0: Uy, ako na i-google dahil.
1: I-google na. Ang lansunis dito, dito na nagkuan. Buwan ang tawag na dito sa Kamigin.
0: Asa malapit nga
1: dili na sa Taras Kamigin ba? Dili na sa Tamastak ba? Kay Kabalubi, Akadias Kamigin, inot ka na. Nainin ka tibawasan po. Napaginay White Island. O niya, sa pag-iot B. Napaginay hot spring o cold spring.
0: Kabaw ba ka na nadal si Ray Alindon, gidala na yung palangga.
1: Palangga ni Ray?
0: Ha? Na nagawatsing sab.
1: Hoy, Ray Alindon, ikaw ha, Ray ha, sumasobra ka na.
0: Ambot, wala na siya nag-post nga nagkakaon sa balot dahil magpadugang siya ka.
1: Magpadugang mo na siya sa iyang kuan.
0: Ano ka na magpadugang mo na siya?
1: Magpadugang sa kuan na... kanang iyahang kusog. Ano?
0: Dito mga sigut, uy, kasi makaisigut na di maayo mading, ha? Sa to ang babalik, mga higal, at ang ato ang live drama gikan diri sa XFM Studio. O sa kawit sa ito'y pahinangod sa mga namati, labi pa kang tanan nga nag-comment, ganina nga ito ang nabasa. Ay, si, kuan na si... Si Mimi, ngamino daw siya sa Davao.
1: Ah, si Mimi.
0: Uncle Robert sa Lubre, ang gitim ba yan? Yan
1: aba.
0: Mga taga Davao, maayong pagpamati ha, muraga. Kusog ato signal sa Davao dahil.
1: Kusog kay tadya, uy.
0: Muraga.
1: Laos-lahos ba?
0: Tibok Davao, namati sa tuaron.
1: Si Kwan, si... Si katropang Bong Alvarez.
0: Namati sa siya karun.
1: Yes, okay. Uy, nagsitsit ang utals ng Sir Alinton ay.
0: Sa ingon niya?
1: PSSST.
0: Sa short
1: at ana
0: mura sa sisit og lucky ay
1: yeah ikaw Ray ha
2: ayon
0: ma na
1: last ana pa taga Bukidnon dai last day of 5 pesos discount sa diesel gasoline sa El Ilion Shell gas station sa Bukidnon. Aba, bisag wata ng utana ni sulti sila ha. Grabe.
0: Sila idol karon nakita na jud na ako ninyo inyo pagkagwapa duha. Ha ha ha. Aba.
1: Aba aba.
0: Ulugan na pud ta nila.
1: Ayo menyo talo-talo iba, mga talo-talo is. Ana.
0: Sige, meaning sa POE.
1: Sa man ang POE, may kanang person of istriyahe.
0: Ay, magkakabalik niya. Ako si Maring Inday Erika.
1: Master, day tanini.
0: Exciting!

0: Hoy, kinsa man ning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: All right, balik tama nga kasol. Hello, but before that, no, but before that, mga kasol. Mga katropal, last day na day karon diya sa ako, ano?
4: Nobody
3: last
4: eh?
3: Day of 5 pesos discount sa diesel, gasoline diya sa, diesel and gasoline sa El Ilion Shell Gas Station today. So, abil mo mga katropal ato diya sa may kwan na Bukidnon ako nga, asa mo napitan na magbiyahin, abil na kay sayang
4: ko. Pagkang namudaan, kaya rin nga, kwan pa, kay last day man karon nga dunay discount nga 5 pesos. Kada ko na 5 pesos.
3: Uy, ako kayo, uy.
4: Ako kani patubil ko diri no. Ya kay ako mahala diri na ay halimbawa 75 nya sa unahan nga 3 ka kilometro na 74 dito matud sa punto.
3: Nga o sa 73.
4: Oh, bisa piso diferensya dos atuon jud ako na si.
3: Ako di jugo alang mga 75 kay makinom-nom ko sa kong grado.
4: Oh ba?
3: Oh, dito ko ana. Bahala na mo di ako eh. Basta kay drill ako sa kuan, 73.
4: Bulukon ko rin ka kanyanto, no?
3: Uy, eksamo ay mag-garden, magugoyot. Basta mag-klase ko sana, kaya mag-gawas ko kay mag-garden.
4: Asa napit ka mag-garden?
3: Dito sa gawas, sa aloyo sa mong eskwilahan.
4: Abin ako sa Samal. Ikaw si Riga Garden diha
3: sa Island Garden City Samal. Yes, indeed.
4: Hala, hayang kulob mga maring ha. Sa mga nakakaroon sa mga lodging houses, kamulog hayang kulob.
3: Aba, kulob. Hoy, ang mga taga XFM 99.1 Matis sa Matis City. Shout out mga buryo. Aba, hindi sa man eh. Mukha rin, naibasa na nato ni no?
4: Napadiri si Carlo Jose James Torrefranca. Mm-hmm. Shout out, may namig karun diri sa Dabao Uncle Robert Zalubre. Aba, parintin ni Rusto Milia Franca.
3: Mm-hmm. Doon sa kanin sila?
4: Si Torrefranca, mamawara mga pilido.
3: Mamawara po nagdagway siguro.
4: Marag ganding.
3: Marag kwan, marag kabaw.
4: Ay nako mga
3: hala,
4: mga maring ano na sa mo ang kamot kining swat tampong atong pagabasahon
3: apan
4: sa dipan si Mimi. Shout out po ko sa Lubre family gikan sa Dakbayan sa Panabo. Hello sa mga taga Panabo, sa mga taga Kagangohan, Himuta family, Quarteros family, kang Ruby nga kanaganing nakabanag apam. Hapit na mga anak, shout out kang Scott Pet. And usa ka Australiano maring. In shout out sa abdiri, shout out mga idol from EJ Motor Shop. Aba.
3: Oh, si Quandrion. Mm-hmm. Onsa man si Jojo Isidoro. Shout out sa Mati City. Aba. Mga maring. Mm-hmm. Nadagko ang mga tabadidoy. Si Jojo. Nadagkong tabadidoy. Aba, si Marifi.
4: Tamatod eh, siguro na.
3: Tamatod eh, Jojo. Screenshot ikuan sa comment section. Kung dako magiging natabadidoy sa Jomong. Ibutan sa comment section. Hindi ba?
4: Arang yun na po yung malilihan si Paring Ray.
3: Si Paring Ray diya. Salamat kayo si Paring Ray Alintuan. Matanawan ni Paring Ray Alintuan. Kaya kong siya, oy!
4: Dako kini
3: siya, kwan. Muna kini siya, huwag ka nang kwan, kaneng African pantat. Hi, si Marifi Ina, shout out mga idol from AG Motor Shop. Okay, humana
4: ni. Salamat kayo. Wala na ilain niya kay mag-drama na ito mga maring ha. Kaya kuwan ko niya ito ang tinuod ng kagis. Kinabuya itong basahon ka rin niya, maring.
3: Sige, maring.
4: Giingon dali ang mga higalang. Dear mga bayod.

Amerika, tiak dari ya oga master indaitan ini. Dili ko na unta pabuot iswat kini akong kaagi kay makauwaw mani uwi. Dili maayong pamarisan. Apan napugos na lang pugos sa pagswat kay nakapalit na ko bagong bulpin. Lain pa'y ato, itago lamang ko diri sa pangan nga Twinkle. Sakto ang ako ang panuigon. Apan dili sakto ang bamarong. Dili ko na lamang pa'y sulti ang tinuod na kong lugar kay Basig Ibasco. But anyway, may tungkol din sa ako ang love life ba? Sa ako ang... ako ang gipakaslan ko nga itago na naman ito sa pangalan nga Joe. Dili ko na lang ayon pa. So dun ko atong mga panahon nga nanguyab pa si Joe Kanako. Okay, ini ang mga panghitabo.

0: Twinkle. Kamalo ka.
1: Salty na naman, salty. Eh, kay...
0: Doon kayo na kayo na kagusto ni mo, Twinkle.
1: Tinood ka.
0: Pagkita pa lang na ito daan, Twink. Nakaingon ako nga. Ikaw na gano'n ako kumabay ang pagkaslan.
1: Wait. Anay mo mga linya, Joe. Muna mga linya lang niya, Jojo, Isidro. Sila ni John Rambo sa Mindanao. Kadungog ako na nga lang ang mga linya.
0: Ayaw ko pariyasa na nila.
1: Pero dinidyo kumutog mga tinood. Agikan sa kasing-kasi. Pamatulin sana.
0: Kabalo ka. Dito pa ko sa kong lugar dito sa unang gipuyaan ako sa Mati City.
2: Nakita rin ako ang ibang tour.
1: Asa pa dapit nga lugar?
0: Da sa Tagum City!
1: Asa pag yun?
0: Sa Turel!
3: Ayaw naman.
1: Bitaw, Joey. Dili pa man ko anda mag-uyab-uyab. Kaya makabawa pa ka nga strike ang ako ang parents.
0: Huwag ko ilabot. Ang ako adere nga ipakita na ko akong pakigugma niya ni mo. Twinkle.
1: Dili lagi ko.
0: Twinkle. Kamalo ka.
1: Ayaw ka po. Ayaw ka mili akong kamot baboy iba.
0: Pamina. Listen to me. I love you so much na kayo ni mo, Twing.
1: Joe. Ah.
0: Tuwing umuulan. Tuwing umaaraw. Twinkle, ikaw ang nasa ko sa una.
1: Mukha na mga anak nga salti. Uy, mapugas ang punta.
0: Kamalo ka. Gunita na ko imong buhok.
1: Ayaw.
0: Twinkle, paminaw.
1: Maibot ko sa...
0: Paminaw ako.
1: Joe.
0: Kamalo ka.
1: Magpadauli mo imong naong sa kuang naong.
0: Paminaw. Gunita na ko imong aping...
1: Joe. Ayaw pa.
0: Twinkle. Anong wa man itambali ni mo imong bugas?
1: No, inahini na ginakawa, no? Kaya ako ang gisabunan o clear skin herbal soap.
0: Maayo. Kung di ka matuol ako, kung di ka matuol sa kong istorya, mamisita ko sa inyong bahay. Mato ko sa inyong bahay niya sa maya, New Corellia.
1: Ayaw
0: naman. Kamalo ka. Suko ka. Masuko. Manduro ka. Huwag ko na suko. Kaya ka na sa New Corellia. Ako na si John Lagumbay. Ikagaw na ko na.
1: Manangit ako sa kong auntie, si Lani Fernandez.
0: Manangit. I don't care.
1: Pero... Joe, hindi punta ko mag-relasyon ba?
0: Kamalo ka.
1: Kaya kamalo biya ka nga. I study first.
0: Sulti at... Ito lang masasabi ko.
1: Juba, ay manapapangkuan ko ano na nang imuhang niya anak ba? Kuan ba yan si Gdayong kuan na malakot pa yan ko?
0: Ang hirap kasi sa'yo.
1: Masama kasi.
0: Maaga kang pinanganak.
1: Kasama ni si Fernando po, si Joey De Leon. Bahala na, basa ko.
0: Ganitong hit. Nakoy kanta ni mo.
1: Saan?
0: Pero matuhog ang kanta ko. Mato ko sa inyo balay. Mato ko. Mabisita ko.
1: Ang bahala ka, oi. Naisobi akong tatay dito, ah.
0: Kumusta ka? Ikaw ay walang...
1: Ayaw na, ayaw. Atin ako. Basta ka. O, bahala ka. Mabisita ka. Bahala ka.

0: Salto Twinkle. Tinood ba nga kong nadungog na doon ay mamisita sa imo?
1: Ganit no.
0: Aw. Sultihan ba di mong tinood kung unsa ka o kung kinsa ka, Twinkle?
1: Wala gani, ako magignan nga dili ko. Pero, kuan mangin siya, disididog sa mamisita sa kuwa.
0: Ano na may nanuktok? Kinsa mali, ako nga brihan, Twinkle. Oy.
2: Mayo gabi.
0: Kinsa mang ta?
1: Tay, si kuan na siya, tay, si amamisita.
2: May gabi, danong ako si Joe.
0: Kisa nga Joe, katong manumbag.
2: Pwede ba ko mamisita din sa mga balay?
1: Dayon, Joe.
2: Twinkle.
0: Dayon. Aling ko din na do. Dayon, yes. Siralansin ako ni Portan, masing muso ng mga hero.
1: Maayo kayo nakanika.
2: Yan, yung ko dito.
1: Dayon, Joe, ganugin mo siya. Nautawa na ka.
2: Ipakita na ko, Twinkle, lang akong pagigugma dyan mo.
0: Gagasarajagay, mamguskursyonada, Joe, kasi akong anak. Joe?
2: Kita ka sa kapatilya nga marakong si Elvis Presley. Kani akong hitsurang, bisag walay kwarta, apanda ko. Ako teddy bear. Ang teddy bear ko, baby. Ihatag ko guniti agay.
0: Ayaw, sige, kanta-kanta diri sa akong bay, ha?
2: Managagisan pa ni mo kung...
0: Sige, kung istorya di ka mamati siya.
2: Natapok ang akong patilya, speaker.
0: Ay... Kurso na da yung kagmawking mimbisita siya kung anak nga si Twinkle.
2: Oh. Kurso na da ko sa mong anak.
0: Tingin ni Manggodo.
2: Maminaw.
0: Maminaw ko.
2: Kabalo ka. Si pangalan ni Manoy.
0: Si Kwan, si Tatay Sinoy.
2: Tatay Sinoy. Yan may kundi sa inyong lugar. Ipakita na ko ang kong pagigugma si mong anak.
0: Ay, akong tulo-tuloa kay wako siya ni mo. Ay, no, kali.
2: Dayo, pagkikikikanan.
0: Doon na mong kayo problema, no?
2: Wako lapot. Wako lapot na lang problema. Layo pa kayo kung kikikanan ni Ani ko din siyang lugar. Ni Ani ko din siyang lugar ni Samaya. New Korea.
0: Asa po ka man itong lapot sa mandiri?
2: Sa may Asuncion!
0: Klaroon na rogon tao ninyo. Doon na bago'y problema. Ano, mamisita ka sa koganak si Twinkle? Nakabaho na ba ka si Dinon?
1: Tay, tatay bala, ina ni mo, uy.
2: Sultiya ta ka na si Doy. Ang ako pag-anhidri, tinod anay kini. Pag-anhid ako, Dre, pakita na ko akong pagtaas ka, respeto! Ako paghigugma si Mona. Mrs. Twinkle. O andam ko ni pagkasalan. Okay. Bisag asang simbahan.
0: Oy.
2: Bisag pa ako magpakasal ta sa mga mayor's office.
0: Jo, ay gini, Manggo Jo, ay gini. Na yung mga problema ba? Ha? Basig unyag muatras ka.
2: Muatras pa'y hapunan eh.
0: Gigopahan.
2: May mantagway tuli. Ako sortiyan ta ka.
0: Gigong magini mo ako, anak.
2: Gigong man ako, mga anak. Kabalo ka, Lucidoy. Twinkle. Kung mapakasal ta na ka na kay gigipiprahanan ako ni.
1: Bahala ka.
2: Nagloon ako sa tagom ko. Nagkuha na kong mga... Nagkuha na kong mga ninong o ninang. Si Jojo, sila ni si Nancy. Og labo sa tanan. Ang akong kumpare, nga si paring Bubong Algabre.
0: Bumang ka na rin mong gusto. Ay, ikaw magigo kay Tiguang naman ka.
2: Ay, sama! Pakasal ko rin mga anak.
3: Mato maring Erika Tiadari og Master Indetanini. Namisita kini sa bahay na mo si Joe. Ya kay... Wala kay pinisya ka bala maring Erika og Tiadari ang Master Indetanini nga usak ko kaoyutar ba? Mato nga, katong gabi gabi una to gisugot kid nako siya. Kaya sa panahon nga kanang barahon sa sako ang tatay nga si Tatay Sidoy. Mukha nang gid siya, oy, may sister gid siya nga gusto yung daw ko niya daw, oy. Bis resultian sa ni Tatay Sidoy nga kanang usa ko kaoyutar. Mukha nang gid siya nga kanang gusto yung ko niya. Maring ini ka atiya dariya og master. Dili sa pag-unsay gwapa jug ko. Sakto kong bamarog. Dili mahalata ba nga kanang uyutar ko. Kay maayaw masabog ko mo ipit. O sa kagabi ani, nag-date mi ni Kuan, nag-date mi ni Joe. Huwag mo ko ni mga nahitabo.

0: Wait, Audrey.
1: Wala, uy. Kanang kamani, lauting malinig tatay, diri ah.
0: Kakuyaw, ano yung area, diri? Dagan kay mga balanghoy.
1: Ikaw ba, gabi, inakay ba nun? Ano yung mga disbay? Lain lagi ka, Joe.
0: Twinkle. Siyempre. Kita naman.
1: Yes.
0: Hindi ko gusto nga dugayo ng panahon nga mag-uban ta.
1: Sabot pa sabot ni mo, Joe.
0: Gusto na ko nga. Mutilaw sa'yo mga tamis.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Sa lakton nga pagka-istorya, ka-Georgie Ron ka?
0: Kita ka din?
1: No.
0: Nakaturbo ko.
1: Ginoo ko. Ano? Mura man ka itong balanghoy nga na cyanide at mga gitawat. Makahilo nga balanghoy.
0: Ayaw pa ka.
2: Ayaw na ma.
0: Twinkle. Dugay na ko ng antos. O karoon din ako ni palampaso ni mo panahon.
1: Ayaw ba? Ayaw.
0: Halo ka na ko. Halo ka. Lipso, lipo. Taka niya. Di alim mo pa at Twinkle.
1: Jodie,
0: alim mo pa at
1: dili ko lagi cook baka yung anak ko.
0: Mamoy po yung jugod mong pa alim yung kapo na kung mong paagi ka ibabaw rin si mong puti pasakas.
1: Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw.
0: Grab. Di alim mo pa at Twinkle.
1: Jodie, lagi ko baka yung anak ko.
0: Sino alim mo?
1: Na anak ko.
0: Sina?
1: Naalik di ko lagi.
0: Gidugo ka?
1: Oo.
0: Nag-menstruation ka, Twinkle?
1: Yeah, exactly.
0: Wala magagagayton, Sil.
1: Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Dili ka. Wala ka giton, Sil?
1: Dili ko.
0: Wala ka gisipon.
1: Mahala ka di ko. Di ko.
0: Sama. Dalisan rin.
1: Gihawiran niyo mo akong bukton.
0: Ay, nakaturbo ko.
1: Nakaturbo di ay.
0: Oh, kita ka di.
1: Maugid niyo. Jo, paminaw na ko ba? Paminaw na ko. Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Usa man yun na.
1: Dili lagi ko kay na anak ko.
0: Anak, huwag makagagyal mo ranas ka.
1: Dili. Dili ko ba? Lihusan ko ba?
0: Sige.
1: Dahil makapasab dun, eh.
0: Sige, I'm sorry.
1: Dili lagi ko. Unya na ka
0: makahilabot sa ko akong kasal na ta.
1: Unya na ka makahilabot sa ko akong kasal na ta. Timan ika na.
0: Twinkle.
1: Diyan na nakabi. Diyan nakaantos ako, bi.
3: Follow.

0: Mau berdiai? Punya gisul tian imung-imung yam nga si Joe nga. Usaka kami bro sa gabi grupo kampane.
1: Ayaw naman.
2: Masa ko ng gabi tay?
0: Ah, gabi nakla.
2: Wah lagi.
0: Uyo sa ulo mo siyo nangag. Mabot sa punto nga mabulabog sa gab. Doon na pong kay tabalidoy po.
2: Bahala ni tay. Gusto mo siyang pakaslan ko niya. Sayangan mo ko niya tay. Kay guwapo kay siya tay. Niya sakto siya pamarog.
0: Ah, bahala na ka niya, Twinkle. Buhat ang imong desisyon nga magkalipay sa imo. Basta ko ang imong amahanak ko si Tatay Sidoy. Nara ko dire permente. Aron kung usay imo mga problema. Pakasli kay gusto mo siya magpakasal si Diyosay mo. Bahala na ka.

ang rikat ya dari ya Olga Master in Dayton ini dalam istoriya. Napakasal kay mini Joe. Nya kay to nagkasal sa mo kay tanga unsab. Wasi na kabaw maring rikat ya dari ya Olga Master nga. Usa ko ka uyutar. Nadlok sab to mga maritis sa mong barangay kay isog man pud akong tatay babasi masuko ba nga ilang imaritis nga usa ko ka uyutar. Masa ako kamulot jud kog bayo pag sikot-hikot. Oy. Para ligid ma bulambog ba kay. Sus, pagtan-aw na ko sa tabaridoy ni Ajo. Takod ako ubi ning ako ah. Usa ka gabi ani kay human naman mi kasal. Naga honeymoon mi. Unya sa pag-honeymoon, kulbaan jud ko maring irikaw uyog tiyadari og master kay. Basig usay meta bu ba. Masakin, piyungan na lang ginako, dawat ko niya sa dili, basakay lagi. Amo kanin mga nahitabo.

0: Twinkle.
1: Yes, Joe.
0: My love.
1: Salamat ako kagi pakaslan jud ko nimo.
0: Muna ko giyon sa mo. Gabisag asa si Ban, pakaslan ta ka.
1: Huwag ka nagbasol, nang ipakaslan ko nimo. Dako na baka gasto, pila ka baka na tumba.
0: Kung ubang mga bana, ubang mga lalaki nagmasol sila. Paghuman sila kasal. Ako sultiyan ta ka. Magbasol ko, hindi ta ka pakaslan.
1: Salamat ka ayo, Joe, ha? Huh?
0: Kabalo ka, Twinkle.
1: Mm.
0: My love. Ako ang pinakamalipa yung lalaki sa tibok kalibutan karong mga panahon.
1: Ang hihikap ang guli mo akong paa.
0: Hindi ano yung paa ni mo eh.
1: Ayaw. Joe?
0: Ganahan ba? Jukay ko ni mga longligid ka pa.
1: Ayaw, anak Joe.
0: Dali, babe. Humuon saan ako niyang akong kasurusilyo. Kita kali.
1: Ayang balanghoy nga makahilo.
2: Ayaw naman.
0: Maginaw ko ngayon mo na kong pagbigyan, Twinkle.
1: Joe, bana naman tako. Sawa ko na mo, pero bisa lagi ko.
0: Astalide.
1: Joe.
0: Asahon ako ng isang kapaan ni mo. Ganun din mo parasahan mo yung isang kapa.
1: Aswat mamod ko ni mo.
0: Twinkle.
1: Joe, dili lagi ko ba kay na anak ko?
0: Unsa?
1: Nanak ko.
0: Nani mo?
1: Nanak ko.
0: Nagsige na lang nani mo? Gigapoy na ko ano yung galahang yun ako miungang ang nani mo. Grabe naman mo kang kita. Iming yun na lang. Grabe mo na yung imuha, oy.
1: Ay! Naalag. Ay, aba.
3: We
1: lagi ko ba kay nanak ko?
0: Di ko palapotan eh.
1: Joe ba?
0: Kung naani mo, di ko masagot.
1: Ayaw.
0: Di ko masagot.
1: Kadali lang ba? Ayaw pa. Sama ka, uy.
0: Buon ako ni imo ang...
1: Okay.
0: Buon ako. Kuutun ako ni imo bilahan. Dali, ganun magkipi-kipi. Ganun magkipi-kipi.
1: Ayaw kipi-kipi,
0: anak. Kaya mo na ako kipangita. Unsa kini ko nakita? Ganun na idua kami record plot. Ganun na idua kami record plot day.
1: Nakita niya ako ang.
0: Unsa kini? Pengkal.
2: Di ba gayon nanta kag anak ko?
0: Kada ko bungot sa itoy.
1: Ano ka na ko? Naro na mo ba?
0: Bayo te kag dako. Hindi man data ka. Hindi man data ka.
1: Ayo. Lili, oh, bye-bye.

Og mata maring Erika tiya dari og master andetan ini. Dako juking problema na ko kadun. Kaya ganit samtang gisuwat na ko ni akong suwat kaagi na ako sa selda. Nangulam na ko ganang bullpen sa jail guard. Karon nga makapada ako suwat ka kaagi sa inyong programa. Masami ang ganyan ko buhaton nga kini ako ang nabanan ako nga si Joe. Disidi na magin siya nga mapasaka o gaso. Uy, ako sa gilan nga magpakanaaw na lang kagaso di ay. Bitin sa kuagin niya kay ang ilahang nga upat ka baka, lima ka kabaw o mga kanding, mga gansa, mga pato o banpa sa mga bibi o ganang pato, manok. Nahurot yun o kuan gagi pakaslan yung kuniya maring Erika tiya dari ag master ay. Niya kay disidi mong gisa nga pasaka sa kuaw kaso. Masa may angan akong buhaton ani. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Kaya di gina ko kayang dawaton nga mawala si Jo nga ni kanako. Inyong swat magdatampo. Twinkle!

0: na nga rin, mga toto ang gibasa na kaagi today.
1: Grabe, oy.
0: Kaagi ni Twinkle. Muna akong giingon ni Mudia Master nga kita mo, salti kita daan, no? Kay... Kasi masugamak ang ato ang kuan ba? Ato ang constituents.
1: Yes. Ang importante ba, Mudia, maring Erica, yes. No? Nga. Ka kung usap ay mong mga plano sa kinabuhi, dapat i-declare na sa tao nga tanaw ni mo nga. Siyempre, di ba? Musulod mo kukag mga inaanang butang niya, nakagina-tago-tago. Kung gusto kang, kwan ba ka na nga, dili ka maglaban, di ka magka-problema, hindi ka tanan.
0: Anong man po nakabaho? Mangguna po sa sigbing, iti sa sigbing laki ani ni Joe kay gahiyon sa bukong pa sabton. Kaya dili maminaw ba niya? Katugani si pag-ato nila sa balay, musulti lang to si Tatay Sidoy. Na kaya di man gisya, di man niya po humanong istorya kay di ko ba lagi sa kang Twinkle kay si Twinkle sumapon siyang giswat diri gisaysay niya siyang swat. Guwapa gada siya ng klase nga pagka uyotar.
1: Lakay yung mga inanang mga uyotar siya.
0: Parehas na to.
1: Siyempre sa tuwa nga, mura ka nang kikulata ka lima kalaki.
0: Bisa pala sa at, sige lang.
1: Ano lang, magkabalos lang niya, mi. Bantay pita kong magkuhan mga maglaway, palaway yun, gud mo na mo.
0: Sa punto nga, musaka o 150 ang gasolina, amudo lang yung pumusa mo.
1: Yes, tama. Tama
0: lang krudo sa mga ragyapon mo pa kuan.
1: Diregyan mo sa mga ayog pang tubil.
0: Atik-atik na ba yun ay atuon niya? Gusto lang ganyan nga makatubil.
1: Oo, ana.
0: Kita mabasubo usab ta na amarin nga muhatag punta.
1: Sige, kay daliragod kita malukmay da yun.
0: Nga humok ko na ito ang kasing-kasing. Maragod ta ka na nga pusong mamon kong sa Tagawag pa.
1: Sana all na kuan ka na nga lumoy nga kasing-kasing. Ang ubala na kayo, wala man ka na mga maragipag-injeksyon na ng mga kasing-kasing.
0: Marunag ka nang
1: kanang walay mga pagban na sa mga gibang bati.
0: Wala na mga dili na mga bati.
1: Kadagaling,
0: anyway.
1: Kadagaling, basta, uy.
0: Lain lagi kayo na sila mga ingana. Ewan nga, Maring, hindi ako makita dali ito ang mga mensahe mo, mga Maring, sa mga gusto diyan nga mapadangat sa tambang. Ito, alang kang Twinkle, ala pag, kuan mo ha? Pagpadangat mo sa inyo mga tambang sa tuang live karon sa Facebook page.
1: Padating yung mga mensahe ro para ito mabasa. Ana.
0: Diri asab sa
1: kana, no?
0: Sa page po sa XFM General Santos City basi do na po iga kuan na po iga tika ato po nililion taon-taon mga Maring ha. Di na ko makita lagi diri atong live ay sa ato ang computer 1 Maring.
1: Asa sila sa computer 2?
0: Basi na ay dito sa computer 2 ha. Di na ko makita diri. Ang nakita na ko diri ako tumaning kuan gatong siya kabaw si ang gibuhat Maring.
1: Wala di ay. Wala di ay. Wala di ay. Ang nagunit lagi na sa microphone lahi lagi nagnawong mo nang suspect.
0: Wala mo kung makita ang yang hurot pa niya ko ang kuan diri. Uy. Nurut pa niya ko ang yan ang kadalit ang kaayo Maring. Ano man yun? Ano man siya ang mga steeping Maring?
1: Hala, sige.
0: Ayan, so, hala, text ka mo mga higala sa 0966309569. Mas bon ko mga higala 0966309569. Naba, na kuan. Wala man, no? Dahil na duplok.
1: Bebe, pakwala na si DJ Tuti.
0: Sa, wala din siya si DJ Tuti, Maring.
1: Tanawa niya si DJ Tuti. Ay lang baliha kay maganahan ka.
0: Kapalwa ka ng G2T mo rin. Dako, dyan sa gargada mo rin.
1: Dako yung grabe kayo ni Guan. Grabe ni Guan Batirul.
0: Nilingkod siya mo rin ni Guan.
1: Nalingkuran ka rin niya.
0: Nikawas ang iyang gargada. Na-stress ang iyang gargada.
1: Alam, ay, nangyamid. Sus, ginawa ko dagway sa bayo. Tika upa mo.
0: Ay, nako. O, i-share ang ito ang live, mga Maring B. Aniki, at nasab ni ako ang mga Maring ay. Gikan kang Jovi Castillo. Aba, si Kwan, si Ati Kiana, si Cinderella.
1: Aba, nagtanaw day siya. Aba.
0: Kamusta naman tao niya ito ang Omega? O, itong Jumega na ito.
1: Lahit naman ni siya ron, uy.
0: Naman kayo na siya managad.
1: Kaya managad, suka na nakaba na o gwapo. Ana.
0: Kisa pa diri, kinig yun si Jo ba? Gikan kang Jo Isidro. Aba.
1: Aba, bi.
0: Asan niya si Romotig? Romotig?
1: Romulo. Si kwa na, Romulo. Laman na ng opera sa tao, Kapgo.
0: Ato siya nga, humanjod ako ang labuhunon, ani ron. Ha. Wa siya nakapang laba.
1: Aba,
0: ikaw ang saan niya kayo. Ibu siyang giaghat nga, mamita.
1: So, karun, Romotigi. Romotigi?
0: Romotigi?
1: Si Romotigi Maricel.
0: Ako na siya sa Malasugi.
1: Malasugi. Kami na may sadaan, ani ron. yon, ha.
0: Okay. Sabado ba ka ng word nga malasugi? Ang pagbasa niya mo sa malasugig. Malasug, malasog, malasog.
1: Malasog, malason.
0: Niya kay naman sa sumpay, so malasugi.
1: Malasug.
0: Para sa saka ng pangalan ni Kuan.
1: Ni Kinsa.
0: Rimutigi.
1: Rimutigi. Mura siya ang tangigi.
0: Oh, mura siya.
1: Ana.
0: Mura siya, kaya na lagi siya, Maring.
1: Kaya si Kuan, Alexander Umagi Algabri, unsa man siya?
0: Unsa ingon niya?
1: Unsa man siya, kung sa isda niya, unsa man siya?
0: Ang buta. Ika, unsa nga isa siya?
1: Ayaw, kaya libre biya tag-corn beef pa ni niya.
0: Kasi maduga, hiloan na kita na niya.
1: Matakala niya na, yan na niya. Anya na lang injection na lang kuan yang corn beef kan mas pati kata magbula-bula na itong baba
0: sige ya maduwa yan ang butangan og durarat
1: gilibri biya tanan niya kuan saging latang
0: gani lami pwede lami asa saging nagko pa dyan kaayo
1: yes
0: ganahan dyan ko saging nga nagko marin kaya kanang inagkoan ni Monsa na muladok dyan ka ba
1: anya ganang pigot ko yung turun po nila dito
0: lagi kay mura kaya hotuot gil marin
1: nakoy kailan palit siya o ganang lumpia nito niya nga sikat kuno kayo sa Davao ng lumpia ni linya sang kanahan
0: linya
1: o niya ang pagpanya sa lumpia no, kay pure good pure wrapper lang way sulod oh.
0: Na scam siya
1: na scam ang bayot
0: na scam ang uyutar na rin anyway atong oras mga higala 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag ang ito ay mga tambag na di mo manambag
1: kami, kami tambag be. Kami tambag be.
0: Dili mo kami na itambag dili ang kay mga maayo biya po ni manambag mga maring
1: palik-aling kami be nagpalik-aling ang radyo nga kuya may manambang
0: gani niya ano may hagiton alam mo pag ana maring oy kaya oy mga taga trade center na minaw karon di maring
1: oh mga okay kaya katong imo nga katong sapatosan kasi nga nato si
0: sa bus R sa stall number 21
1: wa pa din mga sapatos diya
0: okay sab oy kaya
1: mapaton din na mapaton din na
0: ato gisot ni tiya Daria di ay
1: hala oy tama no
0: ato gisot ni tiya Daria nga kuan kay kanang mo dapla guys sa tanawon
1: ispungat kasi sa tanawon
0: nga marisag ka ng kuwan
1: marisag ka ng mo kasi ulan liyo
0: ay nako mga maring ang mga kuwan na tamo tambag ng tabayot kay Muraga
1: kay Tom Jones ang concert na si Tom Jones
0: utumay naman kaayo
1: sige
0: kaayo ato na lang tambagan mga maring ha ang ato ang suwat kaagi apat ato sa tagatambag na ito hagito ni mga taga Bayugan mga taga San Fran
1: taga Jensen
0: o taga saga asa pa
1: taga Bukidnon
0: nga mutambag sa sila.
1: Tambag po. Kaya okay. Isa po kayo kami-camera di rin niya. Apil-apil ba mo, no?
0: Sige, so, mong tanaw diya mga maring. So, ano lang siguro kung namin naman si Twinkle karon kanang atubangan na lagi na Twinkle kay naana magina siya. So, ang ako lang ikatambag di mo kung bisita na si Kuanya kay imamagina diya. Imamagina nga gipakaslan man kaana. So, suway ko nung hangyo.
1: Sabi hangyo niya.
0: Ang iyon nga ka ng, sige, buwag na lang tao niya ka ng pasailuwa ako. Kay, dahil po ko'y gusto isulti sa mga, di man ka maminab, buka ng gahion po, kag ulo ko.
1: Malito, wan po kayo si, kailangan, sa pakiro.
0: Si Tatay Sidoy, wan. Pero sa part po siguro sa laki, di po na to sa mabasol bayot, kay Moral, sakit po siguro sa iyaha.
1: Oh, siyempre, kaya kuwan.
0: Handong po siya nga, kinilamit siya kayo niba, kailangan kuwan siya kayo ni.
1: Di baligyan natin ng mga kuwan, hayop.
0: Di pang, kaya araw lang nga pakaslan niya, bahumandi ay kay, Maresa de Grano ang ilang kuwan.
1: Naglow na siya sa ang tagom koop. Imagino ni mo na.
0: Yan, narinyo pagin sa asa.
1: Sa asa?
0: Para lang gin nga makapakasal niya yung anak na di ay?
1: Correct.
0: Oo. Ngayon pa si Ismaela Savillano Asuncion nga honesty is the best policy. Giingnan unta niya nga dili siya girl para dili siya magka-problema. Ha, ha, ha.
1: Aba, aba. Dapay ha, ha, ha. Sige.
0: Ay, good morning. Ay, kang ano to makalimtan si Ma'am Philly Feliciano. Salamat sab sa pagpamati, ha? Thank you kaayo sa inyohang paglilidi na mga maring sa to ang programa. Maroon ito, katambang na ko eh. Kaya nalagot. Sige ko, ani nga mga istorya ay kita rin ma-stress, ani.
1: Okay, sige. So, mora to, day.
0: Katulang ako, ah.
1: Sige. Be, ako'y tambag, be. Ikaw, Twinkle ba? Ano ni masultihin ang imuang uyab nga si Joe? Dapat, ibo'y nangipakita nga ikaw, di ka pure. Dili ka pure nga kuan girl lalo. So taas ka expectation ang uwagan na Joe. Kaya mo, yung gusto yun.
0: Kasi ni mo, pila ka kuan gusto nyo kaysa mo kuan ba niya? Napungan lang niya.
1: Napungan, o. Ana, so ang akong matambang ni mo karon, mirisi ni mo. Yeah. atubanga na.
0: Atubanga.
1: Sama-tama itong kingunin mo yot nga. Imo nga, mga ikagpasaylo. Presuha lang ko sa mga isa kasimana rin, pampatagam lang ko. Gusto ko yung matagam ko, pero ay lang bugugal lang tuloy. Po, ay po, dayo na rin. Kaya, usaw na lang ako kung abuhan. Diguwang na biyato ako ng amahan.
0: Kung nagid niya, kung ano ka na, napugit yung mga maintenance, mga 3B.
1: 3B, mga kuana, kaning buyo, mga bunga, kala mga bunga.
0: Bunga.
1: Kala mga apog. Di ba?
0: Kala nga, gipangkaon sa mga ka-inspirasyon, ano?
1: Yes, kala. Kala gipang usap sa mga, hello ka mga ka-inspirasyon. So, ala lang. Ato ba nga lang ng mga constituents? Kaya, ana maginang live, pero, kala, listener na nani mo. Dapat, kita tanan nga naminaw rin, no? Nga sa mga naminaw. Dapat, kung naman mo yung mga kwali, dapat, idigag ito nan. Ayaw gano mo pagpamakak. Bisa, dili lang kayo sa gugma, dili lang sa relasyon noon sa pabananiha. Kung naman mo yung mga kwali, i-declare. Kung alam mo yung mga, for example, kanang na mo'y gusto applyan nga, mga appliances pa ron, mga sakyal, motor, i-declare gano nyo. Ayaw gano patik-atik dyan nga. Naamoy mga inana, idigag yun natanan.
0: I-declare gano lang salin. Ano?
1: Salin, ana. Kung so, napay salin.
0: Kung wala.
1: Wala na salin.
0: So, mga maris, sa ulahi, adihan kayo kasalamat, Twinkles. Salamat sa imuhang suwat kaagi sa tuang tulumanon nga kung ako, ikaw ka tropa.
1: If I were you?
0: Hantod og mapon, kita makauban mga maring ha sa tuang programa diri sa XFM Mindanao.
1: Yes!
0: Ako si Maring Inde, Erika Deliguapa, Delamis tayo sa abang dilimang kopyansa ang tungod kayo, mga unay usilingan.
1: Master, day, tanin niya, useless. Guwapa ka, may pangit ako.
0: Naghangking salamat, og.
1: Bye-bye!
0: Thank you for watching!

0: unsa man ang imong pangutana?
1: Untay, Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running.
0: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katobe.
0: Akuan, El Niño Misotoy.

0: ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area, posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senador Erwin Tulfo.
1: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasang-ayunan ni Senator Erwin Tulfo.
2: Ombudsman pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
1: Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel naghain po ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na money ghost projects dyan sa Davao Occidental.
2: Sa balitang regional, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
1: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
2: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
1: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Final.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
0: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Teo Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
0: XFM News Nationwide.
1: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang Visayas Grid ngayon.

0: Huwebes, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ng reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman nakatakda ang kanilang sesyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi to physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si de la Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, igirit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado na mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
3: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, Katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basihan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa madugong kampanya sa droga.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinasasagot ng Ombudsman si Senator Cheese Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinibibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Report. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na panginig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng prangkisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi na bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanadhala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na makalipas po ang alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapakinggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
6: Balitang regional.
0: Unahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan, may dalawa pang pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos, sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
8: Posibleng maharap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Jonemy Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher Isa Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin ang biktima na magtauba o magbalik loob.
9: So una-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang visa yung kasal nila.
10: Yeah.
9: Then, sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. Mm. Ano muna, ipapawalang visa yung kasal. Encourage siya magbalik loob. Dapat yan ipaghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, kung nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito? Is kamatayan ang dyan.
10: Okay.
9: So, pero wala tayo sa Muslim country. At of course, hindi tayo naghahatol dyan maliban sa dumaan sa proseso.
8: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay matapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan dyan sa Naga, Cebu. Natropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
10: Ang 27 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya, na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala ang mga biktima sa alias na Raymart at Jeff, kapwa residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang 2 bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ang kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe ng Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabawong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng 2 bata na nagsisimula ng maagnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidente na lock ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhi ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South na Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruben Amunsyang ng XFM Santiago City.
11: Ang isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspek ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspek hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowen Munchang, XFM News.
0: At panghuli mga katropa, may 6 na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
12: Sa critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa East. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Para naman sa ating ulat panahon, Katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayon pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng Easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
2: Katropang Buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikid dyan sa Sangley Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
1: Showbiz, showbiz news!
13: Ang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Binasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International ay hatid sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung saan na hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan!
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Summer Plus Gold.
1: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Summer Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Summer Plus Gold. Mapibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Wala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programa The Secret of Health, ang programa ang ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, harit pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli ang lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live ngayong araw ng Thursday. Yan, welcome po sa ating pong programa, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ng ating butihin at gwapong-gwapo na CEO, Doc Remilito Uy. Yan, at sa ngalan po ng ating partner, Doc Algie Bakla. Malusog na araw sa inyo pong lahat, mga katropa, mga kaibigan. Samahan po tayo dito sa atin pong programa sa pamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayalan ng inyong pong mga katanungan, nalagay po ang inyong pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig ngayon para makna-reach natin dito sa atin pong programa. Sa mga nais pong subukan naman ang atin pong mga produkto, pwede nyo mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa mga authorized dealers po natin, ha, nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila. At sa mga local pharmacies also, dyan sa lugar po ninyo, ay ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health upang makasiguro po na ang inyo pong bibilihin, ang inyo pong ititake ng mga produkto ay hindi po peke, ha, at hindi counterfeit. At makasigurado na yan ay legit, na yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-order sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. Ha? O di kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health clinics nationwide. Ha? O sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga produkto. At the same time, dyan sa atin pong mga Yes to Health wellness clinic, ano, ay meron po tayong mga services. Ha? Mga modalities na pwede nyo rin pong subukan kung kayo po yung nakakaranas ng mga problema. Ano? Ramdaman na matagal nyo na pong iniinda, matagal nyo na tinitiis-tiis, eh subukan nyo po ang procedure naman ng Yes to Health Wellness Clinic, ha? Sa atin pong clinic, eh meron po tayong iba't ibang klase ng mga program, ano, na naangkop sa inyo pong mga karamdaman, gaya po ng cleansing and detoxification therapy, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biosupper therapy, at therahertz therapy. Meron din yung napakasarap sa pakiramdam. Itong Nacho Trad Therapy by Doc Wendell Pedroso. Sa mga kababayan natin na gusto pong gusto makakilos ng maalwan. Ayan. Dahil iba, pag kumilos, parang robot na, ano? Dahil hindi ma-fold na maayos yung mga joint area, yung mobility mo na, ano, han, na babawasan, ano, yung ratio ng motion mo. Hindi na ganun kaganda. Eh, subukan nyo po yung ating Nacho Trad Therapy. Sa ibang tawag nila dyan, hilot hugpungan. Ayan. Especially sa mga clinic natin dito sa Quezon City Branch, Batangas Branch, at dito po sa Santa Rosa, Balibago Branch natin. Meron tayong mga schedules ng Nacho Trad Therapy po natin, mga kaibigan. Ha? Sa mga gustong sumubok niyan, eh, bisitahan nyo po, i-contact ang atin pong mga clinics. Ha? Sa mga kababayan na nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, eh, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Premium D3 Soft Gel. Ang napaka-powerful na soft gel na kasama sa atin pong Ultimate Trio. Isa sa mga unique na suplemento ng Yestro Health. Bakit nasabi natin na unique? Dahil ang Premium D3, hindi lang yan siya vitamin D3. Hindi rin lang VCO ang taglay-taglay niyan. Meron pa yan siyang Moringa Seed Oil, which is isa sa mga sangkap na bibihira mo lang makita sa ibang mga suplemento. Karamihan yan na pure na moringa extract ang mabibili po ninyo mga katropa, mga kaibigan. No? Pero ang ating pong Premium D3, may vitamin D3 na yan, may VCO pa, plus meron pang moringa seed oil extract. Napakaganda po mga kaibigan sa pangalaga ng atin pong dugo o yung lipid sa atin pong dugo mga katropa. Naiingatan yan ha, basta sapat yung mga essential fatty acids mula sa moringa seed oil, mula sa VCO at ganoon din yung vitamin D3 ha. Yung vitamin D3 nakakatulong din po yan siya sa pangangalaga ng malusog na bloodstream mga kaibigan ha. Premium D3 Soft Gel. Napakarami po ang benepisyo na naibibigay sa atin pong pangatawan, ano? Mula po sa pangangalaga ng presyon ng atin pong dugo. Pati yung mga kababayan natin na nahihirapan mag-control na kanilang blood sugar. Subukan nyo yung atin pong Premium D3 soft gel dahil meron po yan siyang mga medicinal properties na nakakatulong, ha? Hindi lang sa pag-stabilize ng blood sugar sa inyong pangangatawan, kundi ganun din sa pagsasaayos ng mga parte ng pangangatawan natin na naapektuhan na sa pagkakaroon ng mataas na sugar level. Pangunahin na dyan yung ating pong mga itong mga nerve sa ating pong pangangatawan, mga nerbyo, ano? Natutuklap kasi yan, nawawala yung kanilang protective sheath, kung tawagin, ano, kung sa wire pa yung insulator niya. Ayan. Pag nawawala yung insulation na yun ng mga nerve natin, which is tinatawagin siya na myelin sheath, ano, katulad din ng isang kurente, nagkakaroon ng short circuit sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, electricity loss. Ayan. Dahil nga dun sa nawawala na yung protection niya, ano? So para maibalik yun, isa sa pinakakailangan ng ating pangangatawan yung mga essential fatty acids, mga kaibigan, ano? Para maging efficient yung myelination process ng ating pong mga nerve, mga katropa, ha? Kaya subukan nyo, premium D3 soft gel para sa mga kababayan natin na mayroon pong ganitong problema. Okay? Kumusta po mga kaibigan, ha? Kumusta ang inyong kalagayan dyan? At talaga naman, ano? Ramdam nyo na ba ang tindi ng init? Ayan. O mayroon mga lugar, ha? Ayon sa latest forecast ng Pag-asa as of May 20, 2026. Nako, grabe. Maraming lugar ang kung saan natili sa 40 degrees up ang temperature, ha? Dami ba kung ano yung pakiramdam pagka nasa 40 degrees pataas yung temperature nyo? Pinakamainit pala na naitala this 2026 so far, ano? Ay nasa 48 degrees. Grabe. Diyan po yan sa Butuan, Agusan del Sur, mga katropa, ano? O pagka ganyan daw yung pakiramdam, para kang, ano, para kang na-immersed sa warm, humid soup. Ayan. Parang ano, no? Parang sinabawan daw ang pakiramdam niyan, mga kaibigan. Yung powers mo hindi naman basta-basta na-evaporize. Ayan, no? Ang nangyayari yan, lumalagkit yan dyan sa atin pong skin. Kaya lagkit na pakiramdam pagka ganito kainit. Tapos na ano ka pa na exposed ka pa sa init. Pagka exposed ka sa matinding init, eto yung tuyo, yung balat po ninyo, ano? Kasi na-evaporize ka agad yung mga powers natin. Pero pagka nasa ano ka lang, nasa shaded area ka, pero nandun ka sa area na yon na nagtatala ng 45 degrees o pataas, ano, hanggang sa 48 degrees. Nako, napakalagkit ng pakiramdam ng atin pong skin. O yung iba, nakakaranas ng hirap na sa paghinga, difficulty breathing, heavy sweating, rapid heartbeat. Yung iba, ang pakiramdam nila pagod na pagod. At yung iba ay nakakaranas na po ng pagkahilo at muscle cramps. Ayan, nakakaroon na ng crampings dahil nga nadideplete na yung mga minerals sa ating pangatawan, especially yung magnesium, ano? Pag nadideplete yan sa katawan po natin due to excessive sweating, ano? At iba pang functions ng ating pong pangatawan na nakapagpa-deplete ng mga electrolytes na yan, eh mas prone tayo sa pagkakaroon or makaranas ng crampings sa iba't ibang parte ng ating pangatawan, especially doon sa ating pong lower extremities, ano? Yung madalas mag-cramps, ito namang ano natin, eh, calves area. Tsaka yung hita po natin, mga katropa, ano? So maraming ano, maraming lugar sa Pilipinas sa kung saan naitala 45 degrees, ano? O diyan sa Bulacan, ako, napakatinding init, ha. Somewhere in Masbate also, Catanduanes, ayan, mga ito yung mga ano, eh, nasa 45 degrees o 44 degrees ang ano temperature na naitala as of May 20, 2026. Napakatindi ng init, mga katropa, mga kaibigan, ano. So pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, ano yung mga dapat natin gawin, especially sa atin pong mga inumin at mga pagkain. Ano yung mga do's and don'ts? Mahalaga na malaman natin kung ano yung mga dapat nating iwasan, lalo na kapag nasa lugar po tayo na nararanasan natin yung matinding init ng panahon. Ayan. Kasi mayroong mga pagkain at mga inumin na yung iba unknowingly na i-intake po nila na mas nakakapagpa-hirap sa kanila pong sistema, ano? Especially how your body react dun sa mga pagkain po na yun. Kasi maraming pagkain ang nakakapag-deplete ng water, ha, sa atin pong pangangatawan. Oh, hindi ka na nga pala inom ng tubig, malakas ka pang kumain at uminom ng mga pagkain na nagnanakaw ng reserve water sa inyo pong mga selula, ano? Yun kadalasan ang ano, nagdudulot po ng dehydration, heat exhaustion at iba't iba pa na mga simptomas, ano, ng pagkaubos ng tubig sa atin pong pangangatawan. Kaya mahalaga na maging aware po tayo, mga katropa, mga kaibigan, kung ano yung mga kakainin natin, ano yung mga iinumin natin, especially this time of hot season, mga katropa. Kasi pagka hindi tayo naging aware sa atin pong mga kainin, ako, eh, lagi kayo magtataka, bakit kaya hinang-hina ang pakiramdam ko? Bakit kaya lagi ako nahihilo? Lagi nagkaka-headache? O yung iba, nagkaka-migraine? Ayan. Nagkakaroon ng crampings? Ay, yung iba, lagi pong inaatake ng ano, pangangasim ng sikmura? Ayan. At yung pinaka-delikado dyan, yung heat stroke, ano? Pagka maranasan natin yun, ano? Mahirap na situation sa atin pong pangangatawan, no? Kaya that's why choosing the right foods and drinks, ha, during hot weather is very important, mga katropa, no? Kasi alam niyo naman yung katawan natin, nasa 60 to 70% ang composition of water. Ano, kaya napakahalaga talaga ng tubig. It regulates our body temperature. Ayan yung nagka-transport ng nutrients sa ating pangangatawan, sumusuporta sa ating pong kidney area, ano, kidney functions natin. Even in our digestion, napakalaki ng ano, ginagampanan ng water. Kaya nga, pagka tayo na-dehydrate, most likely tayo din po, mga katropa, ano, ay sinisikmura. Kapag kayo nakakaranas ng ano, laging nangangasim yung sikmura po ninyo, ano, bukod sa pagkakaroon ng digestive problems, eh isa yan yung kakulangan ng tubig. Ibig sabihin, nagkukulang na yung water level sa inyo pong pangangatawan. Kaya isa yun sa reklamo niya, yung pangangalam or pangangasim ng inyo pong sikmura, ha? At hindi lang yan. Ano yung lubrication ng joint area natin? Tubig din ang ano, tumutulong para maging maganda yung ano, lubrication ng ating mga joint area. Kaya yung iba na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga joint area, ano, o yung naglalagutukan na yung mga ano, mga kasukasuan, nako, tingnan niyo po kung ilang ano, ilang basong tubig na nauubos yung sa buong maghapon, ha. O, especially sa mga elderly person natin, kinakailangan sapat yung hydration po ninyo, ha. Ganun din sa ating pong balat, ano, o, pag nakita niyo na yung balat niyo, pagka kinamot nyo, nako, gumuguhit na. Gumuguhit na yan. Pumuputi, gumuguhit ng puti sa balat po ninyo, nako. Eh, inom na ng tubig, ha? O, kasi pagka dry na yung skin po ninyo, nako, eh, alam nyo ba na ang dry skin, associated yan siya, no? Sa pagkakaroon ng mga skin problems, skin allergies, mga skin irritations, at mas prone kayo na tamaan ng mga ano, mga fungal infections at bacterial infections sa balat. Marami ngayong ano, marami ngayong mga skin diseases ang nagsisilabasan during hot weather season, mga kaibigan, ano? Pinaka-common dyan itong mga skin rashes. And then merong isa pang ano yan, yung pinaka-hit na hit ko na pagka nagkaroon ka nun, ano, mag-uumpisa lang siya sa parang maliit lang na tuldok na napakakate, na parang hindi mo ma-resist, na hindi kakamutin, ano? Ang problema, pag kinamot ng kinamot, lumalaki na lumalaki yung part na yun na nangangati, ano? Tapos, yan na, nagkakaroon na ng blisters, ano? Nagtutubig-tubig na. Hanggang sa masakit na, napakiramdam. Ang problema nun, dumadami yun, kumakalat, lumilipat-lipat sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan, ano? Especially sa lower extremities, nag-uumpisa sa paa. Paket ng paket hanggang sa upper extremities po ninyo, ano? So yung mga ganung ano, mga ganung skin problem, maaaring maiwasan naman yon basta maganda yung moisture ng atin pong skin, and then sapat yung immunization natin dun sa skin area. Ibig sabihin, efficient yung trabaho ng ating immune system na nandun na nakastay sa atin pong skin, mga kaibigan, ano? And of course, brain function. Alam niyo ba na kapag ikaw ay ano na, mentally confused. O yung iba na nakakaranas ng confusion, isa yan sa mga simptomas ng heavy na dehydration or malala na dehydration, ha? Kaya wag na wag talagang magpapakulang ng water intake or fluid intake, especially ngayon pong kapanahunan, mga kaibigan, ha? O kaya sa mga kabayan natin, kung nararanasan nyo na yung pagkakaroon ng dry mouth, pansin nyo yung ihi nyo, dilaw na, dark yellow na yung urine po ninyo. Tapos nakakaramdam ka na ng matinding uhaw. Yung nabanggit na Doc, lagi natin alalahanin, yung uhaw daw ay hindi yan ng katawan mo. Kumbaga hindi yan proactive ng iyong pangatawan. Kumbaga yan ay reactive na reaction ng katawan mo na ikaw ay mildly dehydrated. Ibig sabihin nagkukulang na yung tubig sa inyo pong pangatawan kapag kayo ay uhaw na uhaw. Lalo na pagka extreme na yung thirst po ninyo, na talagang nanunuyo na yung buong bibig at saka yung labi po ninyo dry na. Huwag niyo nang hintayin na humantong sa ganun, ha? O plus, yung nga, madalas na headache, weakness, dizziness, fast heartbeat, nako. Yan po, mga simptomas na yan ng dehydration, mga kabayan, mga katropa, ha? So ano yung mga pagkain na dapat nating iwasan? Dito muna tayo sa mga pagkain na dapat pong iwasan, ha? Tapos doon naman tayo sa mga pagkain or mga inumin na dapat nating i-intake naman, O damihan natin yung intake nito sa ganitong kapanahunan. Unang-una, mga dapat nating iwasan is pinaka-common, yung mga very salty na mga pagkain, Nabanggit naman ito ni Doc nakaraang programa natin, Naiwasan natin yung mga maalat na mga pagkain, Nandiyan yan sa mga instant noodles, mga chicheria, processed meats, kasi meron yan siyang mga salt content talaga, Yung mga processed na mga meats as part of their preservation, meron talaga yan siyang mga salts, So pagka madalas tayong kumakain ng mga processed meats, ang daming salt nun na naibibigay sa atin pong pangangatawan, Mga dried fish, yung mahilig kumain ng mga bulad, ayan, tuyo, nako. Bawas-bawasan muna natin yung kain ito kasi hindi maganda, ha. And of course, fast foods, ayan. Mga mahilig kumain sa fast foods, hindi naman natin dini-discourage na huwag na kayong kumain dyan. Mas maganda, limitahan, ayan. Kasi nga, pagka tayo po ay kumakain ng mga maalat na mga pagkain, yung alat na nandun sa pagkain, it increases thirst, And it worsens dehydration. Dahil yung too much sodium na nakakain na or na ipapasok natin sa ating pangangatawan, hinihila niyan yung water na nandun sa atin pong mga selula. Ang cells natin, kumbaga parang naglalangoy yan sa water, mga kaibigan, At para maihatid yan efficiently dun sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, kinakailangan mo ng tubig. Ang problema, pagka ninanakaw yung tubig na yun o kinukuha yung tubig na yun para i-back up doon sa pag-dilute doon sa mga sodium na nasa ating pangangatawan. Kasi ang katawan natin, merong automatic reaction yan siya against siya sa concentration. So, pagka masyadong maalat yung mga kinakain mo, kinakailangan ng katawan na i-dilute yung alat na yun, i-dilute ng water. Saan siya kukuha ng water? Doon sa mga selula ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. At once na nagkulang ng tubig yung mga selula natin, hindi na yan siya makapag-functions ng maayos. At doon na mag-uumpisa yung dehydration ng atin pong pangangatawan. At maaaring magdulot yan siya ng increased blood pressure, dry mouth, feeling mo bloated ka palagi, at yung iba nakakaranas po ng water retention or edema sa kanila pong pangangatawan, ha? So bawas-bawasan natin, ilimit natin yung pagkain ng mga maalat na mga pagkain. Pangalawa is oily and dry foods. Bawas-bawasan din natin yung pagkain ng mga mamantika na mga pagkain, mga fried chicken, mga fries, at iba't iba pa na mga deep fried foods, Bawas-bawasan natin mga kaibigan kasi yung heavy oils ano na nandun sa ating mga kinakain. Napakatagal nun i-digest ano sa ating pong stomach area. At ginagawa nung hotter and sluggish yung ating pong pakiramdam mga kaibigan ano. Kaya nga pagka mainit ang panahon, bawas-bawasan yung pagkain ng mga oily and fatty foods ano dahil maaari yan siyang mag-cause ng acid reflux, indigestion, bloating, ano, increased body heat. Yung mga oily foods, ito yung ano, maganda siya sa mga ano, mga cold weather season, mga kaibigan, ano? O sa mga lugar na kung saan mga malalamig. Pansin niyo, mahilig talaga sila kumain ng mga oily foods, ano? Kasi yung oil, yung fats, yung nagpapainit 'yan sa atin pong pangangatawan. Eh pag ganitong mainit ang panahon, tapos babakbakan mo pa ng kain ng mga bulalo or kung ano-ano pa man ng mga mamantika, mataba na mga pagkain, ano? Mas lalong iinit yung pakiramdam mo, yung inyong pong pangangatawan. At hindi siya advisable kapag mainit ang weather natin, ano? Kasi possible na hindi makakoop up yung heart area mo, yung mga blood vessels mo, ano? At maaaring nga makapagdulot, ano? Ng masamang epekto sa atin pong kalusugan, ha? So, bawas-bawasan ang mga oily and fried foods. Gayon na rin, itong mga sugary drinks, nako. Eh, ito pa naman yung masarap inumin, di ba? Pagka, ano, pagka mainit ang panahon, ang sarap uminom ng malamig at matamis-tamis, ayan, na mga inumin, ayan. Lalo na yung mga carbonated drinks, nako. Parang solved na solved yung thirst mo, yung uhaw mo pagka nakakainom ka ng mga soft drinks, mga sodas, mga powder juices, ano. Commercialized juices na yan. Ako. Ito pa lang mga sweets na ito, mga kaibigan. Yung sugar na nandyan, ha? Yung sobra-sobrang asukal na nandyan sa mga inumin po na yan. It increased dehydration. Tulad na nabanggit natin kanina, ano? Our body is against concentration. So pag kami nakapasok na sobrang asukal sa ating pangangatawan, ididilute din yan ng tubig, mga kaibigan. Ano? O kaya, mataas yung chances natin na makaranas ng dehydration, ha? At ang sobrang intake ng mga sugary drinks na ito, it caused our energy to crash, ano? Possible na makaranas ka ng energy crashes at pagtaas ng blood sugar levels sa inyo pong pangangatawan. And of course, increased urination. Mas madalas yung pag-ihi-ihi natin kapag tayo ay umiinom ng mga itong mga matatamis, masyado matamis na mga inumin, mga katropa, mga kaibigan. No? Ganda yun yung pag-inom.

makakuha siya ng water reserve dun sa katawan natin, ha? Kaya prone din siya, ano? Possible din na maka-apekto siya sa dehydration ng ating pong pangatawan. Ganun din alcohol, ano? Diba, pagka uminom ka ng mga alcohol beverages, ang pag-ihi mo napakarami din, ano? Ganun din kasi yung effect na naidudulot niya sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Kaya kung kape lang din naman ang ano nyo, kung kape lang din naman ang usapan, eh ang ating Santon Gold Coffee Mix, napakaganda. Kasi una, hindi mataas ang caffeine na nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, plus yung asukal na nandyan o yung pampatamis. Hindi natin sabihin asukal, yung sweetener na nandyan sa Santon Gold Coffee Mix natin ay stevia. Eh ang stevia po, zero yung glycemic index niya. Ibig sabihin, hindi siya nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar level ng atin pong pangangatawan. Yun ang kagandahan dyan, ano? O sa mga, ano, mga trip ay kape pa din kahit napakainit ng panahon. Kasi yung iba naman, ginagawa nila ay, ano, iced coffee naman ang ginagawa, ano? O pwede rin yan, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede nyo rin gawing, ano yan siya, iced coffee, ano? O napakasarap din yan. Nasubukan ko na yan once, eh, ano? Sarap, mga katropa, mga kaibigan, ha? O, iwasan na lang yung mga caffeinated coffee. Doon na lang kayo sa, ano natin, mga healthy coffee natin, ha? O, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix, puro stevia po yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? And then, lastly, iwasan yung mga masyadong maanghang na mga pagkain. Ito mga maanghang na pagkain, masarap itong kainin pagka malamig ang panahon o kapag maulan, yan. O, masarap kasi papawisan ka, no? Pang ano, pangontra sa ano, sa lamig. Eh pagka mainit ang panahon, nako. Eh pawis-pawis ka na nga, ano, hindi ka pa nakakahigop ng mga spicy soup na yan, ano. Eh, iwasan muna natin, ha, yung mga spicy na mga pagkain. Kasi ang mga spicy foods din, mas binuboost niya yung circulation ng pangatawan natin to the point na grabe yung ating pagpapawis. Minsan nga, hindi na nakokontrol ng ating pangatawan. Even our brain, ano? Pagka, ano, sobrang init ang panahon and then kakainan mo ng mga, ano, ng mga masyado maanghang ng mga pagkain, yung brain natin hindi nakaka-adapt, eh, ano? Nagkakaroon ng, konting malfunction. Ayan. Hindi ka, kumbaga yung concentration ng ano natin, brain functions ay nawawala po, mga katropa, mga kaibigan, ha? At ang mga maanghang na mga pagkain, especially during hot weather, mas nakapag-promote yan siya ng acid reflux, stomach irritation, and excessive body heat sensation, ha? Sa atin pong pangatawan. Kaya hindi siya advisable kapag ka mainit ang weather, ano? Yung mga maanghang na yan na mga pagkain, ha? O, doon naman tayo sa mga ano, mabilisan lang, sa mga pagkain at mga inumin na dapat po nating kainin, ha? At i-intake. Unang-una, yung mga ano, water-rich foods. Yan. At marami din yan ngayon. Ano, watermelon, melon, orange, pineapple, strawberries. O, yan sila. Mga mahal-mahal yun, ha? Strawberries. Watermelon, napakarami yan ngayon. Pakuan. Tsaka yung mga root crops, yung singkamas, di ba? O, yung pinya, marami din yan ngayon, season ng pinya, ano? Eh, kain po tayo nito, mga kaibigan, kasi ano sila, makakatas. And yung fluid nun, meron din yun silang mga electrolytes na nai-impart sa ating pong pangangatawan na nakakatulong para ma-rehydrate yung katawan po natin, ano? Kasi, ano yan, may mga vitamins and minerals pa yan siya, and then antioxidants na nakakatulong para i-keep yung water na nandun sa atin pong pangangatawan, ano? Hindi ma-deplete yung water reserve na yun sa katawan po natin, mga kaibigan. As well as yung mga vegetables. Alam niyo ang mga gulay, mga kaibigan, punong-puno yan sila ng mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yung mga minerals na yun, mga electrolytes din yun na nagsisilbing pang ano ng katawan natin para mag-function sa maayos, ano, yung atin pong pangangatawan, no? So yung mga pipino, lettuce, kamatis o tomato, ano, celery, yan sila yung mga magagandang kainin po natin ng mga gulay. Green leafy vegetables, ano, napakaganda na i-intake po natin during this hot weather season kasi mayaman yan sila sa mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Plus, it supports also our digestion at yun na nga, it provides fiber and minerals sa atin pong pangatawan, ano? Ay, yung sabon ng buko, kung marami din buko dyan sa inyo, nako, inom kayo na to araw-araw. Meron ang tanong, Dok, pwede bang ano, araw-arawin yung buko? Hindi ba yan masama sa sikmura? Ay, hindi po. Napakaganda nga yan kung

0: paraan lang din. Unlimited yung buko dyan sa inyo. Nako, napakasarap niyan araw-arawin. Ano? Dito lang, medyo hindi kayang araw-arawin. Medyo mahal-mahal yung buko. Ano? Pero sa mga lugar, lalo na kung meron kayong tanim mismo na, ano, na buko, eh, napakaganda yan araw-arawin, mga kaibigan. No? Kasi napakayaman yan sa electrolytes. Ha? Potassium, magnesium, sodium, punong-puno yung, ano yan, yung tubig niyan. Ano? At napakaganda. Yung laman ng buko, eh, napakayaman sa essential fatty acids na kinakailangan din ng atin pong pangangatawan. Ha? And then, fluid intake, wag na wag talagang magkukulang. Ano? Sa bagay, yung mga tubig naman, lalo na yung mga, ano, mga purified water. Problema lang sa mga purified water. Ano sila? Tinatawag kasi sila na dead water. Wala silang any minerals talaga. Ano, yung mga purified, ano, distilled water, wala silang mga minerals kasi tinanggal nga yun during purification ng water na yun. Ano. Kaya minsan, hindi enough yung pag-inom natin ng mga water only. O kaya nga nandyan yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C to provide minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, no? Such as yung calcium, magnesium, potassium na yan, na napakahalaga para sa pag-balance ng water level sa atin pong pangangatawan, no? Kaya nga minsan yung iba, kahit na inom sila ng inom ng tubig, minsan nakakaranas pa rin sila ng ano, pangangasing masikmura, crampings, yung fatigue, ano, tapos sumasakit yung ulo nila. Dahil sapat yung water mo, kaso yung water na iniinom mo, wala naman siyang any amount of minerals na nakukuha mo. Ano? Eh, pagka nagpawis ka, yung pawis mo, hindi lang naman yun siya tubig. Pati electrolytes kasama po doon sa pagpapawis po natin. Ano? So to replenish yung mga nawawala na yun ng mga minerals. So kailangan mo ngayon ng minerals from your foods or through supplementation. Ano? Kaya mahalaga o maganda na mayroon kayong ultimate trio dyan sa inyong puntahanan, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Para yun yung isasabay nyo sa daily fluid intake na ini-intake nyo para makaiwas po, ano, sa dehydration, mga katropa, mga kaibigan. The secret of pain. Ayan, sa mga kababayan din, ha, marigay yung katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa. Huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekilidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
3: Kirina.
2: Hey,
3: Kirina Buboy.
2: Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
3: Opo.
2: Ano product na yun?
3: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
2: Santon Gold capsule, gold. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
3: Tagal na ako yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
2: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito? Oo. Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
3: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nag-aikuan-guan ng katawan ko. Magkasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
2: Nagsusumpa pa po kayo?
3: Opo.
2: Sa edad ng 93?
3: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo nang ng ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sa taas. Kilang.
2: Okay. So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
3: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo mamili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na Maganda. Malusog.
2: Salamat na nai ha sa inyong pagpatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Isto Health.
1: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunzone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Sunzone Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape. Kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang. Sunzone Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Sunzone Gold Coffee Mix, hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
1: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Sunzone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Sunzone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay headed po sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap po na kape ha. Ang Santone Gold Coffee Mix ay meron din pong mga herb extract mga kaibigan. Na siya rin naman na nakukuha natin dun sa ating pong Santone Gold Herbal Capsule. No? Meron po yan siyang mangosteen, moringa, ampalaya extract, and of course, spirulina. Nandyan yan mismo sa ating pong Santone Gold Coffee Mix. Nakagandahan yan mga katropa. Ay dinagdagan pa yan siya ng collagen and glutathione na napakaganda para sa ating pong overall health. Ha? So mga kababayan natin dyan, ha, gustong maingatan ng kanila pong pangangatawan, ha? Yung mga elderly person na nagkukulang na ng collagen. Kasi yung mga, ano pa eh, mga younger ones, sapat yung ano nila, yung production ng collagen sa pangangatawan. Even yung glutathione, maganda ang production ng glutathione ng katawan ng mga younger ones, ano. Pero pagka umiedad na tayo as we age, ano, ay paunti ng paunti yung production. Hindi na ganun kaganda yung production yan. At ganun na rin sa mga nagagawa natin, mga lifestyle natin. Maraming nakaka-apekto na nakaka-hinder sa normal production ng collagen and glutathione sa pangangatawan natin. Ano? Kaya kinakailangan natin ng pang-replenish na ng mga collagen and glutathione na yon na nawawala sa katawan natin. Kasi mararamdaman natin yan pagka bumababa yung level ng collagen na yan and glutathione sa katawan natin. Nandyan, una-una sa collagen. Pag bumababa yung collagen sa katawan mo, una-una sa skin, nakikita yan siya. Naglulus yung skin natin, ano? Nagsasag kung tawagin, ano? Lumalaylay yung balat natin. Yung firmness niya, nakukuha mo yun dahil sapat yung collagen sa katawan mo. Pero pagka nababawasan na yung collagen or umuunti yung collagen sa inyo pong pangangatawan, nagsasag yung mga skin po natin. Ano? Lumalaylay na. Ayan. So kung gusto nyo na maging maganda pa rin yung skin po ninyo, collagen dapat sapat sa pangangatawan mo. Ang glutathione naman, hindi lang sa balat mo mismo nakikita na pag madaming glutathione sa balat mo, maputi ka, makinis yung balat nyo. Hindi po. Ano? Ang glutathione, pag sapat yan sa pangangatawan natin, malakas ang heart area mo, malakas ang immune system mo, even your liver is healthy kapag maganda ang production ng glutathione or sapat yung glutathione na level sa inyo pong pangangatawan. Ano? Yung ganda ng kutis natin, kumbaga sabi nila, side effect na lang yun ng glutathione sa katawan po natin, mga katropa. Ha? So yun yung nagagawa ng dalawang master antioxidant na yan sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya nga bawat higop natin ng Santone Gold Coffee Mix, eh nakukuha natin, ano? Yung mga ano na yun, mga benepisyo na yun mula dun sa kanya pong mga sangkap. Ano? Nai-enjoy pa natin yung sarap, yung taste niya, ay kuha-kuha yung lasa, panglasa ng mga Pilipino. Ayan. Okay, so mga kababayan, na gustong makatikim, makasubok natin pong Santone Gold Coffee Mix, ay pumunta na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At ipagtanong-tanong nyo ang atin pong Santone Gold Coffee Mix. Hanapin lagi ha, ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga mga sachets, mga blisters ng ating mga produkto. Para makasigurado ha, na legit yung inyo pong mai-intake, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health.
0: Okay, so mga kabayan din, ako meron kayong mga katanungan. Huwag po mahiya magtanong. Text line sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Merong tanong dito. Doc, tanong ko lang. Ok lang po bang uminom na ako ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at Santone Plus Coffee Mix? Tapos madami ako maintenance. Di po ba makakasama sa akin? Senior na po ako. God bless. Luvi ng Cavite. Ayan. Magandang katanungan, ano? The answer is yes, ano? Short answer is yes. Pwede kayong makatake na atin pong mga produkto, yung mga nabanggit nyo po na products natin, ano? Pwede kayong makainom yan even though meron kayong mga maintenance medications na iniinom. Isipin nyo lang, always think, ano? Na yung mga supplementation natin serves as functional food ng atin pong pangangatawan. Kumbaga, parang kang kumakain. Pero yung kinakain mo na yon, is dense with nutrients. Ano? Kung bagay yung ipapasok mo na yun sa pangatawan mo ay punong-puno, siksik na nutrisyon, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, hindi yan siya. Ano, eh. Yung mga suplemento natin, hindi yan gamot. Hindi pamalit sa inyo pong mga gamot, kundi pang supply ng sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Parang pagkain na kinakain natin, hindi lang natin nginunguya. Ano? O kasi inano na siya, extracted form na, standardized extract na siya ng mga herb na nandun sa pwede nating kainin sana. Ano? Like yung, for example, garlic. Ano? Pwede naman tayong kumain ng garlic araw-araw. Ampalaya, kung kaya natin kumain ng ampalaya araw-araw, eh mabuti rin. Mangustin, kung meron mangustin din yan sa inyo, pwede kaya kumain araw-araw din. Ano? So, yung mga sangkap niyan, you can take those every day. Ano? At maganda nga na nakakain ka nung whole product noon. Ano? Ang problema nga lamang, yung availability nito, yung presyo nito, yun din ang isa sa alang-alang natin, mga katropa. Ano? Kaya nga, hindi siya possible sa karamihan ng mga katropa at mga kababayan natin na ma-intake mo every day or daily. Ano? Pero with that Santone Gold Herbal Capsule natin, ay pwedeng-pwede mo siyang maiinom araw-araw. Isang kapsula, dalawang kapsula, o tatlo. Every day, nakakapagbigay yun siya ano, ng napakaraming sustansya, nutrisyon sa atin pong pangangatawan, katulad ng mga pagkain na atin pong nakakain, mga kaibigan. Ano? Plus, yung Santone Vitamin C. Ito talaga, yung Santone Vitamin C, hindi siya, ano eh, hindi siya option kung tawagin, ano, na kung kulang yung vitamin C mo, okay lang. Kung madami, okay lang din. Hindi po. Ano? It is a must na dapat sapat lagi yung amount ng vitamin C na nakukuha natin every day. Ano? Araw-araw, dapat lagi meron tayo. Ano? Kaya nga, sa mga pagkain natin pong nakakain, dun sana dapat tayo talaga kukuha ng pang-araw-araw na amount ng vitamin C na kinakailangan natin. Ang problema, hindi na nga tayo nakakakuha dun sa pang araw-araw na nakakain natin. Yung mga nakakain pa natin paminsan-minsan na mayroong amount na vitamin C, eh hindi pa na-absorb ng maayos sa atin pong pangangatawan for some reasons. Ano? Hindi maganda yung panunaw mo, hindi efficient yung inyo pong pang-absorb ng nutrients. Ano? Madumi yung bituka mo. So, ganun yung nangyayari. Ano? Yung in reality. Kaya nga, nagkukulang talaga tayo sa vitamin C, mga katropa. Ano? Kaya nandyan din yung Santone Vitamin C para mag-supply ano, ng kinakailangan na vitamin C sa pang-araw-araw po natin, mga kaibigan. Ulitin uli natin, ang vitamin C, hindi yan na i-stored, hindi na i-stock sa atin pong pangangatawan. Ano? Ginagamit yan ng katawan natin in everyday use. Pagka may susobra doon na hindi niya na kailangan, tatapon niya na. Ano? Pagkakulang, yan ang problema. Ano? So, kasi hindi niya magagawa efficiently yung trabaho ng iba't ibang sistema ng katawan natin na nangangailangan nung vitamina po na iyon. Ano? Ano? Kaya hindi siya option, ano? Yung vitamin C sa katawan natin, it is a must na vitamin C na kinakailangan. Meron tayong supply every day, mga kaibigan. Ano? Yung Santone Plus Coffee Mix naman natin, ito yung napakaganda sa Santone Plus Coffee Mix natin. Ano? Tinatawag natin yan, ano, eh? Friendly Neighborhood Coffee. Ayan. Parang superhero. Ano? Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Safe yan siya. Kahit sa mga bata, pwede uminom. Mga matatanda, pwede rin uminom ng Santone Plus Coffee Mix po natin. Ano? Napakayaman yan sa mga isoflavones, ano? For growth ng ating pangangatawan, for balance of hormones ng katawan natin. Ano? Yung mga isoflavones na nandyan, glycine, ano? At iba't iba pa, ano? Digestin. Yan sila. Ang mga isoflavones yan na napakahalaga sa bawat cellula ng atin pong pangangatawan. Even yung paglaban sa mga free radicals ano, na nagko-cause ng oxidative stress sa katawan po natin. Tumutulong yung mga ano na yan, mga isoflavones na yan, mga kaibigan, para labanan yung mga free radicals na yan sa atin pong pangangatawan. Ano? Kaya ay napakaganda, napasarap inumin, ano? At talagang napakaraming benepisyo ang maiutulong sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kahit na meron kayong mga maintenance medications, pwedeng-pwede nyo po yung isabay ang pag-inom ng atin pong mga produkto. Ano? Pero huwag nyong gagawin ha, na pamalit dun sa mga gamot na inyo pong iniinom. Kasi iba, Dok, meron akong high blood. Uminom na ako ng Santon Gold Capsule. Tinigil ko na yung mga maintenance ko. Hindi po ganun mga kaibigan. Ano? Tapos pagka biglang tumaas yung presyon nyo, nako, pupunta kayo ngayon sa mga doktor nyo. Ano? At tapos i-explain nyo kung ano yung ginawa nyo. Nako, mawapagalitan po kayo mga kaibigan. Ha? O kaya po, yan, ina-advise natin sa mga kabayan natin, hindi po yan pamalit sa mga maintenance medications na iniinom po ninyo. Pwede nyo silang inumin, i-integrate nyo yung atin pong mga suplemento dun sa mga maintenance medications na inyo pong iniinom. And that will bring a very nice result, ano? Napakagandang effect sa atin pong pangangatawan compared sa puro maintenance medications lang ang inyong iniinom. Ano? Wala kayong iniinom na and the source of nutrition sa inyo pong mga supplementation. Iba yung pakiramdam talaga. Marami na nakapag bahagi ng kanilang experience, ano? On how those supplements affect their daily life, ano? Na before na puro maintenance lang ang iniinom nila, wala silang mga sources ng nutrients sa kanila pong pangangatawan. Mahina. Mahina yung pangangatawan. Even though nakakontrol, for example, meron silang hypertension, nakakontrol yung blood pressure nila na hindi tumaas. Pero yung lakas ng katawan nila, mahina. Mababa yung level of energy, ano? Plus, meron pa silang nararanasan, ano? Na uneasy feeling sa kanilang pakiramdam. Hirap matulog. Halos walang ganang kumain. Pero after mag-take sila ng mga produkto na yan, so especially yung Ultimate Trio natin, ano? And our very own Santon Plus Gold Herbal Capsule. Iba yung pakiramdam ng kanilang pangangatawan, ano? Yung level of energy, yung, kumbaga, yung sinasabi nilang feel good na pakiramdam, mga kaibigan. Ibang-iba compared before, ano? So, yun yung ilan sa mga benepisyon na nai-impart ng atin pong mga suplemento, mga kababayan. Ha? Kaya sa mga gustong sumubok ito at meron kayong tinitake ng mga maintenance medications po ninyo or kung ano man yung nararanasan po ninyo ng mga karamdaman, subukan nyo yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Ha? At may bili po yan ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Another inquiry, ano po ang dapat inumin sa namamaga ang mga kamay? Isang buwan na po ito at masakit. Walang lakas ang aking mga kamay. Salamat po. Taga Antipolo, 72 na po ako. Ayun, namamaga ang inyo po mga kamay. Ipa-check up nyo po, ipakonsulta kung ano pong dahilan kung bakit namamaga ang kamay po ninyo. Ano? Yan ba ay napukpok ba? Yan ba ay nakagat ng insekto? Nasugatan ba yan siya before namaga? O walang any nangyari, bigla lang namaga? O basta-basta lang namaga? Ano? O, kasi iba po ang ano doon, iba ang way kung paano po yun siya bibigyan ng solusyon. Ano? Depende kasi sa mga pamamaga ng atin pong pangangatawan. If it is because of infection, ano? Kaya na mamaga po yan, kinakailangan yan ng mga antibiotics. Ano? Kaya nga mahalaga na maipakonsulta nyo kung bakit nakakaranas ng pamamaga yung inyo pong kamay. Ano? Kung yan ay hindi naman nasugat, tapos bigla-bigla lang po namaga, ang mga tendency naman yan is either mataas ang blood sugar mo, mataas ang uric acid mo, ano? Maaaring mag-cause yun siya ng inflammation doon sa inyo pong extremities na yun, o sa inyo pong kamay, sa inyo pong palad, ano? Minsan din, allergy, food allergy, pwede rin siya mag-cause ng mga acute inflammation na yan sa inyo pong pangangatawan. Pero kung yan ay gradual, yung unti-unti, nag-uumpisa na lang sa pangingimay, pamamanhid ng kamay po ninyo hanggang sa katagalan, uy, parang ano na, nagsuswell na. Ayun, namamaga na. Yung inyo pong extremities, yung kamay po ninyo, yun ay dahilan sa mga waste products na napupondo sa inyo pong pangangatawan. Ano? Like yung yun nga, sobrang sugar, uric acid, ano, at iba't iba pa ng mga kadahilanan. So mas maganda maipakonsulta po 'yan. Kung kayo po ay taga Antipolo, try po visit our Yestro Health Clinic Quezon City para makita po yung real condition ng inyo pong kamay, ano, at mabigyan po kayo ng complete health assessment, ano, sa inyo pong problema o sa inyong karamdaman, no. Meron tayong mga ano naman 'yan. For example, hindi ka pa makakabisita sa atin pong Yestro Health Clinic, ano. Hindi pa kayo makakapunta po doon, itry nyo muna yung mga ano, first aid. Ano. Pero ito po ay ano, ha, isasuggest natin sa inyo, pero mahalaga pa rin na kayo po ay makapagpakonsulta, makapagpa-check up. Ano. So pwede po ninyong gawin para at least mabawas-bawasan nyo po mag-ano, doon sa inyo pong kamay. Pwede nyo yung ibabad sa mainit-init na tubig. Yung purpose naman nun is para hilain yung blood flow papunta dun sa extremities po na iyon. Ano? Kasi pagka hindi ganun kaganda yung blood flow papunta dun sa extremities na kung saan namamaga, hindi kasi makakapag-functions yung immune system mo para hanapin niya, para tukuyin niya kung ano yung cause nung pamamaga. Kasi ang inflammation, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ulitin lang natin ito, ano? Ang inflammation, it is a natural response ng katawan natin sa injury na nangyayari sa atin pong pangangatawan, no? Yung acute inflammation and also yung chronic inflammation. Reaction yan ng katawan natin para po maisaayos ng husto yung mga namamaga doon. Pero pag tumatagal ng tumatagal yung pamamaga, ibig sabihin, hindi nagagawa ng mga tagaayos ng ating katawan yung kanilang trabaho. Ano na hanapin yung causes ng mga pamamaga na yon, and eventually ay isaayos, ano, at pawalain yung pamamaga. Kasi pag nawala yung pamamaga, ibig sabihin effective yung trabaho ng immune system mo na puksain or patayin kung ano man yung cause ng pamamaga dun sa area po na iyon, ano. So pagka nanatili yung pamamaga dun, ibig sabihin hindi efficiently na nagtatrabaho yung inyo pong immune system, ano. Kaya yung pagbabad sa mainit-init na tubig, tumutulong yan siya na hilain yung blood flow papunta sa area po na iyon, mga kaibigan, no? And then after nyo ibabad sa mainit-init na tubig, yung init na kayang-kaya mo lang, after nyo ibabad, haplasan nyo kaagad ng Santone plus herbal oil po natin, mga kasama, no? Kasi meron din yan siyang anti-inflammatory effect sa mga herb na content po nito, no? And then, huwag kalimutan, take po kayo Ultimate 3, ano? Santone Gold Herbal Capsule, at least 1 capsule 2 to 3 times a day. Santone Vitamin C, 1 capsule din 2 to 3 times a day. And Premium D3 natin, at least 1 soft gel, 1 soft gel a day or 2 soft gel a day ng atin pong Premium D3. Mga katropa, mga kaibigan, ha? Para sa mga inflammatory diseases na inyo pong nararanasan, mga katropa. The secret of health. Ako, paano po? Napakabilis ng oras natin, ha? Paumanhin sa mga hindi po natin nasagot na mga katanungan sa mga susunod po na programa natin. At ating tutugunan ang inyo pong mga inquiries. Sa ngalan po ni Doc Remilito, uy, atin pong butihin at gwapong-gwapong CEO at ganoon din sa atin pong partner, Doc Algie Bakla, na ngayon ay nandyan po sa Batangas City Branch natin. Ayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Sanzone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Sanzone Plus Coffee Mix. Coffee na. Gamot pa.
4: Salamat DGRC. Nag-friend-friend na rin mo dinis ako ang comment section, ha? Ipaila-ila na ako to si May DJ Bip. Atong taga-Ronda. Natuloy anak kay Duora Mi Oglungson. Ayan po lang nga, dili magmalampuson ang gugma nila ni ni Eman. Aron, ikaw good ako ang ikaw good kay ikaw good akong basta. Ikaw ang ako ang patawagon puhon. Basta pag andam na load. Sexy man si ma'am, maod ay daghan fans and viewers. Sure, ka diya, balani-balani. Napataka naman ni siyang panabi, oy. Masaya sexy, oy. Pero ting sexy, ha? Kulang mani, oy. Ana si Jaylord, oh. Come here, naapay, tulog ka bed. No? Mura, para bang pwede kong iwanan to. Para bang anytime, pwede kong ibtin ang lahat ng mga saksakan at ako'y umalis. Na baka ito pa ang hangtungan ng aking katapusan ng aking buhay. Ay, nahinaot, inaana itong kinabuhi, no? Once ang gusto ng tamulaag, pwede ra dito. Buhay. DJ Guapa Beautiful, pa-shoutout kong balik na Rufino, Guapo Upaw. Bahala na og upaw, basta guapo. Oh, okay raman na. Mabuhok o wala. Mura mangyapong kiyuran. Ay, kiyura! Mali na ito. Sorry. Ang mga hugag-una-una, masuko na sa nako. Asa naman tong kuan? Tong black timer nga gibash ko. Oo, nga gainan ko nga. Sigurado ko dili og ka ng uwag-uwag. Lagi na nagot kuya gud. Lain sa gipag-hire ko dili sa kong amo niya, dili inani akong hisgutan. Oba. Ano man tagkuan, oy. Para baguhan man kaskalihukan. Alo, una 35 na katropa. At isang tagaan og oras yung panahon. At pipila ka mga pahinumdom. At ang iunyang ato ang X-rated drama. Sa pagbalik nato, ato ng sugdain. Og dili na nato, dugayon. Atong himay-himayon. Og unsa na sa ganay problema nga nung ipadaan po din. Uy, in town, magproblema mamig ato. Tagbo na magganay may anay og kanang kuan. Tagbo na magganay may dili og kanang uyon-uyon po sa among kapalaran. Pero di mag-uol. E bisan pa mamadanukan may problema din ni magpabilin mi sa among sinumpaan. Nga bahalag utro pong tambaganan, basta kusog lang manambag. Diba? Balik ko na ako katropa nga itong oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Mubalik ta sa itong humang sa pipila ka mga pahinomdom katropa. Ani asang isa katukar? Ako na ipatukar? Para ni sa mga gusto og chance. Ano mga gusto og gusto i-try ulit. Tama ba ko? One moment in time. Mali day. One moment in time andaw. One chance. From Whitney Houston. Si programang X-Rated. Bilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting.

0: Exciting!
1: Kausi Don sa kamaestra,
2: maka-ulcer po.
1: Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gusto na yan. Duwa ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong koto-koto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Ragun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka manguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time parang magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yeah! Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus herbal soap.
5: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus herbal soap. Nakuha yun skin ko.
4: Seven Plus herbal soap.
6: Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis.
4: Seven Plus herbal soap.
7: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:45 in the afternoon katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna diha ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kung ganahan mo ginani ka kulot ang buhok. I mean, ka fresh the eye, hindi di ka kulot. Dapat lang gyud nga isa sa inyo mga naguna mga regimen sa inyong beauty ang vitamins. Of course, dako kayog impact sa inyohang panglawas. Ang isgutan ng vitamins katropa. Labi na ang vitamin C ha, tungod kay dakong papel sa pagpanindot sa panit ang ginatawag natong intake sa vitamin C. Labi na nga to ang produkto ng Santhone Vitamin C katropa. Tungod kay ang ato ang produkto andunay mangustin na dili lang oranges ang mangustin ilado sa giringo na to nga taas og benepisyo tungod kay antioxidant aduna pud kay ni makatabang sa giringo na to nga anti-inflammatory properties aduna pud kay ni makatabang sa ginatawag natong weight loss problem, tummy problems, anything nga may problema din ha except sa kwarta. Pero actually kung ligon ka og panglawas mas paligo unon pa ang imong lawas, but pa sa but, mas makapangita ka og diskarte sa kinabuhi. Ganyan ang ginatawag ng health is wealth katropa. Kay kung ang lawas ang magluya, aw, mo na yung problema ron. Gawa na, di nakapangitag diskarte. That is how important ang ginatawag natong hisgutan ng panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Ug katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Mga katropa, ang hisgutan ang kinabuhi ng inyong madunggan karon. Sugilanan na pod sa laing natong tigpaminawan. Maunang kamo, paminaw og seat back lang kay kinahanglan na pod nato ang inyong mga tambak.
2: Joel! Sakit ka lang yung bakul. Ayaw kong lato sa aga.
3: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
4: Unsay buhaton ni mo ang hait nga baha?
2: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Ay mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat tagwalang tanan.
4: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: 69.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maayong batas, o sugo sa mga maayong batasan, way labot sa mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanon, laing suot tampon ini nga itong programang X-Rated. Kinabuhi, gugma o pamilya. O bihisgutan ng mga amigo o kaila. Pero kining ato ang suot sugilanon, naghisgut kini sa hisgutan ng gugma. Taguan lang nato o itago lang nato ang pangalan nga Zen. 26 anyos kini nga tuwang suwat magtatampo. Ang ayahang karong suwat sugilanon, naghisgot kini sa iyang relasyon bahin sa iyahang uyab. Ini siya tagalahog, nagpuyo diri sa dakbayan sa Cebu. Og ang iyahang suwat sugilanon, giuluhan og bahad.

0: DJRC. Palihog tagua lang ko sa pangalan, nga Zen. 20 size anyos na ko DJ. Kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Og pangayuan. Og mga pagtamba. Ikan sa mga suking tipaminaw ni inimong programa. Accelerated. Hindi lang diri sa Cebu apan sa laing dapit sa Visayas ug Mindanao. DJ, mahitungod kini sa akong uyab. Mahitungod kini sa unsang klaseng relasyon ana ako kaniya. Ug unsa nga pagtrato ang ako makuha ngadto kaniya. Ug ingon niini ko sa pagsugod. Akong storya.
1: Uy, Zen! Noon sa man ng imong kamot, uy, kabasagod, ana. Gikan kang nangunaw?
2: Dili din na, uy. Singot lang, ne. Singot lang yung kayo akong kamot.
1: Ala, kamaynos, ana.
2: Lagi, uy. Mauwaw bitaw ko, ani. Ang akong problema ka nang init kaayo. Kay mutubod yun yung akong singot sa kamot. Munang diigig ko mapakawa og panyo. Kay aron akong ipahid sa akong singot sa akong kamot.
1: Na, tanawa ay, murag basa naman gani kayo ng panyo ni mo, oh.
2: Maulaki, eh. Basin ani, kapag ano yun is kabasa.
1: Unsa?

0: bansa. Uwa mo ito nga si Joey sa inyong sabo.
1: O, tita.
0: Kapila naman ang niyabuhata ni mo, ha? Kapila na, Gyud.
1: Kadaghan na.
0: See? Kadaghan naman di ay na. Nga nung mudukot pa man ka anang tawana, oy. Pangitag lain.
1: Naibaw bito ka, di ba? Kung unsan ako sa kamahal. Di ko siya mahimong ilisan. Dari sa kong kasing-kasing. Mahal kayo na ko si Joey. Okay ka mismo. Nasayot ka, ana. Maung di ba himong ilisan ko siya din sa kong kasing-kasing. Dili.

0: Sorry na ba? Sorry na. Ano ko pang lupot, babe? Please. Sorry na. Sorry.
1: Kapila na kayo din yung magibuhat na ko. Ha? Di lagi ka usap na.
0: Sorry na lagi. Di lagi mo usap. Promise. Dili na. Ah, oo, sabay gusto ni mo, ha? Mulod ko sa yung atubangan, aron lang mapasaylo ko ni mo.
1: Luhod man noon. Lagi, ay. Ipasaylo na tika.
0: Tinuod ka? Alam, kinay ko sa kong bin.
1: Basta, basta promise di mo na. Ayaw na ginagos ba? May promise biyagyag ka.
0: Bahala nagsing tanon ka o gamot, pero love tika.
1: Amaw.

0: Kailangan kita din eh susurod dapat sa dagat, no?
1: Okay, romantic manggut tayo.
0: Ay, baby, yan din makamot mo. Holding hands ta. Basta, asa ni mong kamot eh. Ay, lakalain ha. Ay, di lang tayo mag-holding hands, good?
1: Okay.

0: dagot.
1: Naunsa ka, Zen? Bag-o pa gani kang naabot, mugot makay nang naong ni mo.
0: Makalagot kay ma.
1: Nga naman ka?
0: Usa may makawaan ni akong pagkasintanon sa kamot, ma.
1: Unsa?
0: Hey, gipulaan ang kiguan ni ma, oy.
1: Na, di na siguro na mawa ni mo, oy. Kay ako, bitaw, pagkadaga? Pagkadaga ako ba? Yung anak man jud ko.
0: Ma.
1: Nasunod na ni mo na ko, Zenny.
0: Ma.

0: Yung then DJ. Sahay, makawala o confidence. Huwag kayo lagi. Pili ko pwede nga maka-holding hands nga to sa akong uya. Sahay, murag malain ang akong buod kung inatawon pag ko. Ni Joey. Pinagpirmi niya ginaingon nga bisan pa daw basa ang ako ang mga kamot palangga ko niya. Amot ba? Paminaw na ako sagul yaga-yaga ngato nili na ako ang iyang ginaingon. daw itago na lang niya sa komedya. Apan mahiubos ko DJ. Nahimo ko niyang komedya nga hinako ang ako ang insecurity. Mauna DJ RC. Di lang ka na ang nahitabo pa. Aniya pa ang laing sumpay niining akong sugilanon. Amoy hinungdan nga mas nisamot pa ang among problema sa relasyon ni Joey. Ugusa ka adlaw DJ RC, maokini ang nahitabo.
1: Gibo-bo maguna ni imong polvo sa imong kamot. Uy! Kadaghan ba, anak?
2: Andi magsingot ang akong padma.
1: Unsa?
2: Kaligoon ni nako og polbos.
1: Zenny!

0: kano bang mag-antos man ka sa lalaki nga wa maghatag og bili nimo? Ha? Dawata kong gugma. Og isaad nako nimo. Di ta kapasakitan.
1: Ambot pa uy. Nalipog ko. Mahal lang gid kay nako siya.

0: Unsa di ko nadunggan, ha? Unsa di ko nadunggan?
1: Joey! Ah! Joey, unsa ba? Sakit ka kong buktor!
0: Doon ay nanguyad di mong laing lalaki, sa?
1: Pataka naman ka, oy! Pataka lang yung kapasalin!
0: Ayaw na lang! Doon ay nakabalita na ko. Ha? Ha? Mga? Ha? Ayaw ka kong binuang, ha? Eh, mapatay yun, tika!
1: Joey! Joey, unsa pa?
0: Ay, kupuge. Ganahan ko ka.
1: Joey, unsa pa?
0: So, tinuod ka dahil doon nakilain, ha? Ha? Animal ka? Ha?
1: Ayunin mo ang rason ako, ha? Aron ingnon ko naman yung nani sa pagbaboy. Sa bayos ka! Ay, kaba! Joey!

0: Uy, git siya. Nakahimo siya ni mo ana. Sarpahis gyud tawana. Way sama kalog.
1: Wa ko magtuo nga magabuhat sa ato na ako di na.
0: Onya, o sa may plano ni mo ron?
1: Gusto ko makigbuwag niya. Pero...
0: Pero onsa?
1: Maglisod ko.
0: Naapakay gugma niya, no?

0: Bagan ko nimo. Oh! Dili gyud ka magbahay.
1: Joey.
0: Doon na gyud dugo nga bubanaw.
1: Joey.
2: Nganong maglisod ng intahon ka, uy? Kanang klase sa tao, di na angay itinir, kundi idispatsar.
1: Bibahad panggod siya na ako.
2: O, unsa?
1: Magkamatay ko no, mi. Kana ako siyang buwagan.
2: O.
0: Wa ko magkumidya? Maong ay kapagbinog, magbuwag na ko diha. Ako, antos mi ako ha? Bisag baka uwo kay nang imong pagkabasa o kamot. Ako gidawat unsa na. Giantos na ko pagkasintanon ni mong kamot. Mga igi kong binuang eh, ha? Ay kong bugbog eh.
1: Joey.

0: Tinood ba ako na dunggan nga nagbadbaha si Joey ni mo kung imo siyang buwagan? Ha?
1: Oo, pa.
0: Purbida! Makita o niya ng tuhana kung magkita mo. Bantay lang gina siya. Pakita o glayin siya. Anong mag-antos magkanang lalaki ha?

0: Zenny, ila-ila day mo sa akong igagaw o si Albert. Hi.
1: Hi.
0: I sorry.

0: Sorry ha. Nakik-shake hands ko. Anya, singtanon biya day kog kamot. Oh. Pasensya.
1: Okay, Loy. Ay, problema na.
0: Sorry kay ha.

0: I love you, son.
1: Albert, doon ako'y uyab. Tinuod. Wa na mi klaro kay tagsa na lang mi makita. Pero wa pa mong gumi closure.
0: Magpaabot ka, Sen. Paabuton ka. Hangtod ka nos anak ko hindi na. Ala ko ipakita ni mo nga sincere ko sa akong gugma niya ni mo.
1: Albert.

0: marami akong problema karon, DJ RC. Pakihuwag na ko kang Joey. Apandili siya mo sugot. Gibaharan ko na dunay mahitabo kun makigbuwag ko niya. Sa may akong himuon ani og daghan pa kong mga pangutana, DJ RC. Una, unsa may akong himuon ani nga pagpugos din hinako ni Joey makighilawas. Nasupak sa akong kabubuton. Matawag ba to nga rape, DJ RC? Nakuyab man mi? Kining pagpamahad niya nako, na dunay dugo nga mo banaw kung buwagan ko siya. Ako ba ni iseryoso? O ako na lang bang pasagdan ang iyang mga pulong? Karon wala na kayo migakita-kita, pero dili gid siya makigbuwag nako. Unsa man ang akong himuon, DJ RC? Angay ba nga dawaton na lang nako sa hingpit? Ang gugma ni Albert? Tabangi in tawon ko.
1: Da, ikaw ra bayan nasugod pa lang.
0: Bas lang. Kalabad na gid akong ulo, DJ RC. Ano yung problema, ha? Nagsagol ang kalibog o kahadlok. Inyong magtatampo. And I, Zan.

0: Reyes. Sinungaling mong puso. Napakasinungaling ng puso mo, Joey. Sabi mo, mamahalin mo ko ng buong buo. Pero pakapi na nga kung basa ka mo. Actually, okay naman ginang basa, right? And any aspect sa kong ginabuhi, ginahan gitag na ibasa. Pero nga nung sa kamo? Siya mga nagpangutana, ha? Kung sa gusto na mo tambag sa ato ang letter sender, kaya maragdagahan ka ayaw dito ng mga parts sa iyang suwat nga kinanglag tambag. Napansin ako, mapangit yung akong pag-play sa akong drama ron. Hindi mo gusto mo play sa akong OTS na Doc DJ. Palusot na sinita eh. Hindi siya mo play, so nangita ako pamaagi nga i-play siya niya. Dili na siya magsunod-sunod lang kay paminaon to sa radyo. Pero mabawi ra ko sa ago. Balag pagaw. Hapon na diyan sa tagom, oy. Nakakuha man dito karoon, naka-cross post man dito na ako ning basahon, diribi, mangluod yung taga-tagom sa ako, agdi na ako ni mabasa. May pagpaminaw nyo diyan sa tagom sa 107.1 XFM Tagom. Gina-playan ako inyo mga message, oy, kay abi pala nga, dili na ako ginapansin na, di na, pansinon, tamo kay palangga, kay tamo din ha. Giharabagin na ako sa tagom na kitan ang hinungdan nga nung nabuakining ako ang lubing na ay... Hindi na ako ichika kayo. Madunggan, nagilis akong XD as tagom. Na dapat i-recomment nga, tanaw daw siya tapad, nagtanaw daw ni Kuay. No, ay, gapan na ako ron ah. Inan, ba't ka magmahay ka? Kaya pinakita na akong dugahan. Na... Grabe ka, piling gwapa din. Oh, yeah. Natay caller sa Pigas Linya. Before na ko siya una entertain on basahon sana. Unya sa tigog niya, oy makusian ta ko na imuhang ka ng tabadidoy. Oh, yeah. Ako sa basahon din tagatagom din nga ka ng comment section ha. Kay karon na ko nabantayan naman yung mga comment din. Katropa, oo, gwapa, gwapahan ni mo, oy. Shout out kong Boyet B nga hubog. May pang taga Maragusan, sige ra ka hubog. Ang among technician din na unda. Oh, yeah. May pang taga Maragusan, hubog na po. Tumantutok. Kay Dodong Anak Jimboy. Fee Afe Kabugwas. Hello DJ Katropa, kita nagid ko nimo bisan sa live. Gwapa man ka. Oh, mura man ka, dugay na kayo ni din nahibalaan nila. Oh, yeah. Actually, ang taga Cebu kabaw na. Kabaw ni taga-tago. Oh, last na ni Diha sa itong caller nga nasa Pikas Linya. Last na lang gini, basa. Ninot ka ayo og tingog DJ Katropa. Pa-shoutout ko sa Tagnokan. Tagnokan na Bunturan Davao de Oro, Navarro Family, Kabugwas Family, og Balista Family, og sa Purokdos na Bunturan Poblasyon, Ricky Kabugas. Thank you po DJ Katropa. God bless. Tibok Barangay, Marimam Uy. Oh, yeah. Bura man tayo nag-reunion. Ari, yung shoutout. Na, pwede rin si Ting. Good afternoon, Katropa. Shoutout watching from Pandapan, Tagom City. Ayan. Salamat kasi inyong pagpamina. Para sila sa Mankila, meron si Ma'am Kabugwas. Hello, kisa man inaas sa Pikas Linya. Pagdunga ko sa imong ago. Kinsa ni Oy? Kinsa ni gwapong tawad ng Pikas Linya?
1: Arnel po, Arnel.
0: Taga-tagom ni?
1: Kapalong.
0: Ay, Kapalong. Pasaylo ako, Arnel. Taura ko, okay, pero may makasak. Kumusta naman ka, Arnel? Kumusta naman ka?
1: Ma'am.
0: Ha?
1: Okay na po. Balot si DJ.
0: Nakapalpal ka karong adlaw, ha? Wala? Uy, makaprostit na.
1: Ha? Makapaslo?
0: Ayaw, pangunaw. Mabili akong ginatambag, Pirming. Human gani, di mangunaw. Una magkurog. Pero kana, abi ni mo. Ha?
1: Modeng makatambok ba ana?
0: Makatambok ang?
1: Katugin mo.
0: Hindi na lang niya iingon, mauaw. Ito, uy, likayin na mga inana ha, dapat maghatagid mo ang panahon ana inyo ang mga tabadido hindi na kay. Uy, kay maka, uy, makaprostit na siya. Oh, di ba, Doc JJ? Doktor, magini ako ang kauban din eh. Oo. Gusto ka ma-prostate ka? Ha?
1: Ikaw, DJ, na-prostate ka, wa?
0: Wa mo ko itlog! Uy, una patanggal naman guna ako. Ay, dugay na. Sabak ka niya, Arnel. Oy.
1: Ikaw, yung ikon, ibulagan ka taga agong karoon. Ay, lahi ragyan.
0: Alay nga. Akong gikuan niya, akong gibuwagan kay. Di naman gidaw ko niya. Oh, tsaka di, dili ako, wala ko. Uy, di naman himang chismis. Wala ko niya gibuwagan, ako yung nakibuwag niya. Bapa, baya ko. Ano man ang mga guwapa, piling nila kay Juan. Piling lalag ang pagmupunit nila. Oo. Pero uy, di na, dili, bahin ako na itong gisgutan din, ha? Mga tuntapit din, ba? Bahin kay Kuan, kay Zen. Mangluod na itong letter sender mo. Ito na sa kastasyon ron. Oo. Sige, go!
1: DJ, Bulaga na lang dito.
0: Agoy. Bulaga na lang yun? Ngayon naman noong sabi.
1: Bulaga na lang dito niya. Napo, pero dili sa mag-uyab-uyab mag-uyab. Kay...
0: Di sa mag-uyab-uyab no? No
1: malas gani sa... Malas gani sa termero. Panikid sa ba?
0: Mm-mm. Tudlo lang sa usap pa ni Idi Arnel, be. Kapoy sa't kini si Jen.
1: R.I.P. ba? R.I.P.
0: Oh, saan man ang R.I.P. eh?
1: Relax, pundo pa ni Idi. Ah!
0: Basta taga Kapalong, maro-maro, gid ba? Adili, oy, butan kay di ako ang amigo.
1: Kinanglan, dito maniigid. Di abot ako kumagot kayo, para dito maingat ba?
0: Di, tinungod gina, oy, maniigid ta. Basta hisgutanan ganing pagpanguwaga.
1: Hisgutanan pagpanguwag, ika na ka di ha?
0: Wala ko nanguwag ron, oy.
1: Wala na.
0: Undaw sa ako, eh. Ana, RIP gani. Ay.
1: Gani, RIP.
0: Ha, mo na Zen, sige padayon.
1: Mo na RIP be?
0: Ha?
1: Puta na RIP.
0: Relax, mura importante. Ay. Relax, oy, mo tay una na mo giingon ya. Ang last pag paniid.
1: Ay. Paniid.
0: Ha?
1: Pundo ba paniid?
0: Ay, sorry
1: relax,
0: lang.
1: Relax, pundo paniid.
0: Ah, di lang ko. Ayaw, nasuko man ka rin ako eh.
1: Wala, wala. Ay, wala. Hindi ko nasuko guwapa. Teka.
0: Dili na ko, oy. Dili na
1: ko. I love you, DJ.
0: Ah, dili ko eh. Dili ko.
1: Ay.
0: Ah, inak.
1: Para na ko, bita, DJ. Ay.
0: Oh. Silusos ka. Sige, padahin. Namin na, Besha Ron.
1: Ayaw siya, DJ. Nang, mito siya pag ana. Ayaw siya, Besha. Baga ni tarong niya, kanina yung pagpahulga, ipahagi nagbarangay.
0: Bitaw? O, sa tawag gani, i-report niya. Human ang nag-report.
1: Na. Report na.
0: Niya ho mag-report?
1: Ado na, basi kong tem. Oh. Pinarabahay.
0: Mm-mm. Yeah, dili na usbon, o palayo na siya.
1: Dili na, palayo ba? Ano ba?
0: Oo.
1: Ito siya na mahulga ng tao, dili.
0: Actually, delikado po na kayo. Wata ka ba sa sulod sa...
1: Delikado yung ito?
0: Oo. Ingot pa ganyan sa panultiho, no? Mas masukod pa daw ang kilaud man sa dagat kaysa pang sa huna-huna sa tao. Kaya di gudaw na matagnaan.
1: Mga gani, no? Bisod kayo ba kayo? Babae ba yung tipod mo? Bantabantaan po siya.
0: Oo. Kasi dilit niya ma... Oo. Di, basta, oy.
1: Ay! Basta lagi, eh. Mauna to.
0: Pati akong color, baka namurag wala sa...
1: Dito pa nang bagani niya, wata katambag sa tukaw galingan.
0: Kana, wala. Basta ako niingon, ana. Ikaw rin niingon, ha? Pero bita, bilib ko ni mo, Arnel.
1: Pero may na lang po. At least nga, makakuan sa mga tao.
0: Makatabang sa sa mga tambaganan yun ba?
1: Makatabang po tabanan, tambaganan, tambaganan. May na lang, nasa lima ko ito.
0: Correct. Ingon na ba ako ni mo, Arnel? Ay. Wala ka man gahapon na nawag. Wala naman ka na nawag gahapon.
1: Nanawag ko gahapon eh.
0: Nanawag ka gahapon? Ay uno, sa last part ka na nawag.
1: Sa lokalog, ganit ka.
0: Nawag, tama din eh, no? Padungog-dungog siya. Gusto na po siya.
1: Limpano na juga. Limpano na juga. Ay,
0: dahil na
1: tayo sa mga kondagi.
0: Anyway, Arnel, masing mo kahit pa nang imuha di aron.
1: Ocean deep.
0: Oh, sige, kanta na. Ocean deep. I promise forever. Mo ba to? Ay, salamat, Arnel. Katropa mo!
1: Exciting.
0: Exciting. Basta si Arnel yung katawag, maganahan, di ko magtabi. Abantay ko ni Arnel, kaya mamimo kong ka ng kumidya, sagsaago na ko siya, mubalik niya sa uno, kaya mubalik. Puro kong ganahan ba, maniid ganit. Kita na. na jud ko nimo, dol. Gina-search gud nako ni nga radio station. Pamasin mag-live ka sa radyo, raman gud ka nako madungog. Hello, sa number two caller nato, sa pangalan, taga Asia ni Sia. Miss M!
2: Ang super fast.
0: Ay na.
2: Hindi ka mga Latino kaya makapaw na kita o saan mo na to.
0: Ang sa'y basa ni mo ron?
2: Ay, ano,
0: ha?
2: Isingot gid ko tanan, basa gid kita na.
0: Init mabito po kayong panahon ron, oy. Init kayong panahon. Nung sa amin ni Ron, nung sa may ikatambag, din na ako didugayon, hala, tambagi na yun si Zen.
2: Huwagin na, oy, kaya ano.
0: Ano man?
2: Dili na siya makiguwag din mo, kaya himo ko man kang baboy. At sarang ang babae, musukot himo ang baboy. Hoy, wako pastin din ako.
0: Hoy! Kadok ni mo, ay.
2: Ang asawa gali ron na, kanang ipoksun, pugsan pagpakilawa sa bana kay pwede naman makihagod.
0: Actually.
2: Ganang pakaano, yap pa lang.
0: Yeah, sige.
2: Iwa ko ilisan akong lain mo
0: eh. Did you
2: see? Kala ko ngayon pamata na pagsingot oh. Kamot, dili man na problema.
0: Pagamay
2: na problema ha? Dili na may, dili na may rason nga nung inana, nag-antos tungkol kay gisingot ang kamot, dili ikawaw. Ala, kagamay na gidana.
0: Ko ana kaya nung kanang. Ang
2: dami problema kay kung baboy. Ayaw na taon dai oy.
0: Oo, tapaw. Ano
2: na taon kasi imong kaugalingon.
0: Bitaw, undangin na oy. Undangin na imong bisyo dai. Ay gugma mong gudaw siya mads. Unsa man ni mads? Ngay gugma man daw siya mads.
2: Ana, ayaw na ginaan ng gugma kay wagi tay nabuy anang gugma. Anang gugma, aw, ikaw kay willing man gakan magtikid pa baboy nya buhit, uwi git, uwi.
0: Ayaw.
2: Pagpapaboy, gusto ko kanding. Kaya nga na kanding ay.
0: Ano man?
2: Kalami!
0: Kakapoy nga ni Miss M.
2: Lahir
0: na ginagin sa talaga na nag-get ay.
2: Makakalang kay, ano, ang asawa gani ron? Kung puksun sa bana, bisag di ganaan. Pwede na ikiha.
0: Correct. Oo.
2: Ayaw pa baboy, day.
0: Ano man, pakanding lang.
2: Ayaw!
0: Kapuyan ni mo, Miss M.I. Asa man ni mo na natunaan, oy? Kisa may usaw ng eskwilahan?
2: Ay, sila ba na mamayabas? Kunya, kaagi o kanding nga. Nagkanding-kanding.
0: Yan, kaagi gano'n ni kanding-kanding sa una ay. Ingon, mausap ra o kahoy.
2: Ay,
0: mo managtubo.
2: Mayroon ang laki na mahal para sa demasikil.
0: Kapoy kay Kamads ay... Mura ito yung matambag ni mo kay Kuan.
2: Mura ito na yun. Request na lang ko on this day.
0: Oh, di
2: na. Mo dili. Siya, I promise forever.
0: Oh, dili ko ka. Dili ko ka promise nga ma-play ang inyong request ha. Kaya basi magsagunson ang mga tawag ha.
2: Dito, lahi, dito akong, lahi akong, ay nalangoy.
0: Sa mangyod, Mads. Oy, sa mangyod. Suti ko. Atikra. Ha?
2: Atikra.
0: Atikra yung gusto?
2: Hindi ko magukod na mga tao mga pagpagukod, oy. Kabata na ako, hindi magukod ko mga tao. Di ori ko
0: mga Miss Tisa mo na ini. Salamat, Miss M, all the way from Dalaget. Katropa mo,
3: Exciting!
0: Grabe gini. Uy, isa gina sa akong mga lodi kaayo pag-abot din sa akong programa si Miss M. Siguro si Miss M, no? Best advisor na siya. Puli-puli, lumbaan nila na sila ni katropang James all the way from Sama. Pabidahira na kisay haod nila. Hello po! Ngayong hapon. Ate caller sa Picasso.
4: Hello, ngayong hapon na DJ. Ngayong hapon.
0: Oo. Ako na sayop. Si James yun, taga Samal.
4: Oo. Moderito na lang ko kay basig mabda niya ko sa oras, sayang kay.
0: Go.
4: Tambag na. Oh. Di ba nagbahad man to si Joey nga kun wagan kun bogan sa ni investment. Kanang doon ay mga dugay dugo nga mubanaw.
0: Mm. Dugo daw.
4: Ay kasayang. Ilaw
0: singot sa palad. Unsa man?
4: Ay, kung wala man ka nahibaw sa bag-ong kapanahonan karon investment. Adto sa women and children protection sa katugon sa Republic Act 9262. Diba anda maginang laban sa mga kababaihan kung doon na mga ganyan magdaog-daog nila.
0: Yes.
4: I-report na dito na para mataga nagsangisyon ng kasiya sa taon na eh matinuod na lang sa dili kinanglan dili kita ang nga magpaka kuan magpakahinom
0: kay mapa, abuse man na
4: mientras dili pa ulahi ang tanan labi na ron kay imong amahan nakapalo na kasi kung sa wala nila ang madiskrasya na naman ang mientras dili pa ulahi ang tanan pangunahin na
0: tama
4: diba nang utana masab siya kung katong pagpugos o pakikilawas niya kung niya ang iyong weird na si Joy kung nung tanan rape na gani bisan sa kaning asawa gani
0: mag asawa
4: rape na mahog na rape na
0: yes ay, tana sa revised penal code of the Philippines.
4: Hindi na mo pwedeng pugso lang sa kabinuhat nga, why gusto ha ng butang.
0: Correct.
4: Huwag yun sa anang gana.
0: Yes.
4: Manang sa, kwan, sa kulang di kayo ngon, ayaw usiki ang ikahigayonan. Mintras tayo pa, ihuka na na, diha-diha tayo. Ikaw na na, yad to na sa, kwan, yad to yes. na sa bouncy na, yad to na. Para kwan na siya.
0: Salamat ka, ayaw ka tropa ang James. Pwede
4: sa pamit?
0: Oh, Greg, go! Ang anong gundili, good?
4: Oo, ngayon sa paminausap sa tanan akong mga katrupa, sila sa mga magkumarap ng katrupa din sa Dinsan. Kumusta na mo diyan sa nagpamina sa Dinsan, nanginaw ko nga nakapun ng paglawat. O katong mga colors pag nga nagkakuan po, ako pong ikon po sila gitibaya po sila katong una o kayo katong color, nanginaw ko nga na mo sa may paglawat ka ron. Umingin mo na sa bago na kong gigana po niya sa Barangay Pagsabungan, Mandawi, Cebu, si Fred Jose Punjo Gato.
0: Ay.
4: Paminaw niya, paminaw yun.
0: May na lang, may makuha din yung mga pagtulunan.
4: Ang most especially sa akong wife karon nga na kandam o kape. Mga pwede tayo, DJRC.
0: Uy, bang, sir, salamat. Napo ko diri, oh. Nadiri ako baso.
4: Mga tulos ko, mga pita ninyo. Happy na tong tagya ko sa baso, mga pita ninyo.
0: Sige, salamat kay katropang James nga nagpaminaw karon diha nanawag gikan all the way from Samal Island of Davao Region. Ayaw pa gani nga pagay ko katropa mo.
4: Exciting again.
0: Exciting. Ana lang. Madunggan na diya sa May Davao, ha? Sa 97.9 o sa Tagom 107.1. Napunta sa Gihulga, 92.9 o 95.9 po sa General Santos. 98.5 XFM Canlaon. 107 o 101.7 XFM Bukidnon. 102.1 XFM Cotabato. 107.1 Tagom XFM. 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Excuse me. Anadiri siya agulo daw DJ. Nagtinambagay pa mi din Arnel. Sige na ako pa. Sige ako pago na ako. Problema pa gani may dinhi. Open pa atong linya ha. Hangtod 39. Alas 2:39 mo. Accept ako og ka ng caller. Pag wala na yung caller, aw bye. Hello, may hapon. Kinsa maning naadi sa pikas linya?
3: Ay, maling hapon, DGRC.
0: May hapon. Sa kinsa maning, nga naakaroon diha na nawag. Taga-asa man ka?
3: Si Joylin.
0: Si Joylin. Asa magkakaroon? Jaylin?
3: Ah.
0: Oo. Asa magkakaroon na nawag?
3: Nasa Cebu ko ngayon.
0: Nasa Cebu? Okay. Nag-usama ka sa Cebu?
3: Ay! Adi
0: ka nag-work sa Cebu. Sige. Unsa may matsaka ni mo diri sa ato ang caller, ay ato ang sender man nga. Gipugos man daw siya og kuan. Ano-ano? Unsa pwede ba daw
3: mga bahin na kanang mga bahin na DJ sa nasa gigan sa uban
0: yes
3: pwede mo siya mareklamo na kay maskin ayaw pa ka ang ilan alam na uyap maskin tiayon pa mo once kung sunjud ka pwede ka mareklamo ka kay right na hindi mo mareklamo
0: unsa pa man
3: yaka na itang yaka kanyang mga ulga na mga bahad sama sa gisulkitin sa oban, natambag sa oban.
0: Magpabarangay.
3: Doon ako tumatambag sa oban, baka nang pwede na ipag-lantay o di kaya ireklamo.
0: Oo. So, unsa may matambag ni mo, ani? Kaya mura, girecall naman ni mong tambag sa uban.
5: Ayaw!
0: Unsa may matambag ni mo, ani? Unsa may agay niyang buhaton? Katawa man niya ako, technician.
3: Oo, ako rin sa DJ RC, katong yung gihingan na panagsan na bitaw siya na
0: musod.
3: Oo. Wala naman sila parang communication.
0: Oo.
3: Pero para na ako, ay enough naman siguro na sapat na siguro ka ba na para mangita na siya ng kumaasa siya mali pa, iba?
0: Ah, subot pa sabot, okay ra nga masunod sa glaing relasyon.
3: Oo, kana kung gusto na din niya.
0: Bitaw, kung gusto na gin niya. Pero kung dili niya gusto, di lang sa anak ragi dalik ng istorya
3: na. Ayun lang sa kay. Kung panamitan na pala nga ni siya, kaya tungod na kasi lang ang iyon na ako na sa ulahi, o naragod na niya, DJ.
0: Bitaw, sada. Salamat ka, ayo, Jaylin, ha? So, in other words, gisamaray sa nimo tong kitambag sa uban.
5: Ay!
3: Naminam ako sa drama.
0: So, ako, bangutan ako ba? Okay ra? Okay ra, gid nga makigrelasyon siya? Pangutan ako balik.
3: Okay. Para na ko kung pwede naman siguro kay Toto kay mapat pa sa tuloy yung sumila nun kay sayang itadalong swat ko kay sa to ka nang pigilan na sila magkita bago sa Bisaya.
0: Ay, hindi ikaw maka ano na mabisaya. O sige, magtagalogin tayo. Hindi yung problema. Ako ang mag-adjust. Ay, akong bahala sa iyo.
3: Masaksin na ako. Okay. Pero kung long distance na Bisaya language, medyo
0: long distance. May long distance nga Bisaya language katropang Doc JJ?
5: Aya!
0: Long distance. Malalim! Malalim na Bisaya, dili long distance.
3: Bisaya. Okay.
0: Ay, sige, no problem yan. Nandito ako, alam ko yan. Alam ko mag-ano yan. Alam kong intindihin yan. Thank you, Kaayo Jaylin. Salamat
3: sa
0: imo. So, mostly Tagalog ginagamit din yun, di pag iba kausap nyo, ganun.
3: Wala na kasi ako ni... Matagal na kasi ako ng listener may na nakikinig pero bihira lang ako tumawag ang BBC. At minsan kung BBC, nakikinig din ako sa programa may hindi na ako tumakawag.
0: Ay, salamat. Asan ka nagtatrabaho dito sa Cebu?
3: Dito lang sana sa Punta.
0: Punta?
3: Sa Punta.
0: Oo. Punta Inganyo.
3: Punta Prinsesa.
0: Punta Prinsesa, Palawan?
3: Dito ka lang sa Punta. Dalawa kasi yung punta dito. Yung isa kasi yung punta. Yung sa lapulap yung punta yung ganyo.
0: Mali pala ako. Hindi pala ako ang taga-Cebu. Salamat, Jaylin. Thank you so much. Katropa mo?
3: Pwede ako makahabol.
0: Ay, sige. Ano yan?
3: Request lang ako ng kanta.
0: Ay, hindi ako makarequest ngayon kasi may sunod-sunod ang caller natin ba? Napansin mo ba na baka hindi na ako maabutan ng basta hindi tayo maabutan ng oras. So thank you so much, Jaylin. Katropa mo.
3: Excited.
0: One last caller. Nakapasok kayo, okay. Pag hindi, bye na kayo. Ay, ako naman sa'yo mutambag. Puli-puli kita diri oi, dai pagka mo na lay mutambag tanan. Kita na jud ko ni sige siya sa mot pa jud siya makiha kay manghulga siya nimo. Ingon si Francisco Chavez Ludivina. O attempted na makiha na siya sa mot pa jud na siya ka makiha kay ipatawag na siya sa barangay atubang nimo wala siya katungod nga modili nimo. Kung mangita kag lain siguro ang maayo og makadawat bisan unsa pa ka bisang gabasa pa nang imuha. Okay. Lain mo na oi. Bisang gabasa imong palad. Hello DJ Rina, sorry karon pa ko naka-message, karon pa ko naka-load. Pero sige lang. Kung paminaw nimo sa imong programa, shout out ko Kimba Kaniba Kansong Talisay diha sa Sitio Lourdes sa Cogon Pardo. Hello DJ. Guapa, sexy, nag-iisa, shoutout diha. Ayaw pagutom para dili malipo. Ka-concern, kuan, ani, oy. Ka-concerning, ani, ni Boss Dioy. My mods Emilia may doon sa story na late jud ko. Wala na, close ng gate. Ano ka pa makanabot? Mahuman na kuron, oh. Sa'yo, hey, ugma, my mods, ha? Pagkuan lang, bagbakrid na lang diriron. Pwede man yung paminawon ang drama karon sa ako ang Facebook page. Aron sad baka apas ka? Aron di isa ka outdated ba? Oo, di ka maulay sa chika. Nalaway kay ka. Oo, na din na kami dito. Kas na, lagyo na kami naabtan. Ikaw, nagsugod pa ka. Oo, ayan. Hi, DJ Chinita Guapa. Good afternoon from Rwanda. Gikan kay Perlita Panye. Shoutout kami taga Cotabato. Naglantaw sa imong damit. Hoy! Kamu ha? Dili ako programa. Ay, hindi niyong gitanaw di sa Cotabato. Baka, magkabanggit kanyan. Kamu ha? Di sa Kuwain, 102.1. Sige lang. Gituyo man sana ko ngayon na akong suot para tanaw ninyo. Diba? Oo. Shoutout din ko balik kay J-Lord D.I. O, kanang, kisa maning bagong giapas niya pag umangkon guro niya niya. Pa-shoutout din ko ni Abay Paolo Garso B. nga naminaw sa D.I. karon. Ako migo nga paldo sa booking. Ayan, paldo do sa booking. Eh di sana, oh. Si Justin Catalan daw. Tanaw do sa ako ang damit. Ugma din ako magsanina. Kaya inyo naman tanaw na akong sanina, di ay. Matik, okay. Asa ni Matik, blatter na girl sa mga pulis. Aron na mahitabo ni mo. Ugsa imo pamilya, girl. O, Matik na imong uyab ang mapriso. Mayang hapon, DJ. Chinita. Chinita. Ko sa mga operator sa Evergood, hubay liluan nga pirmi nagpaminaw sa XFM. Dars Jason. Ayan. Zen, ipabarangay na si Joey kay sayang pagbahad ni mo unya si Albert Sugtan na lang. Ug dili ka ako a ako an kung dili ka ako an na lang mo tira glass si Charlene. Di ka saligan ni magtambag kay mo tira og glass. Shoutout kay Lanix Boy Biado. Tommy Fruta. Ah, kuya, pangalan mo yung Muramag Juice ako. Ay, Muramag Juice. Shoutout kay Hello Caniete. Jello Caniete. Hi DJ, exciting makinig sa'yo. Gikan kay Gutman. Ah, kaya pangalan ni mo kuya. Ayahaya makauyab ni Ma'am Guapa. Oy, tabian na. Guapa na, tabian pa. Oy. Para bang sinabi mo yun lang aking ambag. Grabe naman, oy. Alas 2:41 na katropa. It's time for DJ Reyna. DJ Reyna sa tambag. Uy, napaisa! Hello! Hello, sorry! Dari kaya, oy?
6: Hapit na ko naman malimtan, DJ.
0: Mapasaylo ako. Mapasaylo ba ko ni mo?
6: Pwede pa.
0: Kaya kung dili ka... Dahil kanta ka. Nasuko ka ba na ako?
6: Ay.
0: Nani, ago masadaan bagong tumag. Uy, si pangalan sa tong caller, taga-asa.
6: RV DJ from the Bugha capital of the Philippines.
0: Di ako ba? Di ako ba? Ano ba Bugha? Kapoy na ako diri si Buay. Pura na ako diri ako ay. Masagi tao ka na, Doc JJ, ka na ganing maguwang na ang lubi? Naman ay term ba?
6: Lahing.
0: O di na ay term? O lahing. Pero na ay term. Ungol di ay. Ungol di ay. Ano ganyan murag matubo na sud sa lubi? Dugay na kuwa na buak din ay kakapoy, anay. Oy, lagi rabi sa lagas, oy. Nganong Bugha kapital ang tagom ay?
6: Dili ba kakara Bugha?
0: Uy, sabo, di ipanabigin niya ay. Ay, nako. Ay, sige daw, be. Eh. Kung ano imo hang last ngayon mong tambag, eh. Amin na kung ano mo tambag. Go, RV! RV?
6: Yes.
0: O, go
6: okay.
0: Na. Bughai. Bughai na. Atambagi na. Ay, na!
6: Diba, nag-ingo mo itong caller nga.
0: Mm.
6: Ginabaharan siya, no?
0: Mm. So, may chika, ana, ron.
6: Ang nindot, ana, DJ, baharan po niya.
0: Mm. Lahi, lahi, kung ako po yung nato, no, pusilon po daw sa dito. Nya, baam na mag... mag sige, go.
6: Nya, inahagi sa pagkilawas niya, di sa gusto.
0: Oo, kaya pinugos ba?
6: Pinugos, eh, puksyon po niya.
0: Matay po ng logic ni tawanan.
5: Ayaw!
0: Lami asa doon pa naghanon, oy. Lami kay kapaliwatan, ay.
5: Ayaw!
0: Okay, padayon, padayon.
6: Tama itong nga, tama itong mga previous advices nga matog sa WCPD.
0: Mm-mm.
6: Kaya, isa pa, don't mind that guy.
0: English, ege, spelling.
5: Ayaw!
6: Don't mind that guy.
0: Okay.
6: She didn't like him na already.
0: Mm-mm. Negative na, negative.
6: Don't give the damn.
0: Mm-hmm.
6: Diba?
0: Mm-mm.
6: At the end of the day, ikaw mm-hmm. man ang naidala sa mong kagalingon.
0: True! Gitagangi ka kutok.
5: Ayaw!
6: Mura ko na, uyab.
0: Mm-hmm.
6: Palitan ni mong sapatos.
0: Yeah.
6: Di sa unsa ka mahal sa sapatos si mong palitan si mong uyab. Di sa gusto, di yun na niya suuton.
0: Correct.
6: Pero bisag unsa ka barato, basta ang thought counted and gusto sa gihatagan,
0: mm-hmm.
6: why not? Pareha po na sa trabaho. Bisag unsa ka liso sa trabaho, basta gusto mo perteng dalia.
0: Mm-hmm.
6: Pareha na po na ni siya, ha?
0: Mm-hmm.
6: Paano mag-antos man siya sa why ayo na what I mean to say is, kung di sa gusto, ayaw ipugos. Nung mahadlok man siya nga naman, di balaon nga protekta sa iliha.
0: Mm-hmm. Correct.
6: Diba?
0: Yes.
6: Baharan po niya. Ang sabot po na ako ganina nga, ginabaharan siya. Di baharan po niya. Kung imo kong saon,
0: mm-hmm.
6: we do have a law
0: mm-hmm.
6: to condemn you.
0: Ayan.
6: Mother F.
0: Ayan. Ayan. Mapadiin! Matanglawin! Arvin, taga-tago.
6: Basta kung kasa siya malipay, ito ayaw utong-utong na una ba ng closure-closure. Pura magpanahon ni Rizal kay kinalag closure-closure. Lahat ka ron.
0: Kana.
6: Pagtutuwa ng closure-closure.
0: Tunlon ko ng microphone ron.
6: Ano ng mga taga-tagom? Basta dito sa Bunga Capital.
0: Grabe ni taga-tagom, oy. Magmakoy ko rin. Ibtong ko na yung saksakan din. Salamat kayo, Arvin. Wala ba kung igong oras, Arvin? Yurot na nimo kung oras magtambag. Wala, maabda na kong manait.
6: Maundanon. Basta maundanon ang tambag. Okay, ang nati, ha?
0: Grani harap ba? Di na ba ito maundanon? Kaingon ka, pahulgaon po siya. Lagot ka kayo. Salamat, Arvin.
6: Ang moral values, naman sa iwit.
0: Ana magin na magin na magin na introduction. Lagot kiko ay. Sunod ha, sayo manawag ha. Sayo ka manawag. Gandugi sayo ka manawag. Uy.
6: Sige, sayo ka manawag.
0: Ugma ha.
6: Ikaw kay. Indot ang imuhang outfit.
0: Ay, magbra na lang ugma. Kakapoy ba ninyo ay?
5: Ay,
6: wait, lami na magbra. Ayaw.
0: Binlan ako, binlan.
6: Panid. Panid lang.
0: Tanggalon ko na lang yung itom-itom din. Kapoy kay mo ay, nilantor mo sa kong programa kay tungod sa kong suot ba? Ana man naman.
6: How true you are.
0: Na ako actually, inanin magkikumanamit sa una pang panahon. Hindi naman yung mausab, oy.
6: Katunggani
0: pag
6: tagom? Ha? Katunggani pag tagom?
0: Oo, oy. Mugay yung nabighani ito siya sa ako, ah. Oy, itong nagtubod. Murag nagtubod na yung laway. Anyway, Arvin, nagana kay kung matugang nga sikrito ay kakapoy, gabi mo yung taon. Oy, chat-chat na lang to, oy, bye! Katropa mo! Wala na.
5: Exciting!
0: Gibian ako sa palalabs na kong Arvin. Shoutout ko kay Buknoy Naghornero sa college. Ayan po, 54th Engineer Battalion is watching. Grabe naman ni Kinsama ni sila, oy. Hello po. Ay, 544th Engineer Pioneers. Basta mo na sila di kakapoy ba sa inyong mga pangalan? Tatambos ako. Basta mo na sila. Magpagpaminaw sa inyo ha din ha. Sa Tagum City pod, sa mga ni-comment sa Tagum City page, Facebook page, XFM. Kaya ko salamat sa inyo, ha. Before kumubiya, ako gining basahon din yung ako ang tambag sa imuha, day kay sayang ni akong gianda. Kapoy na ba, Juka, yung kanang bana-bana, dirig tama ba ni akong gipangyaw-yaw, no? O, karon na ako na pamatundaan yan, nananaura mo sa akong live, kay mo, li-li mo sa akong outfit. O, ma, di na lang ko magsanina ba? Oo, nagbakus na gani di... Kapuya. Pinako eh. Mag-file og barangay protection order BPO sa barangay para dito siya makaduol nimo within 50 meters. If mo against sa BPO, aw pag-file og vouchy. Oo, na si Maymots Emile Yamado. Perfect kay kagtambag ha. Palag wala siya kaapas. Maing hapon DJ na minam din sa bodega kauban si Milo. Exciting. Milo o Milo? Kay, kung Milo ni, mura man na yung katungkuan. Kuan gani sa mga on og kanang kuan basta ay Milo ay amo kaila ba mo anang Milo diri sa amo sa Mindanao Milo may tawag na apil-apilo mangu jinita gud nga di man taga Mindanao tanan watching from Nabunturan DJ Reyna Chinita gikan kay Rhea hello pud sa imo di Rhea Jean na may pagpaminaw Richard Bautista DJ Reyna Chinita pa wash out din ha beef from pagsabangan sa imuha day, ang ako naging ikatambag sa imuha day, kanang bahin sa imuhang kamot, aduna tay tambal ni Ana, aduna yung mga ginatawag na tong pangpawala sa singot. Ang tawag sa imuhang kamot day, ang sitwasyon sa imuhang kamot, palmar hyperhidrosis. Kanang mga magtubod ganin yung kamot mo, nay tawag Ana, ha? Palmar hyperhidrosis. Usahay kainit, anxiety, stress, kusog nga nervyos, or natural lang ang kondisyon sa lawas. Mo nang usahay kung naamong inana naatay ginatawag na tong tambal ana anti-perspirant oo anti-perspirant nga kanang mga liquid or powder ba na din ha nga ginabutang sa kamot yung mga aluminum chloride pang kamot nga anti-perspirant usa ba pagpurnaan sa di oy mo na siya ibutang day pwede na ibutang ni mo kasagaran sa pagtulog naaman na sa mga butika ata ma'ams og pwede po ka magpa-check up ana siya pwede po mo undergo ka o ginatawag na tong lontoperosis ginatawag ni nga mild electric current para paminusan ang singot sa imong kamot. Nang sweet talks, pwede po na siya, mga pamaagi na sa medical o siyensa. Oo, karon na matagaan mo og tambal. Botox injection, makapahunong og singot sulod sa pipila kabuan. Pero medyo sakit siya sa kamot kung imuneng gamiton. Narada po yung surgery, nga last option, ginatawag na sympathectomy. Kanang tanggalon yung mga kuan sa imong kamot nga mahinong nanggatubod na imong kamot. Bahin sa pagpugos sa pagpanghilawa sa imuhaday, adunay bala ni Ana ang Republic Act number 8353 nga nagingon niya nga angang kining pagpugos sa usa ka tawo sa ka partner ginatawag siyang rape o sa ka crimes against person o labi na bisa dili pa minyo o bisa ganig minyo para og kung naapay lain pa di Ana Republic Act number 9262 kung uyab ka or asawa ex or karelasyon nga nangabuso pinaagi sa sexual violence duha na siya kabuok ha Republic Act number 9262 kung uyab asawa, ex o karelasyon nga pagpangabuso. Katong unang nga kong ibasa ganiha, dilit siya mahitabo to siya ikaso sa mga wala mo'y connection gani, wala mo'y relasyon. Ana, sa makita ni siya sa Official Gazette Katropa kung gusto niyo makita ni mga balaod ha. Kung kinahanglan ni mo legal help, pwede mo maduol o magpa-advise sa Women and Children Protection Desk, sa Police Station, sa PAO, Public Attorney's Office, pa, sa Philippine Commission on Women. Daghan pwedeng kuan. Pero again, pinakadali, mo ka sa barangay, magpa-kuan kag barangay protection. Aron mas, dali og mas efficient o paspas sa imuha nga end. I sure you could die nga kanang pagbanta-banta niya sa imuha day maabot ang panahon nga matinuod ka na kay wa ta kabaw sa utok sa tao. Protection ni imong kaugalingon og imong pamilya. Kay walay kumo sa paghuna-huna sa imong kaugalingon. Lili na ko din sa kong admin mang humana na ko ay tara na ay maabot na to si katropang Eric Manaitron. Good night katropa asa ni sila kaplodia. Okay nagpahuway sa sila oy kay busy ka ay sila sa ilang vlogging sa papahuwaya sa ninyo sila papukusa sa dito ha. Ako sa diri ako ay bahala kaya ko yan. Anyway, katropa, alas 2:53 na sa kahapunon. Wana ko igong oras. Musunod na ang programang kauban na to si katropang Eric Seras Manait sa programang Asin Tado. Diri lang gihapon sa programang X-Rated. Ugma puhon. alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, gihangak na inyuhang DJ. Magkita-kita tapuhin sa co-partner sa Pikes Lawak. Katraman Doc JJ, Ugsaton Station Manager John Liman Chavez by King, Dilang Yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: katupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting!
0: Mga katupa, exciting!
3: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Craft Gold bay.
7: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Craft Gold bay?
8: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Craft Gold bay?
8: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Adto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
1: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

o inday dula-dulaan. May adlaw ra o ya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sutian o ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma o pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa maluoy ka.

nun hanunai ku ikau indai hap yuron magpaduul aku kanunai himung dughan unya ikau aku dayung parai paraigan dili gayud ikau indai naku magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kong paan busa agud mamu kun mahimo tinawan ta. Busa, maluhoy ka.

magpaduol ako kanuna si imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Hindi gayon ikaw inday nako magmahay. Ikatagol ka ng unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Hello! Woohoo!
1: Ay, ya!
0: ¡Tong, tong, tong, tong!
1: ¡Ay, ya! ¡Ay, ya!
0: ¿Qué es eso? ¡Tong, tong, tong, tong!
1: ¡Ay, ya!
0: ¡Ay, nako! ¡Ni ano man po na itang mga katropa! ¡Halo, halo! ¡Expeksyan na po! ¡Sa kapo no! ¡Ni ano po si Jose!
1: ¡Ay, ya!
0: ¡Nakigugoy hogoy! ¡Di ato ninyo ng kalibutan sa mga kag... Pina ka mga unas, mga tanan, mga katropang atong pagpasalamat o pagyukbo. Sa tuang langit nung amahan, lain na po nga kahaponon, puwersang inita. O niya, niya na po yung mga landong ginagmay nga ato pong masilungan. Mugin ang atong pasalamatan, mga solid katropa, mga student permit. Oh, niya, kung asa mo na yung mutang ron, dihara mo, blastar mo niya. Oh, agik-ik ra mo, kung maka-agik-ik mo.
1: Ayaw!
0: Oh, gusto po mong muhilak, ah, hilak po.
1: Ayaw!
0: Walay programa.
1: Ayaw!
0: Nga itong programa, mga katropa, gatong kinikanin nyo sa Turbo Mail Enhancer.
1: Ayaw!
0: Oh, nindot kayo ng turbo, mga katropa, kay dili lang pang labing-labi.
1: Ayaw!
0: Oh, pang kwan po ni, pang e-sports po ni. Oh, pang pakoso sa mga trabaho nga imuhang kalawasan maturbuhan mga katropa o nga dili maningo nga unsa ni kay herbalist raman ni herbalist raman ni nindot kayo mga katropa aga turbo melen at sa mutag labing labing nagoy silang lang maturbuhan ani ni katong iyang kisa to kurgoy na lungkot muna magamat na sa gets to help mga katropa o mapalit na sa mga rin na pita, mapalit na rin. Oh, pwede po mo order sa online spot. Oh, tuwa po na dito. Oh, Turbo Mail Enhancer. Pag-bit. Og siyempre, kung doon ay naghatod sa tong programa mga katrupa, daan na po'y nagtukmod. Ang LJ Okay Travel and Services. Katong mga gustong mga bro diha, ayaw gud mo kalimot, i-book na ng iyong mga ticket. Ay na mo gamit ng mga habol. Mga habol airlines kay masangit na sa baga kay gisi mo na. May tong idro kay hayahay na pay aircon na bagoy te warden. At yung hayahay niya. Ano na diha ah. Onya, siyempre, nga itong programa po din ato kalimtan para nis mga naigilokdok. Naigipasan, naigisipitan, naigibitbit, naigibirabira, naigisipa-sipa, naigigoyod-goyod ng mga programa.
1: Ayaw!
0: Ayaw mo kabalaka, kay wa mo nag-inusara. Tiwasan tana diri sa itong programa.
1: Ayaw!
0: Ang importante niya, nga I love you, kono.

0: Exciting!
1: Sana'y malaman mo, bebes, I love you. Oh, kanto nga sonata mga katropa gaton kaninyo sa Santon Hilmar Owens. Basta gitagnok mo diha mga katropa sa inyong nahimutangan na. Oh, pagpalit mo Santon Hilmar Owens, di ba mang lagwa lagi ng mga lamok mga tagnok, kuragi na lungkot anak. Oh, mapalit na din mga katropa sa Sibuyahan, makakita pagin mo tindera. Mag-attendance kami. Kaysa na nga itong mga attendance dere. Oy, Sir Dan naman dahil ni si Mala dayo. Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Maring Gloria sa may Bayogam Skete. Kahon. Hello, mayong hapon. Kumuksta naman ka, lo. Present ko, lo. From Buenas Gracias de Talacogones. Nanapos lang dayo. Nga nang ni silang-lang, wala pa maninikahon. Murang naka-absent goro dahi ni. Nga nang wala pa maninikahon. Mayong hapon, parikoy, mag-present ko today para okay kayo ang buhay. Akong Marin Anel, kahon. Si Daykalye, nanapon, lo, mainiton sa ulo, kainit, lo, ay. Sige lang, bahalag init. Ang importante diha nga nakakahon sa attendance. Richard Gomes, Sir Dan, alo, mayong hapon sa mga tanan. Ni Jose na lolo na mong gwapo, ayaman. Kuya gagayo. Sa kahanginan, presenteng na ang mong student lo. So out na yun ko dres sa Tata Yo Kopra Brair. Ha? Nahil mo naman yung kumbra. Og sa Highway 23, Gak Station lo. Salamat na lo. God bless you all weeks. Si Richard Gomes. Oh, ano mo ni si Richard Gomes nga wala pa mo na yung nakahon? Sa mga naka-absenting na ka Richard Gomes o kaisa? PM, request kong song, can you feel the love tonight? Grabe, Mala. Request mo dahil si Mala, can you feel the love tonight? Ang pangutana niya, girigad mga ko niya ni Sien. Kasi to yung mong apo Mala, Sien. Request kong otro, memories never die. Grabe, wapagay na play a request, gisigunda na. Basta niya sa kumalam. Okay, dere pakli ta sa pikas. Good PM, Lolo Jose. Apuhan sa Agsor na pinaka... Pinakagwapo na sa... Parang maluya matari kalakihan. Sa tanan, walay makan... Wagi makalabaw na... Wagi makakamaw. No, say, naglantaw ko sa imuhang kagwapo ron. Nabisagwa ko nakakita. Saan din mo paglantaw nga wamang ko pakita? Aron, mawalang akong kalaay sa kinabuhi sa mga kalag. Nakita na ko niya nga parte man akong tago dres landay. Hindi basta-basta na yun si Kwan, si... kesa ni si Nadine o ganil si Didin kaluhar goro na sige, salamat ninyo atong numero mga katropa 0981152525 katong mga ganahan diya mo palagdas diya sa ilang mga mensahe, ilang mga pagpanimaya dindot biya po na yung kaning mahisgutan atong pangan sa kahanginan. Kanang mga silingan nga mga buutan nga great na sa radyo nya makadungog ka murag ganahan baya po kayong tao. Good afternoon paring Jose o sa tanan na minaw saw akong mga classmate, God bless. Present ko paring Jose watching from Manila. Uyaw kay ni akong maring adeng oto sa Manila pero nakapresenteng gapon. Kahon. Great day na ko ang akong mama o papa sa akong magulang. Da sa France nagtrabaho sa imo pudlo o sa tanan na lang na naminaw sa imo lo. Sa tanan na lang, asam di ka paingon lang. Na lang din manis lang lang sa tanan na lang. Kuno. Wala ko ay absent lo. Ha? Wala kay absent. Untana, kahon untana lang imo ha. Na, nalipat siguro ka lang ba? O lagi na, kaya mo sige mag-holding-holding. Yan na pag-hands-hands. Holding hands sa iyahang ang smaringkitek. Ayun na tayo lang. Ayun na sige, suwayak niya lang. So magad, absent ka o gula? Kay nga nung manig imuhad rin, wala manig na kahon ng imuhad rin, ngayon kuwang manig. Dapat ang kahon ang tanan eh. Manang uban eh mo mga classmates nere. Kaya kano si Kuan ra, si Maninay mo iwa. Kaya mo rin taon-taon na si Maninay na absences. Presentes man ganitong ta sa Manila eh. Akong kumari adik, maring adik. Maring, kano sama ka mo? Balik na rin sa Agusan del Sur. Pagdala og photo maring ah. Namira ba ko ng photo diya sa Manila? Photo, kanang mga suma. mo manang mga lindog niya. Sige. Mo, painom-dom sa tama katropa, gikan sa pikas kwarto, mo balik na rin niya data ha. Salamat.

0: programang Halo Halo Special. Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: XFM Zantown Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zantown Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zantown Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zantown Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kapigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Zantown Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantown Plus Herbal Soap.
5: Zantown Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Zantown Gold.

0: the Pain.
1: Ako si Roldan
2: saka Baker.
1: Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
4: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan sinyan ka ay. Ako ganun mingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa kanainom Zenton plus coffee mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Nagtulo.
5: Kada kong tabang sa Santa Claus
4: Coffee. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
4: Santa Claus? Okay po kayo. So, ginauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santa Claus Coffee Mix. Sinindot ka.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kuwarenta sites na madlay mga katropa sa tong oras sandere sa tong pagogoy hogoy ning kalibutan sa mga kag kining oras sa mga katropa hatod kini kaninyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga pamanit Santon Gold Coffee Mix. Karon nga nagmerienda mo, lindot kayo na mga katropa nga inyong parisan sa mao nga kape kay aron nga mo samot mo kagwapa. Samot mo kagwapo. Diba, day Dores day? Nanas day Dores. Unsay kahon lo. Natanawan na silang langutang untana na. Unsa kunoy kahon. Kanagong magkaunteng kahon. Isa, duha, tulo, upat. Kahon. Muna'y kahon lang. Request lang ko o kailangan kita. Kanalag lo. Salamat. Huma naman eh, kailangan kita. Huma naman eh. Na-play man eh, gahapon mo siguro. Ano na pong lahi, ano lang, usan mo lang lang. Muna magwaila yung kanta. Huna naman kailangan kita. Ikaw lang ha, umantay lang ka lang. Rihar mo si mong ante lang. Present lo, listening here at HR department. HR, asa napitan ng HR? Shout out to my HR. Managerial assistant Rosemary Galintis nga kugihan kaayo. Wow, palakpakan natin ang mga kugihan. Kugihan din na si Kwanday Mare Rose. Regard po tayo yan. Ni Maring Rose. Muresquets kong song lo nga idol. Grabe siya na pala. Mupakle, tadres ko yung kasi. Muresquets ko o kanta na ikaw lang ang mamahalin. Grabe mo ni si Kwano, si Nadine. Umiigat din yan. Umiigat din si Nadine. Taga saan ba ito si Nadine? Matun pa niya nga request la Crosia, ikaw ang mamahalin. Grabe. Good PM lo, karon pa ko naka-text kay wala ko'y load pero minaw. Kisam ni, ang ako siguro ng mama nga permero, si Mama Sainsain. Hello, Jose, mayong hapon ni mo, present ko lo, imo ating paminawan. Sa XMMs, checko ako nema, ako lo ha, sa akong pinangga, gwapong lulo, Jose. Yaman. Langga kuno ko niya nga wa ko gipagauban ni Jilin. Si Mama Jilin na mali klaro mali kayo. Shout out ko dire sa aspeti. Tanawa lang eh. Tanawa na ang pagyo ko. Nga akong banan naghumanag ko prat si Jilin natulog pa kay Ulan. Request kong song Maling Akala by Jerome Abalos. Wa man nakalakaw na mas Jerome Abalos. Ay,
3: hello.
2: From Zulina Turalba kumupungkipos sa pakumip aspeti. Pitya. Basta mo na. Pagka nalang yun ng atong mga suke ng mga kwan, mga suke ng mga ating paminawan. Grabe, sa maling akala. Bakit? Ano bang akala? Nakalakaw naman si Jerome. Si kwan nila itong pagkantahon, si kaning singer ng lain.

Akala mo lang yun. Atong isunod ang uban pa ng mga risquets. Nakaong-ong na dire ang risquets ni Day Doris. Napagay kang kuano, mama sign-sign. Ayaw kalimot lo, kanta lo, if I never fall in love again. Basta-basta mga sinan. Painom-dom sa tabang katropa, gikan sa pikas kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Softgel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Softgel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Softgel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Ikaw lang kunong mamahalin, len, len. Motor response ni Kwan, Nadine. Kuya, umalis na din. Hindi po basta-basta, alis na din. Umiigat mo dahil. Oh, na po yan. Ikaw lang ang mamahal. Mayong hapon, lo. Kung gwapo, may daw may dres sa Barangay Das Agan, San Fran, sa imo ang programa Halo-Halo et Special. Oh, karon man, nindot pa ron merienda mga katropa. Pag merienda na mo dyan, parisin ang kape nga dunay vitamina D3. Ang premium D3 coffee mix kwersang dindutan ng mga katropa. Lagi mo, ako lagi nalungkot so pagkasuway, anak. Palit mo dire, makakita pa mo stindira. Palit mo kay aron nga makatiyam-tiyam mo mga katropa. Katong nada sa ilang mga payag, mga sakyanan, mga winteng sen, mga uma. Silong-silong na mo na slandong. Samtang na bit-bit-bit mo sa inyong radio, inyong cellphone, inyong speaker, o sa panayong mga sunata diya. Basta kay sa 91.3 FM Agusan. Parang makaingon na yun mo nga, dire na yung ko, I'll never fall in love again. Maton pa ni Mama Sign Sign.
2: Here's your request.

Yes, I know. Yes, kede. Grabe ka sonata ni basta-basta mo. Yung mga sonata sa mga, kung ano ka na, makahos-hos sa half-lips. Makahos-hos sa half-lips. Katong half-lips nga line-line na o garty right. Matod pang lang-lang. Ninduta sa imong sounds lo. Kanusa pa man dahil na, naunsa naman eh silang na nakabala naman ka lang. Ganun karoon ba makamungingon lang? Salamat luhan sa maling akala. Gipatukar. Nakamata si Jilin lo. Sa imuhang maling akala. Wow. Ayaw ka na makamata na dahil sa Jilin dahil. Dai magkusursoroy tayo niya, dai ba? Ayaw! Pakan ako ginanggang, dai. Nahuman naman, dai ko pras, dai ko no si Papa, dai ko no. Ayaw! Mama, kuhan, Julina. Ayaw! Nahuman naman ko pras. Nao naman yung magkuhan na lang tayo niya, dai. Magsursoroy na lang tayo, dai. Grabe po ni si kuhan, Mama Julina. Di po may palaago ni Dai Jilin. Ayaw! Okay, itskwila naman na ako, kuhan, tuwardes. Oh, na daghan na po yung maglaway-laway ang nga mga laki dito sa eskwela. Pagpatambok na yung Jilin na. Para si Jose Ragyo ay maglaway-laway. Wala na yung laing maglaway. Bitaw. Mga katropa, doon na tayo surprise number. Sabi, na may upat na rin mga katropa kinsay palaran. May upat na rin kabuok. Si Bensyon. Bensyon. Nay upat na rin kabuok nga atong tagaag surprise kinsay palaran. Samtang di pa tamo padayon sa unahan. Na-address si lead katropang Lina, si Day Calye, si Richard Gomes, o si Vincion. Moni ang atong tagaag surprise. Surprise on tani kay Juan Mone. Aron makita. Balig 50 na gut. 50 ba para makaharbit? Katong mga magluya-luya. Katong mga di lugwa na. Usama mag upat ra magini kabok. One to get set fire. Ding ding ding ding ding. Sige ba? Nitoyok na? Ha? Mukaon pa ko? Tara, ngelarget! Ayaw! Okay! Wag, palaran ka si Kwan. Richard Gomes! Ayaw! Palaran si Richard Gomes sa atong surprise sharer! Nining kahapon nun, walang gawin kapoy-kapoy sa pag-share, kaya naman gawin mga palaran. Mga palaran nga mananaog sa surprise. Karong adlaw, maupat rin na ka-surprise nag-share. Si Day Calye, Day Lin, Amaring Lina, o si Bensyon, o si Dodong Richard. Dong Richard, dong, i-comment mo ang G-Cats number niya, dong. Okay, kwan man, kaneng surprise ba? Pinakurat. Pinakurat ng mga sharers kanginan. Naroon na, basta mga amtik ng mga sharer na na yung mga pinakurat. Pakuratan na nagpinakalit. Katong mga wak nag-share, sa sunod lang po, mo share naman po to, hindi sa sunod. Katong mga sharer karon nga wala na palaran, ayaw lang gin mo kaloy. Don't be kapoy-kapoy. Because kapoy-kapoy is no mapala. Diba, Day Doris, Day? Nabinaw rin ako no si Day Doris diya sa may HR department. Model ba yan niya siya sa kuhan? Claire Beauty Soap.
makasamot o kahamit. Ikaw din lang pag-apply daw kan lang. Clear Beauty Shop lang kay parang mong hamits ka o nga sige naging kag-date ni kwan ni Dodong Krets. Kay amtik mo kayo tos Dodong Krets. Kay pero karon sige na lang tog absent kay matod pa ni Mama Julina wa na kunoy kolo-kolo. Wala ko na kolo-kolo sose. Wala na aray, surprise naman. Agoy! Kamingaw sa mga sunata, nindot, paminaon, samtang galiga. Ah, galigad ko na. Galigad siguro ni. Galigad sa katrek. Ligid-ligid ako sa katrek. Hagbong-hagbong po ginagmay. Anaram na. Naka asa naman to si Dodong Richard? Wa naman ni Dodong Richard dong i-komento tong imong numero dong kay unya ato na bakwan na to na unya. Uy na wala ayaw lang yung kapoy-kapoy kay katong mga kapoy yon magmahay man tong kapoy yon. Si kwan dabe kasambay asa kay na murag na nag-text diri man ni imok man diri ngano wala mang kulo dili di ay ko share lo kasam ni oh si nag-share ba dai kang wa man ka nag-share ayaw. Si kwan kasam ni si kwan ni mama mo si Mama Julina murag bag nag-share sa libe sa Facebook mo ano ba ikaw gina bugoy-bugoy ka ma. Kawato na ko ras dahil jilin ron. Painom-dom sa tabo katropa gikan sa Pika Squart.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Hello? Hello?
3: Oh, hello.
2: Papa? Pa?
3: Oh, nak.
2: Halik na.
3: Naku sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Imo, manok, ibarte.
3: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Sige, talonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw niya. Murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ni Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: Yeah!
1: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
6: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso. Asa ka nagapalitan ni?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sugat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Tanton Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw pa ni Utog pa ni Apon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Sakiting pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin ang kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ani.
6: Okay na. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tanton Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Tanton Plus Gold o Tanton Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang.

0: Exciting!
1: One lux break. Gato nga sunata mga katropa, gaton kato kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kay karong mga orasa pwede pagikay karon nga merienda mga katropa. Onya magkape-kape dayon. Speaking of kape, da sa kape nga makahatag o kanindot makaalibyos mga gipamati. Kay doon na may kamunggay, na may soyabin, onya na pag-manggok stand. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy. Mapalit po dere sa tong sibyahan para makakita po mo stendera. Oh, yes. Maton pa ni Beverly Marajaw na hapon lo si Galantaw sa Angel Libes from ay huma naman dahil it's already dry. Maton pa ni Nadine, salamat lo Nadine, ay ikaw ha, umiigat ka na ha. Makukusi yung buganis mo. Nilang lang pa di ko anak lo mo palit mahal tingali na lo. Kasi mahal. Ang mahal gani lang ha. Ang mahal. Saka na ang bugas. O gasolina mo na'y mahal. Pero katong Claire Beauty Shop, dili itong mahal kay moto'y paborito ni Day Doris Smith. Kana si Day Doris Smith nagpahamis, nagsamot. Muna mo gamit siya o Claire Beauty Muna yung nakanindot niya, mga katropa. Uy, may signalis naman po di ay ang atong mga oras nga na mga tabel nga nahog na po mga katropa. Basta mo tingog na nimo na niti mailhanan nga napupos na po ng atong paghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kami. Tingko-tingko kayo mga katropa ha, huwag ba na po tapuhon sa susamang takna og istasyon. Sa nga na lang, sa kinatibok ang puwersa sa XFM's Network Philippine Pinet. Atong kauban sa Pikas Kwarto, si katropa Pangkian. Alang sa naghayosang Pilipino sa Philippine Pinet. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa daotan, dagang daotan pinaagi sa maayo.

tagabagari katassa. Lahat sila nagsisilabas. Pagsapit ng limba, wala kang makikita.

0: exciting.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan og sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Ngano good?
2: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
3: Mao di na ang Crap Gold Buy?
2: Oh Buy.
3: Salamat sa kasayuran Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko Buy kay mo palit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Bush abo, magpakilo ko sa Hubay be.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: X FM.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin din eh!
1: Paguha, tiya! Wabag ko na wag panglaba din eh! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: 卡sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.

0: in a car sa XFM.
1: Bye. Inom na bye. Wala tay ko tay. Mga ska. Exciting.

0: Gipatotoy na ni mo ang bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ata ko, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamin hud ako tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Pangalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Katila ko naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Garong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagkundi sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pagkundi sin imong lawan.
3: Nakape na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par! Alima, pagkuratira mo ng imong asawa nga wala na kay makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
8: Exciting!

0: sa XFM.
1: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katrupa, excited.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod yun.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matistimunin niyo, ala nga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: System Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga bukid. Centum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba ti pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pa'y muligin.
2: XFM.

0: no car sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. nga. Kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: ay, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambato rin mo. Gahi kagyog o. Sige. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka, good. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragid na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

nila tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain regyud. Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
5: Hi, ako dayto si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto magsigita katubang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus soft gel capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus soft gel capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
2: Opo, papa. Putang na mesa.
3: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
2: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Reduce the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Cease the Pain para padayon lang sa training.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cease the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: XFM.
1: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Ka sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, akuratira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka babalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dodong Arce, pag sure dia. Gampo ka o ga order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay lingkod Sir Michelle Hinas. Dito sa ating pong programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampanin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
4: Na sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, atin pong text line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang atin pong Facebook page. Pwede rin pong ipalo and like ninyo mga kaibigan. Ang atin pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao.

0: City Branch, door number 2, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
4: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ang pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rin itong maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan ay may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms? So pwede nating makita. Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain o pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
5: The secret of health.
6: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino doc pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
4: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, eh dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
6: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
4: Kasi nga, highly vulnerable sila.
6: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, eh nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, eh wala kang iniinom, eh maaaring
4: saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-co-confine eh. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
6: Ayun. Oh, kabilang pa po mga kaibigan sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Dok, na chain smokers kung tawagin.
4: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system, kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
6: Ang tanong, Dok, eh okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
4: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
6: Parehas lang.
4: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette eh hindi sinusunog. Walang apoy. Pas mabango yung usok.
6: Oo.
4: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses, kasi mahal din yun eh. Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
6: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaari mo idulot nito, ano? So, yan sa mga kabayan natin na prone ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh, mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, Doc. Ano? So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin, abot ng ating po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan, at lalo tigit eh wala man lang tayong iinumin ano ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano na sabi nga magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda as soon as possible palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
7: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga po pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga dok ano, pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, dok wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong mga karamdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo dok ano, doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yun nakakapagdulot ng inyong pong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
4: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importante unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwense sa kanilang health. Ang kagandahan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandahan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So, ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
6: Okay, ayun ha. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Borok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, sa coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, last night, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinulit-sulit ko yan sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, ininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minya. Ito mong malamang. Sa isip ko, parang ang pag-inom ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo wise ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman na sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumitsin ang konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mayarap magkasis ito. Kasi nalilingin ko sa radio, sa gestor. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda nag-ipon ng benepisyon niya sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santong Coffee Mix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng Santong Gold para masubukan niyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niya. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5,
5: The Secret of Health.
6: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol, Dok, sa Tagiliran, ano?
4: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong bakunan.
6: Yan nga.
4: So, okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo namang hatid. Yan. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
6: Kaya kami rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad, mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapalit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan. Lalo na yung iba, Dok, na wala namang sapat na budget. Okay lang yung medyo maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit papaano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si Tatay, ano, na patotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran, dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako, eh uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
10: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: The secret of health.
6: Ayan po, mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan, mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan ang inyong pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mabibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po ang tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin, ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan, ano? At ayon nga sa pag-aaral, ano? At ito ay based din sa experience, dok, ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano? Especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO, sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan natin na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santone Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin yung garlic, isa sa napakabisa yan, ano, na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan dok, ano?
11: Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial.
6: Mm-hmm.
11: So ito, eh, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
6: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na minsan sa atin po mga kababayan.
11: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
6: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Samantalang magpapaalam mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: X. X. F. M.

0: Bitaw ay igang lagi oy. No, bakit kaya ganito ang weather ngayon? Isarang po yung isapot din ha, oy. Nagkadamay-damay naman po din taon mi, oy. Ayaw daw mo pagsapot-sapot, bi. Kinadamay na po ni. Bitaw, mayang gabi, bebe. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Murag na, nindot kag mood dun tayo. Nakapaldo ka. Wala, oy. Kaya lang, giigangged ko, bi. Actually, ang among aircon, muna na yung full blast, pero igangged gihapon si Za. Ano kaya ni? Sa mga gipang sapotin ha, ayaw biya minin nyo damay-damay ha, ang mahiangim, ang nindot ninyong buhatan karon, mag-inom mo og Santon Gold Herbal Tea ka ng bugnaw nga version. Pwede po nga mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, pero imo siyang i-cold version as well. Itimbla lang nimo na siya sa cup nyo, butangan nimo og a few drops of ice cubes. Lami na gid kaayo. Para mubugnaw ang ato mga utok din ha, og dito nyo madamay diri sa kaigang sa panahon. Ay, makasasala pa more. Sa man ni practice na ni daan. Ay. Karong gabi na syempre bi magchismis gihapon kita. Katangin ninyo niya taod-taod ang ato ang Putahe Confession. Could it be live? It could be live or it could be a letter reading. Depende ha, kaya medyo lami-lami ra ba ato ang pag-iistoryahan karon. Murag magdebate hay taani karon. No, kaya murag daghang gid kaayo ang mga maigo ani ato ang question karon, kay mo gid niya isa sa mga trending karon sa social media or even sa mga poll mga survey kung nganong ingon ani gid daw ni. Din ako maglangay pa ha, ato ang Sir Vivi question for tonight. Ang ato Sir Vivi question karong gabi, una hatad kay nato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa to ang mga immune system, ilabi na sa panahon nga haskang inita, importante gyud nga maprotektahan ang imuhang immune system para dili ka matakdan sa mga sakit-sakit nga dala sa init kaayo nga panahon. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit po kana siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generic Nationwide, o pwede po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Kinsa magyud daw, or kinsay mas lami mahigugma, ang mga batan-on or ang mga idaran? Muraga, daghang gyud mo react ani ron. Muraga, makulba-kulbaan nako. Murag wala ako kabalo kung asa nako iposisyon ng akong kaugalingon. Nabilong ba ko sa mga idaran? O nabilong ko sa mga kabataan? Abot lang. Basta kung kamo, kung naway mga reaksyon din haakaroon, pwede ninyo nga i-comment sa to ang official Facebook pages. Naka-live me karon, baby ha. Pwede ninyo nga i-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, sa atuang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. And ingon man sa official radio station and FB pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi, gihapon! Sa mga gisaaran. Gisaaran di ay. Wow man yan. Pero bito no, balikan natong ato ang Sir Bibi question. Kung atong basihan sa karong panahon, sa una kay di magina sila ka relate sa tuwa sa una. Pero sa karon, with the newest generation, with the newest trending, kinsa man jud ang mas lami mahigugma? Kaming mga idar. Wala na giangkon na. Di amin na yun. Kaming mga idaran ba ang lami mahigugma? Or kamong mga batanon? I-text po ko ha. Ay, bibidyaw permos ako sa text line B. 0975-474-9153. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Salamat kaayo, mihan. I cannot wait to see my new jewelry set.
2: Ah!
0: Mas lamig gyud. Ha? Ay, hambot. Di ko makiglali sana kaya wapo ko ka-try. Huh? Ambot lang na yung mga bagong himugso. Kaming mga idaran manggod, ako na lang na yung anak, kailain po kayo akong aminon nga bata pa kuno yung idaran na day ko. Kami mga idaran manggod, lahi manggod may magmahal because we've experienced the worst things in life manggod. Mga experiences lang, hinug na mi ana. Hinug na mi ana. So, technically speaking, kabalo na mi sa mga pasikot-sikot ka ng mga ilad-ilad ninyo. Kabalo na mi ana. Kanang mga paasa-paasa ninyo, kabalo na mi ana. Kanang mga saad-saad ninyo, kabalo na mi ana. Whereas sa mga kabatanunan karon, wala ko yung maliit, ha? Ako alang kay... Depend sa inin ninyong kagalingon, kay idaran man ko. Ngingi, lain man na Cinderella kay bias man. Siyempre, sa idaran man ko na bilo. Naragunan ninyo good kung unsa inyong mga reaksyon diha agud. Uy, pag-react na lang good mo din ha. Si Junlin Rance, maayong gabi-i. Kay Ma'am Josefina Tinamburan, maayong gabi-i po. John Andrew Torres, hi po. Ate, ano number niyo po? 0975-474-9153. Will Mawakin, maayong gabi-i, ma'am. Ako, depende na sa nindot mo dala sa... Hi! Will ma, ha? Mode na siya basihan. Kadlok po ni si Wilmo. Eh, kinaagit siya basihan ba kung kinsa daw ang ninot mo dala sa kuan? Oh, sa top of the world! Hello po, Ericelia family of Simaya, Malay Balay City.
1: Thank you!
0: May gabi iingon po si Dexter 335. Cute lagi gihapon kag tingog mura jud kag 14 no 14 mga idaran ang lami gyud magmahal kay kaysa sa mga batan-on. Uy, mga batan-on paningog mo ha kay basig maluoy pud ganto ang mga flag diri. Oh, ang mga idaran ang totoong ang totoong nagmamahal. Si Texter 792. Basta kaya nindot bito magmahal ang mga idaran. Kay kami manggod, kabalo namin mag-adjust, kabalo namin magdala sa relasyon. Matyar! Pero kasagaran sa mga broken-hearted mga idaran. Ingon kay Howd magdalag relasyon. Kanya, Dobby, nga no mga broken man ang kasagaran sa mga idaran. Alangan kay ginagamit ra manggod mi ninyo. Mitingong. Alangan bi kay. Siyempre kami kay mga kugihan manggod ming mga idaran. So, char. Kabalo na mga patuyok-tuyok ko ninyo. Patuyok-tuyok ko na ninyo ang mga utok. Kunting haplos, kunting halik lang, okay na ulit. Miingon ana. Oh, ngayon ana di ay. Hello po sa mga taga-Cagayan, The Oro City, si Texter 107. Salamat kay sa inyong pagsilip o pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. Ang idaran gyud ang maayo magmahal. Ingon si Mommy Jacqueline Labis sa Laoy. Experts knows best. Ang uban sa mga idaran, ginailad ra sa mga batan-on. A.K.A. Manager. Ingon manager. Ito, di ba mo na akong giingon sa inyo, ha? Nga, kami mga idaran, nindot kami magmahal. Kaya, we're dili man sa ingon nga pagpasaan sa among sariling bangko. But when it comes to experience, hinog naman good me. Kaso lang, tungod po sa amo ang mga experiences, naapoy yung mga batanon nga, hawad kayo magbilog-bilog sa mga utok, nga kami siyempre gamay lambing lang, maulian naman me. Hi Cindy, sa mga naminaw karon dire sa Cebu, si Sir Jobert Bernal. Oy, may gabi po, salamat kaayo ha.
1: Thank you.
0: Oh, basta kaya nga tuwa din ha, kung kinsa magid ang mas maayo or mas lami magmahal, idaran ba o ang mga kabataan, mga batan-on karon, it doesn't matter. Kung kinsa man jud, oh sige ato pa na siyang idig deeper unya. Oy, sa mga mag-asawa ha, kapag ka naman na shaky-shaky na ang relasyon, kay basig na partner oroy ka sa bata pa sa imo or mas maguwang ka sa iya ha. O, basta kay ang pagsinabtanay lang gid ang pinaka-importante din ha. Dapat loyal gihap kung ka regardless sa edad ninyo, sa inyohang age gap, no? O dapat na naipagmahal sa usag-usa. When it comes to satisfaction, dili pwede ang isa humana, ang isa wala pa mag-away mo ana. Gubain yung mga mood, ana, oh. Ingon na dahil ni amay pag nipili ko kaedad na ko, kay ingon, ana. Bitaw, walay mahayay pag ingon, ana, ha. Basta kay sabot-sabot lang. Basta pag abot sa satisfaction, dili pwede isa lang, dapat kamug yung duha. And kapag kakulang na sa kusog, ang tuwag ana isang ato ang Turbo Men Enhancer. Si Turbo Men Enhancer pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kababaihan, asawa or bana. Ang benefits ani is maghatag siya sa imuha og kusog na dili madaot ang imuhang kaugalingon. And of course, sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang gana. Muanang sa mga curious din ha, tagpila maginang Turbo Men Enhancer for as low as 75 pesos per capsule. Ma-experience na ni mo ang kaanindot po sa Turbo Men Enhancer, available na po sa tanang butika nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Platon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwa na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dun yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

Pwede ni mo siya ikuan, baby Jow. I-try lang og 22 kay murag nagbaga-baga na gini akong gugma. Balik kita sa itong programa. Karong gabi na ang putahe sa gabi. And of course, para gihapon sa inyo mga reaksyon sa ito ang Sir BB question for tonight. Kung kinsa may mas lami magmahal? Kaming mga idaran ba? O kamong mga batanon? Gikilig ko. Pwede po mo nga mag-text 0975-474-9153. Kinito ang programa, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal karon sa gasolina, sa mga lubricants, sa diesel na hobby. Importante nga manigurado, gigita dapat sigurista kita nga tanan natong ibutang sa toang makina. Mapamotor man na or masakinan, importante nga dili ka ilaron, especially sa mga additional additives nga makadaot sa imuhang makina. Ooh! Pili agyon nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan bi ang Shell. Maskin asa ka na agin na Shell. Pero kung narika sa bukid noon, naakitay branches sa Maramag, naapugitay branches diris Valencia and diris Malaybalay City. Duha, ang isa-isa atbang sa Polymedic, ang isa-isa atbang sa Malaybalay City Hall. Tapos kung nag-travel ka, need ni mo mga essentials, naakitay, Shell Select. Ayaw kalimot for every transaction, dapat ipakita, gini mo ang imuhang Shell Asia. Katugong mo QR, imuha na siyang ipascan. Kay para na kay mga points, kaya nga mga points, magamit na ni mo siya kapag in the future, kaya mga accumulated points ni mo, magamit na ni mo siya, could be magpagasolina ka or mag- grocery gihapon ka sa Shell Select. Dobby? Ito nang silipo ninyo mga reaction din niya, ha? 0975-474-9153 o sabang ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una sa inyong mga reaction. O, niya, tagaan ito mag-chance o niya sa live putahe confession. I-defend ninyo inyong kaugalingon kung kinsa bagyod ang mas nindot magmahal. Okay ra? Okay ra? Pwede ra. Pwede ra gid kaayo. Hi, kay John Andrew Torres. Oh, wala problema po. Ikaw magod ang nindot magmahal kay butan ka o niya gwapa pagyod. Ilan-ilaro na po lagi ta. Hi daw kay Ma'am Beth. Masaudling ang crush doon ni Texter 454. Nanapod niya yung ipang-greet niya. Di gapon mo kuwan sa iya, ha? Dili mo tubag sa iya. Anak man ang gyud, tungod kay sa kamaayong mapagmahal, mauna sa kadaghan na mo, gimahal, mausad na hinung-hinungdan, magkabuwag na. Agoy. Pero kanang dili po nato ma-blame atong kaugalingon kung naabot sa point nga daghang kay tagimahal sa to ang kinabuhi, no, nga masking kinsa-kinsa na lang ang naabot sa to ang life. Kaya syempre kita mong gyud nagaim manggidag usa ka tarong na relasyon. Ooh! Na maskin unsa pa nato katarong, binuangan lang gid gihapon ka. No, haskan sa kita, no? Di sab makaya ba? Hello, Kang Pajon Bolter Suerte Almonte. Mayang gabi, mamangita akong babae ka ng single mom from Malaybalay City. Pajon, wala'y problema pero mas maayo nga imuha akong tawagan sa 0975-474-9153 taod-taod para ikaw mismo ang mag-announce sa imuhang number. No? Uy, si Ma'am Nolly Lynn Recones, may gabi, Ma'am. Thank you! Ang ato mga teacher, kaubanan din ha sa Tagum City, Davao del Norte, may gabi, Ma'am Nolly. Thank you so much sa pagsilip ni mo sa Facebook Live. Si Carlo Jose James Torrefranca. Okay man po ng batanon kay humok pa man, pero kinahanglan magka-experience pa o realidad. Agitaran kay gahi na meaning daghanag kasinatian sa life. Balik-balik ka kasi sakit kasi dalunggan. Makita kita ang Molly. Oh, palungan na tama na tama na tama. Ayaw si balik-balik ka lagi kasi samok kayo. Masakitan. Palunga ba? Sige, ako nalang palong na rin. Bibijaw. Palihog ko. Ayaw kay balik-balik ka kasi sakit kasi dalunggan. Ako ba yung full blast diri.
Ang pagsaba po. Para dili po ito makurat-kuratan. O, mas line jud magmahal ang idaran. Mas lamid jud magmahal ang idaran kay dili na sa puton. Kasi ingon ni mo Jobert Bernal nga dili sa puton ang mga idaran. Kami kita noon ang mga sa puton. No? Kita noon. Ate Cindy, ikaw may lami magmahal. Sus. Laro na pugo ninyo. Sa ako lang, ma'am, mas lami mag-love ang idaran. Pero sa ako, nakaugalingon, hapit na ko mag-40, pero wala gihapon, ga-love na ako. Asa ka ang babaeng mag-love na ako? Kula nga po ninyo sa mga discarte, oe. Okay, kami mga babae... Eh, siyempre, nature man na dili sa Pilipinas na dili mi pwede manguyab. Gawas kung naata sa United States of America dito sa amuang lugar, okay, dito, lahi mang gidog practice dito, kay even ang babae, kumuingon lang gani kag I love you and I like you, kamo na dayon. Pero dili sa Pilipinas, kamo mga lalaki, expected gid mo nga mulihok gid mo para sa mua. Kamo gid ang mangita og paaging, kung gusto gid mininyo, duol mo, lain pod. Oh, lain pod nga ang pantalan pa'y mo duol sa barko. Duol mo, di ba? Double B? Good evening, Disney Princess at tanang mga suking tigpaminaw. Lami gyud ang idaran. Oy! Oy! Oh, lami gyud magmahal ang mga idaran. Kami mga idaran manggod, we are already fully equipped. With the experiences and the essentials that you need. Kumbaga, oh, nanasa mo ang bitsin, ang asin, ang magic lami. Nananatanan sa mo, kumpleto na na siya. Dili na ni mo kailangan magpalit pa sa grocery store o idungag sa relasyon kay kumpleto na o ni double B pa. O kumpleto na tanan. Cindy, good evening. Daddy Openya, di ay ni from CDO. Mas lami yun magmahal ang idaran, baby, kay mapinanggaon kaayo. Hi. Hi po, Ate Cindy. Asa day dapit inyohang sa broadcast among station. Ani ami karon na himutang sa may Malaybalay City, Bukidnon. Pero madungog ko ninyo karon sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi po sa mga naminaw karon sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga katropa nato nga buntis din ha. Aha, basig wala pa mo nagpa-prenatal check-up. Importante yun magpa-prenatal check-up bi para mabalaan nato ang kondisyon sa inyong mga baby ha. Pero unsaon man bi kung kulang sa budget ang mga mommy. Hala. Ay mo kabala ka, Biki, ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og libre og zero billing gyud kapag ka dito mo sa ilaha mga anak. Oh, libre na ang magpa-prenatal. Prenatal ba? Oh. Prenatal, libre na. Magpa-check up, libre na. Oh, ang pedya ni baby ay hap mo uli pag manimog panganak. Tapos mag-family planning, counseling, libre po na siya, baby. Tambal ni mo, libre lang gihapon. No, unsa pa may pangitao ni maasa pa man intawon ka ana. Niya ang pinaka the best pagyod kay mga buutan kay mga staff. Aside sa mga buutan kay mga staff mapinanggaon, sige na sila ngisi pag abutin mo to magmisi ra gid intawon ni sila. Aside pagid ana bi pag panganak ni mo naa pagid kay pa cashback. Ikaw na gani ang nanganak, ikaw pa'y matagaan og balik og pa cashback. Sabot naman siguro taon si cashback. Tagaan mo og it's either money. Oh, sana all. Pero yes, may pa-cashback na po si Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ninyo magpa-check up, atong ipa... Ibijabasin pwede nimo i-flash ang number unya. Unya taod-taod sa baba. Sa mga ganahan magpa-check up. Diri sila nahimutang sa may Malaybalay barangay size ha. Kanagong ang ilhananana is kanang kilid lang or it's either atbang sa Das Marketing o sa Arby's Bake Shop. Atbang po sa terminal sa kanang habal-habal pakan ayan. Pwede mo anha diha Ate Cindy. Taga-asa mang ta sir. Paggabiin na sir, dili mi naga-entertain og kanang visit na ha. Okay. Gabiin na kaayo manggol. Pero og adlaw sir, pwede ka nga makabisita din hiya. Anytime na gusto ni mo, pwede ragid kaayo. Just bring with you your valid ID.
and your proof of purchase. Mukha ay panimbaya day na ako si JV Valenzuela na sige og chat sa iyahang uyab magbuot man ka uy. Pasagdiigod na siya kung mag-chat-chat uy, at least kay ha? Ang number? Number? Saan sa man? I-type na lang, Veve. Okay. Dili ko kasabot sa ibuhang mga sign languages diha. Taga Cagayan, o pwede kay sir, pero adlaw lang sir ha, paggabi idili. O. Sikin. Sa akin? Sa akin. Wait lang ha. Ah. Uy! Tinuod ni? Alo, naaman dito yung fuel discount sa El Ilion Shell Mobility Station, oh. Kaniya, sige, ako nang yan, kuan, ako nang basahon sa ha, kaya wako kabantay ani. Wako kabalong, nagpa-discount, di ay halawa. Oy, sa mga magpagasolina din ha, atangin ninyo ato ang information unya taon-taon. Kaya ang El Ilion Shell Mobility Station, aduna sila, ay pa! Pa-fuel discount na ano yung mga mechanics. Para sa April, for the month of April, kini siya, bebe. O, unya taod-taod, ha? At tagin ninyo na siya, unya taod-taod. B! Ang atong putahi confession unya, live kita. Live good kita kaya atong paminawon ang mga samutsaring reaksyon sa mga kabataan-unan versus sa mga idaran. Iandam na inyo mga cellphone unya taod-taod kay pwede mong manawag abrihan na ako ang linya unya unlimited. 0975-474-9153. Inubanan po sa ko ang mga panginabuhian. Siyempre, ang ato ang Yes to Health na mga produkto sa diri sa ato ang opisina karon, no? Na pwede gid kaayo ninyong mainom bika pagka nagapanghina ng inyong immune system. While waiting, pagtimpla o sa mo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay andam na taod-taod, ang ato ang live putahe confession, mag-away ta ninyo unya. Kung kinsa mang yun, ang mas lami nga magmahal. Kami bagyong mga idaran? Or kamong mga batanoy? Di lang tanin yung mga personal unya, ha? Pero iandam na yung mga kaugalingon unya kay yes, mag-away tanin niyo unya. Happy birthday po sa mga nag-birthday karon. Unya taod-taod ha, ganahan kay kung nawi mga participation unya. Again 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Rated SPG, ang putahe confession para po sa putahe sa gabi.

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ko'y sisba. Taon na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko rin sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa tika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
10: Kalidad niya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at klavuaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe Confession.

Yes. Hi. Ano lang tayo? Ay, kimurag na lain man maguba man ang kuwan. Hear me calling! Disco Lord! Welcome po sa itong programang Putahi Confession. Hatod kayo na to sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka na kayo plano mamisita karong gabi una or pamisitaan baka or bisitahon lang yun ka. No? Importante din na wala tanan ni maho o gili-gili. Importante nga dili maho ato ang mga lawas or else basig ma-discourage. Paningkamot na okay, gira nga ito ang kaugalingon ha, wala tayong mga baho-baho sa kalawasan. Muna, strongly recommended na ko nga ito ang sabon na Santon Plus Herbal Soap na akin na siya yung mangosteen that acts as an antibacterial. Sa tuang kalawasan, mawala ang mga baho-baho, matanggal ang mga abnormality sa tuang skin, especially mga kagid-kagid, mga buni, mga allergies. Muna kung nagproblema ka karon sa imong pamanit basin na kay mga bun-i din ha atinaguan, you are welcome to use our pinakanindot kaayo nga sabon ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Ay sa mga kuan diha na masahero din ha akaron. Ilabi na sa mga motor, mga sakyanan nga ani akaron sa Bukidnon. B, nindot kaayo kung sa El Ilion Shell Mobility Station kita magpagasolina o magpalit og diesel tungod kay naa kita ay 5 pesos per liter na discount. O dako kaayo na siya, bidako na jud kaayo na siya sa kamahal ba naman sa gasolina karon, sa kamahal ba naman sa diesel karon, kinsa bagod ang dili gusto mo avail ana. O kanang pa-less na to nga 5 pesos per liter available kana siya sa El Ilion Shell Mobility Station from April 24. That's gonna be ugma up until April 30. Oh, sa mga four-wheel vehicle, oh, sa mga four wheels nga sakyanan, every 1.5 ninyo nga tubil, naa ka na siya 5 pesos per liter. Na per litro ha, per litro nga discount. O para sa mga two wheels, 200 pesos ang minimum purchase na agihapon kay 5 pesos per liter na discount. Makita ninyo sa ito mga official Facebook pages kayo ng itong April Fuel Discounting Mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station. Amazing, good kaayo be. No? I-avail na ninyo siya from April 24 to April 30 of this month. Kaya para nindot yung kaayo para kung kani siya ha, it's either Shell, kani na kay Shell Asia app. Tanan ni siya no, tanan Shell National, International. Dari sa Pilipinas, sira. No, tanang Shell ni siya ha, available kini siya. B, kanang gina-

0: encourage na mo nga dapat naamoy Shell Asia app. Kaya mas ninot kung naamoy application sa inyong mga cellphone, kaya makuha po ninyo ang mga discounts, makuha po ninyo ang mga equivalent ng mga points. Kaya gina-encourage na mo nga dapat katong mga, welcome ni siya ha, actually welcome ni siya, it's either na kay Shell Asia app or wala kay Shell Asia application, pwede ragid, pero mas gina-encourage na mo nga naa kay application sa imuang phone nga gi-download ni mo, kay para mas maka-avail pagid ka sa mga other benefits kapag ka ikaw nagapagasuli na sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang manadri sa bukid nun mo magamit imong Shell Asia app, magamit gin na siya maskin asa ka sa Pilipinas, I don't know sa uban nga nasa, magamit gihapon, yes. Okay, international baya ang atuang Shell, diba? Kung saan may gipaabot mo kapag ka dekalidad na gasolina, lubricants, or di kaya ang mga diesel imuhang gipangita para sa imuhang makina, sa imuhang sakyanan, or sa imuhang motor, dirita sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Ayan, kita mapadayon sa tuang live putahe confession. Ako o sa ning, i-play ang ako ang... pahinomdom. Always gina ako ni nga pahinomdom. Ang ato ang programa is rated SPG. Hangyo ko sa inyo habiha kay basig na ate mga maingon nga mga buta nga dili mo ganahan unya na inyo mga anak na minaw din ha karon basig unya og ganang malain sila sa kuha. So again, welcome po sa tuang programa rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nga wa, haslang jawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: Exciting!
0: Thank you. Naka-lipstick na ko. Welcome once again sa taong program. Di ba pula kay Gleps? Ang lipstick na ko kay Muraglospad kay Kukagaina. Importante yun nga dapat red lips gihapon. Kay para dili ka o dili sila makaingon nga wala nagmahal sa imo. Ano? I should not show the one. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. This is again live Putahe Confession. Abrihin na na to itong linya 0975-474-9153 para inyuhang i-fight sa kuha kung kinsa bang yun ang mas lami magmahal. Kamong mga kabataan o kaming mga idaran. Bibi Jow, paliwag ko flash sa questions sa itong screen. Ayan. Pero bago na ko tumagun ninyo mga tawag, ingon si Ting Alingaling Ding Dong. May gabi, iliha all the way from Cotabato City. Masarap magmahal ang may edad na. Oh. At masarap magmahal sa may edad na. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaming mga idaran, ang masarap magmahal. Kasi mas nakakaunawa sa mga hindi idaran sa lahat ng problema, lalo ng masarap pagdating ng pagsapit ng madaling araw. Kasi kaming mga idaran, no, humahaba ang aming mga... Lord. Excuse me po sa mga kabataan, anak siya na humahaba daw ang kanilang mga dila sa madaling araw. Pag madaling araw na kasi super lamig na niyan, lupay-pay ka na, solve na. Ingon si Marvin Miranday from Pisaan, Damilag, San Fernando. Hello po sa mga taga-Damilag, lahat, Ate Cinderella, gandang gabi sa Izo. Di ay ba? Labanan ng mga kuan di ini. Ana si Ma Maria Flor kay, mas lamig daw magmahal ang mga idaran. Lahi ragid may mga idaran, no? Wala yung makikuan niya. Asa naman na itong mga kabataan din, ha? Abingan ng murag, wala lagi ko yung nadungog sa inyo, ha? Marlo, indapan mo ang gabi din ha sa imuha. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live.
6: Thank you!
0: Daw, B, tingog mo din ha, oy. pwede ra ID sa office. Pwede ra gid kaayo. Basta dili pwede magbisita og gabi ha. Kay dili na mi mo allow. Ha? Ang among visiting hours starts from 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Pagkagabi is dili namin mo allow og bisita because strict po ang aking parents. Baby, ask lang unta ako tagpila ang isa ka box sa Santon Gold Coffee Mix. I think naana siya sa mga 1 nalimot ko sige hatag sa kuha nga price sa Yes to Health, pero I think naana siya sa mga 170 to 180 pesos. Kung ako'y maligyaan ni mga naa, siguro niya sa mga 170, pero wala pa mang good na abot ang mga stocks good. Pero pwede ka nga magdiretso sa mga pharmacies ha, o pwede ka sa South Star Drug na ata dito available. Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, mas cheaper. Barato siya dito, Daddy, Daddy Openia. May gabi din ha sa imuha. Abri na ang linya! Ayun mo panluod. 0975-474-9153. Kinsa bag yun? Ang mas lami magmahal. Kami mga batanod. O kamong mga alachar. Blind Lega Cinderella ay kinibaliktad na lagi ka imbis kay kauban ta sa idaran. Team Idaran or Team Batanon? Gidawbi? Oh, kadali lang ha, kay murag nagkuan niya akong cellphone. Sige, pwede na mo manawag ha. Kung di mo manawag, batug ko ron. Sige. Ayhan, alam mo manawag, huwag kadlaw na. Ayhan, alam mo manawag, huwag ka na muulit na ko. Kaya niya dyan kong ipa-overtime na. Oh, sige, balik ko na ako ha. Again, 0975-474-9153. 5-3. Mayang gabi. Aray. Hello po, mayang gabi.
7: Mayang pong gabi.
0: Uy, nung. Kau gini, klaro gini kayang tingog nung.
7: Ano man?
0: Klaro kayang tingog nung. Uy. Nung. Kinsa man dyan mas...
7: Klaro ganito rin tingog.
0: Nung, kabalo yun ko nung. Ang imong pilion karong gabi una nung. Mas lami magmahal ang mga idaran. Bakit? Why? Nga nung.
7: Ah, siyempre, naagian naman na ito na. Kana nga siya, kana siya nga pangutan na, bili din na po na kumusupat ka ng mas lami ganda nga idara mo hatag o paglabso sa kababae. Pero magdipindi lang yan po na sa mga tao. Dili pa ng tao. Dili pa tanpo idara nga hapsay ilahang pagdalaso sa karelasyon.
0: Ah, so dili, so ginaingon ni mo sa kung ano, na dili tanan, kabalo, dili tanang idaran, kabalo mo handle og relationship. Dili po tanang, dili po tanang mga batanon, nga dili kabalo mag-handle og relationship.
7: Oh, doon na gyapo yung mga batanon nga, labi po mo love.
0: Oh, nakasuway na ba ka magmahal og batanon, nong?
7: Siyempre, katong agi sa kong kinabuhi, bata-bata pa mo sa kuha to.
0: Kila may inyong age gap?
7: Mura, pares-parehas na may edad ato ni Amor. Ang akong edad ato na ako sa 25.
0: Ah.
7: Oo nga. Pila katuig ako ang pag-antos ato sa iya ha.
0: Pilagi ito 6 ba ito? Kalimot naman ko nung eh.
7: 6. 1 year. Ang tagal pero nahimo siyang 6 years tanan. Imagine na ito. Giunsan ako ito siya pag-atiman, pag-antos. Pero not expected pa ako sa permero at ito nga, mainlad sa kuwa or mainlad na ako kay batiyong siya. Siguro, hantod ka ron siguro mo, nang wag hapon ko kita, gihapon ron o laing ginuhat tungod kay murag nawad, ano po, murag suga ba, himbra na out na.
0: Pero nakitaan ka sa mga group sites, no nga? Kitaan ako ang imong mga comments dito nung na I'm looking for
7: Daling kamot yung taon lagi pero ang taon naman na lagi nga atik-atik na mong gutog-gutog na yung kagat nga ako mapong entertainon pero sa tinood lang no naman gil ko yung pag-uan sa mga inana sa mga group chat inana pero
0: yung anak mo ko sa una no.
7: Madlok naman ko, ay kanang murag mula, nawadaan ako gana, gumikan siguro sa panghitabo sa unang akong nagian.
0: Pero kasi karon po nag-reply sa'yo mo, anong lucky man?
7: Ambot di tao, ay kay mo ingon, mampod lagi po nga, magmaman sa kuwa, di akong gaingnan lang nga, babayaan ako ni lalaki.
0: Hindi kasi, feeling ko sa pangalan mo yun, Nong, sa kailangan gawin mong lalaki yung pangalan mo, Belarmino. Masyado kasi siyang ano, Nong, oh, gawin mong panglalaki talaga ang pangalan mo, Vilar.
7: Usama nga ako paghimo panglalaki akong pangalan, nga mo naghimo sa, mo naghatag sa akong mga ginikan ng pangalan, kay di-combine man nila ilang mga pangalan.
0: Mo gani, pero siguro kung dili effective ang imong pangalan, kasi nakitaan man gud nako sa pangalan gini mo siya nagmatter, so pwede na to siyang tungaon, di ba? Pwede na to siya himuong Vilar, o babae ra pud ang Vilar. Mino, pwede. Mino. Mino boy. Ano lang.
7: Adili na ko tuturuhon na kay masuko si Masuko itong namatay. Nangamatay na raba ito. Saan mo nga? Mauna magyod na ilang gihimo na pangalan. Vicente Marlita.
0: Bahala ka din, di ka mahalin do.
7: Oo nga. Katong-katong akong mga ginikanan, lami po kayo sila mahigugma o ganang nag-love sa usag-usa. Kaya mangidara na manggil po ito. Okay. Matkita ang nakulod na ko sa mga ginikanan nga. Nindot di ay mo hinoon, kato sila po noon, nagminyo sila nana sa mga hapit 40.
0: Ah.
7: O, nagpakasal. Ah. Siyempre, idara, naging sila nagkakuan, na mo, gani, no nga, burag na ihid na gani ko kami, kay katapusan na siguro to.
0: Pero nung ayaw ka bala, kadili ka dapat ma-stress, kaya nga naman, even sa United States of America, dito sa tua, ang ilahang age, kung asa nagminyo sila, is nasa mga 50 to 60 years old.
7: Bita po, no?
0: Oh, so, dili ka pero, dapat ma-stressed.
7: So may ikatambag na muna ko ano, mabalik ko og Europe or magpabilin ko dari sa Pilipinas?
0: Mas may pag mabalik kag Europe nung kay unang-una ako ang makabenefit. Ba? Siyempre, mag-expect yung ko nung since na naman ka sa Europe, sa palagaon yung kunin mo, kay imuha man yung igagaw. Ano? Unia?
7: Wala may problema. Kaya og na man yung mga kaila dito. Ako ang mga parintis ako ang dati. Atong aging semana, nag-chat sa kuwa nga, dito lang ako mag-birthday. So, anak ko, dili ko andam, kaya wala pa ko kakuano. Imagine mo kapoy na magpadlupad, no? 18 hours, padulong nga ito, gikan Pilipinas.
0: At least na kasi Europe.
7: Kapoy niya, ikaduha, wala po yung mabilin po rin sa kuwang... Kasi sa kuwang kuwan farm, saan lang ni? May mabilin.
0: Magkuha tao ka ng anyone na parin. Eh, di na problema ako nung. Ginoko nung. Naghangkig paraan dong. Ang ato is, we have to grab the opportunity. Eh, kami gani, gusto gani kami mag-ato og Europe, pero grabe, pahirapan ka, ayun nung. No? Ikaw na noon na... Ikaw na noon na nakuan. Una ay opportunity sa imo, nag-knock na. So, nga nung dili man imo i-grab?
7: Nag-promise mong po sila hagod nga pag maabot na sila mga 78 kay tigur lang naman sila ganoon po karon, pero kaya pag nila magkuhan sa ilahang paan po nila dito sa ilahang mga panginabrian. So nag-promise kong mabalik ko dito, and then lihat ang dapita sa ilang kanang level silang edad. Kaya murag dili naman nila kaya maglihok-lihok.
0: Ay, ikaw.
7: And then, kung makaanto ko dito, ay ka problema. Kay daghan man itong mga direct hire, good nga, inanagod. Maglisod man good, og dili kay direct hire. Labi na karon dito nga, ang mga kuan, ang kanang mga papilis, o kuan, basta strict ka in Europe.
0: Lagi, hindi na natin isgutan. Ang atong concern di ha, yung unsa ano lang man nato ni, maghulat pa ka, di ka mahalin. Okay? Kung wala sa Pinoy mo ang swerte, nga, basing naa dito nung...
7: Kaya ug ako alang sa ako lang kagalingon, ug ako ang kagalingon akong pangatan-on. Lami nun ta gyud ko mula ug usa ka tawo, pero nganong wala man gyud ko na kursunadahan, ug na ako'y makit-an nga gwapa. Igo na lang ko gwapa ba ni oi, igo na lang ko mudaik, pero wala gyud hakbang.
0: Wala pa nung, dili pa gid siguro, wala pa gid siguro ni abot ang babae nga makapapitik sa imo ang dughan. Ay lang pagdali nung be. Pati ako kaka-stress nimo nung. Kisa may single din sa nasa Facebook Live, B. Kung nai single din ha ang mga babae, B. At imanan ninyo ni ako ang igagaw in tao, maluoy mo, B. Naka-stress na ko ani niya.
7: Ala kabala ka nang, kay muabot gani ang panahon gani na nga, mabalik o pitik ako kasi niya, nanak ko masugatan, mga Pilipino man o unsa nga lahi. Ikaw yun ang pinakauna na kong, kuanon, ikaw yun ang pinakauna na kong kuhaw, bridesmaid.
0: Niyan na ito nahisgutan ng ugnanan nung...
7: Hindi man pwede maninang.
0: Lain po kay ininang ko ni may gagaw man ito.
7: Mag, mag, mag, magmama manang.
0: Kain nung. Anyway, nung salamat kasi mo pag-share sa imuhang imuhang point of view and hopefully nga maabot gyud ang babae nga para sa imuhanong dinang siguro ta magdali nung kay gaka-stress na pud ko nung, ha?
7: Gani gani no kana murag kana ganing pangayo na ko sa Ginoo nya. Ako pong simpatiya da sa ato ang katropa sa XFM, dalay gyud ang Ginoo sa ato ang pinakagwapa nga Disney Princess. Now tap na nga ang imo trabaho ang pingit intog mahal lang gusto pa may makadungog intog mga audience nimo diri sa live streamer
0: ay kabalaka noon
7: imo ha mga balak noon kay mga pamulong
0: lagi noon
7: gani kana mo maligya na gani ka sa imo hagang panginabuhian ganahan jud kay kumaminaw.
0: Salamat kayo
7: mo ito man tagaan po na to. Sige, tagaan na itong ubanang o kanang panahon po nga matawag sa imo, ha?
0: Amping nung!
7: Ingat nang!
0: Amping!
7: Ikaw po. Sige, sinto yung manang. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ako ang igagaw, ha, nga si Villar Mino. Gila yung isang musugot nga among i-rename iyang pangalan. Kaya na, balak siya tayo. Ikaw ang lami magmahal, Cinderella. Ay. Hello daw, Kang Shanglay o Kang Shungloy from Salazar, Nagmati City. Try na to i-play mo ang request, ha? Okay kayo, overtime inyong sound hanggang magdamag. Uba. Talagang gusto mo, ha? O, sige, tawag na, ha? O, may gabi kang Ma'am Ann Abapo. May gabi da sa Tanan Cinderella. May gabi po. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Hello, may gabi, eh.
6: May gabi, ebe.
0: May gabi, eh, po. Kinsa ni palihog?
6: Si Ranran po ng Alamada.
0: Ah, asa kayo ng Alamada? Asa kayo ng Alamada po?
6: Alamada, Cotabato.
0: Ah, Cotabato. May gabi din ha sa imo habi. Unsa man or kinsa man ang mas lami gud mahigugma ang mga batano o ang mga idaran.
6: Mas lami gud magmahal ang idaran.
0: Nan, idaran na ka, B? B? Dari ka paminaw sa kuha sa cellphone ayaw sa radyo kay late kay na diha.
6: Oo.
0: Ah. Idaran na ba ka?
6: Bata pa.
0: Pero pila may edad ni mo?
6: Na 25.
0: O so, bata pa ka eh. So ano makaingon man ka nga lami magmahal ang mga idaran compared sa imuhang edad?
6: Ako man na hibawan sa akong mga mama o papa.
0: So ikaw dili ka lami magmahal? Sige, ayo, imong mama ug papa lahi siguro na sila nga istorya pero sa imong edad atong basihan, ikaw ba karon in a relationship ba ka or single ka pa gihapon?
6: Single pa.
0: Pila naman ka katuig na single or pila ka adlaw?
6: Sukad pa sa una.
0: Ah, wala pa jud ka nakauyab sukad.
6: Wala pa.
0: Pero nagka-crush na ka.
6: Opo, bebe.
0: Nagka-crush na ka niya. Nakasuway na ka nga ikaw mismo ang manguyab or maulaw ka?
6: Maulaw.
0: Ano? Maulaw man ka. Yung ka, lami kang magmahal. Bakit man mahiya ka? Bang ano, maulaw man ka mo ingon? Bebe. Nawala si Bibi. Pero feeling ako, ha? Batanon pa man siya. Nalagpas na ba ko, be? Nagpas na po. Oh, batanon pa siya pero lami siya magmahal. I know, lami gid siya magmahal. Base ang giingon. Oh, kanang wala pa magod siya experience. Wala pa siya experience when it comes to love. Char. Lami ba higugmaon yung mga wala experience, eh, because you have to teach them. Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi, di habibi ang idaran ang mo'y magmahal. Mo'y lami eh. Ingon si Armand ng Bohol. Hay nako. Wala pa inidepensa sa mga batanon, ha? Grabe po mo, oy. Kaming mga idaran na lang gidaay po maninuti. Pwede na mo manawag, ha? 0975-474-9153. Kining programa, ha? Hatid ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga katropa na itong buntis. na nagpangita og kanang mapa-check upan, prenatal check up unya mga anak na wala zero billing yun, like wala kay bayaran, legit jud nga wala kay bayaran. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may barangay size Malay Balay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing, Arby's Bake Shop og Atbang sa terminal Habal-habal sa kanang kanayan. At to lang mo dito, naana siya, inaaman sila isang teenage di adto na. Pagaw lagi ko ay. Mic test. Oh, pwede naman silang atuon dito. Pwede ba daw itong ang gabi? Iayaw po doon. Ano lang. Pwede adlaw, pero pwede siguro pod hapon. Actually, ang lying in manggod is nag-ooperate na sila 24/7. Kaya wala man takabalo anytime na ay magpa-admit dito kay na yung mga anak. Diba? 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, mulingkod na ko. Kay gatindugra ko. Kay ang among bangko, pag akong lingkuran mo, upyok. Matawag na mo ha. Mudaog jud ang mga idaran ani. Nagid na mamaan. No. Kitang mga idaran gid ani muraga winner gid ta sa kanang kung kinsa gyud ang pilion. Kinsa gyud ang mas lami mahigugma ang mga idaran ba o ang mga batan-on. No? Nakakabalo ko nga naamoy mga sariling reaction din ha. Tawag lang mo anytime, abri na nga to ang linya. Sa kopong side, ako kay idaran naman gid ko. Pero when I was young, katong bata-bata panuon ko, makaingon jubog ko nga kanang dili ko kabalo magmahal. Like, I'm into emotions pa. Gameng duda, away. Ay, seryoso na ka na. Compared siguro sa bataan on pa, syempre niagi man gitang tanan sa pagkabataan on. When I was young, wild and free. Pag na ako iyab, katong na ako iyab sa una, gamay nga ko ang text mo sa una, no, wala man iuso ng mga chat-chat. Wala pa ko, dugay kay ko nakaabot og Facebook. Friendster akong naabtan. Friendster. Wala dilipod kay ko ingon na into Friendster, kay nag-text lang man jud ko. Nagpaminaw ko radyo pag naay magpa-announce sa ilahang number, naagid ko sa part nga gapang sabi ha per masako. Naagid ko sa part nga take note jud ko sa mga number kay gusto jud pug ko og text me. Kung ako yung pangutan-on when I was young, bata pa ko, kuan jud ko kanang gamay nga bikil. Away gyud. Kay dili man ko kabalo magtimbang-timbang sa mga panghitabo sa palibot. Mas lami lagi ang idaran based lang na sa imong experience. Gisugar ma. Huwag buang pong ka ba? Cindy, idaran ka ba? Masarap pa siguro magmahal, pero kung kasalanan man ang mahalin ka ay nakahanda na akong magkasala, maging akin ka lang, no? Oh, bagay tayo kasi idaran na rin ako, 34 years old lang ako. Ano, laban o bawi? Ha? Baby ka pa rin, 39 na, 38 na ako. Mas lami dyan ang idaran mahigugma kay tunay walang halong biro Cinderella yung si James Yael Peñaflor. Oh. Ganun ba yun? Good evening po. I'm Uncle Ayan from Tagum. Para sa ko, mas lami mo higugma ang idaran, pero mas lami mo dala og... Huh? Uncle Ayan, dilin ako na maingon ha. Sorry ah. Ay, nako. Pero kung pag-abot daw sa pakiglabing-labing or kining gitawag na pag-abot sa kama, ingon si Uncle Ayan, mas the best gid daw ang mga batan-on. Mas mapusok po ang mga batan-on. Tinuod gina siya. Oh, when it comes to that, wala gyud makalupig sa mga batan-on. Siyempre, kaya wala pa man sila yung mga sakit-sakit. Di pa ni sakit ilahang mga likod, ilahang mga tuhod every time na. Murag mas makapampas sila kaysa sa mga idaran na parehas na to. Diba? Kuya, wag gina si Uncle Ayan, uy. Sakto ka, bibi, kay nindot mo. Ay, Diyos ko. Arman, di na ako nang maingon. Arman, sorry. Gigamit raman sa tina apa mas lami jud ang idaran gigamit raman gali ko nakalarga lang siya gikalimtan na daw yun ko. Wala gani uy closure ba mo lang noon na ang lisod gay o Ay, hanggang ngayon, wala pa ka rin kayong proper na closure eh. Malay mo, pag uwi nun sa Pilipinas, maghingi ng closure sa'yo. Hello, good evening. Mauni ang XFM Bukidnon. Yes! Texter 4796, we are. Yeah, XFM Bukidnon po ni siya. How can I help you tonight? tawag na ha. 0975-474-9153. Dobby ato ning silipon ni Abi. Hello, maayong gabi. Listening from Mati City. Oy!
8: Thank you!
0: Salamat ka ayaw. Napaakan ako kundi la. Kaya ko number. Gabito na ito ang mga viewers. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P? Kisa si P. Gilibak ko ni P. Delete di ay. 18 man. QR. Kaya mo si panglibak sa ko. Wala ba ako gibuhat sa inyong daotan ha? Isa. Dili. R. R siya. R. Ngilingig. Hello, maing gabi eh. Hello po, maing gabi eh. Hello, maing gabi eh po. Sir, hinayi imo radyo niya. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone eh, para magkasinabot. Sir! Sir! Hinayi imo radyo, sir. Unya, dali ka sa kuha paminaw sa cellphone.
9: Ma'am.
0: May gabi, madungog ko ni mo.
9: Oo, madungog mo.
0: Ako, di ko kadungog ni mo, sir. Di ko kadungog ni mo.
9: Kana, madungog na.
0: Kana, madungog na. Kinsa ni palihog?
9: Tama, malungog na.
0: Dungog na kayo. Kinsa ni?
9: Hello?
0: Madungog na tika. Ako madungog ko ni mo. Na. Hindi tayo magkasinabot, ani. Pag manawagali mo sa ko, hinayi ninyo yung radyo, ha? Kay pag once mag-feedback ang radyo, dili na ko kasabot sa inyo, ana. Maglisod na ko kasabot sa inyo, ha, ana. Mas maayong sa cellphone na lang mo maminaw kay para magkasinabot kita. Depende si Romsky, taga-tangog, taga-nguog city. Di dapit. So may nakadepende, tarungan ay mong depende, ha? Ako bibi na kauyab kog batan-on nga babae 22 tapos ako 45 na. Tinuod gyud masarap magmahal ang matanda kay batan-on si Stephen James. Mo ba? Sakto ka bibi, nindot ang idaran mo. Armand, hapit na ta ka i-block. Tarungan gyud ang mga rason nimo din ha Armand, kabalo kang di na ako na kaya basahon. No. Dili lang ta magbinastos mga bebe ha. As much as gusto ko man ako basahon on air ninyo ha mga reaction, nag-waste mo og time, usik-usikan ninyo yung oras sa pag-type ang nga mga words na dili na ko kaya basahon. Maayong gabi po.
10: So, magandang gabi, Ma'am Cindy.
0: Magandang gabi din po. Kinsa po ito?
10: Ma'am.
0: Ha?
10: That's Abdul.
0: Ay, that's Abdul. Magandang gabi sa iyo. Tagalog tayo o Bisaya?
10: Pwede yung Bisaya, pero mas magandang Tagalog, ma'am.
0: Sige, mag-Tagalog na lang tayo. Sino ba ang mas masarap magmahal? Ang mga idaran ba? Ano ba ang idaran sa Tagalog, gali?
10: Yung mga mamatanda.
0: Huwag naman, gano'n masakit yun. Ano lang siguro?
10: Yung edad.
0: Yung may mga edad na, or yung mga baby-baby pa.
10: Yung mga sahagpan. Mas maganda yung mga bata-bata kay...
0: Bakit?
10: Kasi yung mga matanda, ang sabi nila, amoy upos daw.
0: Ano daw? Ano amoy upos? hindi naman lahat nagyoyosi. O bakit amoy upos?
10: Ma'am, pwede ako magbate?
0: Pwede ka masyadong magbate. Sige, go ahead.
10: Yung mga pinsan ko na ngayon ko kilala, mga lumayag family, ninyo sa family, baka nagigiling sila ngayon, mga umpok family dyan sa may Kidapawan, dyan sa Anabo, mga igagaw na ko diya, nagapaminaw ka ron, maing gabi sa inyo na.
0: Maing gabi po.
10: diya kay Inday Palomina, ang mga igagawin ako diya. Kaya sa Inaring, kay Pamela Linggen. Oh, isa sa inyo, Ma'am Cindy. Yun sa Bukidnon.
0: Saan sa Bukidnon?
10: Diyan sa isang siya. Nandiyan sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Pwede mag-request ng awit?
0: Oh, pwede po. Anong awit gusto mo?
10: If I Never Fall in Love Again.
0: Uy! Nai-inlove ka yata, ah.
10: Eh, wala pa akong asawa, eh.
0: Ah, wala. Bakit wala ka pang asawa?
10: Kasi hindi kami ng asawa ko. Diyan sa taga-Pigkawayan.
0: Sandali lang. Ikaw ba, pila naman edad? Ano, hello, oh, Diyos ko, Lord.
10: Pila ko ngayon, ma'am?
0: Magkano ng edad? Ilang taong gulang ka na ba?
10: 50 ko, bata-bata pa tignan.
0: 50?
10: Okay, bata pa tignan.
0: Hindi
10: mo siya matanda.
0: Hindi ko, ma'am. Sandali lang. 50 years old ka na ngayon. Pero batang-bata pa ang katawan.
10: Bata pa.
0: Pero hindi ka pa talaga nakapag-asawa?
10: Nakasawa na ako. May anak kami, isa. Namatay.
0: Naghiwalay na pala kayo.
10: Hiniwan niya ako kay taga-tigawan man yan. Siya. Ni Tibo. Diyan na may barangay rin ni Bon. Siya talaw. Kaya siguro, nag-asawa na yan. Masubra na pumakituloy ng pag-iwalay namin.
0: So ngayon naghahanap ka na ng bagong makakasama mo sa
10: bahay. Kaibigan muna.
0: Sorry naman. Advance kasi kami.
10: Mas maganda yung tunay na kaibigan, hindi plastic ba?
0: Pero kasi yung kaibigan, papunta din naman dun yun sa ano, sa ingon ana.
10: Ma'am, hindi. Pakilag lang yung number ko, ma'am. Para magkaroon ako ng kaibigan.
0: Ikaw na lang. Ikaw na mag-air ng number mo.
10: Kaya ko. Mamahiya man ako.
0: Sige na, huwag kamahiya. Maganda yung boses mo talaga, yung marunig nila.
10: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato, Ma'am Cindy.
0: Ha?
10: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato City.
0: Alo, salamat po. Ikaw na, alam mo, mas maganda kung ikaw yung mag-announce ang number mo para mas ma-feel nila na ang ganda-ganda ng boses mo.
10: Kaya gamit sa'yo.
0: Sige na, announce mo na number mo para magkaroon ka ng kaibigan.
10: Okay. Hindi, Ma'am Cindy, 09-35-47-03-715.
0: Ulitin mo.
10: 09-35-47-03-715.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
10: Yung request ko po, Mama.
0: Oo.
10: Salamat.
0: You're welcome po. I-play natin itong request niya. Ah. O yung If I Ever Fall in Love Again ba yun? Sige, lagay ko dito. Bibijaw, ikaw na yung bahala mag-adjust nito. Ah, kasi... Sorry, Bibi. Ha, nasa iyo ko. Okay ra kayo. Basta ayaw lang yung mention ng any mga words na hindi ko ganahan, ha? Kay, I wasn't born that way. Remove mo na lang yan, be. Tristan White, gulay mang gabi po. Hoy, di naman kami nagyoyosi. Bakit amoy upos? Mapo na akong ginaingong ito, Ma'am Anoy. Well, saan to man, moment siguro na ilahang concept ba nga pag idara na gani bahong upos? Nelson Lancian, may gabi eh. Thank you! Disney, akong i-greet ang akong asawa nga nag-atang nako, nagluto og siopaw. Grabe, magmahal akong asawa, idara na din. Si Francis nakasulod jud ko sa Bohol ni every night and day kamo jud ang among ipaminaw diri sa Bohol. Thank you. Sa XFM sa Kalapi di ay ni mas nindot magmahal ang idaran kay dili mag-usab-usab ang huna-huna. Oh! Mo ba? when it comes to edad talaga, kitang mga idaran manggod is kabalo na mong ito mag-adjust. Pero dili tanan. No? Bibi, kami mag-running 9 years among gap sa akong asawa pero sakit sa ulo kay daghan jud siya kachat sa iya ha, 26 versus 34 mi bebe. Hoy. Tarong-tarong ako ani imong ginaingon ri Jazz ha. Mo ni mo bagong partner karon Jazz. Nakatong daan ni Jazz nga si Jazz. Ay, naku ninyo. Ay, labada po sa inyo mga story di I know. taon to man. Sige, unya taon to na mo dawat ko tawag unya taon taon. Unya na ko ta- tawag na lang mo sige. Hello, may gabi.
6: No, may gabi be.
0: May gabi po kinsa ni?
6: Si Ran Ran po nang Alameda.
0: Ay, Ran, may gabi eh, Ran. So, ano ang reaction, sa may reaction ni mo at Ran? Kinsa daw ang mas labing mahigog maran, ang mga bata noon ba daw o ang mga idaran?
6: Kami magmal ang idaran kay nakahibawo na sila o unsa ang himuon sa panginabuhi.
0: Kinahanglan ba nga sa isa ka relasyon, panginabuhian lang gid ang atong hisgutan?
6: Oo.
0: Eh? Dili na lang din dahil isgutan. Dili na lang din pwede maglambing-lambing sa each other. Kaya panginabuhian na lang din permanente.
6: Tanandra.
0: Sige, tanan na lang, uy. Mora to, Ran?
6: Mag-air ko o number, be.
0: Ah, sige, Ran. Go ahead. Sige na, Ran. Pag-air o number.
6: Ikaw na lang mag-air, be.
0: Ikaw na lang, Ran. Tabangin na lang po ko, Ran. Gakapagaw na raba ko diri, Ran. Na.
6: Ganang dalaga lang ang akong ginapangita, be. Sige, 09-67-67-90-627.
0: Balik ka pag-ed, Ran.
6: 09-67-67-90-627.
0: Sige, Ran. Salamat ka. Ayaw, Ran.
6: Salamat po.
0: You're welcome po. Thank you! Si Ran, Ran. Madungugid na ako ang mga ako, ang mga cracky sa iyang background. Maybe ako taas among edad, pero kay pugihon man sad si Joss. Si Joss nga nai-stress. tawag ba ha? Pwede po mo manawag. Magtaas-taas po niya akong oras. Oh. 0975-474-9153. Pag-abot yun sa pagmahal, baby, kung... Agoy. Ansan ni? Lagi. Tama, lagi. O kung pag-abot daw sa ibabaw sa lantay, ang mga bata noon yun daw ang mas daog. Which is dili jug ko mo o post ana, I super agree nga ang mga batan-on pag-abot sa mga labing-labing e mas active gyud kaysa sa mga idaran, kay ang mga idaran daghan naman ning rason. dili naman sila kayo kasugakod kay ang mga rayuma, ang mga arthritis. Diba? Diba yung una anak man na? Ay. Sorry, good na igo. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Pinatay naman eh. Bibi ang tinuod nga batanon nga asawa, ginapalitan niya og turbo ang bana from Jazz. Oo, dapat. 75 pesos lang man na. Oh, affordable na gid ka. Ayun na siya. Hindi pa na nimo palitun. O, alkansi ka. Kung halimbawa, idaran ng imo ang partner, ikaw batanon pa, o ikaw, halimbawa, lalaki ang batanon, niya ang babae ang medyo idaran na, so kinahanglan jud pag-abot sa performance, kining si lalaki dapat mag-perform, kinahanglan jud na ay turbo man enhancer. Tawag na mo ha, once again, 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, kay mo uli na ko. Char lang. Pag-miss call na lagi mo eh. Pag-miss call, daghang kayo nagatawag mo, gina-drop. Dili man siguro, wait lang ha. Oh, wala man siya naka-automatic drop. Drop it. Wala man siya naka-automatic drop ha. Pwede naman manawag ha. Ito lang bali ko ng number. Saka sakaling hindi pa mo ganahan manawag, kapang hunat pa mo din ha, adi unya na lang. Ito na lang siguro ni ibutang ni isa kanta. Aha man itong kuang request kay na. Aha man to bibi chow. Ah. Tawa na to ha. Lampas na. Litan ko kaya to. Ayan. Andre. Sige. Sige, pwede na. Sige. Di mo manawag. Sige. Hindi na lang mo panawag ha. ako sa ni i-planning kanta ni Dato Abs. Ni Dato Abs kay kasi manluod siya sa kuha. Sa pagbalik nato atong tiwaso ng atong pag-aisgutan, kung kinsa gyud daw ang mas lami magmahal? Ang mga idaran bagyon, like amo, like kami, or ang mga batan-on? Dirigyapon sa tong programang Live Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ikabdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pansulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, happy taong Judy. Pero sa akin man eh, wala kong ikagasto.
10: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adib ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha. Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Ma-remember mo sila itong mga kabataan na rin, oh, sa unang panahon, mga giling ang mga kanta ang sikat kaayo niya, magtulot-tulot dahil na ito ang luha. Kaya broken heart, di ay ito. Yes, you belong to me. Diba? Ang kabalo pa kumukanta, no? And I'm yours exclusively.
1: Ma-prisa ka.
0: Right now, we lean and breathe each other. Sige lang. Mabutang panahon na hawd na tamukanta. Di na ako maulaw. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang live putahe confession. Gamay na lang atong oras pero ato na siyang i-squeeze para sa inyo, ha? Salamat gihapon sa mga gihapon na minaw o nagtanaw sa to ang Facebook Live. Kung nag-antos gihapon mo sa kung naong, bahala mo din, ha? Salamat ka ayo, ha? Thank you! Tinood na bibi kay ako 56 na ho karon. Maoni kay maglungag man ako di, ha? Hapit ako malubat niya. Good evening, this is the Princess Party Request. Huwag kanta, count on you. Paborito na sa kong asawa nga si Marisa Permi niya ipakanta na ako. Sige. Mga na itong last na song, count on you. Ako yung pulihan, bibi jawa, kay gihan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may edad na magmahal pagdating sa pagdating na sa salpukan kasi wala namang rayuma. Sige, sa inyo na yung mga words na yan, hi. Labanan pa kayo ng mga dila. Hindi ko na kayang basahin to. Masyado na siyang below sa akin. Sorry po, ha.

0: I have to be honest with you, hindi ko sanay wait lang ha. Tagalog kasi hindi po kasi ako sanay sa mga ganyan na mga words. Gustuhin ko man nabasahin po sa inyo. But again, I'm trying to be not really I'm trying, but I want to be professional po sa inyong lahat. Ooh! Alam ko na mayroon po kayong mga gustong sabihin, mga gustong ipampalabas na mga yung mga nalalaman nyo dyan na mga tinagu-taguan, mga moves nyo na hindi ko alam. Pero again, hindi ko po siya pwedeng banggitin sa air kasi may mga bata din po na nakikinig. Kahit na nga po rated SPG po ang ating programa, eh, hindi ko rin po talaga kayang, hindi ko dare. Sorry ha. Hindi ko kayang pakinggan sa sarili ko or hindi ko kayang sabihin sa kahanginan ang mga ganyang istorya. Natatakot at nahihiya po ako. Good evening, baby. Ako si Roms, taga Gingoog City. Depende sa babae o lalaki kay kun walay trabaho ang babae, na idman pod kun unsay trabaho parehas na ko mag-maintain lang og saka og libido na kahay mahigugma na ko. Ngano kung wala? Wala man na siya sa ako akorombi, wala na siya sa estado sa kinabuhi. Mas kung ako inyong papilion, mas gusto na ako kanang secured gani ko, kanang dili ko magselos, kanang wala na gani ko hunahunaon nga na ako'y kalaban, na ako ang partner naga-cheat sa ko, dili ko ana. Magsettle ko og tao nga kontento sa ko, dili ko magsettle anang tao nga dato, pero mao lagi grabe ang imong pag-overthink kay dili dai siya loyal sa imuha. So, yes, sa imuhang pangutana sa ko, texter 061, sa imuha na nagasaka og lubi as your way of living, legal man na. Nga nung walay magmahal sa imuha kung duol pa lang ka, nga nung dilita kahigugmaon. Asa kadapit sa bukid nun, kay gaagi mi diha sa una, kay ga-pick up mi sa stock sa Cagayan, tugnaw kaayo din ha. Dirira mi just sa koan, Malaybalay. Sentro gyud mis Malaybalay. And I'm pretty sure nag-aagi mo dito sa among balay dapit. Hapita lang ko puhon-puhon, Jazz, ha? Huwag naka sa bukid nun, Jazz. Kaya, willing yun kay ko nga mo entertain sa inyo, ha? Basta kay naalanggid ko sa balay or wala langgid ko yung trabaho. Usually, mangod kapag ka-adlaw, Mondays to Fridays, so lagi ko sa balay, ana. Kinabuhi sa usa ka kuan. Mayng gabi,
1: May gabi
0: po. Kinsa ni?
1: Si Miss M from Dalagit, Cebu.
0: Uy, may gabi, Miss M. Unsa man ang imong reaksyon? Ani ato ang Sir Bibi question. Kinsa daw ang lami mahigugma? Ang mga batanon ba daw or ang mga idaran?
1: Masarap ang idaran magmahal kay madlok na sila biyaan.
0: Ay? Ana de ina.
1: Labi na ang mga idaran na ikwarta. Ah. Kaya mabatanon na ikwarta, ikaw pa'y pangayuad, load.
0: Hoy, legit lagi ni.
1: Lagi?
0: O, naka-iko.
1: Mabata nun, labi nag-standby, may trabaho, may hindi nga. Anong power on?
0: Tapos ha, ikaw ba nakasuway na baka magmahal o bata nun pa sa imo?
1: Wala, pasok mga yoblod. Awa, damting isa ka bulan, oy, naawala, oy.
0: Alo, idili, laing man yung ingon na anaw. Oy, mas gustuhon ba na ito, kita ang gina-baby, diba?
1: Oo, matindot na kita ang gina-baby, pero ayaw na sad nang idaran kaayo ka na niyo ng tabako. Kana nag-igo-igo lang.
0: Hoy, kabalo ba ka kung kanang kana ganin pareha sa tuwa? Pila may edad ni Moron?
1: Mora na nag atong amahan?
0: Dili, uy. Kabalo ka. Sa edad na to karon, kung ako lang imo paistoryahon ha, mas gusto na ko ang ako ang mabana puhon na nasa 50 ang edad. 50 sa 60 bahalag hinay na, pero pag abot sa ka ng pagmahal, spoiled kaayo ka.
1: Ay, no, una ka may turbo.
0: Oo.
1: Pero lang yun kayo. Na, labi na kong gisuroy.
0: Ay.
1: Wow, manta.
0: Kung love ni mo, din ni mo, ikaw lang. Ikaw ba? Kung si unti ka ro. Dili, oy. Kung love ni mo ang isa katao, diligin na ni mo siya kaya ikaulaw. Pero kung diligin ni mo siya lang, ulaw eh.
1: Kaya nabito akong mangod, namin niya siya kapang tiguang na kain na iyang bana. Natang palangga kay siya. Sabi na kwartahan, pero dili manggod daugon sa kwarta ang kalipay.
0: Aw, kung ingon ana, dili gid ay niya full nga love gid kaayo. Kay basta sa nabalaan na ako, kapag love gini mong isa katao, masking uugod-ugod na na, masking unsa pa na inaong ana, or unsa pa'y kahimtang ana, kung love ni mo, proud yung ka.
1: Okay na siguro ako, 37 man aron. Okay na siguro mapukit touch, pero kung 60 mo, di na madaoy.
0: Bala ka niya. Bala ka niya. Uy, naa daw sa 60 ang true love.
1: Nya, mulihok pa day na.
0: Mulihok, uy. Uy, ikaw ba, dili man gina ni mo siya mabalaan kung dili daw ni mo testingan. Legit ba yan ng mga 60 ang edad? Kuya, gid kay na sila magmahal gyud kay palamon.
1: Okay, basta na dagang kwarta mo, testing lagi ko.
0: Unya ka balo baka pagtulog ni mo anak kay hapu-hapu ng imuhang buhok. Ana ko nga bibihon ka. Ya dili na ta kakitag ingon anak sa lain oy.
1: Nya, makabitin man na sa kalipay.
0: Dili lagi. Trust me, dili jud. Ayaw sa lagi pagsalita og patapos kay daghan nag-react o. Uy, ayaw daw kumpiyansa sa sinta kay kaya pag daw kuno kabali-balihon.
1: Kaya, niya mouth dan ugsak na turbo unsa una lang.
0: Mga tug pharmacy. Ayaw daw na maliita ang mga 60 o kay dili daw ni di daw na sila basta-basta daw.
1: Ano on? Salig man nagturbo.
0: Ikaw ba karon na baka hinigugma wala pa.
1: Ana hinigugma pero kanang dili siya 50.
0: Pili edad.
1: Parehas sa lamig edad. 30 plus ang siya.
0: Ah.
1: Hi, Jay ko ni Edner. Nagkailan may tungod sa XFM Cebu.
0: Uy! Kasi pangalan? Si Ed...
1: Edner. Mm-hmm.
0: Ednel to...
1: Nagkailan may sa...
0: Ednel to dumagtoy?
1: Program DJ na.
0: Si... Kisa na nga, Ednel?
1: Ah, basta. Pagkasiyar ka na siya.
0: Dili si Ednel to dumagtoy?
1: Ambot.
0: Wow, marag mo kagin na. Uy, buutan ba yan na? Si Ednel.
1: Oo, tagapuan na siya. Naama sa Cebu magtrabaho.
0: Si Ednel lagi. O, kaila ko, ana. Buutan na. Maalaan na. Katong maalaan na siya ang babae.
1: Oo, dili na ba na siya bastos. Ganahan, lagi ko niya.
0: Ay, congratulations. Sana on. Yama ora to,
1: Emma, okay. Natuwag na siguro siya.
0: Ah, sige. Salamat ka, ayo ha, Miss M.
1: Oh, bye-bye. Did you, Cindy?
0: Bye-bye. Thank you. Yung Miss M, baka alive gihapon ka, ayo. Kamuti ay ni Ednil, ha? Okay, baby, ka ng kanta na ano, palihog to carne nut og na ay sabaw. Ha? Huh? May sabaw. Sayong sayo. Laging sabaw. Mo na nga kanta? Ay, dilaw man di ay sabaw. Taka, makasindi. Bitaw? O, oh, bitaw ha? Wala gyud. O, oh, sa majority sa itong naka-istorya karong baby is, ang ilahag yun is, kuan gyud. O, oh, wala gyud ko'y nadungog nga mas lami magmahal ang batanon. Hello?
2: Hi.
0: Hello po. Kinsa ni?
2: Hello?
0: Hello po.
2: Yeah, hi.
0: Ah, yeah, hi yun. Ah, hello, kinsa ni?
2: Ha? Pisin din eh?
0: Yes po. Pwede na po dili.
2: What?
0: Pwede po, pwede si Cindy, pwede na po dili.
2: Tama ba? sorry. Radio delay, but I was listening to you on the radio, and then I was actually moving around a different area.
0: You're from where, po? You're from
2: where? I'm from Tandag.
0: Tandag, Surigao?
2: Yes, that's from Surigao.
0: Ah, so, technically speaking, nagbibiyahe po ba kayo ngayon? Magbisaya na siguro ko, sir.
2: Actually, yeah. Nagbibiyahe ako, kaya lang, medyo... I want to be honest, naganda na ko na sa boses na, medyo nag-isok yung topic ko. So,
0: gusto niyo pong magbigay ng, ano, ng komento?
2: If you let me to, why not?
0: Why, go ahead, please. It will be an honor. Oh.
2: I'm sorry again.
0: Go ahead po. Mas gusto ko po na magbigay.
2: Ah, yeah, okay, I'm sorry. Opinion ko lang, syempre, I mean, you know, when it comes to love,
0: mm-mm,
2: magaling talaga yung may research na, kasi may experience na, right?
0: Mm-mm.
2: Rather than din sa mga new find.
0: Mm-mm.
2: So the next question would be, if you were going to choose, para sa'yo?
0: Pa sa akin po.
2: Are you going to choose a younger one or a matured one?
0: I'd go for the matured one.
2: Ooh! Really?
0: I've been through a relationship na bata pa sa akin. I think nasa 10 years yata yung gap namin. Ang hirap. Ako po yung mag-adjust. Ayoko na.
2: Ayun nga, no? Ikaw yung mag-adjust. Supposedly, if I were to be, then ako yung mag-adjust for you, right?
0: Ilang taong gulang ka na po?
2: Me, I'm around 40s.
0: I'm already 39.
2: Ooh! Oh, we're almost there.
0: Yeah, 39 na ako, pero mukhang bata nga lang yung boses ko, pero 39 na ho ako. Oo, pero kung ako yung pagpipiliin nyo, mas gusto ko talaga na yung talagang may edad na. Kasi siguro sa experiences ko, mas gusto ko talaga na ako yung parang ako yung binababy.
2: Ikaw yung binababy?
0: Mm-mm. Eh, hindi naman ako spoiled brat ng dating.
2: Gusto with, your, with your current state ba, is someone doing babying you?
0: As of now?
2: Yeah?
0: Wala eh, kasi busy ako sa pag-aaral.
2: Busy ka sa pag-aaral? You're 39 years old? Is it nag-aaral ka pa? Wow.
0: Nagmamasteral po.
2: Nagmamasteral?
0: Yes po.
2: Agala ko yung master.
0: Nagmamasteral po ako. Ang dami ko po iniisip. So hindi pa po muna talaga pumapasok sa utak yung love life. Pero gusto kong talaga.
2: Gustong gusto mo.
0: Gustong gusto ko
2: na. Kaya lang that's why mature guys are most preferred, right? Kasi yung mga mature guys naman nakakaintindi.
0: Oo.
2: If you're busy with your studies, then nakakapag-antay naman yung mga mature ones, right?
0: Oo naman. Ang hirap kasi kapag bata yung pipiliin natin. Kasi unang-una magtatanong bakit wala kang oras sa akin, ganyan.
2: Now, the question is, are we on or are we off?
0: We're on. Narinig ko tayo ng Visayas at Mindanao.
2: We need to have, in other words, you need to hang up na kasi we'll be talking personally, in other words. Ganun ba yun?
0: Ano po?
2: Nabigibigla, no?
0: Eh, nakikinig sila eh. Naiingit na nga sila eh.
2: Ay, ganun ba?
0: Oo.
2: Sabi ko, I believe we need to hang up kasi kinakailangan, we need to talk personal.
0: Ay, ganun? Hala! Talaga ho?
2: Teka lang. Masing may masukot, taga-tagom.
0: Wala, uwi.
2: Eh, taga-san, taga-bukid nun siguro.
0: Wala, uwi. Wala, uwi. Uy, laagan lang ko.
2: Wala, okay, sige.
0: Walay masuko.
2: Sure, you don't masuko, ha?
0: Walay masuko.
2: Okay, so in other words, we're onto it.
0: Yes, we're onto it.
2: Okay, sige.
0: Tawagan niyo na
2: lang. Ganito na lang.
0: Ah, sige po.
2: Can you play a song for me na lang?
0: Po?
2: Can you play a song for me? If
0: sure.
2: That's okay with you.
0: What's gonna be the song title?
2: I'll Make Love to You.
0: If I'll Make Love to You? Wait, hold on. If I'll Make Love...
2: I'll Make Love to You by Boyz II Men.
0: Yun nga, ang ganda ng kantang yun. I'll Make... Oh, ito, sige. Okay, sige. Pa-play ko po ito para sa iyo. Oh, sige, no problem.
2: Hey, thank you very much.
0: You're always welcome. Ingat ka po sa biyahe po.
2: Yeah, I'm still waiting for you. I'll be talking after. I'll be talking while playing the song, right?
0: Gusto mo?
2: Yeah, I'm expecting.
0: Gusto mo i-on ko or off pa rin?
2: Play the song. We'll talk off air. Kasi I want to listen to the song. So,
0: magpapaalam muna ako sa kanila.
2: Okay, kanino? Sa kanya?
0: Hindi! Kasi 11:30 lang ako eh.
2: Ah, okay. Sige. Go ahead.
0: Thank you.
2: Go ahead, Cindy.
0: I'll talk to you soon.
2: Alright, okay.
0: Bye po. Uy! Alam mo, ginalambing na ko. Ay mo, kaibog. Nantaw mo, di ba? Lami, magmahal ang mga idaran. Ma? Okay, you definitely understand each other. Pero ay, ako magbabay. Ako sa nimpambasahon siguro. Bibi, lami, dyan mahigugma ang mga taga-bukid noon. Kay bisan di kaila ang babae, ikalit may phone book ang number niya sa akong cellphone. Uy, Joss, ayaw to i-save. Kogid, Joss, ha? Wala man na siya sa lugar. Yung ano, di ay na, nga, wala man na sa lugar. It's either taga Bukidnon ka, taga Cebu ka, taga Davao ka. Kung lahi ginang imong standard, kung mas mature jud ka, mas lamig yung kang magmahal. Bibi, basta walay diabetes ang tao, kahit 70 pa, tumayo pa yan. Reaction nyo yan, ah. Wala akong alam dyan. May gabi, sige, jugo, paminaw sa imo, hagwapa, gid ka, matulog ko, ganahan pa ko maminaw si Danny di ay ni sa Gihol nga loy. Maulam si
3: thank you!
0: Danny, uy. Pasanong gini mo akong bangko, Danny? Hala, si Daddy Paolo Avilito nagsiselo, so, who's that? Cindy, pasensya ka na sa akin, pa-play naman ng song, sabihin mong lagi by Men Opposed. Cindy, ha, kinikilig ka dyan sa kausap mo. Ngayon ba, selos ako niyan? Halag yun. Di mo musugot mahalin ko? Grabe, sad mo, ha? Cindy, ask lang ko. Ang turbo, delikado, ang hinay, ang resistensya, tapos ka nang naigin na bati. I would strongly recommend magpa-check ka sa ano, sa mga dual na Yes to Health clinics. Kung taga-Mati ka, di ba natin clinic sa Mati, no? Sa dapit sa Pag-ibig office sa second floor? O, naa. O, naa sa second floor sa, kalimut ko sa address adto. Magpa-check ka sa Yes to Health clinic eh para ma-advise ang ka ni Doc CJ. Si Doc CJ kasi na-assign doon. Si Doc CJ ang maghatag sa imo o gana. Recommendation kung unsay pwede sa imo para mapaligo ng imo ang resistensya. Mag-request ko song a Bisaya andam ko mo biya. Ayos ag biya, isa yo pa man. Anyway, be mo uli na ko biha. I need to go kay unsa nang orasa o 11:30 ra ko tama. But anyway, magkuyog-kuyog kita the next day na pod. O kabalo ko nga excited na gid kaayo mo nga magkuyog ta, 'di ba? Nindot ka tong live putahi confession kay gaaway na tang kanan. Sige ra. Wala ko yata ugma. Wala ko duty ugma pa mong pahuway sa ako, uy. Nakoy klase ugma. Bitobi, salamat kayo sa inyong panahon na salamat kayo sa pag-stay with me, sa pag-stay ninyo sa kuang panahon, sa kuang time. Kabalo kong katugon na kayo mo, kabalo kong gaduka na gidgaayo mo, pero naalang gihapon mo din ha. Thank you, thank you, thank you so much.
3: Thank you!
0: From the bottom of my broken heart. Salamat kayo sa inyuhang pagkuyog sa kuwa sa pibila kang mga oras. Kinigihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag din ba gusto mo?
5: X.
4: FM.
5: X. FM.

0: sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: XFM.

0: kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Kana nga, tubagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
1: Bayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: Premium
8: D3 Coffee Mix.
9: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
9: Pag-testing ako,
8: tulog kaadlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala.
8: Sa busa, epektibo dining
9: copy day.
8: Dining Premium
9: D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
9: nga sa field na sign
8: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
9: distingin yung inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood.
4: Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress ka ayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Bili na lagi.
8: Kalit malang nausab ang imo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
6: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
5: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting! Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia,
5: taga Puro
4: Diamond,
5: Matina at Playa.
4: 75,
5: pero baskog pa.
4: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining
5: akong nadunggan sa mga
4: kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Maayo daw kini.
5: Akong gisulayan
4: o ginom.
5: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
4: Mura mag ni baskog ko gamay.
5: Mura ko ni bata akong lihok ba.
4: Sao na?
5: O, siyempre.
4: Naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati. Yun.
5: Katong mga parehan ako na senior citizen,
4: hindi na nagagtuhod siguro.
5: Sulayan ninyong
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
4: Sulayan ninyo.
5: Wala kani
4: ingon nga
5: binuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si Mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka di Ascardos.
3: Ha!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exciting!

0: na ba? Mm-hmm. Saan di mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Tumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. May City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
9: Ma!

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: sur XFM.
1: Par, par, dali magun par. Pakuratira gun ang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: XFM.

0: gikan makang Japan?
1: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nauyab nga Haponisa. Guapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Aw, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyo, taga na kong surandado di Loro. Kung kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol. Ay, gabihin yung hindi matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin, lami, natulog na kayo ko sa kong ihi. O, kira kayo. Garo, wala kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipangulti ka rin. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesu. Realitibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para kong ulcer. Lamig good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Roldan, taga-baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon yun, Sistapain. May kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajid kayo ang Sistapain.
5: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: sobre mo gi isalista ni sa kapilya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap
11: para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay sila tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: sur XFM.
1: Par, par, dali magod par. Pakuratira ko ng hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to doon Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi sinil kanyero. Sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansol Plus Herbal Oil.
5: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C, Sister Pain.
7: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Solve your
8: Sandong Gold Coffee Mix.
9: Kodi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Sandong Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning kape kay aduna kinigdota tayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Sandong Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpari nga? Nakay gusto niya? Charot.
3: It's safe.

0: Oy, master.
1: Oy, usaman kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dilik kap, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungog ni si Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
7: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gidto kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo. Pakusog.
10: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
9: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
18: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Adlaw adlaw nag zumba onya kusog kayo mo hab hab exciting.
2: Mga katupa, excited!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Ahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Suntone Gold.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par! Pakuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
3: Exciting!

0: Morning na, morning na, morning na, morning na. Good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ocagusan del Sur. Kumusta and welcome. Nasab kita mga katropa din na sa itong panagumanuban sa programa Exciting Pilipinas Adlaw nga Biyernes, page sa 22 na manggiyudi ay mga katropa. Nining bulan sa Mayo 2026, happy ng December! Ala sa mga nagmata na diha, maayong pagmata, maayong pagsikay-sikay, maayong pag... tokong. Nakapasalamat na ba mo mga katropa sa lain na pod nga adlaw, lain na pod nga mga hagit sa kinabuhi o siyempre sa mga grasya o panarangin na usap nga atong dawaton dining mga panahonan, ining taknaan, ining adlaw. Manetong pasalamatan mga katropa sa ato ang Supreme Provider. Kung diin na nining adlawa, iyan at po kitang panalipdan atong mga pagpangalyopo nga matagal kita sa giya o proteksyon sa tanan na to ng mga pagbuhaton. Taliwala pa man sa atong pagkamasalaypon mga katropa labaos tanan, mangayo ta o pasaylo. O sa mga wapakamata niya, alamat, alamat, alamat, alamat, alamat, alamat, alamat, alamat, alamat, bangun at ang tangan ay na kay Bontag na hoy! O, naunsa naman po ning nahibat naman po ning akong birada dyan. Ay! O, mawag na siya mga katropa, hiwi igyan, bisan saon. Ay! Musok-sok man gyud sa saon ni siya mga katropa kay mo man gyud siya musok-sok man gyud pastila. Daan gyud siya nga kon katropa hiwi gyud. Siya pa usaon mo ga pailin-ilin mo hiwi gyud siya. Di na lang nato na lalison kay hiwi man gyud siya mga katropa, di bahala na siya daw og mahiwi na. Anyway, sa atong programa mga katropa, gihatod kini kaninyo sa maayong kabuton sa Turbo Male Enhancer. Ang Turbo Male Enhancer mga katropa, sa ni ka produkto sa Yes to Health nga makahatag og kinibang giingon nila mga katropa nga enerhiya. Para sa mga mag-loving-loving. Katong mga weak na mga katropa, hinay na. Ay nga, oy, naunsa naman eh, wala naman eh. Turbohin ang mga katropa. Parang mo balik ang ka-liskag. Liskag ba'y tawag na? Laski. Kanang kwan ba? Si tawa ka na. Kanang dinako malitok. Mga ito, laski. Di lang pang loving-loving mga katropa, pwede po din siya sa sports. Siyempre, katong mga mahiligon sa dua mga katropa, labi na sa mga team sport. Okay kayo ang turbo mga katropa. Na suwayan di ginako ni. Ambot ako na ba din naingon? Gisuwayan ako ni mga katropa. Gisigi na ginako gamit no. Sa panahon niya magpasingot. Okay, tingala kong kauban niya. Straight ang lima ka game way pulihay. Ako po, natingapong ko. Okay, murag, way kayo hangak. Bisa pa o, guwa kay jogging mga katropa. Muni ang usapon sa akong nabantayan. Niya kay tagsaram ta makaduwa lagi. Murag tagsaram ta katorbo. Ta sa basketball ani mga katropa. Well, anyway, sa mga maabot sa Lanao sa Tosibian ini ka buntagon, my morning dia kaninyo mga katropa. Asa man mo na imutang. asa man mo nakaplastada karon nga mga panahon na naba sa inyo ang mga payag, sa inyo ang mga balay, sakyanan, opisina. Okay, na may uban mga katropa nga wa na magauli tungod sa kamahalagi sa palitonon. Di na mo uli, di ara na matulog sa kuan, mahangyo na lang sa abusing. Nga, di rin na may matulog para sa mga katropa. Na hangyo rag di rin na matulog. Mauli ra o ganahan. Okay, wala ginang mga katropa. Samot naman sa di na ganahan mo uli kay tungkol sa kamahal sa gas. Nay dere na lang ta kung babit na lang ta dere. Pwede pala mga katropa nga magduyan-duyan na lang balay-balay sa mga dama. Pwede na lang yun, dihaan na mag kung babit na lang. Galing lang kay di po kay kakaya ng ilahang kuan. Kanang ilahang balay-balay sa lawa-lawa mga katropa. Siyempre, dere sa itong programa, inyong madunggan mga katropa ang mga update. Binasa ito ang panahon, sanay dagan sa ito ang palibot, atong mga regional ng mga balita katropa, o sa mga nasudnon. Kay kabalo mo mga katropa, nga ang PNP o NBI, gimanduan na matod pa mga katropa sa pag-aristo kang Senador Bato de la Rosa nga ni gibansagan ng fugitive mga katropa sakto ba ni pag-pronounce kaya kwan man siya mga katropa sa kasamtangan ang Philippine National Police o ang National Bureau of Investigation kon NBI gimanduan mga katropa sa pagdakop kang Senador Ronald Bato de la Rosa aron matod pa itugyan nga to sa International Criminal Court kon ICC muni karon ang kon mga katropa kay dunay gipahigayon nga briefing press briefing gikumpirma mga katropa ni Department of Justice Secretary Frederick Vidang gikonsiderar nga usa ka fugitive from justice ang senador matod pa ni Vida kini nga lakang nakabasi matod pa sa giisyong arrest warrant sa ICC nga gideklara sa departamento nga valid o adunay legal nga gahom. Mga libog na gitaan ni mga katropa unsa magay kamatuoran ani. Lahi-lahi naman ni og interpretasyon sa balaod. Unsa man ni mga katropa na ano ba ta sa crisis ani sa constitution? Apil na ba ang crisis sa constitution mga katropa may kalambigitan? May kalambigitan aning kaning arrest warrant kang Senador De La Rosa. Kaya malagi na mga katropa kay doon na may balaod sa Pilipinas naman tay mga korte din dapita labi na ning Supreme Court unsa pug kahay stand ani mga katropa tungod kay dakupon magyud si Senador De La Rosa kay itugyan dito sa ICC which is ang istorya sa uban mga katropa ning mga suwito pod sa balaod nga ang ICC lagi mo ni siya ang pinaka last recourse sa usa ka nasod kong kanabang wala nay di mugana ang ilahang justice system o mo na diri mo dangop sa International Criminal Court. Pero ang pangutana diha karon lagi mga katropa kay aktibo pa man ang atoang korte. Naamatay korte mga katropa ngano amon ang pangutana nganong hatagan og igong pagtagad ang kining ICC warrant of arrest sa kang Senador De La Rosa nga ang pinaka kuan pa gyud kay dili na ta sakop kun sa bagay kung unsa man ang mga gipang reklamo sangat nga reklamo batok sa maong senador diri itaral mga katropa sa tuang korte. Diri siya madumang kung dunay reklamo. Pero saan naman yung gibansagang fugitive naman ni si Kwan? Senador De La Rosa. Kay mulagi na mga katropa, kini si Senador De La Rosa, mamani ang kanhing hipi sa PNP. Nga ginganlan isip usa ka mga co-perpetrators sa kasong crimes against humanity. May kalabutan sa giingong libo-libong pagpatay ubo sa kampanya batok sa legal nga droga mga katropa sa niaging administrasyong Duterte. Makahanat ni mga katropa, gahin ako. Sa atong pagbalik, dugang ang mga katikaran mga katropa, once sa mga importanteng pahinomdom, standby. Exciting Pilipinas!
1: FM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Trangado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kerting lami na tulog na kayo ko sa kong ihi o tira kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalatian. Yung lang sulayan na ang sa historial. Itibo kayo, tapang natin yung panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ikapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Sultan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
1: Sultan Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayong Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dagosan Sur.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o higay. Ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

Ahora que hay 38 minutos mga katropa ay nakalabay sa alas 4 kinaurasa mga katropa at kini kaninyo sa kape nga doon ay ingredients nga glutathione o collagen may siya gitawag mga katropa o Santon Gold Coffee Mix makapagwapag samot o siyempre kay doon naman siya ay pinasahing ingredients mga katropa onya makahamis ah grabe no Santon Gold Coffee Mix mga katropa mapalit ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide maning ang nakanindot mga katropa kung maka kapikan ini nga maong kaping gama sa Yes to Health Incorporated. Nanatay mga bisita sa kanginan mga katropa ni Anas katropa ang Wilma Joaquin. Good morning katropa. Good morning katropa ang Wilma. Siyempre kang katropa ang Lina Patausa. Good morning. Happy Friday po. Sa imo po da katropa nga Lina good morning kang katropa nga Rigor good morning katropa watching exciting Pilipinas samtang nangapi og Santon Plus Coffee Mix mga katropa bango na kay buntag na thanks God bless and more power ika ni katropa nga Rigor ya sa may Saint Irene. Kisat na huwag ganahan po mo timbaya mga katropa. Pwede po mo nga mapadangat din sa ito ang hotline number sa Bayugan. Ang JER 981-1525-275. Pwede rin po mo nga mo-text din mga katropa kung wala mo naka himo sa pag-view sa ito ang Facebook Live. Ining panahon na mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom. Standby! Exciting Pilipinas!

0: Oi, Kapitan Luding.
1: Atur ne.
0: Oi, nganong na magalisa ko ang law office?
1: Atur ne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mahara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
0: Usa ba dahil mong apelido, de, Kap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bungot sa ito, oy. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Usa Carlo, niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
3: Exciting!

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Klaruhon na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ya 3 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 5. Inaurasa mga katropa at kinikarin nyo sa nindot kayong kape. Kape na malay isgutan mga katropa dire na ta. Sa kaping doon ay ikatabang sa tuang kalawasan. Labi na sa mga balatian, mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix. Doon ay mangustin, kamunggay o suya bean. Nanggapi ka na mga katropa, nagpanambal ka pa. Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Sulailan ninyo mga katropa o dinipod sa itong sibihan. Pwede po mo makapalit diring dapita mga katropa. Maayong morning sa mga karon pa nakamata, maay kay nakamata pa. O katongwa pa yun, nakamata mga katropa, matanama, unang tangtangan na yung buntag na huy! Labi na sa mga nagsingalan karon mga katropa kay nagmanyanita. Kinsa man tong nag-birthday. Kinsay nag-birthday? Basin de ay og na ay nag-birthday mga katropa, no? Niya mo, mananindot magkaya ng appeal sa manyanita kay aron niya makahigop og binignit. Dita maglangay mga katropa, dita sa iron na to ding update sa panahon. Kaya kaganiha mga katropa, ang alas 4 nagpagawas na ang pag-asa o update nga kaganiha ang alas 3 matod pa mga katropa para karong adlaw sa pitsa 22 ng bulan sa Mayo 2026 ang low pressure area. Uy na, detay low pressure area mga katropa base kini sa mga available data. Doon na kini 940 kilometros sa may sidlakang bahin sa Southern Mindanao. Maning masinatian karon sa Southern Mindanao mga katropa ang kining low pressure area. Samtang easterly susab ang makaapikto sa Luzon o Visayas. Kung diri sa ito ang area mga katropa sa part sa Mindanao, doon na tayo mapanganoron o madag-uumon ng mga kalangitan o niya mga pag-ulan-ulan. Tungod sa kini sa localized nga thunderstorm. Samtang ang Caraga o ang Davao region mapanganoron tungod kini sa trough of LPA. Una, mga katropa, nga doon ay posibleng nga mga pag-ulan-ulan ang masinatian o ang mga pagdahili sa yuta. Sa panahon nga doon ay makusog nga mga pag-ulan-ulan mga katropa. Ang hangin, inay lang ato na sa kasarangan nga magagikan kini sa amihanan, padong na sa amihanan ng sidlakan mga katropa. O ang bawod sa garagatan adunay punto size ngadto na sa 1.5 metros ang gihabugon niini. O ang adlaw katropa mo subang kini karon taud-taud sabay alas 5:27 sa buntag samtang musaw pusab kini unya sa may alas 6:19 sa hapon. So, mao kini mga katropa ang update sa ato ang panahon para karong adlaw mga katropa. Sa pika susab nga bahin mga katropa, Ato ning dalikyatan po ning report ni katropang Ray Alinton. Kabahin kini mga katropa sa in granding welcome party sa Bayugan City alang sa palarong pambansa 2026. Na di ay pa-welcome party mga katropa. Ito ning siren sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong morning sa imuhang report.
3: XFM Report.
2: Yes, sir, katropang Al, in granding welcome party ang ipahigayon sa Bayugan City karong adlawa alang sa pagpakita sa minitong pagdawat sa mga delegado sa palarong pambansa 2026. Nasairan nga ang Bayugan City, boy, adunay pinakadaghang biliting quarters tali sa host area sa Agusan del Sur alang sa nasudnong kalihukan. Gidawat sa syudad ang nagkadaiyang delegasyon gikan sa CAR o Cordillera Administrative Region, Region 1 o ang Ilocos Region, o Region 5 o Bicol Region. Lakip usab sa mga gipuy-an sa Bayugan City ang mga ta o opisyalis gikan sa Region 7 o Central Visayas Region, o Region 10 o ang Northern Mindanao Region. Ana usab sa syudad ang delegado gikan sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o ang NIR nga Negros Island Region, o Region 13 kon Caraga Region. Gipakita sa city governments Bayugan ang ilang pagkamaabiyabihon pinaagi sa makalingaw nga programa, musika ug mga cultural presentation isip pag-abi-abi sa mga bisita. Ang mong kalihukan nagpakita sa kahanduman sa pagpanagiusa sa Bayugan City isip usas mga importanteng host areas sa palarong pambansa 2026. Mga katropa, pahayaga ang imong pamanit pinaagi sa paggamit o Klerskin Herbal Soap alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dangkaing salamat katropang Ray sa baong balita. Report may kalambigitan mga katropa sa ingrande matunpang welcome party para na sa mga bisita nga moabot dito sa may Bayugan na city nga area mga katropa para sa umaabot nga palarong pambansa. I think mga Domingo man siguro ni magsugod mga katropa kay saka simana man eh. Atong masaksihan nga ni paman ipamahayag sa ato ag gobernador nga libre ang paglantaw niini sa nagkalain-lain nga mga duwa mga katropa sa diridapita sa kuan kining dulaanan mga katropa diri sa may Naliagan ground na mandiya ang daghan po ng mga dulaanan mga katropa para sa palarong pambansa. Natay mga oval, posibleng diha daghan po ng ipakuan mga katropa, mga gym para sa team sports. O sa bisan asang dapit mga katropang gidesignate, isip nga dito ipahigayon ang mga duwa mga katropa. Ngani pa man diri sa atong atbang na diri ang area sa baseball. O diri sila mag duwa mga katropa diri na sa atong atbang sa may area sa Pira MPC. So diri pahitabo ang baseball mga katropa. So pwede rin gid kayo mong mo bisita, mo tan-aw. Oh, ayaw lang mo pag kuan, ayaw lang mo dag pabuto. Kay basig mabuthan. Tan-aw lang. Oh, para nga mabusog-busog po ng atong mga kuan, mga mata. Labi na sa ganahan ninyo nga mga sports katropa. Pwede mo mo laag dito sa may patinay. Daghan ng mga ipahitabo dito ng mga duwa mga katropa. Dirita sa to ang mga regional nga mga balita, mga katropa. Ato ning siren sa pagkaroon atong regional nga mga balita. Kay matod pa doon ay inibitaw nga tungod sa kaso sa cybercrime. Doon ay 24 anyos nga babae ang nadakpan kini dito na sa may Carmen, Davao del Norte. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Bung Algabre sa may XFM Tagum. Katropang Bung, sa maong report.
3: XFM Report.
5: Nadakpan sa inyosang operasyon sa kapulisan ang usa ka 24 anyos nga babay atol kini sige pahigayon nga pag-serve sa warrant of arrest alas 7 sa buntag nato ga Mayo 22, 2026 sa Purok 2A, Barangay Tuganay, Lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Gipagunahan ang operasyon sa Davao Norte Provincial Cyber Response Team uban sa Carmen Municipal Police Station ug Davao del Norte Police Provincial Office nga nitultol kini sa pagkadakop sa maong suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas ni Honorable Chester Chua Castaños, Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte. Base sa report, ang kaso nakarehistro ubos kini sa criminal case number CRC 453-2026 ug may kalabutan paglapas sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Girekomenda usab sa korte ang piyansa nga mukaba sa 60,000 kapesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaron, ananas kustudiya sa Carmen Municipal Police Station ang dinakpan aron sa pagpadayon sa legal nga proseso. Padayon usab ang padawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga mutuman sa balaod ug likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong mosangpot sa kaso ilabi na sa digital ug online nga kalihukan. Katropa, virus ba sa hilungdan nga sakit nga imong gikadlukan? Inom og Premium D3, ang bago nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang maski pakusog ug maski epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Maraming salamat katropa niya Bong sa baong report. Samtang atong tabok-tabukan mga katropa ang area sa may Jinsan. Kay matod pa ang survey Reimagine 2026 sa formal ng gisugdan. Ato ning seron sa report pinagi na ni katropa ang Chires Lighin sa may ex-Safam Jinsan. Katropa ang Chires sa maong report.
3: XFM Report.
6: Formal nang gisugdan karong adlawa ang Sarangga ni Bay Festival o Consar Bay Reimagine sa Ladol Beach nga nahimutang sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Kay numduman nga una nang gipahibalo sa provincial government sa Sarangani nga tungod sa epekto sa krisis adunay dako nga kausaban ang ipahigayon sa nasampit nga festival kung diin walay dagkong mga stage ug aktibidad apan pulos pagdagat sa kadagatan ingon man hinabang sa mga mananagat ug mag-uuma ang gandam. Ang naandan usab nga Malaburakay Vibes Festival nga ginapahigayon sa munisipalidad sa Glan karon sa Alabel na nga duol-duol na sa Kapitolyo. Sugdan karong adlawa ang mga aktibidad pinaagi sa Survey Heroes Run nga magsugod sa Kapitolyo ug mahuman sa Ladol Beach alas 4 sa kadlawon nga sundan sa coastal cleanup sa 57 ka coastal barangay dayon ang beach forest rehabilitation. Luyo sa mga kabag-uhan, nilauman gihapon nga dagsaon kini sa katawhan, ilabi na sa mga advocates aron unahon na usab ang kahimtang sa kinaiyahan. Mga katropa, alang sa himsog nga panglawas, mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: Sa katapusang bahin sa itong regional ng mga balita, mga katropa, ato ning siren nga matod pa lalaki arestado human kini nga nakakuha sa illegal nga droga sa search warrant operation sa may Jinsan. Ato ning siren sa report, mga katropa, itong balik-balikan si katropang Cherish Leghid. Tropang Cheres, niya na ang maong report.
3: XFM Report.
6: Arestado ang usa ka lalaki human nasakmit ang upat ka plastic sachet sa kituhang Shabu ug drug paraphernalia ato sa gipahigayong search warrant operation sa mga personahe sa Tumblr Police Station sa iyang panimalay sa Purokmanisan Barangay Tumblr sa Dakbayan sa Jensan alas 5:17 ning nakalabayng adlaw. Gilang suspect nga si Alias Muhammad, 30 anyos, bulag sa iyang asawa ug residente sa naisgutang lugar. Nasayran nga gisulod ug gisusi sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant kay giluwatan sa usa ka judge sa Jensan City tungod sa giingong pagtago sa illegal nga drug. Kasamtangang gitanggong sa Tumblr Police Station ang suspect alang sa gikinahanglang dokumentasyon o pagatubang sa kasong RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mahimong acidic mag Santon Plus Coffee Mix? Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
4: Dagay salamat katropang Cherish sa maong report. May kalabigitan mga katropa sa lalaking nakuhaan sa illegal nga droga atol sa gipahigayon nga search warrant operation dito mismo sa iyang panimalay mga katropa. Siguro notado na ni ang maong lalaki mga katropa nga tigpayuhod sa illegal nga droga. Muli gina mga katropa atong gikaingo diri balik-balik na yon nga midyog maghilak ang adlaw kung wa gyoy droga nga ma-involve sa balita mga katropa. Gani pa man tinagdaghan bagayeng uban usahay sa usa ka adlaw. Kuning ka grabe ka moy problema gyud. Pinaka nanguna usa sa mga problema sa nasod mga katropa kining dagsang sa illegal nga droga kay daghan ng intawon mga biktimaan, mga kabataan, mga idaran, mga hamtong. Why gipili mga katropa amo na nga ato pod nga mga awtoridad magsige gid pod ni sila og panakop kay aron nga mga magamyan. Pero maulig gina mga katropa na ay madakpan sa isa ka adlaw, butang natong na ay madakpan nga isa or duha, tagtulo mapod or lima ang malambigit. Opening pinaka problema gyud in town mga katropa. Good morning Sir Al, wala ko kita sa live sa Exciting Pilipinas. Oyo si katropang Ma'am Ading, maayong morning dia ma'am. Wa siya ka kita daw. Basin o wa kaabot ang signal. Anyway mga katropa, mo sunod na taon-taon ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Buntang. Ingon man ang Bullseye Sentro. Mga uban pang programa mga katropa, mila sa kahapon na usap. Angayan ninyong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Wa na tayo oras sa pagpadayon sa unahan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakikuban. Sugat pa kaginihan to nining mga takna. Sa ngala na lang sa kinitibukang puwarsa sa XFM Network Philippines, atong kaubanan sa kontrol si katropang Harvey Jeramis. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente. Sa gihapon, magaingon ang pingtang mga katropa nining adlaw. Keep safe and have a good time. Bye-bye, og pag ayo-ayo, happy weekend.
3: Exciting Pilipinas. XFM. XFM. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
7: Ako pare, wali yung lima pare.
8: Uy, pare, kalma, kalma, kalma.
7: Inom. Kaon, na pare. Ay sa pare. Muraga, relax ito pare, kay muraga, di daga na mga balay pare sa akong pananawa pare.
8: Kaon na, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare. Ha?
7: Ang alam ba pare?
8: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting! Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na makikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ng ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganun rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganun rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganun rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa programa po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Ms. Ri in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Sa mga kabayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. Kung paano po tayo papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad yan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Meron tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting liig, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano.
1: Ang pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba Doc yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hmm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Meron dito sa may likin-likinan. Hmm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. Yun, kapag matagal na hindi lumiliit,
0: kahit naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Okay. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Kalimbawa, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na yung pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po ano kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama, kasi mahirap maghula-hula doc ano, lalo po pagka ganito na ano na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo normal lang na kulani, yung pala ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells sa iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo, at mas maganda masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapagpa-check up na kaagad kayo, makapagpa-consulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang bago.
6: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano mga kung sipon nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit.
0: Nag-upgrade din.
1: Kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bakterya. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bakterya.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Ano? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. Ano? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo lang po for reference mga kaibigan. No? So sa mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic mga kaibigan. No? At talagang si Nanay tuwan-tuwa mga kaibigan na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
7: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
8: Marichu Ganal po.
7: Taga saan po?
8: Nagoliches, Quezon City po.
7: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Go?
8: Opo, matagal na.
7: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Go, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
8: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
7: Tapos, may bukol din kayo?
8: May bukol po ako dito sa liig, nagpa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
7: So ibig sabihin ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
8: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
7: Yeah.
8: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po, oh. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
7: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
8: Opo, nawala na po yung manas ko.
7: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Plus?
8: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional. Pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
7: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
8: Marichu Ganal po.
7: Taga saan po?
8: Po.
7: Taga saan po?
8: Nubaliches, Quezon City po.
7: Thank you so much, ma'am.
3: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo, siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya. Kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. No? Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Yan, nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa

0: pong mga produkto? Kasi si ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day, kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga, ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin po mga Yes to Health Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, saktong dami, at kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Doc, wala na po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Palit na kog bra.
1: Uy, bra. Magbra-bra pag ka nga. Mura ba kag tutoy nga Oscar pag gamaya ni magtutoy?
0: Wow. Wala, pagunin mo, no?
2: Nani?
0: Brief, brief. Kung ka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.

0: magpakilo ko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
0: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
4: La la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
5: Mao di na ang Crap Gold bay.
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay nako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
8: X.
9: FM.
8: X. FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: patung oras, 8 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, maing buntag. Ano yan ang mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita sa lokal, simultaneous earthquake drill sa tanang belting facility sa San Francisco gipahigayon sa MDR-RMO.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita sa regional, bagong nakapiansa sa kasong kawat sa Tacom City, gipang pusil o sa kababay napagan.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa national, NPO ug NBI gimanduan sa pag-aresto kang fugitive Senador Bato de la Rosa.
2: Headlines.
0: Sa balitas international, airstrike sa Israel dito sa southern Lebanon. Mikalas og 19 ka-individual.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Olympic gold medalist Heidelin Diaz mitambong sa refresher course alang sa mga technical coaches sa palarong pambansa 2026.
2: Headlines.
0: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Christine Reyes o Gio Tingson, opisyal ng Engage.
2: Headlines.
0: Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, magbuntag, Luzon, Visayas o Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning!
1: Adlaw nga Biyernes, mga katropa, Pizza 22 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Good morning o welcome sa Express Balita. Live na ninyo karoon, mga katropa, nga malantaw sa itong mga Facebook pages sa pinagi sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City, o ang XFM San Francisco 91.3. At ang programang Express Balita, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sa manalang sa produkto nga Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, siguraduha, mga katropa, kanang imong giinom nga kape nga lami. No, siguraduha, mga katropa, nga kanang kapiha healthy ba? No, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, mao ni ang kape nga natural, makatabang sa tanang balatian. Hilabi na sa mga hormonal imbalances nga mao hinungdan sa mga bukol-bukol sa lawas. O problema sa mga lalaki, mga katropa, kaning prostatitis o paghubag sa prostate. Kabalo ba kang ang pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix, dako og matabang? Kay kini taas ni og isoflavones nga mo'y mo-control sa mga hormones. All natural, mga katropa, nagkapinaka na nambal pa ka. Ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalitan ninyo, mga katropa, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Nationwide. Siyempre, mapalit na, mga katropa, sa inyong dool o suki nga mga butika. Mga katropa, dita maglangay, niya na mga detalye sa to ang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Unang detalye sa balita sa lokal, PRDIU Research Laboratory sa Agusan del Sur, suportado sa DENR alang sa masligon nga agrikultura. Ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: May bisita si Department of Environment and Natural Resources kung DENR Secretary Mitch Kona uban sa iyang technical team sa PRDIO Research Laboratory sa Agusan del Sur aron susihon ang mga modernong pagtuon sa yuta nga nakatabang sa pagpalambo sa lokal nga agrikultura. Gipakita sa mong pasilidad ang paggamit sa science-based solution alang sa mas epesyente nga pagdumala sa mga kaumahan o sa dungan nga pagpanalipod sa kinaiyahan. Sumala sa opisyal, dako ang mahimong papel sa maong laboratorio sa pagtabang sa mga mag-uma pinaagi sa tukma og modernong soil analysis og research. Gilauman nga pinaagi niini nga teknolohiya, mas mapalambo pa ang produksyon sa pagkaon og makatabang sa pagpausbaw sa mga pinabuhian sa tibuo komunidad sa Agusan del Sur. Gidayeg ni Secretary Kona ang inisyatibo sa lokal nga panggamhanan sa paghatag og prioridad sa research and innovation alang sa kalambuan sa probinsya. Gigamit sa laboratorio ang siyensa aron masairan ang saktong panginahanglan sa yuta sa dili pa kinitamnan. Matud pa sa mga lider sa probinsya, ang maong proyekto mao'y simbolo sa ilang paningkamot nga makabot ang mas malungtaron ug mas lig-on nga agrikultura alang sa umaabot nga henerasyon. Pinaagi niini nga lakang padayon nga gipakita sa Agusan del Sur ang ilang hugot nga suporta sa paggamit sa modernong teknolohiya aron mapalig-on ang maong sektor.
4: Today, I would like to share that we're very thankful to Governor and Congressman Plaza for showing us the research laboratory. I think it's the best research laboratory I've seen so far in the Philippines. And we hope that in our central office, we would be able to put up a laboratory as that. It's very useful. A lot of younger generation will be enticed to go back to farming. So I think here in Region 13, Caraga, there is much potential for investments to come in. Tagang salamat sa tanan.
3: Ang tipik sa pamahayag ni DNR Secretary Mecha Kona. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo ug makapagwapa. Healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFMU.
0: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa personal nga may bisita sa lokal nga panggamhanan sa Sibagat, sila Department of Agriculture, Caraga Regional Director Engineer Ricardo M. Oñati Jr. Oban sa RAED Chief Engineer Rene Q. Morales alang sa monitoring o updating sa mga proyekto sa agrikultura sa lungsod niya itong Mayo 2026. Nagunang katuyuan sa maong pagbisita ang pagsusi sa bagong nahuman nga solar-powered irrigation system nga gitugyan nga to sa Tag-Uyango Multipurpose Cooperative kon MPC sa Barangay Tag-Uyango. Ang maong patubig nagkantidad og 2.5 million pesos. 2 million pesos niinigikan sa pondo sa Department of Agriculture samtang duna usab 500,000 pesos nga counterpart og dugang pondo gikan sa lokal nga panggobyerno sa Sibagat. Gilauman nga moserbisyo og mupalambo kini sa umaabot ngadto sa 25 ka hektarya nga kahumayan sa dapit. Gipasalig ni Regional Director Oñati ang tabang alang sa soybean production, pag-apod-apod og organic fertilizers, OPV yellow corn og ang pagpahigayon og upland rice production demonstrations. Isunod usab ang pag-analisar sa yuta og tubig sa mga barangay sa Tag-Uyango, Sinay, Santa Cruz og San Isidro aron pangandaman ang posibleng mga dapit nga butangan og bagong irrigasyon og rice production areas. Pinaagi niini nga panagtigom uban sa mga opisyal sa kooperatiba. Mas gipaligon pa sa DA og sa local government unit sa Sibagat ang ilang tinguha nga muhatag og modernong solusyon alang sa malahutayong supply sa pagkaon sa probinsya.
0: Balitang Dukan, Balita sa
1: pikasbahin mga katropa, simultaneous earthquake drill sa tanang belting facility sa San Francisco. Di pahigayon sa MDRRMO. Ang detalyes report ni katropang Junji Ilabrias.
0: XFM Report.
2: Di pahigayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO sa San Francisco, Agusan del Sur, ang usa ka simultaneous earthquake drill sa tanang tulunghaan nga nagsilbing belting facilities sa mag-aatlita alang sa palaro sa 2026. Kini ang ikumpirma ni Engineer Leonelo P. Tandog, ang hipi sa MDRRMO sa San Francisco sa usa ka pakighinabi ning sibihan sa XFM. Matod pa ni Engineer Tandog, personal silang mibisita sa maong mga tulungaan o nagbilin o mga personahe aron maoy mugiya o mutudlo sa mga bisita nga mga atlita kaabag sa maong kalihukan ang MDRRMO Trento diin pipila sa ilahang gihatagan o hugot nga pagtagad mao ang San Francisco National High School og ang Lapinigan sentro sa kalihukan aron masayod ang mga atleta nga ang Agusan del Sur usa sa mga dapit nga daling makasinati og pagtayog kung dunay linog. Gipasabot sa opisyal nga kalit ang linog og dili matagna sukwahi sa bagyo hinungdan nga gikinahanglan nga kanunay mangandam. Nang hinaot ang pamunuan sa MDRRMO nga pinaagi niini nga pagbansay mapaabot sa mga atleta ang basic nga pamaagi sa pagluwas sa kaugalingon aron masiguro nga luwas ang tanan samtang nagpadayon ang mga dula.
5: So simultaneous karon tanan nga mga belting quarters nag earthquake drill. So na dito po mi kanina pun tagikan pero na mi gibilin nga mga personnel dito po nga mo tanaw mo assist mo evaluate sa ilahang performance po sa kada belting quarter. So ni participate yung tana lagi ininiman sa ato dari di ba sige man tayo experience og linog. So kinanglan atong i-prepare ang tao po nga nag-occupy diha nga dili taga diri at least ma-familiarize sila during kung doon na magaling earth shaking, doon na earth movement, ma-ready na po sila kay balabutan na to sa ilal, wala kayo mga shaking dito. Sa ato kayo na murag na normal naman sa ato.
2: Ang pamahayag ni Engineer Leonelo Tandog, ang hipi sa MDRRMO, lungsod sa San Francisco, lalawigan sa Agusan del Sur. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita Sangkan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, nanawagan karon sa lokal nga panggamhanan ang pamunuan sa Pisaan Drivers Operator Association Zone 7. Nga tagaan sila og bisan 3 ka litro nga libreng gasolina kada adlaw aron dili maalkansi sa ilang paghatod sundo sa mga atletas palaro 2026. Kini ang gipadayag ni Julius Imsirato, ang driver nga taga Pisaan og presidente sa maong asosasyon kinsa usa sa mga gitahasan sa pagbiyahe alang sa libreng sakay sa mga bisitang atleta. Matod pa ni Sirato, dako ang ilang kabalaka human nila makwinta ang gihatag nga budget sa local government unit sa San Francisco nga nagkantidad og 1,200 pesos kada adlaw. Sa maong pundo, ang mga driver pa ang mupalit og gasolina og pagkaon. Gibanabana ni Sirato nga muabot sa 600 pesos matag adlaw ang malugi sa ilang kita. Ilabi na nga mina or ni mahal ang presyo sa lana nga anaa karon sa 93 pesos matag litro. Bisan pa man na sa dakong risgo sa alkansi, gipahayag sa opisyal nga wala na sila'y mahimo gawas sa pagpadayon tungod kay nakadesisyon og nahinayak na sila sa ilang serbisyo. Tungod niini, malaumon ang PIDTUDA nga barugan sa local government units sa San Francisco ang ilang dinalian nga hangyo nga madungagan og bisan gamay nga ayuda sa gasolina ang ilang inadlaw-adlang operasyon aron dili usab mapatyan sa panginabuhian ang mga lokal nga driver samtang nagserbisyo sa probinsya.
6: Logi gid sa amo alang kay tungod sa gasolina aron kamahal gid kayo. Tuan manggod, ang amo ang adlaw namo diha 1 to 50. Oh nya, di ba nato mabalan baya nga kusog ang larga nya kay makalarga ka sa isa ka adlaw ka lima ka napulo. So muhurot na siya og 6 ka litro. Oh, so tag 123 gud ang litro karon. So wala na sa mga hapit 600 nya wanto nya pinalay among income ana bilin na 600 na lang. So usaw na lang namo ang pamilya.
1: So mo ta makatropa ang tipig sa pamahayag ni Julius Imsirato, driver nga taga Pisaan og presidente sa maong asosasyon.
0: Balitang dukan, balitang sangkan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, temporary road closure sa Maharlika Highway ipatuman karong adlawa alang sa welcome party sa Palarong Pambansa 2026. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ipatuman karong adlawa Mayo 22-2026 ang temporaryong pagsira sa pipila kabahin sa Maharlika Highway nga nahimutang sa dakbayan sa Bayugan isip kabahin sa preparasyon sa seguridad alang sa welcome party sa Palarong Pambansa 2026. Gikumpirma ni Engineer Lotlot Laure, ang Information Officer sa DPWH First District Engineering Office sa Agusan del Sur, nga ang maong road closure nagsugod ni adtong Mayo 19 o gagikatakdang matapos karong adlawa aron dili kayo mahasol ang mga biyahedor o mga motorista. Gipahayag ni Engineer Laure nga duna sila'y giandam o gihanay nga mga alternative route o lutsanan nga mahimong agian sa mga sakyanan. Nagpahinomdom ang traffic personnel nga gilauman nga mas hinay nga dagan sa traffic tungod sa pagdagsa sa mga delegado, atleta o mga bisita sa palaro. Gihangyo sa DPWH ang tanang motorista nga magmatngon o gugot nga musunod sa mga traffic advisory nga gipakatag sa lokal nga kagamhanan. Padayon ang gihimong pagtinabangay sa DPWH, Philippine National Police o sa city government sa Bayugan aron masiguro ang kapsay o transportasyon o kaluwasan sa tibuok publiko. Ang Bayugan City usas mga mahinungdanong dapit sa probinsya nga mao'y magsilbing venue sa nagkadaiyang dagkong kalihukan ug dula alang sa Palarong Pambansa 2026.
7: May 22 muna na siya ang main event gyud nila nga pagabuhaton. So sa May 22 ang closure is 12 noon hangtod 12 midnight. So mao na siya sir no ang ihatag nga schedule sa LGU. Ako lang reminder sa mga traveling public na observe lang po dito kung kanang ato ang mga speed limit, especially if pasulod na gita sa, for example, kanin pasulod na sa Bayugan City. So ang ato ang pagpadagan is ato lang ito with care, and then muna to siya sir, observe gita sa ato ang speed limit always. Gita, tanaw po sa ato ang dala no kay bisan tuod na hapit na ato ang palarong pambansa, napagpudya po yung mga ongoing ng mga rehabilitation works.
3: Mga katropa, kung aduna kay gihambin nga pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas ka na nga wagtangon, pinagi sa pag-inom o sisdapin. Alang sa dekasyang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Sangkal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, nanawagan karon si Gusan del Sur Governor Santiago Bicani Jr. ngadto sa tanang mga empleyados gobyerno o sa mga motorista nga seryosohon o hugot nga tumanon ang mga regulasyon sa kalawasan sa dalan kon road safety. Sulod sa Provincial Government Centers Patinay, ang maong lakang kabahin sa padayon o seryoso nga pagpangandam sa probinsya alang sa dako nga pag-host sa Palarong Pambansa 2026. Nga katakda nga sugdan karong umaabot nga Mayo 24 hangtod Mayo 31, 2026. Gihatagan o gibugaton sa gobernador nga importante kaayo ang pagbaton o disiplina sa trapiko aron malikayan ang bisan unsang matang sa disgrasya o mapreserbar ang kaluwasan sa matag-usang nga musulod o mugamit sa maong pasilidad. Gilauman ni Governor Cane ang kooperasyon sa publiko aron mapakita ang kanindot sa Agusan del Sur pagatiman sa maong bisita gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita.
1: Miyembro sa CTG nga dunay daghang kaso dakpan sa kagwait. Ang detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
8: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 61 anyos nga lalaki nga giingong miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG human kini nadakpan sa iniusang operasyon sa mga awtoridad sa barangay Arasasan kagwait Surigao del Sur nitong miaging adlaw alas 3:30. Ang sospechado gilalamang sa mga alias nga Lee Pitong, Tarsan og Karpo, kinsa lumad nga residente sa lungsod sa Lianga. Nadakpan ang sospechado pinaagi sa iniusang puwersa sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company ubos sa pamunuan ni Police Major Magdaleno G. Pimentel Jr. uban sa 75th Infantry Battalion sa Philippine Army og National Bureau of Investigation Region 13. Bit-bit sa mga awtoridad ang mga warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 7 sa Bayugan City batok sa sospechado alang sa mga bugat nga kaso nga kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against intimidation of persons og destructive arson. Human gipahibalo sa ihang mga katungod ubos sa balaod, daling gidala ang suspitsado nga to sa Kagwait Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og disposisyon. Matud pa sa mga awtoridad, ang kalampusan sa maong operasyon nagpakita lamang sa ligon nga kooperasyon og koordinasyon tali sa PNP, Philippine Army og NBI aron mapadayon ang kahapsay ug kalinaw sa tibok lalawigan sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional. Balitang regional.
1: Sa pikasbahin, kapin 20 ka mga wanted person sikop sa gipahigayong operasyon sa Butuan City Police. Ang detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
2: Anaana karon sa bilangguan ang buabot sa 22 sa ka mga individual nga adunay nagkadaiyang giatubang nga mga kaso. Human sila madakpan sa lapad nga operasyon batok sa kriminalidad sa dakbayan sa Butuan subay sa taho sa Butuan City Police Office. Unom ni ini ang gikonsidera nga most wanted person samtang napulo og unom ang ubang mga wanted individuals nga nagatubang og mga seryosong kaso sama sa robbery, carnapping, illegal drugs og mga rape og uban pa. Giila sa kapulisan ang pipila sa mga dinakpan pinaagi sa ilang mga alias sa kasong robbery. Ang giatubang ni alias Well nga dugay nang gipangita sa balaod kaso usab nga illegal nga droga kon Republic Act 91 65 ang giatubang usab ni alias Jed, alias Ayan ug alias Bubo samtang kasong kanaping ang giatubang ni alias John. Usa sa labing dako nga malampuson sa maong operasyon mao ang pagkasikop ni alias Dan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Butuan City Police Office Intelligence Unit, Butuan City Police Station 1 og Butuan City Police Station 4 og Surigao City Police Station gabaga personahe nga si alias Dan na ilhan isip top 2 most wanted person sa provincial level og top 6 most wanted person sa regional level tungod sa iyang giatubang nga upat ka ihap sa statutory rape. Ang tanang mga dinakpan ana-ana karon sa kustodiya sa nagkadaiyang unit sa kapulisan alang sa saktong disposisyon og pagpahigayon sa mga legal nga proseso sa korte. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang mga balatian mag-Xanthone Plus Gold ug Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Rider nga nalambigit si reckless driving na ilhan na sa LTO. College student nga taga Dinagat Islands, mag-atubang og kaso. Ang detalyes report ni Katropang Limuel Ukay.
0: XFM Report.
9: Na ilhan na sa Land Transportation Office kun LTO ang identity sa rider nga nalambigit sa delikadong pagmaniho og motorsiklo nga nakuhaan og video og nag-viral sa social media. Ang maong rider giilang nga usa ka college student nga lumad nga taga Aurelio San Jose, Province of Dinagat Islands. Gikatakda na nga isilbi sa LTO ang usa ka show cause order batok sa maong batan-on aron patbagon sa iyang depensa mahitungod sa grabe nga paglapas sa balaod trapiko. Kahinumduman nga sa maong video makita ang duha ka batan-ong lalaki nga nagsakay ug motorsiklo ni atong gabii sa Mayo 16 sa may San Nicolas Street gikan sa Kanto Sarvida paingon sa Kanto Jess. Makita sa viral nga video ang mga kalapasan sama sa walay helmet og delikadong exhibition din ang iyang back rider o ang angkas kalit lang nga may exhibition pinaagi sa paglukso og pagtindog sa luyo sa nagdagan nga motorsiklo. Tungod ni ini, ang LTO Surigao kauban ang Surigao City Traffic Management Office ni pahibalo nga magatubang og bugat nga silot or sanction ang maong rider tungod sa reckless driving. Gawas ni ini, gipangandaman usab ang posibleng pagpasaka og kasong alarm and scandal batok sa driver og sa angkas ni ini tungod sa pagmugna og kakuyaw sa pampublikong dalan. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, bagong nakapiansa sa kasong kawat sa Tagum City, gipang pusil o saka babay na pagan. Ang detalyes report ni Katropang Larsan Yul.
0: XFM Report.
10: Di pamusil sa wala mailing riding in tandem. Ang mga lalaking maupay paggawas na prisuan. Human gini nakapiansa tungkol sa kasong papangawat ang electrical wires sa streetlights niya itong Mayo 18 sa Kadlaon sa National Highway Kanikutan, Tagum City. Naitabo ang pagpamanig sa Buaya Road City Hall, Barangay Magupo East, Tagum City niya itong Mayo 20 sa hapon samtang sakaya mga biktima sa tricycle. Nailhan ang mga namatay nga si Ronnie Tampos Tapang 27 anyos, lineman o alias Analin, 33 anyos, samtang nagpaalim pa sa ospital si Ronel Tampos Tapang, 33 anyos, elektrisyan. Lumulupi sa komunal Buhangin, Davao City sa interview sa XFM Tagum News Team kaya nga Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Unumatod pa kay individual ang sakay sa tricycle. Lakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail ban sa tulog ka mga napriso apan pag-abot sa lugar na itabuan. Kalit kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 nga pistola. Hinundang nga napuruan si Ronnie og alias Analin samtang samaron si Ronel og swerte nga wala na igo ang lalaki nga lakip sa napriso o ang duha ka mga babay.
11: Kali silang nga mga biktima is bonik kami ang katong gidakop na to sa ya, sa may bandang kwadi. In relation sa ilang pagpangawat. So nakuhan yun sila na nangawat. So gipailan na to ang kaso. And
10: matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, posibleng na damay lamang ang usa ka babae o ga posibleng ang tulog ka mga lalaki lamang ang natuyo sa mga suspitsado.
11: Na kagahapon lang na nianihang ilahang mga asawa para mag-file o bail sa korte. So nakagawas na sila sa ato ang kulungan.
10: Di pa mahalyag usab sa hepe nga doon na sila ay person of interest sa krimend. Kinuman sa mga testimonya ng isa-isa sa biktima nga nakaroon sa ospital nga nag-ingon nga posibleng adunay kalambigitan ang ilang mga illegal nga aktibidad sa pagpusil kanila.
12: As of now, sir, nanatay mga person of interest.
11: Okay.
12: Pero dili nato siya i-pwede-enable, sir, kay nasin ma-compromise ang ato ang investigation.
10: Gikompirma sa opisyal nga naruhig na sa lain-lain kaso sa pagbangawat ang mga biktima nga to sa kasikbit ng mga lungsod.
11: Giimbestigahan ang labot aning ilahang kuan modus nila nga actually dili naman ni ginabuhat nila diri sa Tagum kun dili dito pud sa other na kuan sa barangay sa Carmin tapos sila ay ano dito record sa pagbangawat. So
10: sa pagkaroon parain pang maghipos og mga ebidensya ang kapulisan aron hingpit nga mailhan ang mga suspek, matino ang motibo sa krimen og butik babaw ang hustisya para mulami ang ngisi. Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Balitang regional. Balitang
1: kapin usa gatos ka pamilya sa Davao wa dili na buot pabalikon sa barangay kapitan sa ilang panimalay human sa landfill landslide. Ang detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
10: Moabot sa total 126 kapamilya sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City, ang buot ng dili pabalikon sa ilang kapitan sa nagkadayang panimalay niini, human sa nahitabong pagdahili sa garbage landfill nga nahimutang duol sa ilang mga balay. Sa interview sa XFM Davao, kang Barangay Kapitan Jerry Ceballos, nasabtan matod pa niini nga ang pagpangulekta og basura sa mga residente, maunay nahimong nagunang panginabuhian, apan buot niini nga dili na mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga nasakupang residente.
13: Sa pagkakaroon, wala pa may matumagparte sa pagbalik. Ang mo karoon, dili na ginunta na mo sila pabalikon tungod kay delikado na ginamuang lugar. Kaya nakita, naglihok pag itong basura nila sa naglihok pag yun.
10: Nunutsab sa handom sa mga apektadong residente nga makabaton og luwas og permanenteng luna nga kapuyan, tubag sa kapitan.
13: Parte sa barangay, sir, wala may luna matag kanila, pero kami manang maningkamot yung mga yung premier kasi mapangitag pamagi sa ito ang city housing. Kaya sa una, last year, nag-upir manguto ang city housing, mag-fill up silang form para itong ma-apply sila itong ilang kabalihinan ng ta. Nag-schedule big date there eh. So atong mga katawan, wala man kung sila nag-ani. Sumoto nga, nawala, napunto nga, sayang itong opportunity na ng para sila.
10: Nasairan nga usa ang namatay, duha ang samdan, ug duha ka senior citizen ang pabiling missing. Human nahitabo ang pagdahili sa gabukid nga basura, nga nitabon sab sa kabalayan ug ubang kabtangan. Kasamtangang anaa sa evacuation site sa Barangay New Carmen ang mga gipangbak wita o gipasalig sa kapitan nga mahatag ngadto niini ang mga nagunang panginahanglan inubanan sab sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa Davao City LGU. Gipasalig usab ni Kapitan Ceballos nga buhaton sa barangay ang mahimo niini aron matabangan ang mga evacuees nga makakita ug bag-ong panginabuhian. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Pipila ka stall sa public market sa Coronadal City na ugdaw sa sunog. Ang detalyes report ni katropang Ivan Apulunan.
0: XFM Report.
14: Padayong gibisigan sa Bureau of Fire Protection Coronadal ang hinungdan sa sunog sa bahin sa merkado publiko nga nimutang sa Barangay Zone 1 Coronadal City ning nakalabayng alas 11 sa gabi. Sa inisyal nga impormasyon, gilamoy sa sunog ang usa ka stall nga namaligya og cellphone accessories, ukay-ukay ug uban pang mga baligya. Naguba usab sa sunog ang duol nga barbershop og partially damaged ang duha ka stall sa prutas sa maong lugar. Base sa pamahayag sa mga tag-iya sa mga fruit stalls, posibleng hinungdan sa sunog mao ang electrical problem. Gumikan bag-ohay lamang giayo ang electrical wiring sa nasabit nga stall tungod sa problema sa kuryente. Matud pa sa BFP, fully developed o kung dako na ang sunog sa diyang mirresponde ang mga kabumbirohan. Ang insidente gideklarar nga fire out, pipila ka minuto ang milabay. Sa pagkakaroon, nagpabiling nakakordon ang lugar o giabisuan ang mga nasunugan nga pasagdan una ang lugar aron dili mahilabtan o galing sa pagbalik sa BFP, masayran ang hinungdan. Sa maong insidente, mga katropa, kanunay bakang nagluya o daling kapuyon? Basig aduna na kay Nutrient Deficiency, Tumar o Xanthon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Balitang regional. Balitang regional.
1: hapin 1 million pesos nga kantidad sa droga na sakmit sa LGBTQIA+ member o kaipon sa Coronadal City. Ang detalyes report ni Katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
14: Arestado ang duha ka high value individual human naaktuhan nga nipalit og illegal nga droga sa pusher buyer sa Gipaygayong drug buyback operation alas 6:24 na nakalabang gabi sa Puro Katipunan area, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City. Giila mga dinakpan nga silang Ariel Farnazo Espia Jr. con alias Arian, 33 anyos ka beautician, og ang live-in party ni ini nga si alias Epoy, 33 anyos nga walay trabaho, pulos mga nagpuyo sa Purok Doña Lourdes Subdivision, Barangay Zone 2 sa Raiskutang Dakbayan. Na-recover gika sa mga dinakpan ang tuluka dagkong sachet sa gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og 150 grams og mubalor sa 1,020,000 pesos, ingon man ang 1,000 peso bill nga buybas money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang atubangon sa mga nasampit. Sa pagkakaroon gitanggong sa custodial facility sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, gawa sa mga tambal o maintenance kay imong ginatumar, kinahanglan gihapon nimo og food supplement aron siguradong adlaw-adlaw ang imong healthy body. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
0: Balitang national.
15: Balita sa national.
1: Gimanduan na karon sa Philippine National Police kan PNP og National Bureau of Investigation sa pagdakop kang Senador Ronald Bato de la Rosa aron itugyan ngadto sa International Criminal Court. Sa usa ka press briefing, giporma o gikumpirma ni Department of Justice kung DOJ Secretary Frederick Vida ang or nga gikonsiderar ang usa ka fugitive from justice ang senador. Ug matod ni Vida, kini nga lakang nakabase sa giissue nga arrest warrant sa ICC nga gideklara or gideklarar sa departamento nga valid o adunay legal nga gahom. Kainom duman nga si De La Rosa kinsa kani hepe sa PNP na lakip o ginganlan isip usa ka mga co-perpetrator sa kasong crimes against humanity. Kini may kalabutan sa giingong libo-libong pagpatay ubos sa kampanya batok sa illegal nga droga sa nangaging administrasyong Duterte. Kini nga kalambuan misunod human usab gibasura sa Korte Suprema ang dinalian nga hangyo sa kampo sa senador alang sa usa ka temporary restraining order kon TRO sa miaging adlaw.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye sa balita sa international.
0: Balita sa international.
15: Balita sa international.
1: Airstrike sa Israel dito sa southern Lebanon, mikalas og 19 ka individual. Ang detalyes report ni katropang Kiano J. Sibial.
0: XFM Report.
16: Mika, ba't ngadto na sa 19 ka tao ang patay sa gihimong bag-o nga serye sa mga airstrike sa Israel dito sa nasud sa Lebanon? Subay sa taho gikan sa Health Ministry sa Lebanon, napulo sa mga biktima, lakip ang tulo ka mga bata og tulo ka mga babay ang dungan nga namatay human maigo sa maong pagpamomba sa usa ka balay sa lungsod sa Deir Kanon. Gawas sa mga namatay, duna say 3 ka tawo ang naangol sa maong lungsod, lakip ang usa ka batang babae. Natala usab ang dugang 9 ka mga patay og 29 ka mga samdan sa susamang pagatake sa maong distrito sa Nabati og Tyre. Nahitabo ang pagpamusil og pampamomba wala pay usa ka semana human gianunsyo sa Amerika nga nagkasabot ang Lebanon og Israel nga lugwayan ng ilang ceasefire sulod sa 45 ka adlaw samtang nagpaabot sa panagistorya sa Hunyo. Bisan pa man sa maong kasabutan, nagpadayon gihapon ang binaloay og pag-atake sa militar sa Israel og sa rebelding pundok nga Hezbollah, partikular na sa may habagatang bahin sa Lebanon. Sa pinakaulahing opisyal nga datos, nilabas na ngadto sa 3,000 ka tawo ang nangamatay sa Lebanon tungod sa mga pag-atake sa Israel sukad sa pagsugod sa ilang engkwentro batok sa Hezbollah niadtong Marso. Mga katropa, makabaton tagkahimsog og kabaskog pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Keanu J. Sibial, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detali na karoon sa Balita sa Sports. Nahuma na ang duha ka adlaw nga refresher course nga gipahigayon sa Department of Education kon DepEd alang sa mga technical coaches o mga opisyal nga nagkadaiyang dula or sa nagkadaiyang dula isip pagpangandam sa umabot nga palarong pambansa 2026. Ang mga kalihukan nga gipahigayon sa Dio Plaza Sports Complex Covered Court Patinay, lungsod sa Prosperidad Agusan del Sur. Gitambalan kini ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. o mga kadagkuan. Gitambungan ni mga katropa. Mga kadagkuan sa DepEd. Siyempre mga katropa, ang Olympic gold medalist sa weightlifting sa Puthaw nga si Heidelin Diaz. Tumong sa aktividad nga malapdan o mapalapdan ang kahibalo sa mga technical personnel mahitungod sa safe sports nga protocol sa panglawas, patas o hapsay nga pagpangandam sa kompetisyon o matod ni Dr. Josita B. Carmen, ang Schools Division Superintendent sa Agusan del Sur. Dako ang tabang sa mga pagbansay aron masiguro nga andam ang tanang opisyal subay sa national standard sa dula. Gipaambit sa kampiyon nga si Diaz ang dako nga importansya sa maong kalihukan aron mas masabtan sa mga partisipante ang saktong paggunit sa mga atleta o ang pag-atiman sa ilang kalawasan samtang nakigkompetensya. Binaagi niini nga inisyatibo mas gipasalig sa probinsya sa Agusan del Sur o sa DepEd ang usa ka kalidad o luwas nga palibot alang sa tanang batanong atleta sa tibuok nasod.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detali karon sa balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Mga katropa, nagbaha ang mga greetings gikan sa mga kaubang artista o mga fans human formal nga gipahibalo sa aktres nga si Christine Reyes ang ilang engagement sa iyang partner nga si Gio Tingson. Pinagi sa iyang opisyal nga Instagram account, may pakita si Christine og pipila ka mga hulagway o ba ni Gio. Lakip na ang usang kalitrato nga nagpakita sa iyang gisulob nga engagement ring. Kainom duman nga unang niguwa ang mga hungihong nag-date ang duha ni atong tuig 2025. Si Gio nagsilbi isip at chairperson si National Youth Commission kon NYC gikan 2014 hangtod 2016. Mausab siyang Chief Political Officer ni kanhi Senador Bam Aquino gikan 2016 hangtod 2018. Milingkod siya isip chairperson sa Akbayan Citizens Action Party gikan 2018 hangtod 2022. Una nang naminyo si Christine sa professional MMA fighter nga si Ali Katibi ni atong 2016. Dindo na sila'y usa ka anak nga gilang nga si Amara. Nataon ni atong 2015. Ni atong Pebrero 2024 gikompirma sa aktres ang kapin usa ka tuig na silang anag ni Ali. Nahimuusab niyang karelasyon ng aktor nga si Marco Gumabaw apan nagkabuwag ang duha kaniyatong Abril 2025. Karong Abri ang bagong paniid sa kinabuhi sa aktres o bansa iyang gitawag nga endgame nga si Gio.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alright, so magunigingon mga katropa, uso ang word nga endgame. No, pareha sa post ni Kuan, ni isa gani ni Kong Binetes ba to? Ako masayop sa Bacolod. Ang endgame daw is si Dominic Roque o si Zur Ramirez. Sila na daw ang endgame. Amin na kung endgame is katapusan sa tapos na sa dula. But the endgame is sila na good ang kuba magtapos pa. Mauba. Alright. So mga katropa, mauto to mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, international, balita sa sports o ingon man mga katropa to ang balita sa showbiz. Alright. Good morning mga katropa sa mga nagantabay karon sa tong Facebook Live. to sa ning i-refresh ning ato ang computer, mga katropa, kay aron makita nato ni ang mga nag-comment, mga katropa. Sahay. No, di na ito makita ang sa itawag ano, di na ito makita ni mga commentary. Nga, narabay sig paniid na ito. Oh, panidaan na ito mga katropa. Asa tama sa'yo. Kamidya na mga katropa. Ana, dyan na. Alright, good morning katropa. Gloria Malala Apelo po. Kuyaw na itong mga katropa. Kay... No, permente o kanunay gini mga katropa gabang sa tuang programa. No, dagang kayong salamat Gloria Malala Apelo always nga naminaw diya sa Express Balita gikan sa Biugan City. O kang katropang Jaime Balili, good morning. Dai E. Chavez, good morning Ma'am CJ, always watching your live. And happy blessed Friday sa tanan, labi na ang mga atleta, mabuhay mong tanan. God bless always from Alegria. Oga ka Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Janelle Arceo Amaro, good morning. Dong Rodel Texon, good morning katropa. From Metro FM Prosperidad. Uy, konektado na dahi ito mga katropa sa Metro FM Prosperidad. Abi na kog ano kaning tawag ani kanang wala pa. Oga, syempre sab mga katropa. No, good morning usab kang Auntie Grace Apolinaria Vivero. Kanunay ni mga katropa nakatutok kunyan ang iyang radyo pagyudiha kusog pa siya kayo makasanaon na lang siya ka mga katropa kang Nilo Tianchon oy good morning ni mo diha sir ato ning silingan rin mga katropa sa may barangay Pisaan. Good morning Ma'am CJ, paki shoutout ko diha sa Bukak Akantilado family o diria sa among prok Siete sa Isidro Anyon family Bitoon Rolyoke family especially kay Maricon Buwal o salamat sa early taligsik nga nasinati karon. It's me Dai Rolyoke. Good morning kang guwapang asawa ni Sir Nilo si Ma'am Elizabeth Corvera Tianchon og ang mga oy nangapili sila og Santen Plus Coffee mga katropa og syempre good morning usab sa tanang taga Purokono Pisaan. So, mga katropa hilig kayo mangapi sa produkto sa Yes to Health. Right, Lina Sipataho, good morning katropa. Marlon, good morning katropa. CJ, na nagalantaw mi sa inyong live diri sa Barangay Aurora Prosperidad. O congratulations na lang sa mga atlet sa palaro tuag sur. Yan, thank you kaayo katropa. Janeline Arceo Amaro, good morning. Good morning, usab kang si Robert Orsinado diha sa Poroksay, Subang. Sir Ramil Arisaba, Sir Rosalio Dumapi, good morning. Sir Winnie Acampado, good morning. Ati Bibi Mahilo, maayong buntag. Kang Tatay Rudy Patulilik, diya sa may Poroksay, San Rafael, good morning. Gilbert Estal, good morning. Mr. and Mrs. Sincil, diya sa Poroksay, Alegria. O syempre kang buwad, bulad man langit, sana all. No, good morning, o sa tanayang taga-barangay Bourbon,

0: sa XFM News, agusan del Sur sa pagpanguna sa mo station manager katropang Ray Sura Vasquez. Sa mo news desk katropang Lemuel Ukay. Sa itong mga anchors o reporters katropang Junji Ilabrias, katropang Ray Alinton o katropang Ali Vicente. Sa akong sparring partner karon sa technical department katropang Melanie Duran, ito ang technical head. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
7: O sige, lo. Ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 7:03.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas Bertos Discretio Monumentum. Ang kabatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kabatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong gabuntag kanatong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na pod mga katrupa sa tuang tulumanon, ang programang
3: Bullseye!

0: Bob's Eye.
1: Good morning! Alright, doon kita alas 7:05, mga katrupa.
2: Ang perteng nag-ulan sa'yo kayo, nag-bisbis, umarag ka nang gipawala rin sigurong amok.
1: Na-misbis na siya, na-misbis.
2: Na-misbis, mga katropa.
1: Good to know nga, doon ay pagpamisbis diri sa to,
2: Oo.
1: Lindot man ganang bisbis. Daghay malumang sana.
2: Daghay bisbis kay mabuhi, mga tanom.
1: Buhi, gugana.
2: Mawalang mga abog. Para man na.
1: Good morning, mga katropa. Kumusta? Adlaw na usab nga Biyernes. Matun pa nila, Friday.
2: Friday!
1: It's 22, mga katrupa. Ning ato nga bulan sa Mayo 2026. Alright, kami gyapon ninyo, mga katrupa. Mag-uuban hangtod alas 9, katrupang Ri Celeste Suramascas.
2: Katrupang John J. Librias.
1: Bullseye! Mga katrupa, atong tulumanon, hatod sa Mayo nga kabuton sa Yes to Health Incorporated. Aba kay tugnaw ang palibot sa pagkakaroon, doon ay pagulan-ulan. Lami kayo mga pima katrupa, apan siguruha lamang nga healthy coffee ang atong gamiton. Mas maayo nga aside sa healthy coffee, makatabang dina sa atong panglawas. So, usan ini ang produkto, mga katrupa, sa Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, mga katrupa, nagahatag og kalig-on sa atong panglawas. Mauna nga kung kapi manggaling atong gipangita, mga katrupa, siguruha lang nga kini luwas at the same time healthy coffee, no? Iya kini sa Yes to Health Incorporated Premium D3 Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika o kahit diri sa atong sibyaan, mga katrupa. Ato sa tulumano na tod Chris, mayo nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, usas mga nagtabang dinha sa atong mga farmers, atong mga mag-uuma para kanunay mapalambo, mapadaghan ang ani. The time nga himsog ang mga pananom, of course, musunod niya na, mga katrupa, ang ani, kadaghan sa ani. Mauna nga pangita akining Crop Gold Fertilizer. Bullseye! Lalo kong kusog ang atong panaguban. Una, diri sa 91.3, 95.7. XFM Agusan, mga katrupa. Duha ka dial sa inyong mga radyo. Asa mo na himutang karon. Mauna diha sa inyong mga radyo. I-tune in ang 91.3 o 95.7. Usam sa ato mga partner stations, mga katrupa, ang Metro FM Agusan, diyan sa may Metro FM Bayugan.
2: Pinagi ni katrupang JJL Gomez, mayong morning.
1: Good morning, diyan sa Bayugan. Dari usam sa may Prosperidad.
2: Pinagi ni katrupang Karen Luzano Ogdong Rodel Tikson, mayong buntag.
1: Good morning, Metro FM San Francisco.
2: Pinagi ni katrupang Janli Kemhot.
1: Usap diri sa Metro FM Rosario.
2: Pinagi usap ni katrupang Chel Montañez ug si Papa Franz, mayong morning.
1: Good morning sa Metro FM Trinta. Good morning.
2: Oh, good morning kang Attorney Risa Gutierrez.
1: Alas tanan-tanan all over Agusan de Lusur.
2: Good morning. Good morning.
1: Good morning. Lalo kusog inyong makita, madungog, mga katrupa, naka-live kita karon. Live sa Facebook page. Abliha kato mga naka-online karon via internet. Facebook, mga katrupa, XFM 91.3 San Francisco. Live kita sa XFM 91.3 San Francisco sa Facebook. Usap nini ang XFM San Francisco 91.3. Ayan. Ang usapan niya na, mga katrupa, XFM 95.7 by Yugan City.
2: Niya, siyempre, mga katrupa, diligyon, magpanoko, ha? Mag-follow, mag-share, mag-likes, o mag-comment.
1: Kanunay, no?
2: Kanunay, yun na mo nang ginaabiso, aron niya. Dilipon mo magmahay sa inyuhang pag-li-li sa Facebook.
1: Correct, ha?
2: Muli-li, manggaling mo, pag-message na lang.
1: Message ka itong shout-out, no?
2: Shout-out yun na nato, mga katrupa.
1: Shout-out sa itong mga kaingsunan, mga higala.
2: Wag, ito'y palab yun din, eh. Kaya, siyempre.
1: Basta kay maka-live o maka-message at itong tagad.
2: Oo, maka-message lang. Siniguro kita.
1: Bala, itong i-shout-out. Sa cellphone na itong mga katrupa, itong mga higala na ito din ha ang nagpaminaw, Baya Radio. wala maka internet mga katrupa, pwede rapod mo mag-text sa atong numero, cellphone number 0919-793-1893. Sabi na ko ha, 0919-793-1893. Mano itong cellphone number. Okay. Good morning, guys. May Bayugan City.
2: Good morning.
1: Okay, kuno atong signal, guys. Bayugan City.
2: Thank you, thank you, kayo. Thank you, kayo.
1: Yuan, vegetarian. Good morning.
2: Good morning,
1: guys.
2: Ha, katropang Yuan.
1: Bayugan City. Thank you so much, no?
2: Oh, thank you, kayo.
1: Sige, lana ko kusong. Ala, sige. Ha, naman si katropang Munoz.
2: Oh, katropang Munoz, artist eh.
1: Oh, good morning,
2: good
1: no?
2: Good morning, ha? Katropang Munoz.
1: Thank you so much sa inyo diha pagpaminaw.
2: Yes, my artist eh. Unya, nga ito mga kababayan diha, mga kuan, mga trabahan di City Hall. Mayong morning diha ninyo.
1: Good morning sa City Hall, sa Bayugan City. Bayugan. Kamusta mo diha? Ay, good morning kang GC Abside.
2: Abside.
1: Ingon siya nga, Buenos Dias, Aga.
2: Aga.
1: Watching here, Sambuanga City.
2: Aga, bining taga Sambuanga.
1: Taga Sambuanga, good morning.
2: Huwag paglubad taga Sambuanga.
1: GC Abside.
2: Abside.
1: Abside.
2: Abside, o na.
1: Good morning, nabudi ha. Thank you so much, by the way, mga taga Zamboanga.
2: Oy, good morning, ha. Mayong pagpaminaw ninyo taga Zamboanga.
1: Diapo diri ah, si Katropang Puting Manok. Good morning, Katropang
2: good
1: Puting
2: morning,
1: Manok.
2: Good morning, Puting Manok.
1: Atong manok din ha.
2: Alaga, igin atong manok din ha.
1: Oo, eksakto. Kaya para kumbati kanunay, ha.
2: Siyempre.
1: Thank you so much, ha. Then, hi pa ni. Speak as page.
2: Ay, kang Gloria Malala Apila.
1: Apilo. Apilo, Apilo.
2: Good morning, ha?
1: Katropang Gloria Malala,
2: Malala
1: Apilo.
2: Apilo, good morning.
1: Good morning din ha.
2: Kang Cornelio, Cornelio Palabrica.
1: Ay, good morning, Katropang Cornelio.
2: Cornelio.
1: No? Thank
2: Palabrica.
1: You so much.
2: Mayong pagpaminaw ninyo diha.
1: Good morning.
2: Pagsikay-sikay ning sayo kayo sa Kabuntagon.
1: Si kasama ni si Katropang Alexander Bob. Yung siya, maintenance, no?
2: Oy.
1: Kung sama ni, directions, maintenance.
2: Kung sama ni, signerong kwan eh.
1: Ikaw, Katropang Bob, nag-maintenance na ni mo ha. Sige, salamat, no. Thank you very much. Alas 7:12 sa tunggalasan, mga katrupa. Magandang umaga din sa lahat-lahat nating mga bisita dito sa Agusan de Lusur, sa Palarong Pambansa. Magandang umaga sa inyong lahat. No? Sana naman na okay yung stay natin sa Agusan de Lusur, no? Of course, yun naman talaga ang gusto natin na maging komportable kayo dito sa Agusan de Lusur. Of course, ang mga atleta natin, malapit ng Palarong Pambansa. No? Sunday.
2: Sunday, opening.
1: Opening. Para sa official opening sa Palarong Pambansa.
2: Karong buntag na sugatan nato nga murag na dili mo ubos sa 30 ka mga banto. Paingon murag airport.
1: Ban?
2: Oo.
1: Nasuguri-sugaton to ba?
2: Oo. Kahit karon 22 taro no 22 na ana kompleto na ron kompleto na ni karong adlaw tanan-tanan na yun ni kay siyempre opening man ang kuan opening man ang
1: Sunday
2: Domingo,
1: Domingo.
2: So kani kompleto na ni karon
1: atangan mga katrupa no ang opening pinaka highlight yun ang opening okay kuan man ni siya mga katrupa kining Palarong Pambansa talagsaon ra ni siya dili ka maka dili ni pareha sa Nalayagan Festival nga
2: halos kada tuig
1: kada tuig yun
2: mao naman na siya itong
1: ang Palarong Pambansa sure tira ka diha og balikan kag pila ka tuig
2: niya syempre dili basta-basta nga makadaog kas bidding kay bidding ba yan eh
1: bidding na
2: mura biya pundig ka ng mga kuan mga flood control ba
1: oy dili po doy
2: mura sa mga flood control bali nga nay bidding po bali ang pasabot bali
1: actually ang pasabot ni mga flood control normal actually ang flood control mga kadropa project na siya
2: project kung nga mura kinga na siya mga project nga ibidding
1: na yung mga kontraktor na yung mga kontraktor nga gusto ana mo mao imo hawid sa project mao nang bidding
2: on mao ni nahitabo pon sa ato ang palaro nakapasar man ang agusan nila sa area isa man ang tan-aon
1: usamang good ang kining area tan-aon
2: area, oh.
1: Na aside sa area mga katrupa ang pinaka ginatan-aw sa bidding sa palarong pambansa ang mga pasilidad.
2: Pasilidad, manahis na.
1: Unsa mga klase nga pasilidad. Naabang yung mga korte ninyo.
2: Dili
1: korte sa kasuhan.
2: Kaso, kanay mga...
1: Court ba? Basketball court, baseball court.
2: Tanan.
1: Unsa man ang mga court-court diha. No? Naabang yung mga venue. Niya ang inyong ang puyan sa mga delegado. Bisita. O sana nga ginatanaw? The time nga naa ka na, of course, appeal kas bidding. Ano na siya mga katrupa? So, kining agusan din sir magod katrupang John Jack Tolle. Gipamatud-an na lang ni siya sa paghawid sa national. Kaya sige naman yung maghawid o ka ng mga dagkong event. Pero, first time ni siya nga naghawid o pinakadako nga national event. Okay. Normal ang Agusan de la Sur doon na may kanunay ginahawiran ang Naliyagan Festival no ang Naliyagan Festival mga katrupa ang mga nagpahiluna nini kumbaga master na sila sa mga preparasyon
2: okay kuha naman kana bang nanda na mao kana bang
1: nanda na
2: tuig mangod makurik na to kintay karong tuiga na ay kini ang kuwang para mo sa kaduhan tuig mo makuha na ni
1: so dili na layo mga katrupa nga adunay maayo expected na gyud nga hapsay gyud ang mamahimong preparasyon that's why katrupang Junje maabot na naman kita na to sa itong mga Facebook pages nga hilabihan kalipay sa mga
2: more gyud na
1: mga bisita nga ni abot
2: muna kasagaran gyud nato mabasahan social media nya ang kini mga positive bud nga mga kuan mga comment sa ato ang mga kuan
1: bisita
2: mga bisita nato
1: ang nagiging negative mga katrupa ang nahitabo na mahinoon sa negative gikan sa ato nga nga kining concern no ato nang ginatan-aw no kasagari positive ang impresyon sa mga bisita
2: mo, mga bisita nakita na inoon nga taga din he
1: ang taga diri naman hinoon
2: mo naman hinoy
1: ang naghatag og negative
2: nausa naman ang taon magunayon naman hinoon
1: mas mu-participate kita kay
2: ato ni proud ta ni
1: ang mamahimo nini nga impact kung dunay positive nga impression katawhan rin ako sa Agusan del Sur
2: kay address man sa Agusan del Sur
1: dili lang taman din ha ang epekto magudaan na mga katrupa the time nga positive so ang impression sa tao mubalik sila
2: mugid na isa
1: of course yung mubalik mo'y giingon mga katrupa business na siya
2: business na
1: na time nga manhi kadriya normal ang tao pag mupasilong sa Agusan del Sur normal mangita sila accommodation matulog sila unyaog naa sila diria mo palit sila business na mauro po ni diri karon the time nga nagtapok sila padula toon ni siya mga katrupa pero doon na siya ay kuan kining negosyo gapon ang mga transport sector makapamasahero sila eksakto nga mga pagkaon ang mga hotel kanang tanan no so mo nang mo participate kita Agusan del Sur no dili kay
2: una yon ra nato og
1: nay
2: kita hinoon may naghatag og kuan
1: nay mga kining mga sakyanan nato sa transport sector nay magpasagda ayaw ana
2: overpriced no
1: ayaw pareha sa
2: overpriced
1: ayaw pareha sa kanabang ginahimo nato mga katrupa nga naanad na taw na sanay na baka basin og malatigo mo.
2: Yan.
1: Inumdumi ninyo mga katrupang kini, seryosong gihaguan nila. Liman ka, pila ka millions of pesos ang...
2: Billion yun eh.
1: Millions? Wala, nag-billion po.
2: Millions,
1: Millions.
2: Millions yun eh.
1: Ang mga sponsors mga katrupa, no?
2: Limang kaana.
1: Ang Pilisaga Mining Padaan. Nag-donate na sila mga katrupag pila ka millions na sila
2: plus lain pa nga mga kumpanya na apigikan sa nasyonal
1: ang Milo pila i-donate anang Milo
2: dako oy
1: so para lamang yun nga maayo
2: plus star
1: ang mamahimo ang palarong pambansa diri sa Agusan de Lizoron. Ya, kita mga katrupa, ikaw, driver, niya ni himo kag pagpangabuso da kinsa may di mo sigaan na nga mga opisyal
2: tinuod na
1: magreact gyud na luyos pa ning kamot nga mamaayo ang mamahimo kini ra bang magprepare tag dagko kay Ben kadto pang John J bugat ra bagyo da kayo
2: ay dili lali
1: oh unya magsurang-surang ra kadiha
2: ang bilar gyud ka tropa gari pertigit kana gyud bilar ato mga trabahante mga nag-assist ana
1: malipay na lamang unta na tabang
2: oh,
1: kada bang wala man tama ganse
2: stilan in town
1: ay mo sakay ka karon anay balita din ha ang imbis kay saktong plitian himuon nag
2: 1,500
1: 1,500 ato rosaryo to
2: rosaryo to
1: San Prans?
2: Or San Prans
1: hmm.
2: Yan apag ito ibago diri karon nga San Prans to Patin Island gipangayo ag 500
1: oh oh sama ana
2: na wara gud unsa ka
1: digid mo magmahaya na mga trupag masakpan mo
2: to kaisa ra gyud kaisa ra gyud impound gyud na largo dehan maribok pa nang iyahang lisensya ana
1: oh digid mo magmahay bisan kinsa siguro naghago ka, preparahan ka, kuan niya, mahimo lang ka na.
2: Mahimo na ni Mug, daoton lang ni Mug. Siyempre, kay sumbungan, raba ang social media karon.
1: Ang social media mo ay makadaot?
2: Dili na ba ya, dili, biya mo largos polis.
1: Oo.
2: Largo na social media.
1: Facebook na yun.
2: Oo, largo na yung shout out kang, na, kang kuan, kuya, grabe ni Muya, oy, 400 gipa ngayo, di. Kagumtan po na yung mga sismoso po nga, mga.
1: Nahala, alas 7:21 sa itong rasan, mga katropa. Of course, balik regyapon ta diri sa tong paraguban. Human lamang ninyo pa inaw na standby.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X FM.

0: Papa, petan.
1: Ay, oo. Mananagat gudok kong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Alah, yawa ay. Iya, ito imo papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Fermi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirmin kong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, pag-inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
5: na. Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong hapdos yung
5: mga. Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gini mo.
5: Gipalit na
6: kinig. Okay, okay. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3, mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala di ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye.
1: Luna kita ay 29 minutos, mga katrupa. Ang nakalabay sa Los 7. Kining bahay na tutgris ba yung kawuton sa Santon ka Santon Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa. Mauni ang ginagamit hangtod karong panahon sa atong mga kadaghan ng kaigsunan. Gumikan kay nakahatag kayuhan kinis panglawas. Gumikan kay na healthy na ang kalawasan at the same time. Normal pag healthy ang kalawasan, mga katrupa. Ang atong mga balatian, lagpot ka na, no? Na itong mga higala ka niya, nga doon ay problema sa mga cholesterol, bad cholesterol, kahakining diabetic, diabetes, no? Kaya mga delikado na siya, katrupa nga dyan, Jay, common siya.
2: Basta-basta.
1: Nga balatian sa mga Pilipino, delikado.
2: Kinirabang diabetes katropa, diabetikon ka, largo gid-kidney ni mo na igo.
1: Oh, mag-complicate man siya.
2: Complicated siya largo.
1: Oh, no? Maunang,
2: kuyaw kayo.
1: Mahibulong bitaw itong nahimong parte na ganit sa itong balaod katropang Junje.
2: Pastilan.
1: Ang pag-avail sa dialysis.
2: Oh, dialysis. Niya.
1: Kay balok ka ng dialysis, luoy kayo ang walay kasarang yun.
2: Niya, way kwarta ka ano? Na. Patay rin yung ganyan.
1: Mabito na nga, gihimuan ko nagbalaon. Nga doon na ay mahimong libre na bakaning dialysis. Gumikan man na actually sa una magsugod ang kanang mahimong diabetic ang siya katao.
2: Masana
1: niya hantod nga magka tibo-tibo ng mga balatian. Kidney niya maigo katrupa nga dyan. Mao na problema. No?
2: Yeah, basta-basta.
1: So mga katrupa, Santon Plus Gold Herbal Capsule, himuha kini nga proteksyon sa itong panglawas. Magtumar kita nini, safety kini mga katrupa. Naakinis mga butika. Of course, nationwide ng mga parmasya. Available kini sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide. Para at least, bisan kami, katrupa nga Junji, sa balay. Kami ni Mrs. Gamit mi nini nga Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Okay.
1: Kay ngano man, sayod ta sa itong mga gikaon karon prontas mga kolesterol.
2: Halos mga labi ng mag-garni-garni yun.
1: Correct. Ang pinakanindot na mga katrupa, kung kanunay kagatik aning Santon Plus Gold Herbal Capsule, kanabi itong magpa-general check-up ka.
2: Kana, isa na.
1: Makita ni mo mga katrupa ang resulta nito nga dunay mga maayo. Gawas good kung masakiton yun ka. No? Pero kung masakiton ka, nag-take ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mo hayag-hayag yun ang imong sitwasyon sa pagkamasakiton. Di man nga na, kadali nga, maayo ka diretso.
2: Oo, di man yun.
1: Pero, of course, nagpa-healthy siya, hantod na siya mga katropa, kung magpadayon ka, mahimog yun kang mabalikan sa normal nga ang imong mga pangsyonary organs niya. Ay, alas 8:32 na. Good morning po sa itong mga higala na itong nagbiyahe ka nung panahon na amping-amping ta.
2: Amping kayo medyo dangog-dangog.
1: Dangog-dangog atong
2: nagula, no? Nagbis-bisog sa'yo.
1: Palibot sa diri sa itong area. Amot ka dito sa Bayuga, no?
2: Wala. Diri arag yun.
1: Mamis-bis man eh.
2: So, bali-bali arag yun ni katrupa nga rin. Kaya diri kagahan pong adlawa sa hapon, perting inita.
1: Init
2: pero
1: kagahapon.
2: Sa Bayugan, parte yung pong kusugas ulan.
1: No?
2: Kahapon. Baliktad. So, diri karon walay ulan sa Bayugan. Diri na po sa San Francisco na po ang giulan.
1: Correct.
2: Grabe. Oy.
1: Good morning, kang katrupang Dores Maltisen. Kumusta naman ka, Torne?
2: Kumusta naman eh. Kumusta naman, kuhan ani? So good na siguro ni siya sa
1: entra. Have a rainy day, mga katrupa. Shout out to my HR associate, Ma'am Rose. Magpa-advertise mi diha pohon, sir. Kakuha na gan si katrupang Dores Maltisen, Sige, katrupang Doris May.
2: Wala problema na, attorney.
1: Si attorney Doris May Altison, wagi kuhan niya siya kining kaba. Good morning na mo diha. Approach lang ka, katrupang Doris, unsay mga maayo diha.
2: Unsay mga maayo.
1: Thank you so much. Good morning. Katrupang Dong Rudel Tixon, good morning. Ingon siya, magtagalog na gyud kay...
2: Oy!
1: Meron mga Tagalog na bisita dito sa agusan nila, sir.
2: Tama, oy!
1: Di basta-basta itong kasama natin si... kaibigan natin si Dong Ronald Tixon, magtagalog na din tayo.
2: Katropang Dong!
1: Ilang gabi eh.
2: Oh, kumusta naman kayo dyan?
1: Katropang Dong, ilang gabi ka bang nag-practice dyan? Ah, sana ba yun? Nawawala ah. Bakit nawawala
2: si
1: yun,
2: Katropang Dong? Okay. Good morning po kang Lina si Pataho, ha? May bundag.
1: Good morning. Si Katropang Jisen Kanikon Pataho, good morning.
2: Pataho.
1: Di pa, si Katropang Binsyon Pataho, good morning.
2: Good morning, ha, mga Pataho.
1: Maulan na morning sa Ray Sir Junje. Shout out sa Tanan, labi na sa Barangay Dasagan, San Francisco. Naminaw pirmi sa inyong programang Bulusay.
2: Thank you, ha. Thank
1: Amping
2: you,
1: kayo. Ang Tanan, God bless all. Thank you so much. Katropang Eleanor Canyete, good morning mga katropa watching from Bukak.
2: Bukak, ha? Good morning, ha? Mga taga-Bukak, ha?
1: Bukak, good morning. Ginsa pati na ha, dire space sa cellphone be, sa cellphone kasi nag-text dire.
2: Good morning ha.
1: Daghan ba yung mga higala na to nga bisag di kuno sila ka text pero minaw.
2: Naminaw sila.
1: So kaninyo mga naminaw bisag wa mo ka text. Maayong morning yung tanan. Si Katropang Julina, Katropang Junje dia oh. Good morning Katropang Junje.
2: Oy, Katropang Julina.
1: Kumusta sa inyong duha? Sa mabugnaw ang kabuntagon kay maulan. Nga walay paglupad ang inyong pagkagwapo. Uy!
2: Uy!
1: Maura may allergy na pagkagwapo.
2: Ay, pag-ingog kanang gwapo kay masuya na po to si Gia, si Kuan.
1: Lanong,
2: si
1: lanong.
2: EJ.
1: Hama si Katropang EJ. May ingon na ba ito si Katropang EJ nga? Sundukon ko niya si Katropang Junje. lanog-lanog kayo inyong istasyonan diri sa Spitsa. Gikan sa buntag hangtod labi na sa programa ni Lolo Jose.
2: Oy, good morning ha, Lolo Jose.
1: Si Lolo Jose. Malingaw jud sila. Shout out ko sa among barangay captain Moises Rivas og sa tanan niyang kagawad. Shout out pod ko sa akong bana og sa upat na mo ka mga anak nga nangapina og Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Wow.
1: Mayong pagpangapi ninyong tanan din ano?
2: Mayong pagpangapi.
1: Katropang Julina. Sa Spitsa.
2: Spitsa.
1: Julina Turalba Pacomios. Pacomios family, good morning.
2: Good morning.
1: Sa Spitsa. Thank you so much. Sino tanan din ah?
2: Mga listeners nato dia sa Spitsa.
1: Spitsa. Sakop manis prosperidad, no?
2: Prosperidad de.
1: Arin niya agihon diri sa
2: Awa.
1: Awa. Mauni ang diversion paingon dito sa Liangga.
2: Liangga pa kuan. Ya magagian magligog dagat yay murag dool ramanggod.
1: Sige mga agir ta diha pohon.
2: Remedy ha pohon na pakumyos.
1: Katropang Julina.
2: Julina.
1: Kanu sa mang pista nila dina ah.
2: Oy,
1: lista katropang Junje lista.
2: Murag humana.
1: Ah humana di ay.
2: Murag humana pista nila diha.
1: Oy. Oy mau ba?
2: Humana ang pista.
1: Failure di ay.
2: Failure. O man ay lang pista diha oy.
1: O nauman ang pista.
2: Mayong morning usab kang Rigor Narukla. Uy.
1: Good morning katropang Rigor.
2: Katropang Rigor, kini na mahog na gini siya mga alaga ron. Kiting mahog man yung mga orasan eh.
1: Unsa may naa diha katropang Rigor?
2: Ting bahog ni nga orasan
1: ni. Basta morning nagini siya sa iyang farm.
2: Siyempre.
1: Mga katropa, dirita katropa nga Junji kay nganong makaingon ta mga katropa ba nga kining pangitabo bitaw sa ICC. Kini manggod si Donald Trump katropa nga Junji ang presidente sa
2: Amerika.
1: Amerika. Gusto niya nga makigsanib puwersa
2: sa Russia.
1: Sa Russia o
2: China.
1: China. Russia o China makigsanib puwersa siya against the ICC. ICC. So, kung kinisya mga katrupa, nga panglantaw do katong mga against po sa pangnanaw ni kining
2: Donald Trump.
1: Donald Trump. Magkayagaw gyud ni.
2: Oo, murag dunay kuan ani, dunay gyoy.
1: Ngano man si Donald Trump gusto man niya nga pakigbatukan ang ICC.
2: Ang ICC, oh.
1: Nakita na to diri ka tropang Junjing, naging problema.
2: Oh.
1: Hinamdumi ha, si United States...
2: Oo, sa UN.
1: Mm-hmm. Si United States, US...
2: US.
1: Dili ba yan na sila membro sa
2: ICC?
1: ICC.
2: Mm.
1: Pero, ang lantaw na to din ha, nga nung gusto man siya, nga... Kana bang iyang kontrahon ang ICC?
2: Oo, kontrahon, oo.
1: Oh, ganang kontrahon man niya. Di ba?
2: Mm.
1: Og maingon siya sa nipuwera sa against the ICC, unsa man nga mga naso diyang giing, kuan karon nga ang China.
2: Oo, oh, China.
1: Ang China, unsa ni mga dako nga naso.
2: Nasod, oo, oh, ang Russia.
1: Ang Russia.
2: Usa ka dako, usa, usa ka kuan, usa ka dako ning nasod ka tropa gari.
1: Mm. So, mga masins na to bang medyo nagay problema ang ICC?
2: Na. No? Ang mahitabo ada bagul katropa gari nga mahinto katong na isa ka eksperto na pagawa sa opinion. Ang concern magud ni kuan ni Donald Trump kay dili na hinuon makabisita kadtong mga naay arestuaran nga mga presidente ngadto sa laing nasod aron unta nga hisgutan ang mga ekonomiya bahin sa paghisgot sa pagpalambo sa mga kuan mga ekonomiya sa matag nasod dili na hinuon makaadto adto mga nasod sa Europa nga nasakop o nabilong sa ICC kay pwede man dakpon dito.
1: Ah,
2: oh, mo ti iahabaling explanation.
1: Oh,
2: nga na ang nahitabo pa sa ni Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dili na makatugpa karon sa kadtong lugar bitaw nga kalimot lang ko atong nasod nga suod kayo sa kanhi nga presidente. Kay katong kanhi nga presidente nanay arestuaran si Netanyahu adto pero nipasalig ang iyang amigo nga katong kanhi presidente nga ugwan ni kas ako dili gyud ka pwede edi gyud ka ako itong gan ipadakop di adto an gyud niya Netanyahu wa magyud sige ipadakop bisan ni arestuaran. Karon kay nailisan naman ang presidente.
1: Oh, so ang magiging konflikto ICC versus kini mga nasod katropang Junjing nga dili membro. Ibutan na to dili membro.
2: Oh, dili membro. Okay. Oh.
1: Ang problema og mo sa mga lugar.
2: Oh, kana man dakpon.
1: Dakpon.
2: Oh, dakpon.
1: Pero og mo tuno na ona na, di man nila membro.
2: Mao lagi gani.
1: Si Israel membro ba?
2: Dili.
1: Dili.
2: Dili membro ang isamot nang Israel.
1: Unya?
2: Unya dakpon nila.
1: Wala man sila. Oh. Kanang giingon bitaw jurisdiction o jurisdiction. Og dili ka membro, nga man digmad to ka sa ilang lugar, nga di ba ka membro?
2: Kana siya, mauna siya ay unya karon og di ka membro niya na kay arestuaran sa ICC. Kay pwede magyuk kay padakop, mo po ilaha dito.
1: Dili lagi. Kay nga nung how come nga na kay arestuaran, kay di ba ka membro? Ibutan na to ha.
2: Press good ni Kuan, press good ni Netanyahu.
1: Ibutan na to, si Bato.
2: Si Bato.
1: Si Bato. Si Bato,
2: dili.
1: Actually, Pilipinas, di naman membro.
2: Di naman membro. Gika na itong 2019.
1: Given nga, muingon ang ICC, nga si Bato, ang yang krimen nga nahimo, that was the time or the year nga member pang Pilipinas ana. 2019, paubos ana, membro pang Pilipinas.
2: Okay.
1: Okay. Nga mao nang gi-issuehan siya o warrant of arrest. That time, membro pang Pilipinas. Mao ni claim nila nga
2: mao.
1: Kini nga krimen. Excuse me. Kuan pa ni siya kanang panahon pas membro ang Pilipinas. Okay. Nga karon kay di naman membro kadto pang Junjie. Mao nang gi-claim karon, mao nagagubot diri sa nasod Pilipinas mga katropa kay ang claim sa jurisdiction. Now, si Bato, mo nagkaroon nga og mo larga nga to sa mga nasod mga katropa nga member sa ICC, tomatiko, dakpon siya.
2: Dakpon.
1: Dakpon. Pero katong mga nasod nga wala, di member si, dili member sa ICC, dili siya dakpon. Wa may jurisdiction. Maupunin nga, bisan-bisan asa ani, actually, kanang wa may jurisdiction gud kung ang usa ka naso dili ka member sa ICC. Unya kuanan ka kanang pahatulan kanila o reswar. Taw ka nga. Mag-reswaran ka, di ba ka member?
2: Mao yun. So yan na unta na. Pas yun sa Pilipinas, wa may di ba ta membro?
1: Sa pagkakaroon dili.
2: Di sa ta membro.
1: Kanagang bato, yes, tinood na siya nga, the time nga, gi-imbestigahan sila, member pa ang Pilipinas. Actually, diri sa ato sa nasod Pilipinas, nagkagubot lagi, gumikan, ay, nilapas, may alas 7:44 naman di ay. Kajotra, mga katropa, mubalik lang niya, ha? Human gapon sa atong painamdong sa Sibian. Please, stand by.
0: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
3: Sa Osaka Haya o Dinhi.
4: Kap-kap, terkap, maguna na taguli, kap.
5: Ha? Kasayo, God. Unya na, master.
4: Kap, maniguro ta ba kay waka ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
5: Asya.
4: Kala na sa iba bao-bao ka na. Maniguro na takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskel di askilid, kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa sigmapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Mauti akong dimintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahal, kumusta na ka, Desa? Broad.
18: Nagpadako ng mama, gika sa
14: Pinas. Nagpapalit man sad ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
17: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
17: Ikaw pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi mahal, I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab action siya kawala mas guwapo yun ang Vision X Plus dali lang yun siya magkawala sa kungkwan sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako na nasa Matina sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle mga po nilang ginainom pero yun sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita ginin nyo sa pektibo ang Vision X Plus.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Okay, dora kitay alas 7:51 mga katrupa. Oras sa Tutgris Mayo nga kabubuton sa Vision X Plus of Gel Capsule. Okay, ang Vision X Plus of Gel Capsule mga katrupa, intindid gayud alang sa mata. Ah, da. Katong mga kaisuna na ito nga doon ay problema sa mata. Tinghuaan ninyo mga katrupa nga gamitan na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. No? Pero maulig na, kinahanglan nga mag-check up kita sa doktor para masayra na ito kung matabag yun ang imong problema. No? Laliraman na mga katrupa, the time nga may baluan na nga kung problema ni mo matag yun. Pinagkamaayo mga katrupa, tumarta ni nga Vision X. No? Epektibo kini alang sa mata. Iya kini sa Yes to Health Incorporated. Pangita mga katrupa sa mga butika o kaha, pwede mo musaka diri sa itong sibiyaan mga katrupa. Nahimutan kita sa second floor, Sugano Building, Purakuan, Pisaan, San Francisco, Agusan Resort. Bullseye! Bullseye! Okay. Padayon ta mga katrupa, di? Kaysa pa ni mga nagpaabot sa ito, gaminsahe. Unsa ni giingon niya, walay fiesta daw katrupa nga, Junji.
1: Ay, walay fiesta?
0: Wala pa fiesta na mo, diri sa Spedja, katrupa, Jun.
1: Ay.
0: Karun pang July 31, amo ang fiesta.
1: Ay, July.
0: June 31. Oh, ilista.
1: Oy, June 31. Adili na himalimtan kay tunong mampunde sa Pista Pos Bayugan.
0: Awa.
1: Oh, June nampod ang Bayugan.
0: June.
1: Oh, June po na ila.
0: Kung June di, siya July pa man eh.
1: July. July.
0: July 31.
1: Ay, July. Kung ilista ni.
0: Ilista.
1: Salamat kayo katropa. Katropang Julina nga imong mingi parimain kay at least nga sa July na mituron.
0: Nagpasalamat naman si katropa. So, di pa failure.
1: Di pa failure.
0: How about this katrupang Kagawad Jeremias Moralde?
1: Kagawad, good morning. Kang...

0: sa atong mga higala nga nagtanaw sila si katrupang Wilma Joaquin, maayong buntag mga sir, happy weekend sa tanan tigpaminaw. Okay, sa XFM, thank you so much katrupang Wilma. Tiapon si katrupang Ma'am Ading Granaderos Dapar. Good morning mga gapo, sa Ray, sa Junje, God bless.
1: God bless, ha?
0: Kapanin sa Manila siguro si Ma'am Ading, no?
1: Ma'am Ading.
0: Thank you so much, Ma'am Ading, no?
1: Layo na yung basta kayo na yung mga anak na nas lagyo.
0: Sa mani, GC Alabside, sana malibang kayo dito sa Agusana de la
1: Soria.
0: Huwag naman, katrupang GC.
1: Para mabaho kasi ang daan eh. Pag malibang, mabaho ang daan.
0: Palarong pambansa pa naman. Huwag kang malibang dito. Joke, rabita ka daw pang GC. Tama, no? Habang nandito kayo sa Agusan de la Soria, maglibang kayo.
1: Maglibang kayo. Maharara.
0: You must have to enjoy.
1: Pinayulan niya, marami namang comfort room dyan eh.
0: Walang problema. Mahumot pa naman yan.
1: Mahumot yan. Kaya pwede kayong maglibang-libang dyan.
0: Huwag naman. Okay lang kung sa Tagalog, no? Totoo naman na walang problema. Yung mga kaibigan nating from Luzon, talaga namang maglibang sila dito sa Agusan de la Soria kasi palarong pambansa. Ang problema, tayong mga Bisaya, pag maglibang tayo, talagang mamamaho tayo niyan. Totoo. Totoo. Talagang manimaho tayo niyan.
1: Manimaho tayo talaga.
0: Kung tayong mga Cebuano, Bisaya, pero kung mga kaibigan natin yung from Luzon,
1: walang problema yan.
0: Talagang malibang sila. Ma-enjoy. Tayong lahat, no? Maglibang tayo. Ito, mga katrupa, before that, good morning din pala sa mga kararating lang dito sa Agusan de la Soria. Welcome po ka namin kayo, no?
1: Welcome po talaga dito, ha?
0: Enjoy lang kayo. Maglibang kayo, mga katrupa. Sige, 7:56 on the clock. Balik ta sa naisigutan na to. Mochi Simas, gracias. Direkod mi pildihon ni mo kadupang GC kay di mami ka maumang.
1: Saan man mo ni pagkuhani.
0: Saan ni nga language ni?
1: Chabacano.
0: Chabacano. Mabana?
1: Espanyol.
0: Chabacano. Chabacano. Musimas, musimusos.
1: Naglisod, gudmi yan ang imuhang abilidad.
0: Nawag ito, may imuhan agad na pang Zumje, no? Oo na lang kita. So, balik na mga katrupa. So, si Trump gustong makig-align sa
1: kining
0: China, Russia.
1: Russia.
0: Pero remember ha, ang US o China-Russia mga katrupa, si US, wala agad na sila ay dili na sila kaalyado.
1: Dili.
0: Mga dagko nga mga nasod.
1: Dili na kaalyado.
0: Nga dili kaalyado si US nga to sa China o Russia. Only ang China o Russia kaalyado sila. Pero ang gusto niya, kini nga mga nasod, makig-align siya batok ICC. Pero mampot, sa may problema. Actually, dakong challenge ni sa ICC karon mga katrupa, especially sa mga judges. Nasulayan na ba yung katrupang Junji? Nga to, kato si kinsa to nga judge nga di ba nag-implement si kining Trump og sanction against sa mga ICC judges. Naglisod ba sila? Kay ang ilang mga kining kwarta nga naa sa US na press ba yan?
1: Dili naman to makuha nila.
0: Dili man sila makakuha to. Dili man nila magamit sa US. Dili po sila makato sa US.
1: Pagkatamak.
0: So, di kontrahon daw nila ang ICC.
1: Ang ICC.
0: Usa man na sa ICC. Anong kontrahon man? Okay. Well, si kining si Trump actually, dili ni siya gusto nga sa ICC sudlan sa sudlan ni ICC si US.
1: US, oo.
0: Unya, dili po siya gusto nga ang iyang mga kaalyado nga mga nasod nga bisan kani dili member. Ang Israel dili man siya member
1: dili,
0: sa ICC.
1: Wala ang kwan.
0: Only ang Palestine member dili sa ICC. Pero gikunik sa ICC nga nasa lay jurisdiction gumikan kay ang Palestine.

0: Rico na siya.
1: ICC.
0: Mo nang moirgo po si akining kinsa nilang presidente si Netanyahu.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sabot na si Trump.
1: Mm-hmm.
0: Mabuto na hinungdan nga gisanction ang ICC.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Well, anyway, mga katrupa, bisan tuod og dili member o dili sila kaalyado si US, China,
1: mm-hmm.
0: si Russia o US, ang kaalyado lamang ani ang Russia o China.
1: Mm-hmm.
0: O sila ra. Pero pareho sila na sila'y common mga katrupa nga dili gusto nga sudlan sa ICC.
1: Gani mang magsinamok ba ang taga-ICC?
0: O.
1: Mm-hmm.
0: Dili na sila mga membro. Si China, dili na siya gusto magpalupig ang kanang sovereign power nila mga katrupa. Just like ato, kung may itag sovereign,
1: mm-hmm.
0: sovereign power na to, based sa konstitusyon na to, kita Pilipinas mga katrupa, doon na kita ikaugalingon nga mandato, doon na kita ikaugalingon nga balaod sa atong nasod Pilipinas, nga ato, yun na.
1: Ang problema mag-usisisi, kay manghimasok.
0: Manghimasok sila mm-hmm. sa mga membro. Membro man. Pero, maulagi na, dito po sa kuhaan katrupang Junji sa, di ba si, how come nga si, kining, si Putin ba?
1: O si kuhaan, o sa kining Russia?
0: Di, gisanction niya sa ICC, di ba?
1: Na-i-warrant yun niya.
0: Si Putin?
1: O si Putin, na-i-warrant. O niya, iyahang gisanctionan ang katong judge nga nagkuhaan sa iya.
0: Mauna pangutana lagi, na how come nga dili man ka member?
1: Mo na siya, mo na problema. Mm.
0: Siguro katulad Junji, gumikan kay siguro ang nahimong konto na siguro ni Putin.
1: Mm.
0: Mao ang member.
1: Oh, morag mo pa ako nasabtan
0: nga. Member nga.
1: Nga nasod.
0: Nasod.
1: Oh, kintahay ani ang yo ang kinibang kintahay lang ha ang Hisbo kinibang Palestine.
0: Oh.
1: Ang Palestine membro sa
0: Membro sa ICC. ICC.
1: O niya, gibumbahan sa Iran.
0: Ira?
1: Sa kini Israel. Russia.
0: Israel.
1: Russia, gintahe, gibumbahan.
0: O.
1: Aw, kay sakop man sa, membro man sa ICC ang kaning kuan, kining Palestine, na gibumbahan sa Russia. Aw, iyang
0: gawasan
1: agwarant. Maunay problema. Iyang gawasan agwarant ang Russia.
0: Maunay, usa ka problema diha.
1: Maunay nahita po sa Israel.
0: Nga dili man membro.
1: Oo. Mo na siya.
0: Pero ang giatake membro.
1: Membro.
0: Siguro ang musulban niya na ang UN.
1: UN. O kan na.
0: Ikaw UN. United Nation. Pero in terms of kanang krimen, dili man mo membro ng kuan.
1: Oo.
0: Di man mo membro ang Russia.
1: Russia.
0: Anyway, kita mga katurbaya, di man ta mga abogado, pero
1: ato-ato laman eh. Ma-plaster ba?
0: Normal nga. Hmm. Ang utok ni Putin mag alboruto gud mao na nga suko si Putin ana
1: mao gani
0: mao
1: may tapo ani kung
0: mao po ni si Trump
1: makig-alayon ang Russia ug China ani murag posible gyud mahitabo ani nga mo sanction na pud ang China ani
0: mao na
1: sanctionan ang ICC o kintahi
0: sanction
1: mga judge sa ICC na ikwarta sa China
0: press
1: ana gyud na unya kato mga sila kaalyado mga kaalyado nga nasod sa China mo press pod to pati ang kaalyado pod sa Russia nga mga nasod mo i-press pa ang mga hurot kana murag dindot yan ang daga na na
0: sige alas 8:03 na oras ano dali mo tuyo ko so break ulit na mga katrupa balik lang gyapon ta human sa pahinamdam please stand by
2: X FM.
3: Usa Carlo, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsan siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital.
4: Unya,
3: gipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
5: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Dok?
6: Exciting!
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Para sa malakas na buto.